0: pfuneke ku susa swinyama, ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya, ku tshungula munhu wo hlangana nhloko, ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati nivusiku, ku simeka loko u nga kumi n'wana, ku biha minti, ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini, ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona, ku tshungula switshetshela, ku tshungula vana vo wa, ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula, ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati, swipfula hi ku hambana na ka swona, ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba, ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri, ku pfula mabusinese, ku pfula tilaki ta munhu, ku tshungula nyoko ku pfuretela, ku tshungula xilumi, ku tshungula lava tikeriwaka hi ku hefemula ku nga xifuva, ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back, ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair, va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi, ku pfula moya wo profeta, ku twasisa vun'anga, ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga, ku palula mpfuku, ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood, chukela, low blood na matihlo na swin'wana swo tala. Ku consulta i 500 rand, u nga va kumeka 079 968 9174. Madyandzo pe traditional hila Dr. Giligili lava va pfuna hi ku tshembeka.
1: Yebo mfana wa goxa i ku twa ku antswa la ndleveni n'wana bava, ende swi n'wi khoma kahle n'wana bava.
2: Hina mina ni tsaka badi loko ni mi twala ndleveni la n'wana mukhalabye.
1: N'wana bava swo bebebe ka mapulomi yena hi mina mfana wa goxa dango
2: i kese swinene jara kefa
1: a ku taleni.
2: Thank you baba.
1: Kwahalani swi fika swi sivelela mabadini ya Joni swigulu ya the king. A ni mbalela 3 piece boti a ri bombile boti ni mbala na xigoko xo fanisa xinyenyani xo saseka na ku yena kee a va tsaki ngopfu boti
2: i vi takahle boti
1: ivi ri na mali yo tala
2: mara boti ri ku mi rendza yini mbutsu lowu mara
1: a ni boli boti a straight at ni mbalela magagwaras
3: Hi, thank you.
2: Thank you.
3: Joni.
2: Muri jani?
3: Ita shtaka ka seka ra. Tava tava.
2: Tava ku tava sweswi.
3: Ni jani?
2: E fukile bijani wena?
3: Ni fukile u papa ra ku.
1: Ni tava.
2: Emina noi.
1: Oh, na jani smata chisa chisa.

0: Arisimra ko betara rotwe kahle ngwembe nanka karisimra arisimra bekim jaji arisimra kahle shuna na mixero me simra ngana jigin jigsani shkarka mun waishnu na mun waishati ba wewo ala ku me osla muthi ne maga ku me na skota ku jari shuna imina no ungwana tshamre ra ku ay na me pela ilis na me nga shi enda ilis na ilis nga skota ilis nga shi enda ilis bula ku osi mi na se ala me dina nga shu sanga kahle osi mala ngofu ngofu na ala ka ku me ngwembe nga na bani na bana ti ku shi mthena agara stando nga tibichum iba ku ay me ku nga ka na ba idara I'm going to go to the next one.
1: Let us go to the house.
0: kola ela nga ta va karhi ni kuma kahle riqinghweni ni tlhavele nkarhi wa koho vhele wa ku tlhava ni tlhava mingisa rome kasike ni kona na le ka WhatsApp ni kuma kahle eka nambara 0603875942 ka Facebook ni kona full force new papai mantutu ni kuma kahle fuka sechetsana ku GCR space kwa fam kasikere ku ri namuhla ku ri ti-3 June ku tetani mingisero meye va karhi hi tlangela siku ra misava ra swikanyakanya World Bicycle Day laha hi va karhi hi tlangela swikanyakanya ku famba hi swikanyakanya leswi va vulaka leswaku ri va ri karhi tivisa ximfumo nhlangano wa matiko siku ra ku khutaza ku famba hi swikanyakanya tanihi ndlela yo famba leyi nga onheki mbangu kumbe nga onheki ntumbuluko leyi tlhaka yi va yi ri yo yo chipa swinene kumbe ya ku va yi nga durhi ya ku fikeleleka munhu wihi kumbe wihi ntsena u ri na xikanyakanya mingisa rome tanihilaha swi tivaka leswaku hayi kha a wu handli nchumu kokwani gavini va swi tiva kahle vhele kuazi cheriwa mafurha wo fambela waya ntsena u pompi mathayele ma wehe mingisa rome ivi u tshetha timhondzo ti yima street na ha ku fambiwa

0: ni twa ka mayisana le nyana ndzhaku ka tsongo nyana mani na ri khomela swinene yi le ku salele nyana ndzhaku ka tsongo na yi vona laha ku ri vanhu va kona kambe ke yi le ku tikeriweni ku va yi va teka ni tivi ku xiphiqo ku nga va ku ri yini kambe ke hambi swiritano va kona van'wana tsi tlhavele la
1: ivula
0: mayitsotswi mayitsotswi
1: nkingo la basikiri
0: ende namuhla ku tlangeriwa yo basikiri ina
1: va ntsendelini meseji lavaya va le ka basikiri mani a wu ni vonini
0: va ri hoyo namuhla i World Bicycle Day
1: i World Bicycle Day ya ni vonini meseji leyi u nga tala World Bicycle hi xilungu ni
0: ayaya
1: i njhani na
0: oyi na hi vatomingo n'wini
1: hi ku hlayisa hi hosi leyi nga zombiku munhu lonxa
0: amen
1: n'winyi wa vhiki
0: ni mitho kahle mindzuku njhe
1: siku ra kona tata xin'wana na xiximune
0: mi ni kuma mi ri kwini ha mudlala
1: aka makoxa hi xiviri ni kwala tikwala tikwala jiwa ni ndzi lava elisi milan kwala ka
0: makoxakwala
1: a ka va TikTok a hlambeni kumbe TikTok yindi
0: hayi si fika
1: a yi ta fika yi ta fika a ndzi loko yi loko yi ku ya ta sungula kukhohlela yo dya
0: kezi swi ni hlayisekani
1: a kompana wa mina ku rhandza yi nga lava
0: hayi ra baby
1: danko baya papa
0: danko ena ku nga swi kota mikiseri kuvana ndlatari kuvana tlhavela ka nambara 060 8 75 9 futhi loko va twisa sweswo valava a hi magic vona ni tlhavelela van'wana tsi tlhavele la
2: langusese na swikhiya swi na n'wina kwalano ni ta teka xipanere na jeke mi nga rivali mpopo na xipewini xidrayivha na ti-brik leswi lawani na point na mabawuti mara hambi swi ri tani nissan gracia nissan na nsuzu na toyota na bmw na ma-cities benz leswi lawani la chezi na khabariti na bonete na dif leswi ya laya se hi tatara na mati na oyila na beteri na njhinini leswi lawani lani hizela na petroli mi ya chela hala ka caltex na shele mina ni ta mi vutisa fura na grena tlachiku hi swona swi fambisaka movha na danku
0: kesi swi na majajoni
2: danke
0: ntlhavele la
3: ntlhava mpfukile na
0: hi pfukile minjhani
3: hayi pfukile hayi na dya swungu swonana loko aka nhombelani
0: la ka nhombelani la
3: hayi papa hloko ya makhelana tavhena
0: kasi swinene makhelana tavhena
3: danki
0: danku si ntlhavele la
4: ku rhula DJ wa mino
0: a ku tale
4: mi ri njhani
0: hi pfukile minjhani n'wina
4: hayi na yi dya swihungu swonana hi ri kwala ka sikhunyani a brook 20 i mandlawu la ku tsaka malulekela wa danki
0: keswo swinene mandlawu la ku tsaka
4: a ku tala
0: danku si ntlhavele la
5: tlhava ntlhava
0: tlhave ku tlhava sweswi
5: a se mi nghenela ka ndzindzani
0: ni mitwa kahle fo swi ta swi tholela ka ndzindzani la danku si ntlhavele la
6: ya ya ngo bantsuba wo sula
0: hey mati bana
6: eh wa u tlhuba mo
0: eh hayi ntuba una eh una swivulavula ngopfu ntuba papa
6: eh ba u sula na wana wa ngwe eh
0: nuku tsi kwa na katolo
6: ya
0: mirko ina mudlala
6: ya ito general patson contract at comeback so swi ni ku yingisela ku ni le ka mbahla le bravfish na muti loko ni tlula fesere ni vona le ka n'wabezi ka vakokwana ni ri pfala ra mavana poso ra ntsema hama ri tsema rolo i mahlongo la n'weti ku sala xinyama va ka ri dziwadziwa ra ntsema na nikhangula ra nguva ka nkhonta wu landzeki i tlhele mangoni na manyambani tivamburiwu ma ri tisexa khosa
0: mavona
6: khosa
0: mavona
6: hi ri khosa i xivongo lexikulu xa ku tlula swivongo hinkwaswo swa misaveni hambi timovha ti kona va open khosa ni dume hi vomu
0: cope si tlhavele la
7: hi
0: pfukile minjhani
7: hi na namuntlha hi dya swivongo hina hi dya makhekhe kwala mutini wa switukulwana
0: ya
8: ayi tukula xa hina ntswalo mahulu kwala ka mapuru kwala na maseve ya hina manimuli makhuvele kwala ka mapuru kwala hayi leswika eka makhekhe makhekhe ntsena na vazimia swibambu kwani kwala ka mapuru kwala hayi na namuta hi yovondlo amakhekheni
0: khese swine
8: manori ka mapuru hi mina laha
0: sikaspoksenta la sika spok centra
8: so no tavantava
0: na rhandza the way mi vula ku sport center hikona ma swi twa mara kahle ngopfu danko kamelemi
9: maseve
0: maseve
9: minjhana
0: hi pfukele minjhani
9: okay
0: hi
9: dya swivungiso nona hi ri kwala ka mudava na machele masemu bya mina
0: sweswo swinene khatsamuwaxo mina loko ta voyisa masemu bya no pa ni hleketa khatsamuwaxo wa mina ayi watavara si tlhavelela
10: Yebo
0: ma'am.
10: Ukwati?
0: Oh, ni boma nje patra weke.
10: Ah, ani ndi vanwanyana.
0: Eh.
10: Zwifamba swipika hala ka homu khegwani ha wa xifonyolo ta
0: mina. Ah, shem na meseri
10: mjo.
0: Na meseri mjo ile li matiba.
10: Ah, inge fiki leni.
0: Eh.
10: Na mutha va hletela khano ifiki ni kleni. No ya vutlhari byo mukhuva lowu na ni lava u va fonyolo ka swa street wa veka hansi hi lavo karhata
0: u le ku tikeni
10: u fonyola ta lavo karhata wa wova hina hi kha vanhu valele hi kha vanhu va kahle ha
0: ya
10: a loko wu ta wu ri ku ni ringesa kunene wu tlhela wu ni xungeta wu tlhela vakokwani wa junior na valava mhanigaveni lava va mhanikhumana Kulava vona ni vakarata la ka xiya na
0: mwa. Let me tool.
10: Ah, so ivele mkhulu malkhoba mani mashela kuna shambani mashela na muthela. Na khanoni wana nyana matiyo kufumela ita kota ku twala ka xiya na moya. Na muthla redo nga tshikinga ina tshi malkhoba.
0: Oh she, mini kuma mbere kuita muthela.
10: Mine ka makosho tlemi na DJ. No va kuna shala ti hlungwani ka makosho va hlaya mbhana yalo anga ku hasheni nawe. Mino hashe loko ni nghena ka xiyana moya ndzi swo huwa. Ni kata muwana ati lo wa ntlo pima. Va heta va ku swi leva ntlanda. TikTok ya radio va hlaya mina. Manchumelo ngoma loko tswa ntswaro handle makelana ku pfa. I mbhana lo ka nga share lo idzongo na munhu nwa. Ku rhandziwa na ku vengiwa ka minchumu. Lwa ti nghenisa ku ndhaka mina ni. Xilo kele xa xa i tlhavi piki xixexo.
0: Ebitweni ke se hlaisa ka.
10: Ishe.
0: Danko. Kase hle ku kuhlwana nga ku seko ba bomba ni. Tsi, tlhavele la epic.
11: Hala.
0: Ai.
11: Eleria.
0: Eleria.
11: E vola mari loyi.
0: Eh ande men tlhave epic.
11: Ba go eme khuhlu no tjwa.
0: Eh.
11: Leswi ba go eme khuhlu.
0: Eh.
11: Ai se tiki na tiku ra kona ni.
0: Mana ma.
11: Mana wena.
0: Au she.
11: Awu ti tiku sile ka touchline.
0: Ha, leswi ta ku swi famba kahle swi le ka touchline swo ti fambela swo khwa.
11: Swi khwa swi swa tilililili.
0: Ai va ti vona.
11: Sile ka touchline futhi ni tsharamu ku tsharamu ka no tsham tsham tsham.
0: Mi xerhela xihundla xa kona.
11: Ani xerheli munhu. Nda zera marana kanya ndi ya ni nge mudza.
0: Kokwana wa the junior.
11: Hila ama DJ lerisa hini.
0: Simomo ndiya, simomo tela.
11: Titekeni simomo ndiya ximuntoni.
0: Ambishi hikuma xiri kwi na muntla.
11: Oh, ati sa tama xirhura lexi.
0: Eh.
11: Ana xinge rhura tikwendra na swivara wa kona.
0: Watwa.
11: Hai kona.
0: Lera bahlengwe leri.
11: Ah, ete kura vanzi vara tikura vahlengwe leri ka karhi wa sweswi ri khomu hi bajani va ri kata mutini mi yingisani ri mutini wa kokwa mutileni tija lerizo ximutweni xa kokwa mutileni na jikijela hi ximomandi yale i xitekete hi sweswo na sweswo mani wena heyo
0: ya wena si tlhavelela
12: ahee mwaifana
0: ahee
12: a lechuani godo xa mondo muila la pasana ka
0: le mto ka tlhela basana ka tlhanekela xigodo xa mondo muila
12: ni tsala ku tsaka ni ri kona kwa la basana ka tsaka
0: khese swina le ku tlhaveriwa
12: bye bye mwaiko
0: tanko tse tlhaverela
13: Vula.
0: A ku tala.
13: Njhani?
0: E pfukile njhani makoti?
13: A pfukile.
0: Eh.
13: A ta swi vonga swona na vula ka mukhomi na mugangeni wa Ngolombe stand number 128.
0: Ni mi twa kahle ku antswa nje.
13: Ya.
0: Thank you.
13: Ni twa kahle musi.
0: Ah kahle lo mi nga twa na mudzwe.
13: Okay, a ni ko kumba ntwa le. Sure.
0: Kaska amser tara mingzer makona bangol banga tirsa sheng sham burisha WhatsApp ku bawa shashandle kana kono ka mishosa ru tlhaba kandise ku nene bo sungula la
14: inko mukaze isinge kaze nela a Rajespark eskar ka Pretoria na Johannesburg le 16 road la nika kona ne mingisa website ya wawawa .gcrfm.co.za mina ni papa mhlori size ka Richard Records ka ya le Robin ka shoko 7 dilana ibe swinwa till hour ntse ku inko mukaze
15: Option, Clemo DJ Master Party, Mavulaval, I'm Fukinina, and I just want some of the double cocons of box, some of Coslamina, Vilna, Katsa.
16: But Haraja Mangele, Eku Butaya, Kumasu, Ungulisonon, and I mean, Gisela, Anja, Relacasho, Sarnella, Cocon was well, I mean, go more.
17: She baza, Nashon, Zinte, Cashinto Mani, Emanes, Akadinzi, Nikensi.
18: Rishile mathavane tsasungsonona hirla again abshakeni inyiko hlongwane intirile abshakeni tete
19: oh munhu muzana vula vala wena mangena ku bani
0: yebo baba
19: njani mangena mkhawana
0: hayi ngiyaphila unjani wena lapho baba
19: ha mina ngimkaba kaba ndingizwe gavule zini akonkhavo delchakamba
0: eish
19: ya
0: ngikuzwa kakuhle
20: The Eh, let me pull from her.
0: Aish, Matibana.
20: Eh, I say, never for.
0: Ah, good along about.
20: Thank you.
0: Hey, Tara. Say, Tabila.
21: Hey, Janet.
0: If you're going to be Janet, go, Mo. Let me talk about Sensi.
21: We are not going to call him before, bye.
0: Aye, Ni.
22: I am a man. Mina mfana wa gosha ni dya swivongiso nona na tlela ka mapfuvelaniwani ni kha ni mingisela ku antswan'wana na bava danku wa yinini
0: tlhavelela
23: ulalipfala minjhani
0: hi pfukile minjhani
23: hi pfukile
0: ina
23: hi mingisela ku antswa hi ri kwala hlangana ni RDP xitarata xa ku i hanyeka
0: hanyeka zalo
23: danku
0: I'm so sorry, sir. We're going to go to the next thing. We're going to go to the next thing. We're going to go to the next thing. We're going to go to the next thing.
22: We're going to go to the next thing.
0: Come in. Kesa swinene va khonwini
1: Rishini DJ Tlemi ni da swivungu swo nona ni ri lama wa block 9 Manflora Makhuvele hi mina.
2: Xavantlhava DJ Tlemi. Ah, mina ni dya swivungu swo nona ni mi yingisela ku antswa ni ri kwala swa dana longe ntirho loyi a ka ku ri ka nsalo wa block 25 le mugangu wa tana kahle. A mi hlangene na xilahla Richard Zamkin. Danku DJ Tlemi Xavantlhava.
0: Tabele me.
3: Braya kona.
0: Braya me no.
3: Njani?
0: Oh, ni hlaiseke swinene ngona ke.
3: Ah, na na yo tshama hi tshama.
0: Kahle ngopfu.
3: Ni pala aska power Joshua ngola swa no na prima na mukate ko lava kwala aska power kwala ka xipilani. So se so brand.
0: Hi so se swa kona swinwana brave and egg.
3: Danke.
0: Naskam sir tar bakor bangwa batsar kulela ka WhatsApp mir bakor shile tle mro DJ mina ne mixer ko antswa ndir kwala xikhu kwa stadium hi mina ma cash bongani la go sembetsa wa xigubu i papala ona ene ba kunkomu tsi tlava ni tlava bra ya khona ene ba mandlari vhele la ka skema mana ngwana nga tsana kona ene na yena la bakor ba go M4 shile ene ku ngisela kahle ndir la bhe hle le king go beni mina ni kesa zwinene mbamza ene kesa zwinene mbamza ku yela bakor ba gona batsari no bona ba bra me na mo vula vhana ene na wena ndir kwala xifundzeni xa Gauteng ka e la Ruben ka xihoko i soli mongwe ntukulo ka xithwayimbe ni kesa zwinene baba Bakuri shile tlemiro DJ Desmond Zorona ner kwa zone 4 ka papazela man hlekari baba nyunyu danki tlemiro DJ hlaiseka and kansa swinene ba mandla bile ya ola kutanyana man ngona ngatsala kutanyana la bakuri shile and na wena ni karning sala kahle kwa ntsandela la kanjaka jaka mandela mi short khotso i mana two boys ra kansa tse tabele la le mito kahle nje Pesa sunele ikola tikwira ko. Tangi la babangu la. Ti, tabele be.
4: Eh akanza mokuqhawa madini.
0: Ah ai ringetele ndinga yelimbilo pap.
4: Ai asiva ku hayi lezi ngatarisa sona hayi. Nayo vakhava hina na hayi eka hi moyo wa kahle.
0: Nesi khensa sunene seso.
4: Eh ha na madala vakha va complain ngi ha ino ine stoloveli ku dya swivungulo swo nona ni n'wina hayi tanga tangeni kwala masin'wini kwala
0: hayi kutalunga
4: hayi no tigetlemi hayi until 6 o'clock
0: ni swibera mandla sweswo
4: mawaleli magigiki
0: teswo swine jara maringa hi ku rhandza ka mina ha loko a ku ri ku swilo swi endleka hi ku rhandza ka mina ni navela ku hi ngena hinkwenu tsi ni tlhavile la
24: aba absolutane le jama bundu bundu ni ri kwala block 3 ka mininisi iko kwansha ba ba tiwa kuma kafele na shamela le nene mina ni ri tite
0: it's a good and bye
24: thank you
0: baba ekaske kwa mara mona tsara kuna ene lava kuvani la i amos ma amana ka dzingi dzinga o tlheni vana ka tekwa ku hlangana na vona awa ndi vana tlhele nga vakohli ish no saranto se varile ka distance vakwa i amos em phone khensa swinene baba ene ba mandla ribela ku vakuthwa ku mina ku fambena hina ka mishwa sikara mhlaba kuri vangona vatsara kuna ene lava ku morning dj tlemi ene na wena nje ebe maswanganya ku sikara ka maswanganyela vono pusha mara hai no ita swona loko ifika ka nkarhi wa kwara kaske i mana ngona ngatsara kuna ene ko ku famela ku ngona vakona ku nelink sala ngona ko ni ri kula ka ndhambi i mana makhuvele khe swinene mana makhuvele la ka ndhambi laha ka sika swivekela ka khomera timinete ta mikisorome yi nga se ba awara liya ya munhu kokwara mana henhla ka hlaku ta vakari xicema gesos yi nghenela ka WhatsApp twa lava nga kona la
1: njhani DJ na hi pfukile hi dya swivongo swo nona hi ri kwala ka muchipisi kwala makhelo wa mayina hlayisekani 326 nko
25: ri xile ni kha ni ku ni dya swivongo swo nona ni ri kwala ka xikukwani kwala ya swidyaku i mama ahambe i nkomu
0: tsi tlhaverela
26: DJ
0: i mina loyi
26: ni pfukile
0: hi pfukile mijhani ku ndhalonga lava
26: hayi hlayiseke swinene ngopfu
0: ina
26: hayi kwala ka Thomas
0: la ka Thomas kontirini
26: hayi yeni mahlweni DJ wa mina
0: khensa swinene hlayisekani papa
26: danke yini
0: tsi tlhaverela
27: ye mren
0: ye baba
27: Na utuile na.
0: Utuile ka ina.
27: Ke buitsa wena ke ro wena utuile na.
0: Em go tla chopa e tirse tsonga ke.
27: Abe na tsinga ja go amba ke sutu man wena.
0: Abe ke sutu ke khone ne ke sutu ke ya ke ya red.
27: Ya kisiva kisutu mrena.
0: Unteleji uga ina?
27: Ambinga jamuka jamuka mara ya kisiva kisutu.
0: Mara unteleji uga ina asa?
27: Kiutieleja kumuwa mawalani.
0: Mgeza chapari kesiri saise gani?
27: Nase agili musimu kuso nona ni.
0: Ure ini kani?
27: Kino tiye kauru waru watola wadu wanyamgani.
0: Nikesi ni mgeza chapari.
27: I'm going to go to the house.
5: I'm going to go to the house. I found the 36 o'clock. Kiss it. Tower.
0: Say, Tabiri.
25: I'm in Tabiri.
0: No, I don't need to.

0: Nsindziso Presley Mashele a ri laya mulima pfananani ku tshama ni ri kula n'wananga kula ntombi ya mina papa va ri hipi eka wena danko
1: Rishile Tlemu wa the DJ a hina dya swihungurana ri la bina hi ndhawu a wu ri na mafesi milandzu Tlemu ya DJ a hi xumaxumeni
2: se ntlhaveni na ziri bo ende zvakaoma la ka mbokota la khensa swinene n'wana mukhalabye evhetheni jamba maboda la
3: apotana mahlweni a ku ri jaro bomba hi ku ticukumeta magizi ro jasikanyana hi xona hi ku ticukumeta ni ku bya ri cha
2: hi papa before mi ticukumeta vhetani mi dzudza vanharhu mhaka ku e nkarhi wa koho wu fike kwahalaya
3: okay a yena ni mahlweni n'wana ba
2: awu shema no tshemba ku va ntwini mara va ntwa kahle ni va nyumbukerile nyana hambi swi ri ta ni mikiseme swi vekelakanka awara ya mona henhla ka nhloko vhera hi ku ngo se mina na wona sweswi hgj magiya lexi endlaka sweswi ku va hi dzudza vanharhu eka nambara 060875 futhi swa lombe ngopfu swiya swo vhela u tlhela u kandzisa nkandziso wa wena laha ka WhatsApp laha ni rhumela ka nambara 060875942 mina ni kombela swinanani swi naverile ku va ni tlanga hinkwato voice note ta n'wehe ta ku va hi dya swivungu swa nona kambe ke hi mhaka ya kwalaho ka nkarhi na layini leyi nga na yona laha a ni kotanga ku va ni swi hetisisa kambe ke ni khomele laha hi ku rhandza ka mina ko va xiyimo ni nga hlangana na xona ko va xiyimo xi nga ni kuma min'wana wa xihlangi xam ten atsimeni va dzudza vanharhu tsi masiku na ku va dzudza la
4: xiyimo lexi xa tika mani va dzudza vanharhu
2: xiyimo lexi xa tika
4: xi lava wena
2: a dzudzi
4: a ndlovukazi leka huma 14b a va pfuki wotfostas thole ka ntindelo a va pfuki
2: ya
4: mantavhele ya kumbe ka mapapila a va pfuki
2: e
4: laha va pfuxa makoda ka mukhomi hlayiseka
2: ke swinene makoda
4: xap
2: tango tsi a va dzudzena
5: a wena
2: e tara
5: we va pfuxa
2: a va dzudzena general
5: nyamuhla munhu teka ti-legend ta mina
2: e ta
5: ku na mhani a niki muhlanga ni ra va pfuki laha 19 aka siyandana
2: ya
5: ni ku mhani anakanya a va pfuki laha 14
2: ya
5: ni ku se xela ti na vona va kone le ka makoxeni na vona a va pfuki
2: ya
5: i nka ta mun'wana ti lava
2: ina
5: wa swilevhana va ku tlhandla
2: e ta
5: mina ni general ka ntshuxila ni tshama kona ni ra va pfuki vanhu lava
2: ya
5: danki
2: kesi swi na nihlayiseka ni general
5: danki ni kesi
2: chava lala xivongo
5: nkhetho ngopfu
2: tsi ntlhaveni la
3: la basani nihlaveni
2: ni mitho kahle xigodo xa mondo miyila
3: ni ta sungula koko ni bunyoka makuva ni ri a va pfuki la tikatarini ni tsutsumela leka a gandanani loko manana makuvela en'wazisa pfukani ni tsutsumela le ka rivala ni ku ganda murimi pfukani a ku ri xigodo xa muntu muyile la basani kahlanikeaba
2: keswa swi na nhlayisekani la ka basani kahlanike la
3: hi swona muhaxi wa mina
2: tanki mingiseroma wu rhandzeka tsi ntlhaveni la
3: ku na papa wusanje makamu a va pfuki teka botile xigoveni a vihehli na vona va pfuki ta hi tsulela hi magoda ka mukhumi
2: ya
3: a va pfuka hi swa switole ka ndzindzana
2: kesa swi na switolela ka ndzindzana la
3: tanki
2: tanko tsi ntlhaveni la
6: ni ta pfuxa mhanti ra makhuyele a lava a blockman ivi ni pfuxa ni tingoveni le vuheti ivi ni pfuxa vo faya mathosi le ka mavhuza leyi
2: ya
6: hi ta vanhu lavawani va na kokwani mhandi hi kaka mukhomi a hi khomaneni i hanga yi vona
2: a hi khomaneni nga vanhu ka
6: tanki
2: tanko tlhaveni la
7: ndzile ka mukhomi va pfuka mfana wa goxa laha ka mapova va pfuka letingoveni laha vuyehli a va pfuxa hi masenya rona timaleke laha maa block nine
2: kesa swi lelama wa block nine mb9
7: a ni tela laha ka mujaji vuloveni vulu va thava ka mitentela la bisa muthu wu kona nkawa wu kona ka wu mbya ye wu va
2: Ke sire papa.
7: Thank you.
2: Thank you. Ase fika njani la ku bukula la he? Tsi ntlabeli la.
8: Aba puka mana hore la ka mapoe.
2: Eh.
8: Ebe ku ya puka mani mashanganyi kwa le ka mashanganyi.
2: Mm.
8: Ya puka mani gili mase wa mina la kwa le ka mashanganyi. Banda ba nkwa ba pushwa hi mandla la ku tsaka maluleke kwa la ka sikhunyani tanku.
2: Ke se swinene mandla la ku tsaka.
8: A ku ta.
2: Aba mtwele bisi wana miti tsakela ka. Tsi ntlabeli la. Hilaria.
9: Mai apa ala ka tuj.
2: Hmm.
9: Na kunda win.
2: Ish.
9: Ala puku na khawan da uta risin.
2: Eh.
9: Ebi de ale ama wale. Aya ka pa ku logu u ngar na sile ke mja ki hu hu hu ki na. Ki na ka tisi sa ki hu hu hu hu. Ngelala javela tio bona mana BBZ edinyi ko maluleke to kopuka mwana sivara o bona ko yini yi rala kwala a pusha kwa kwa de jina dijela ri sa kuputa sa kwa kwa ndile na jiki jala ichi mama ndi ala ichi seketi ai ndi ta kunyika ta receipt mana na kanyenga village luya mwiti kisisesa
2: kesa sinele kokona de junior
9: yisa sana sesa heyo
2: ewe na Tsi tlabele la.
10: Avanta.
2: Tabe go tlhaba sesi.
10: Ah. La mpa papi la tsena manso o fela ya.
2: Go
10: phukana ka mali. Le go ya ntala ka mana ne o le ka mangena emkata jone. Pukane ka mwena ka mamo.
2: Mm.
10: Nga riba la ka sa tsonke da. Una ta anwa mwana wa mina. Ah ndindi. Nga ringe sa kupuka o. Me puka mta pusha la meno. Me pusha u manda e la kone. La njopi. La ka dzingi skwele.
2: Kama maka.
10: Nga papo.
2: E dangi ni kesa sune dani?
10: Tango.
2: Tango. Tabe dida.
11: Ya nkombela ku pusha boti Roger Ronald Masinyane Maluleke le mawa block 9 abapuki.
2: Mm.
11: Ebile pusha ja Ramhlengwe Thomas Chawe ka xikhumba kuna nwanani pfukani boti wa mina.
2: Mm.
11: Ni ya le ka Meninginis le. Kuna mandi zima joko mana mina pukane
2: yo
11: kushwa kwana wa kefala kama pumo subi mina dagwana bao
2: kaza sine bata ntsakisa singwa swa mkubana mhlolo wo mtola ndlebe na ndzaka nkarhi nyara wa kule hanyana
11: phone shone ona kala ngona bao minga vule ri send drive no
2: woyi tani ke bapa ke sa sine tlaise ka tsi tabele la
10: la huma mwana ati ba ngena mani mwana ati
2: yeta
10: ande shiri tani moyi ba hunguta
2: ai ba hunguta
10: Mwani ya leka nfushini, ni ya kuma ii mishengu, ii generali nukwa, generali na kana mika. Mm. Kani miki na shikoto, nisutu ni wakupa ya kui intelligent.
2: Ya.
10: Na faya mina. Kasi nika kisangana, yo imo ya legend ya liya.
2: Ya.
10: Kuka apuka nika draya mina kini. Iwi nisuka nlanda draya mina le ikuluku mbasu meni ngotu. Veri iroja sinkanyane, atikwe nileka mpokota. Very ita ibasini ami jangeni wako le longa basa ngare ba kherisa mpheto so
2: mana
10: mamarita eh cha le ri ale ro bombu kuti chukumeta loko ri huma ka xiana moya ri ku zwaritsa hi xixona
2: ndza
10: puka ya elimi ka sana kunene niya ne hetelela hi le xiphetjani Maxwell Mashele eri va kumeka ka mapuvi sweswi no munhu lowu vulavulaka ava puki va xayivela n'wana khekhe i xisevetele xa maloko tswani
2: Mm.
10: Kama nende ndhaku eni ka bejani.
2: Ngoku
10: yezi bejani wa kama she.
2: Eh.
10: Ai nga pukani kune kune kambe miri imbati na she.
2: Eh.
10: Eh ai nga pukani. Mwana na nyana wa male dzinyana maku inyana maku ngopare khatiri na cheria. Apukani man. Apushwa ya chala tikhu. Wapushwa ya chala tikhu ba miri la kama kosho.
12: Like, now I got a man at the one to work in, but I thought I should have had Panda. Then TikTok, yeah, Reggie. Manchumara, I'm going to go to the Makalanako Empire and look at the shady jungle in Amunua. But I'm going to go to the Nani and Chumu. So, will I with Mika Sona, Kikachukula, Kigre, Sarah Eku, but I'm animated to watch you.
2: Hai, wata sa ku ntendi kuma la hlamula marano zwito ye. Se, tabela.
12: A ku tshi bazima hore makhaya wa potenda la ka mapu. Kuza kufuka magoda ka mkhono. Eh, tela se tsam ku mele ka mapapiti. Ba puja ndo kati ne popo zwi mawu ndo la ye.
2: Ayeni. Se, tabela.
13: Kamanka.
2: Tabe ku thaba sezwi.
13: Kuna mfano gosha muri sigoyo. Fuka mwana bala. Kuna isiwana, mwana sirana sirana. Ikana shaka tabio kama nganyi kusuka la. Tiku hendaka kongongo na jemsi ponyo kama kuba kusuka. Shawe na blok siyave na tikatare ni mboye. Mwana ya puma ngo. Tikifti chokupa kusuka la. Tiku hendaka msoani. Tintabu kama se kovini kovila mrene. Sawa nsawa mwana bawa nuku. Itete.
2: I'm going to go to the house.
14: Kupuka man maori lega mapu aska sports center.
2: Yeah.
14: Kupuka man dawa shanganan RDP. Aba pusha man makwe la wuduman sana inkwa jikelele kwa la gian section F am gangeni warubuni.
2: Kesa sana man makwe la wuduma.
14: Thank you.
2: Saba inkwa jikelele.
14: Kumu.
2: Se, tabele mi. Aye.
15: Aba puku mwana rulani chapa la kama pai. Kupuka na sivara kuzana haka siyanda.
2: Yeah.
15: Aba puku mwana maori la kama pui. Apo shi yusa pene te machele la vyeshi.
2: Tesa shi na la vyeshi la.
15: So.
2: Thank you Shelini. Se, tabe ni me. Kuna mula.
16: Bwe beri chivantuka ngove aba puku. Ala kan tshe ala kana papa general ya ala kan tukani mchengi eya ni ya ala risinga vini ku mama kesi tukani me ya ku rene ye man
2: eh
16: ya pusha man an kin tsanga man tsala waje shi ara kala ka tsenda na blog 19 ka man ke
2: kesa snene ka makhe
16: dangi ka man ke
2: sai se ka makhelwana
16: asi ya tsana ngwe man ke
2: tanko
16: dangi
2: Tabelela.
13: Now for them.
2: Yeja.
13: Ngena utulela.
2: Ikutulela kai na.
13: Wo bela tu sa ndwa.
2: Ari ba dzuse ari makuwa.
13: Wo ni tsungula hi mngana wa mina lo nkulu. Lo ni nga taka loko no vana nga ngupfushi tindlevele tina ta biwa hi xikwembu la. I gumba gumba Elias Nobela fuka mngana wa mina. Niku la suku makara layani hambileswi u hlaya ku matiko suku makara u nga hlayeku kuna vuxokoxoko information swi weyo
2: eh
13: afuki mngani wa mina wone ta lela hi munhu loyi nga ku ni n'wi fevha ku tlampi ni nga ku mani na wone hleketa
2: hayi mgodlo xopa nkarhi na
13: Tempundi de kota e bami na la pukan baba.
2: Jesus ne.
13: Mbala ba aba pusha ngona botwa bigindlo anga masilo arlaga mabalan gwetwa chopa lo nkulukum na switsa loko ku ur enanwa timakatankar mara la bawona au ba dzweli u dzela bini.

0: Jesus FM Chabelila.
1: Man, my God, the Macron and the next time, Arapook. The seller at Kamakosha, Arapook.
0: Yeah.
1: The set while Arapook and Arapook.
0: Yeah.
1: Arapook, I'm under what a son of an RDP starter. I never buy.
0: Anyaka Zalo.
1: Thank you.
0: Thank you. Amara, I couldn't look in Sikamurana, shake it. I marasuina, Mintaka Jarmara, Chabelila.
2: If you have a number of cool.
0: Thank you, Baba.
3: Ebe kupusha kupuka man lava man mavunda evo no kwele kangove. Aba pushwa ima kelo maini kwa laka mchipisi kwa loku wako manja janu wabula mini.
0: Kese shunani manja janu laka mchipisi la?
3: Aye.
0: Tanku. Jesara fami tabi lila.
4: Vama manja janu ingena. Awa embi manda eni lako neni mina ni kata june madam spika kamene lo smasa transa sele man ichi chama gia
0: liyango mai prak 5 minutes nkwa ina itwa se tabeli la
5: but first test olika tinta na mapuki
0: yeah.
6: Wona basungula emudiwa wangu. Ai unoita zvakanaka mudiwa wangu. Ye Elvis Milani. Ah, meni mule khare nokulela swapo vanhu vapimisa manyanyata ize iva size 13. Loko muna tla hehlo, loko avexa. Xipolipoli xifake. Mfona gosha nobule khale, plus na swango swi nambara swi fake khale ku tlanga ngopfu mya hehla. Mina tla 33 kilos.
0: Eish.
6: Tenyana na mozama go be patunya le rwana
0: eh
6: a re zita enda go to first style ga bo margaritin ja tirla ba nyi kang ko ko ta biya tumonyana mara sna maka Hinkwavo vanhu lavawani a va dzudziwa hi Bodumasia laka majosi ka gondzo ra R578 hentshya hi mpfhukani fanekele tshama dzaha fole amen
0: ya sinene Bodumasia laka majosi la a wa ta mhani geli va pfuxiwe yin'wana ndlela laya a ri heti tsi ntlhaveli la
7: DJ Tleme
0: hi baba
7: ku na travel ya ngomani ka mapapila ni
0: ya
7: ala ka thomo ku na hlahla lowa ka ngomani na yena ni kombela ku hetelela hi mhana skim na vumbiwa hinkwavo lava va pfuxa hi Pikers Mathonsi van'wana John Mathonsi maxi wa mina ni
0: kese swinene
7: hashtag ya isansim
0: ya isansim ku nomi wa ku chayeleni na ndanjhani
7: a hi hlayisekeni amagondweni
0: kese swinene hlayisekani baba tlhavelela hi pfukile minjhani kaze
8: hi pfukile man wonder ngel case wa rungula vanhu ka sorcery ka ntombi leyi rhandza ku cina swinene swimilani laha ka makoxa a va pfuki na vonavo and then ku na mburi ya tshava maria wa James ehlangana na RDP ku na sisirhulero la nchavalala lava va veleka mapayini hinkwavo lavawa na Giyani Baloyi a va swi pfuxa na promotorisize ka Richard Rekoto ni kwala Robin ka xoko 7 ni kese swinene kazi
0: kese swinene kazi
8: nkomo
0: danke hlayisekani Tsi tabelela.
9: Ina kwa shangwana wa imani te ka tikambe ti fa le mawa le. Na se na man flora ma tsena la fikrishini.
0: Eh.
9: La mawa se ti na ma tsena rona ma le ka la fikrishini. Ka la mawa se ti na ta pa remote. Ka ba fikrishini. Ba tshwa sa ba ba tle ka matsela block tri ka nne. Ma ho mo na lo mena.
0: Leng se ro melo rantseka.
9: Bye.
0: It's a good and bye. Thank you. Si, tabele me.
10: Yeah, kuna masenyan Ronald Madlete le ama ho ka wa swapita.
0: Eh.
10: Kuna masenyan Daniel Mashaba la ka what to call la ka skukwana. Na masenyan lo le ka majos. Hi ta general patson course ka tshikamba so swi mentu ku ndi drum fisher ku le ka mbathu loko ndi plus first level mana ka mazulu swi ka ku kwa ka masi hi ta ke ni tume hi vomu
0: chope ti tabeli be
11: ni va ti ndi general patson course ka tshikaki ni ni ku ensimula ndi ka makosha
0: eh
11: ni ta la ku kwa ni tapeli la ka tshikwana ta ku ni tlhamisa ku sayini
0: eh
11: ntombi ya mina ni kha yi khoma 16 years yo kula na mika a ndzi so Presley Mashele a ri laya ha mulima i navelela hi papayeni swibejwani ni kusweli Mashele ni lowu mbala ka mapoke danke ni fambini
0: kese swi na nihlayiseka ri baba
11: thank you
0: si tlhavelela
12: a vupfuki botira ndzi ka ta masimaluleke aka va kha mavhuza kupuka mani geli mathevuya aka masangani kusela hi mani mahori aka mapuve vapfuki mani eritsan'wankwena kwala ka ntlhani ka mudyangu wa ka mpeyisi hlayisekani botileni
0: nkese swinene na ngwe mi hlayisekani
12: ako
0: si tlhavelela
13: la campeñi man mare mas pangani la mas pangani este la mas ti gishia ti la riva la baba ba ti al karar mar la ti la papa
0: ke ses nene la babangu ba kongwana
13: bangu ma kongwana
0: tago ti tabelela
14: the king of manjer gyan derik swambu yemel pusha man an kim hlanga vapoki ni pusha man mdawa a hlangana ni RDP ya vapoki ni atela la man mari yangwa gyan sin kesir bodi danke
0: kesa swi na hlayisa ka ba
14: danke danke bodi
0: ti tabelela
15: manda
0: oh shem ti tabelela
15: gyan ka riseso kona kaitas matozi inwala john Matosi laga tomo kasi na ubora kokwani maluleke laya aka hlameki laha kuswona etliliniki laya va kwata mani va ku manyunyuni mpela se hambiswiritalweni va kona mhalana kanya lava i nga ta vhiki maxelo kusuka laha 14A u ta hola mukhuhlwa hinkwenu tano hinkwavo ka vona va laveriwa hi manyunyuni loko va ku fika swihanyana ya vulava nikezile tlava ntlhava
0: khesa swinene va ri vani i boto xirhandziwa ne
15: i boto ya xirhandziwa
0: thank you papa hlayisekani
15: thank you
0: tlhavelela
16: jamai ka maluleke le ka mninginisi block 3 a vapfuki i ku va na isivara wa mina i Gian Thomas Khungwani le graveleni ka khakala leyi ni hetisela hi manlizi majoko ka mninginisi block 3 va pfuxiwa hi kokwani dala wa nga lava la ka tomo mese dj
0: khesa swinene kokwani dala wa nga lava la ka tomo la
16: danku
0: tlhavelela
17: njara mino
0: mani
17: ni kona n'wanangu ni ya la ka mapuvu laniwani ku mani mahori pfutani mani khipiyile la ka mapayeni pfutani u minfisha vapfuki n'wananga u ta hola makwenu mana bebeza yi nga vileli n'wananga lava ka makoxo lava hi na phupuruka n'wi tiva n'wananga a rezi va hene va he va va hindele DJ wane ni sweswi va ngheni dan'wini
0: ikese swineka mani danko kasi kam sortar mix sweswi vekela ka makumembere tlhanu tomelete ya sabila wa ra liya ya munhu loko makumenharu tomelete ya sayita va karhi hi tekanyana break nyana hikokwanyana moya hi ndza hi xavisanyana ivi hi tekanyana risimu ra tsi tlhaveli mi
18: ya mwena mbe vapfuxa
0: a hi vapfuxeni papa
18: ya ku na n'wana wa vanhu wa mina laha ku na amosimbokweni kusukile le ka mbokoti le ka mugejwani ri a va pfuki ni suka ni ku laka mukhuzana ku na mani ro zojwani lema la yi timiri na vona va pfuki
0: ya
18: ni ta hetelele dramela leyikulu ya le Limpopo ku na xalati kwalaha ka makoxa va pfuxa kahle hi magezi ro joskanyani taro bomba hi ku ti cukumeta munti cukumeta la xikegeleni hi xona hi ku ti cukumeta va ku zwaritya
0: zwaritya
18: Abaya.
0: Abaya. Tabe dela.
19: Mire, ni rangeli wa stiki avapuki.
0: Eh.
19: Yoko va hashi hinkwavo va GCR avapuki. Ewe ni ku va seketeli hinkwavo kusuka ka vapapa va mhani va sesi vana a va pfuki va pfuxiwa hi mhana mikateko kwala ka xikhelani hansi ka power brami
0: brami lowu
19: hi swo sweswo bra
0: a ku na swin'wana bra van ek
19: ai
0: se tlhavelela
20: zetlemi
0: i mina loyi
20: ngo vaseketeri va GCR hinkwavo lava va nga mpfuxa tolo ni nga va pfuki ka hinkwavo va pfuxa xikwembu yindza hi mbangi laha ka vukomi bya ndhuna mungoni ku huva lebyotlimi
0: kesa swi na nihlayisekani
20: tangi
0: yana mavona na munhu bya ku munhu a swi twisa ku ni nge swi koti i va vha katsakanya kunene na swi rhandza xem se tlhavelela ku tlhave mina kwala
21: mapulangela swi mata nchisa maxani kusuka laha tshama hi mina dj
0: ni mito kahle kosele
21: manje ke mo ni pfuxa vana va mina layini ya mina ya ha file swi
0: ya
21: wo tshungula i seva amos maxalo u kumeka halaya adoptionzini halaya wa vumbirhi i lena cross maxalo u kumeka halaya devaton wo hetelela i nice maxali hi yeni hikwala dladleni
0: ya
21: loyi a va pfuxa i ta ka vona mapulangela swi mata nchisa maxali kusuka laha tshama we dj tlhava mbonke kakulu mitaka vava
0: na minya vonga mitaka vava
21: loko ni ku hi leswo a swi vuli xiloge lexi i xava mafiki zolo la hinkwavo na voma matimbiyana va mani va ya mahlweni kwahala ka va milinginini
0: nikeza swi na nhlayisekani tse tlhavele me
22: laka masasani tik
0: lavito masasani
22: orati ku na mhana mina i n'wana ta ku ti masasani kusuke kwalaka masasani leva ni nga mama ka vona
0: Thank you, Baba. Ema kuma mbere kae temira ya tsai bila wara mune tse tlabelela
1: awa proki Elias gumba gumba mdzwa tlese ra shosana
0: eh
1: lesiyani gonya na ka msala no ku dj ku ba awa proki na bona
0: eh
1: nta yetele ya isi dual badge aka msala
0: eh
1: van wala awa puse ya papa tlongwa na makhalo na tavern
0: tsese na papa tlongwa na makhalo na tavern
1: dank baba
0: danku makumenaro tumela tei bila ora liya ya mungu ni pumeleni mingi seri ndo tsetelela bambere ba naru la tsikongwenda ya kasike nkaro wako upumela kahle kumena na wana inga tsuma ndanya le mafengeleni kama kia ni pumeleni nendelesu tsi tabelela
2: amlo msuru tanike kuhuma papa shungwani kungwena shungwani vunta shungwani kwa kwa ntala wanga naba iswara wakumera natu kwa raka tomo nukukan rishi iswara evi nubu ya nukuti general patson kosa wakumera le aga tsatsa ka mbathu ni nanga na pfukana hezi ntawe ni kokona de junior lesh mutwana cha kokona mutilela jijela ni ku hava pfukuri xini hava pfushi nwana andri so tshimetano wa de joma longa ti gian thomas singwana kaya ka khakana graveli tava tava banking kese ku amkerwa yen mahle
0: kesa mina papa
2: anki
0: si no tselela
3: ntsunduke sizeka Richard Okarikhotso la ka xihoko la ka tiva kona vuxoko kusuwela la swikumekara la ku na papa xiluvana vafana la block pindi aka sikunyani hinkwavo a va ri na kalaxaka i w manganyi me ni tshama tiko ya ri le ka ku ni kensile dj wexi wa minene boboy
0: boboy
3: boy
0: si no tsatelela la
23: tlhavani tlhava
0: tlhave ku tlhava
23: ya munhu kutsumana ku ndapfuxa kokona wa vana ku nga mhani mahori laha ka sport center la even kutsumana ka Anton Mathebula u ka ni xinunguvana mi ya laha ka babo la va yimi ni customer la switina la even ni hetelela hi xala tinhlongwana le ka makoxa ni ku pfuka n'wana malungu i nkata min'wana ta yaloye vanhu lava hinkwavo va va pfuxa hi n'wana wun'we hlongwana malungani wile hi mina la ka mapuve
0: kesa swinene malungani wile la ka mapuve la Tsi tabeli.
24: Ah mfukeni botle me.
0: Efukele manje.
24: Efukeni.
0: Eh.
24: Mani ku a phonya ka makhuva leti ka tareni.
0: Mhm.
24: Niku dlori maleka ka khakhala.
0: Yo.
24: Tsela mani makhuva la vo duma la gian section F mgangeni wa karboningi. Ava pusha brenda mina nkwala ka rivala.
0: Tsese swinela ka rivala la. Tsi tabeli.
25: Ni kwabela ko batsusha.
0: Hayi batsutse.
25: Ako boke mana tshi, la ko kona wa mbali, wa nwa ko meka la ha maskel ka dzi dzingi.
0: Eh.
25: Ko foka maso wa mina, eko kona wa ngalaka, bona ko meka la ka thoma ni ba ho masebe tshwani.
0: Mm.
25: Ta ho tsena la ko tshe tshe swa mina, bona le ho tsengwa wena ba ko meka la ka xigamana.
0: Mm.
25: Eh aba putsha i man grace mo sa ko tsana ha tsama la kwa la motini wa mabulandle wa tsamatsa tshe sa maskel. Le ke sile DJ tsala.
0: Kensa mina ku tlhaberwa mama.
25: Danko.
0: Danko. Makume na runa rutumela tsa sei bila wa rele ya mona no tsa tsela la bo itsela itsela la mo itsela ka bana go tsa tsela la.
26: Ah na ke tsa u tsetire le go nne ke ba dudza bana.
0: Ai ba dudzeri bana la.
26: Awa, imani ya le a tsa dzanse ka gongong.
0: Eh.
26: Una kala shaka, double mangani, aba puki.
0: Mm.
26: Ke papa tinye zikono, langa sula njani kudu hile chata zika gongo na kona.
0: Eh.
26: Hawa nta ya kila ze, kantoro vele, nalwa sele la, jara msembe, tomba choku, abu na mwa, aba na ushoko shoko, ini pomisi, sugo yu, usuka kwana sugo mire, le kese ndi jetle me.
0: Kese zine nsa isekari papu.
26: Tati.
0: Danko. risimu kusuka ka nkulu wa munhu i pheni pheni famba kahle na mi nge swi koti magazi va ri ni dlawela ku lunga tiphini na vuyi.

0: bale ku hava kambe ku yengwana va vanna ku rhandza va pfumela va sweswi vhele ku ta na rhandzeni nga khomanga swin'wana xikhwameni ku sweswi va vula swona va ku ha yin'wana na nga bihi ku biha xikhwama loko xikhwama xi ri right ha hinkwaswo swo nakesa sham eka skam xi ri tari mikisa risima ra teka lexi cukumetelaka 10 minutes yi nga se ba awara liya ya ntlhanu kasi ke a hi kona kahle laha ka Facebook sham a ni tivi ku hi na problem ya yini ka Facebook hayi namuntlha a hi mhaka ya ku yi duplicatini namuntlha a ri kona rikuleleri ya hi va ku hi ri tsarile laha ka Facebook laha kambe ke mi ta ni khomela ka sweswo lexi nga ta xi endle ku vani ta va tatselela vanhu laha riqinghweni laya ku hi kota ku at least va yi karhi hi hungutananyana na lavan'wana va fanele va nghena hi Facebook va ta ku karhi va nghena hi riqingho ka nambara 0608 75 942 kasi ke na n'we mina vela ka ku va moxa xandle ku va mina ba riqingho ka nambara 0608 75 942 nkarhi wa n'we sweswo wa ku va hi endla tano hi ta tsumela ka WhatsApp loko yi ku awara ya ntlhanu henhle ka nhloko sweswo ni pfumeleni ni ta ni xavisanyana ka tsongonyana laha loko ni heta sweswo wa ni tlhavela mingisi ri ka nambara 0608 75 942
1: Isosayiti ya nduma swinene lava risima funeral isosayiti ya nduma swinene lava va lahla murhandzi wa wena u sala u tsakile va swi kota ku teka munhu ejoni va n'wi vuyisa ekaya naswona va swi kota ku lahla munhu hambi i nga ri membara ya vona va kumeka kwala agiyani a section A kusuhi na le ka chip chip va kona na le posweni kwala giyani na le ka google ku cheka mitirho ya vona va kumeka va nga tlhela va cheka eka www.resimafunerals.co.za lexi tsakisaka hi vona va swi kota ku tlhela va mi xavisela maribye leya ku saseka swinene hi ntsengo wa le hansi swinene u nga va fonela sweswi eka 083-252-7098 kumbe eka 073-939-2181 lava va swi kota ku mi tirhela hambi mi karhi mi tshama etsanini phalavura elim nkowankowa malamulele makhado na tin'wani to tala u nga rivali risima funeral ya swi kota ku ku endlela catering na diku yo saseka risima funerals hi tirhela ku tshembeka
0: tsi vhela hi tsumela xikan'we hi cukumeta leyi ka khumela timela ti nga se bawara leyi ya ntlhanu tsi mo sungula ku tsatseleriwa la ka xiyenge lexi
2: mo hi va pfuxa
0: a hi vadzudzeni ma
2: ni pfuxa kokwani Ndhala wa Ngalava ni va vapfuki ivi ni pfuxa na ba xibudungwa dio mo ni ri na va vapfuki ivi ni hetelela hi mani hi ri a vapfuki na vona
0: ya
2: Human fisher grounding daku.
0: Kesa sina la grounding la.
2: Danku.
0: Ndira wanga skota ka tatara mixer xi anga xo hlawula eka kuva ninga rikona la ka Facebook la na teka riqingho xo tsi thabele be.
3: Buta to mari ya ma jingi la ka tsane ke mana mdo na wa pfuki.
0: Yo.
3: A to mari ya ma swanga ngwa la ka ma swanga ngwa la a wa pfuki. Ni ta hetene le hi kokwana wa ku hlula. Hi kwala a wa ri na bakani ya finance na yimela. Ku suka kwala kaya tiko ra ka gongongo. Ro byeli munhu i muhaxi wa mina
0: hi xi hundle na ku tolo hi hlanganini nge byeli munhu ni to hwi na swoho
3: bake
0: jesar fm tlhaveli la ku na munu a wu xem

0: Kesa swi nga hlayiseka na inostol.
1: Ya, na pfuna ke na pfuna na velwa hi mina kwala gena ka hofu ndzi.
0: Sharp Caterpillar.
1: Na matsunzu na nkavelo ku ri best ka muzika vele kwa pfuka kwa a kula
0: pfuna. Zap zap.
1: Ni so wa tsema na DJ.
0: Hola.
1: Hola hola. Tsama tsawa DJ.
0: Hey tara. Vadivara isvam sasa so mix 0 beka nabare 060885 kambe swi beka laka awara ya nhlanu enhle ka nhloko leswi pfumela tsere swa ku mena na wona mix 0 etsumela ku tlhela banga kona baka tirha siyanga xa maburi xa WhatsApp ku baba xa nhlanu kona kona ka mixo mhlanu kaso nhlanu ka hinkwenu kuna nga ku famela kunwe loko ku pfela share moyo xa rhandza mina ni tlemilo DJ ama vula vala Mr. Patch loko ni fika no pfula ni pala ni pala ni pala ngeri bash ninga gongo ndzang # tlhava ni tlhava loko u tlhava na mina u tlhava ji kasi ke leswi endlaka swi mena na wona mix 0 tsumela xikanwe la ka banga kona banga tirha siyanga xa maburi xa WhatsApp ku baba xa nhlanu kona kona sungula hela
2: tlemi lo DJ moyi va pusha vari vanhar oi tsutsuma ni yase ku vekara ni ku va kona masebe shoko shoko siwe ni ka vapuka ni ala ka ndapo wa dzumiri ni ku va kona u San J makam ni ka vapuka mizayi valawo eka tsutsuma ni ala aya la khone ni ka dzingidzingi ni ku va kona mhana ku kheta ni na vona va pfuka hinkwavo lava va pfuxa jara mihlengwe Thomas Jaukula ka xikhumba ku na wun'wana tange
3: risiri DJ ni kombela ku va pfuxa Masi Josephine Hlungwani ka xihosani pfukani sesi dlori Maluleke ka Khakhala pfukani mani lindi mhana nkambe ka nkori pfukani lava pfuxaka rheni Maluleke ka nkori hlayisekani maxa
4: mana Khavisa ka Ngove pfukani mani Elsa n'wankona sikolo wa mina pfukani aka hlaneka mugangeni wa ka Penyisi tetseni kokwani wa Gwevani ka Thomo valako vana mhalume ra ka Blackwood ka Miss Black 2 danke
5: tlhava ni tlhava vula vala ni kombela ku va pfuxa a ku pfuki ximomondziya ximutweni xa jikijela na kokwani mitileni pfukani Miss Dzumburi xini ivi ku pfuka swa namuntlha ntsena va laya Block 2 pfukani ka botirixini ni kombela ku hetelela hi xikwembu a xi dzahi mbangi la kaya ka makoxa a hansi ka vukosi bya ndhuna mungoni pfukani hulelo rixini a wu holi mukhuhlwani mi pfuxa hi kokwani gaveni la ka makoxa mfana wa mina ni ku rhandza hi rirhandzu ra lavu hayi ra baby chopa bayisikili hi famba bayisikili day danko baya
6: loko rixini rixaka hi 1 ni nepaka hi 2 ku pfuka xigodo xa mondo mwila la basani a nhlaneke ni ku rixini ka vona ivi ku ya pfuka Witsan J makamu le ka ndhambi mugangeni wa Boromane ni ku rixini ka vona ni hinda kwalaya ka ndhambi ku na a swi lavi wena swi lava vinyi va xivongo bila kaunda mihloko na vona ni ri rixini ka vona va pfuxiwa hi ponyoka makuva a kaya Xawula Block 7 at Catherine munumuzana vulavala mina kese guruguru magaria
7: rixini tijitleni ni kombela ku va pfuxa a ku pfuki kokwani swo boha a ka makoxa na buti lava va nga ni pfuxa tolo va le Xawela na vona a va pfuki ta hetisela hi butilinki nguveni a vehle Skimsam pfukani vanhu lava hinkwavo va pfuxa hi mama baby zat tinyiko Maleka la ka Ngove a jamela tsunkomo
8: botlemi ni pfuxa n'wana wa ka hehe laha njhakanjhaka Mandela i mixo rikhotso i n'wana bot Monica pfuka n'wana botani ni pfuxa papantsongo wa vana Musa Makhuvele laha ka xikukwani Eco Park pfukani munti ya mona a ni ni hetisela hi papantsongo wa vana Mjuda le Gyan Section F va heta va ku ina man vanhu lava va pfuxa hi mani Makhuvela ka Double Rich ka ndhambi Kensile Muhaxi
9: kurhula DJ tlhava ni tlhava ni kombela ku va pfuxa vanharhu ni pfuxa kokwani gaveni ka makoxo ni ritana na hala ka mapuve ka va gop mahuri hi ta dya khekhe ra ku vonakala. Sesi elisimilana na n'wina a hiyeni kona kule ka mahori ya dya khekhe pfukani sesi ni ta ni ta hetisela hi sesi xalati lava va nga ta swi leba ntlhantlha pfukani ka mhani xalati vanhu lava hinkwavo pfuxiwa hi kokwana wa mukhenso na xivono leri kwala kaya ka mapuve na nkhensa papa tsongo wa swihlanga
5: a hi master ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka ni pfuxa mhani Rivombo laha ka gym ni pfuxa Manoria Maluleke laha ka xikokwana ni pfuxa Botmosa Makhuvele laha ka xikokwana Echo Park vanhu lava hinkwavo lava va pfuxiwa hi kokwana wa xingwavila ka xihosani Nkomo
10: avuxeni avuxeni ni kombela ku va pfuxa kombela ku pfuxa mhani Akhavisa kwala ka Ngove na Hosani Rikhotso kwala ka Ngove ni hetelela ku pfuxa mhani Kristina Ngwana kwala ka Ngove a pfuxa mhani wa xitichi xa GCR
11: Apshen tlema DJ Mr. Party mavulavala mpfukini na moya va pfuxa pfuxa koko ko teka vanharu enta pfusa usan jema kam kusuka ka ndambe a va pfuki kasi ku na mhani Sofi vuxaka bya gobo vuxaka bya ndzwindlandzwindla la ka homu a va pfuki nta hetela ku pfuxa mhani Vukeke kusuka la ka Thomo a va pfuki vanhu lava hinkwavo va pfuxa hlahlamisa mavoko hi kokwana swa boha kusuka ka makoxani khani lowu pfampfa ehla ka madavulo mbuyi a mina ve ri na katsa
12: rixile ka wengiseriwa hina va xitichi xa GCR ni kombela ku pfuxa mhani wa mina Khumbani wa France ka makarenge ka gym ni vuya ni pfuxa mamazala wa mina emhani enikuna ka Ngove ni hetelela hi ku pfuxa mhani Gili Masoluke makhelwani wa mhani ka Ngove vanhu lava va pfuxiwa hi Mr. Clean himself hi papa Pili kangalalume
13: inkomo rixini makhavana hi kombela ku va teka ni va susa ni ku boti mjuda khrotman na gani tatiksi ta ka gito pfukani ni ta ni sexalati hlingwani la ka makoxa pfukani makwerhu ni ta ni kuma makhensi lazi singa vhiyo fuka brahmi onzi teka mavhuva ka tila gani laha vuxakeni na gidini hinkwavo lava a va pfuxa hiko hlingwani i ntirho le vuxakeni cece
14: ahee DJ Clean ni pfuxa mfundhisi vhelevhele ka Ngove pfukani mfundhisi mhani Makhuvele na vo Duma a 13F vana Pride ka Ngove va pfuxa hi mhani Akhavisa ka Ngove inkomu
15: rixile DJ Clean a ku pfuki boti leti ngoveni leyi a vuhehli ya pfuma ngoma gift joke by le aka miswana leyi tetisela hi mhani Maxindze kokwana wa ku hlula laha a Giyani a section a lava hinkwavo DJ Clean va pfuxa hi munhu wo duma rexe munhu o duma a ri one laha mugangeni wa ndhuni eka na muchava a blocktweni ka sikunyana ku na papa ya xiluvana wa fana hlayisekani DJ Clean tekani loyi a nga landzhaka ka mina taku
16: a ku pfukile gift joke by ka miswana a va pfuki the general Patson Khosa ka xitachi ka mbatlo a va pfuki a ku pfuki jaha ra mina i Mr. Harry Baloyi kwala xivulani a pfuki hinkwavo lava va pfuxiwa hi ri kaka ro bhava ri bhava na marhanga ni empty ndhambini kwala xivulani la gongwana kwala ku na gungu ra mali tango
17: ekurhula Mr. Party kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka xo sungula ni ta ku a ku pfuki mhani Grace lava kata ndhuna Efraim makamu eka Ngove na ha ri kwalaha ka Ngove loko ku na mhani Akhanyisa ni ku pfukani mhani ivi ni hetelela hi ku ni ta ni ta pfuxa papa Yuza Bennett Mashele va ri kaya vuhehlo ni ku pfukani ba hinkwani ka n'wina mpfuxa yo rila nchavalala ni ri la kaya ka mapaya ni tani
14: ahe tlemi ni kombela ku va teko ni teka kokwana wa Mukhesa ivi ni ta teka Ximbinyani kwala mugangeni wa hosisi ya ndhana ivi ni ta ni ta hetisela hi mhani Rhandzu kwala Joni i mhani Mahori kwala ka Mapuvi kokwana wa Dyono na ku hlula danko
18: kombela ku pfuxa vanharhu laya ka Bongwana ku na Botservi Budunga a va pfuki ka khala va bamanyetshi ka swihanyanganya va pfuki Laka Thomo laya nika osi shiviti kuna kukwan dalawanga lawa apa puki. Pan lawa maashi wa pusha nkuzan laka siyandani bayi.
19: Ni pusha boma mzayon maleke. Varla blok tri kama nginisi. Ni pusha mkachani wiliri gidi. Bakona kwala blok tri kama nginisi. Ni hetelela hii the general person kosa. Varla kambatu. Pukani sivara vapusha hii same big five mativula kusukala kapote. Ni kensile shikara mina inkomu.
20: Ina shuwa mina nikomera kwa vapusha. Ngena raka thomula nuku kwa mwagova nipukani. Ngena raka jimla nuku mansana ruvu mba pukani sisi. Nda itela ima incha wakubavu mase wa mina la vapukani mase. Wandaba yungu wa wapushu ya manu bukea na katomu na asika wukuzi mchakashi biti mdanga kumishu.
21: Rishi ile DJ Vula Vala, nikombela kupusha wa naru la wala ndelaka. Tayalika nkuri asifasonke, ni hapusha sisu wa mina kungari ni maluleke. Awa puki, ni yale 14 li, kuna kukwanu wa bebeza, unga manu kumalo, awa puki Rishi ili, iwi ni yale kangove. Ni hapusha haa mlaiza waka makeke. Wapushwa igeza mtlasi maluleke kwa laka umafote nbi. Danke Vula Vala.
22: Umunta hapusha la wala nzila ku. Ikona eki Agnes Ntokwa ni mana retina mponisi apuki. Kuna ruli rulani. Chavalala kweli kama payene na apuka wano kuyini yini. Ni yetilele yetilele mana leku laka mawalala. Na ina apuki, ava na pudungwa sha padita mkwada pungu siti. What's the worst day?
23: Ahe mwasha, ahe mwasha, minjani mwasha, ina apuki, ina mwasha, nikombela kukateka mwasha. Nikombela tutuma niange, nakuwala ka shukukwa nini, ni apusha King Gaza. Osi ya batonga, puka Mohamed, puka Mohamed, puka Mohamed, chumi, puka chumi. Nizutuma ni angena la bina inila ni apusha sesu wa mina mkateko dudu mabunda. Nukufuka nukwa la alfuka nukwa la mingu za la wana wa shkulu. Nita atalila kutuma la lalitunga viula ni pusha mama kensi makelwani. Fuka nukwa la nukwa nukwa la nukwa abo pushua hii. Shigona shirukwa la lalitunga viula iku mwashi.
24: Kombela kupusha wana wala ndelaku. Akupuki DJ Abza kule kusuna hotela ishilumana kresha ya mama vio. Shungo yoge pukan DJ Abza. Akupuki. Akupuki Wisan Jema Kamu Kandambi. Akupuki Bakani Afinias Maimele kwele kaya kagongongo. Mipushu umancha uke babu kajimu inko.
20: Shini mwashi, nukombela kuya ni hafusha. Skim Shamina. Mama Oscar, tini kwa kashikoto. Wao masha wala blog 23, shoshi, varu kwa la kashiku kwa nifukani Skim Shamina. Nene hafusha man Evelina. Apala nomu, wakampumula. Fukani man Evelina. Nene telela imalu ngari man Makuvela. Kata papa rich akandambi pukani mana mimi le awapusha imama albe kwa laka shukukwani niko
25: mbala kupusha vana la wala nzela ku DJ Tlemi nipusha kwa kwani mangi kamkomi bashi lasa Richard Zambukeri asa dana launch papa mkachani uliru gidika mningini sa block 3 awapusha iman flora Makuvela ama wa block 9
26: Rishile Tlemo DJ nikombela kupusha vanhu lava landzelaka. Kuna papa gumba gumba Elias Novela le ka Xhosani. Kuna man Aniki Mhlanga le ka Siyandani makhelwani wa xitichi. Skim 16 kombeleke ka Ngobe Jamela 2. Vanhu lava hinkwavo pfuxile ke ngobeni a vehehle. Danga Brahmin.
27: Tlemi nikombela kupusha vanhu lava landzelaka. Vana anakanya laha khale ka le tibananini pfukani. Tatana Mataleni avenda na nguna pfukani. Makesh la guzmbeza wa shgubu kashkukwani. Pfukani. Vafusha ya manisha kani mama nyundro kwa la zonu foka papazela. Shaisekani klimliwa DJ. Thank you.
0: Aye, aye, aye, aye, machine, machine, wash, booking, marna, and the run of push up a code that I'm both the return going, and the land of gas, love within be. Amerna, I was my arm of Caracazins in case of name, my showman. Aye, that's Langana, my showman, and we're really. I want to see Kuna winner, she, thank you.
1: Months of lamb of Pama Popular Free Genie, Upoca and under the Tagam Swanny, Upoca Mongas, Tamasan of Sagabin, the Tangana, that the humor not dry. Now push and concern a little bit of Swan's Canadian junk, Papa, also to a robot.
2: Ambi sortara mixer di tekasi fursi kwe dala kankar rua wei na lukuna kutash koma karshi koma kwe eko tara temere ta sei bila wara lia yan chanu kaske mixer abe eri kesa sune ke nkwere mga kutako shasha antle kutra sa shengsha borisha whatsapp au shem mi minu ndler si kushe mwantu wara iso akuna jbona ya karia tsa itena whatsapp amina kuyo mashe nukoma kwa kona banu kaske shoshua elega shenge sham panga nyi so lai ko nukte kata kaka kasi yenge soma bulu nere skangwe nere kungwe nkar uru wantzene entla panga nyi so ntegalan kfana sus envelan tutumela skangwe con güela. Sí, vos seguro no pagan ni sola. ¿Tabio que tabas es?
3: Mi cambela, pisa mamá Aldi, mi misión mamá Aldi, na chenca, mi pisa, botuonga, mi beza, y brava da mi, na la, la, escupa mi sedia. Mi hotel la, y si te que, tu que cuando te dicen, cuál es longo, y man, evo, na la, que escupa, danse más.
2: ¿Qué es eso, Nelsa, y se gana? Sí, también lo.
3: Me puse a manchar, saca la blanca también en ese. Le echa la cocada, ya ven que más cosa. No me manché ni saca la blanca también en ese.
2: ¿Qué haces, Lena? ¿Cómo es?

0: Chabelela.
1: Kurula muhasho wa mina.
0: Akutole.
1: Imaipa duze vanharu.
0: Aya va duzeri vanharu la.
1: Mani wa Nevo ka Manghena.
0: Eh.
1: Mani Keila ka Mapayeni.
0: Ina.
1: Magoda ka Mkhumi.
0: Yo.
1: Avari na kokwani Ngovesa ka Xikundu ka Xifaxani.
0: Kese sinene la ka Xikundu ka Xifaxani la.
1: Wey, why nga hlangi zimali na kovani na?
0: Eh.
1: Na konani.
0: Si bere tindleveni.
1: Ya.
0: Kese sinene la ka Xikundu ka Xifaxani la.
1: Thank you very much.
0: Thank you, Baba. Kasika mshirita rima kwa rima kwa rima batiri sawa zapa ya hitu kubari.
2: Imi shulu nene na washumi DJ Tlemi. Nikombe kushiroba na wana nzilaka. Kuna papa mshuri sizeka Richard Records la Rubini. Kuna Richard Mate la Atotogwa. Kuna Gian Balo la Awihili. Wanula wakusha FM ya Nyagilan la Kimshongari la A Waterfall Dongo.
3: Hello. Mwe wapusha. Akupoki kokwana wa vananga Malinda yo mana nkambi la li Ashfasong fukani ka mana nkambi kokwana wa xihlangu xa mina kupuka makhelwane wa mina Buti Maringa kwala risinga 2 emawelele la majijiji fukani Buti Maringa kupuka Buti Pythas Mathos lava vanwana kokwana John Mathos akathom fukani Buti Pythas Balaba hinkwavo a va pfuxela mama Khensi n'wahulela wa muti ya mona kusuka la risinga
4: avuxeni na vaxumi tlhavantlhavoni kombela ku pfuxa vanharhu ta pfuxa sisthaveliya kumbe ka mapapila ni pfuxa vomhana anakanya kwele khale ka le tibananini a yi holy flu yaleyo vokokwani wa ntsumeni Taitelela hii sesichirizi mama keso mabata kwele Malonga village. Vanla baba fushwa yuma shutu kirisha sipipu nirukwa la rifa plasa asika kusitaka kupaita kitaba ntabu.
0: Si, ntabelila.
5: Magoda kama community.
0: Hmm.
5: Aku upuki mani ndi sasok.
0: Hey.
5: Pachana uli mkini. I'm for sure I'm so good to call my father at the free gym. You get them all by.
0: Can you say that the free gym?
5: Thank you.
0: Thank you. Say, come here,
6: little. There are none when you are with me.
0: Let me talk us.
6: Hey, man, I never push. Asungula hi mhani Maria wa James la a hlangana ni township la. Ni ya aka misaka ka mhani Rose Hobyana. Ni le ka mhani Maria holeni le ka mahlanganyile. Ni hetisela hi rota swa ra mbilu ni moya u nga lan'wisa Maria mutileni na tshema ka maxamba.
0: Ni mito kahle.
6: Ni ri hinkwavo va ri na the original n'winyi wa veti Xibelani James Mtileni kusala tshema ka maxamba. A mikuyini?
0: A ni kombe hi n'wina Xibelani James Mtileni.
6: Hi xo lexi xo va xibolani the original.
0: Ni kese swi hlayisekani baba.
6: Thank
0: you. Se, tlhavelela.
7: Tava ni tlhava.
0: Tava ku tlhava sweswi.
7: Moini danda mugwezi wa choba tanteka hi danda matile matileni hivi va xerha gheke hi lava xava mambirhi hivi sukuleka ku na kokwani mahori kwalaha hansi ka sportcenta na vona a va pfuki va xava gheke ra tintswalo na lowun'wani ta mama mana anakanya ha hambi sweswi ma nga kutwani hambi rhamba hi ta dya khekhe makhekhe laya ka mahoti laha vanhu hinkwavo lava va pfuxa hi mfundhisiko swa mugangeni wa ka mphisi siku i ra hosotaneki ti levuye kuluka madama aulo ya u chisa dangi
0: le ni na ku levuye ka madama aulo ya u chisa chu
7: dangi
0: dangi xinghezi
8: hey ayilo tala taxi ni tlimbiwini mani mara hambi swi ri tani wena zama ku va pfuxa ni nghena le ka makoxa le kuna kata swileva ni tlhandla sexalati ni ku pfuka ni ri xile dyambu hi leri ni ya le a 14a le amugangeni wa nkanu mani ni ku mukhuhlwana lowu nga kona ni ku a wu langutisi ku huya kwini van'wana va fanele va nga khomiwi mukhuhlwana mana anakanya mihola ni hetelela hi ku nghena le ka mapuveleni ku ku na ku vonakala makondzo na mhana yena mani i siku ra vona namuntlha loko a va pfuki va ta lulamisa ni le ndleleni na swigangu mani ni ku mataleni mina DJ wa mina ni ri a ni yo rivala leswo tshwatshwarhango loko hi hlanganile tangi
9: rixile ka morning page ni kombela ku pfuxa Morris Guyo la ka mapuve ni kombela ku pfuxa Lwangama a hi ri nhlungwana la ka mapuve ni kombela ku hetelela hi kokwana Makapule laha ka xikokwana ni karhi ni ku hayi khona a hi pfukeni ya lunghisela ku dya khekhe ra lowa n'wana ntombi ya mina ku nga andziso Presley Mashele a ri kona laha mulimi a pfananana ni ri hepi eka yena ni ri u ni tisile ntsako namuntlha ku kula ka yena eku kula ka yena
10: Clem wa DJ hambiloko nkoko u nga ri ndzi ri taxa hayi sorry ixoso loko ni te DJ Raja kasi DJ wa
11: rixile Clem wa the DJ kumbe na ku va pfuxa n'wana pfuxa Ndlovu kasi le ka homu leyi ni pfuxa na kokwa the Juna ni Jilongo leyi ndzi ta hetelela hi lezi zita le ka ngove leyi a va pfuxiwa kahle va face milatswa. Tá, DJ.

0: A ku pfuki kokwana wa Mukhensa na xivono kwala ka Mapuve, ha nwa masilo Virgin Ndlovu kwala ka Mapuve, ni hetelela hi Mhani Rose N'wavhumani ka Jim Ngala lomu a pfuxa hi Mhalantalo Xikhotani Danko.
1: Ni pfuxa Maseve Moli, pfukani ka Maseve kwala ka Makhoveni ni ya xavela khekhe namuntlha siku ra n'wina hi le ku teni ta dya. Ni pfuxa Hulu, kokwa ku hlula na Diona a hi endli ka Vamaseve le ka Makhoveni ya dya khekhe namuntlha. Ni hetisela hi Mhani siku na hi Tshembile na Nkateko ni ngo a hi yi n'wana ngopfu le ka Makhoveni ku dyiwa khekhe. Pfuxa hi Manori ka Mapuva Vasika Spokisetha hinkulu.
2: Kaskam sertar mixer bokor bangor bangat sara kunene la ka WhatsApp mena ba kumjani ba shir kobela kupcha bala blanzara ka kobela kupcha mama albela ga skwanda man floor ba kobela mawa block 9 in title la kupcha man hlekar ba banyunyu la zone foka papazela hi mina mi short khotso mana two boys lo nwana man monica na lorey wo nwana monica wana monica ba monica na lorey ni by my dj kaz na mi dar kobela suna ni kola ne ko ba ri muringa reta wa tiba iswa ku hey kaskam bokor bangor tsar kunene na bona ba ba metle melo di jeno ba la fusha ba lorenzela ba la fusha hlamlo ba lo ila ka ba dobi la no fusha na junior khosa a kwala ka nkuri ka to mo ntaitelela hendzimo makhobela ba fusha ka hlesese le ya ndlozi kwala ka nkuri ka to mo nkomo a shwamen khesa swina ne ba mandla ribela la ka ske kwa mana ngwatsa rena nena ba ko ba shume metle melo di jeno ba la fusha ba lorenzela ba la fusha finis thole la ka gongongo la mana ntibo la ka thoma la na soli nga mona la ka mshwana ba fusha ka hle imane sikona la ka dzingi dzingi ba itwa ku tsi mavuna valo ema kona bangore batsela kunene na bona ba kurishela tlhamo ra dijer kobela kufisha mali zitha la jamela la ka ngobe jamela ni pfisha na ngomo bona la ka siandalanda pfisha na ntsembo chocho ngobeni la ka ngobe la pfisho kahle hi mana mavela asine ri kwala ka makosha b9 thank you much in case usene ba mandla ribela ka skem kona mana ngona tsakunene ba kurishela tlhamo ra dijer ni kobela kufisha mana ranzela ka se dlori bilankulu se dlori malula ke la ka kakana lana na se dlori bilankulu la ka mapayeni la na mana rito agnes ndokwane la ka makosha a b9 na pfisho kahle hi mana wa zitha mahlangana hleke starta marula drive loko ri ya mahlweni bokorobokoro vatsari va ku tsi ni tlhaveli mavhunavhalo ni tlhaveli vana valandzelaka nyele tingoma foto na bina la 14b na ndlovukazi Queen of Lipompo la mangombe la zozweni na hetelela hi Wisan Richard la 14c ya u pfuxa kahle yelo basana n'wana mani phosa la mugangeni ondola Efraim makamu kwala kaskam sirtana mixa swi vekela ka makumembere nkoba timinete ta sei bila wara liya ya ntlhanu kaskam ni pfumeleli hi ya mahlweni kha ri pfanganyisa ka nambari 060875942 ayi tekeni mangona va nga kona la
3: minjhani mister Tlemin a hi pfukini ni pfuxa kokwani Gaveni ka makoxo ni pfuxa i mama Khensi a ri singa view ni hetisela hi ku pfuxa Rulani Chavalala kwala ka mapayeni ni mani burisa kwala ka mapayeni nkomu
4: Christian DJ Tlemin na vaxume a ku pfuki mani KS Hlungwani ka Thomo mani Khensa Ndlori ya Bilankulu ka mapayeni tatela Ndlovukazi kwale ka ntshaveni ya Man'wambe va ni khata loko va ku a hi yini a ku pfuxa hi jedi mana dyondzo teka ndeni ya zodanko
5: hi pfuleleni rivantena na hi laha ku nghena ka mo hi va pfuxa a ku hi ku ya pfuka Vamaseve mani Mahori ka Mapuve Vamaseve mani Sandri Vombo ka Jimi Vamaseve mani ya xikhongelo wa jaha ka Sikhwinyani vanhu lava hinkwavo va pfuxiwa hi mhani ya xihlovo kusuka tikweni ra le kule eFrance mo hi pfala ri va nti huma hi ku kandla
6: DJ Tlemin ni kombela ku teka nkarhi lowu ni pfuxa vanhu lava landzelaka ni ta sungula hi khomisani mukhurumbe laha tikweni ra ka nhlaneki laha khigela ngopfu laha ni pfuka ni my brother botikala xaka laha tikweni ra ka gongongo laha pfuka na n'wina ta hetelela bot bakaniya kwalaha tikweni ra ka gongongo laha hinkwenu ka n'wina mpfuxi wa rhandza ka Thomas Maleka kusukela tikweni ra ka mavuza la ni khensile DJ Tlemi danko
7: lemahaxi ni kombela ku va pfuxa papa xiluva na vafana kwala ka Sikhwinyani ni ri pfukani ni ku mhana xikhongelo lowa jahaka Sikhwinyani ku pfukani ni hetelela hi siswa ntimanyana kwala ka Sikhwinyani lava a va pfuxa ivinyi va mirijori kwala ka Sikhwinyani i nkomu xumaxumani maxome
8: ku rhula ku ve na n'wina DJ Tlemi n'wananguu
0: kombela ku pfuxa lavani pfuxa ku vatsaka na vona ka gogo malachi vaka mavalani pfukani la mutini wa ka malachi la mhalindi lexifasonke le ka nkuru pfukani ka mhana mina ka mhana anakanya ka mhana mama la 14a pfukani mukhuhlwani wu va kahle ka korelani ka vanhu lava hinkwapfu a va pfuxiwa hi mburi ya ntshava kwala hlangana ntawini chipi n'wananga a hi tirhatirhixile ku na ndlala laha tikweni ku lava ku dyiwa loko ku tirhiwini ta hola
8: DJ Clean yi kombela ku teka vanharhu manese xintomanini ka dzingidzingi mhani mariya wa ka hayi sweswo ka nhlaniki ni ta hetelela hi kokwani Geli Mathevula aka Maswanganyi a va pfuxiwa hi busisi wa Maswanganyi kwala ka dzingidzingi
2: khensa swinene hambiswiritano mikiseri nkarhi wa kona loko ku ri ku rhandza ka mina kumbe swi ya hi ku ya hi rhandza ka mina a ni ta tlanga hinkwato voice note ti nga kona laha kambe ka yimaka nkarhi nkarhi wa kona u vula swona ku hayi no se hi fike makumi ka ku va hi pfuxa vanharhu khensa swinene ka hinkwenu ni nga kota ku hoxa xandla ka nongonoko loko wa ku pfule xiyani moya xo xa xi rhandza nongonoko i morning birds eka GSR FM mina ni tlaye mina wa DJ Mofla Vare Mr. Part sweswi hi tsumeraka xiyenge lexi landzelaka xiyenge xa koho hi lexi
9: Copia ni charriza, haga la bala de la. Sal, no es una copia.

0: Feliz cumpleaños. Eka ku vonakala ka mapuve ni ka mani mataleni ve ri ku na given mavasa ka muswana ku na antswiso maxere ka mapayeni un'wana xibedlwana ku na ku twala mahori kwalaya ka mapuve ku na Florence Mathevula ka Ngove ku na ku rhula mavasa leyi ka gym ku na maseva manana kanya kwalaya 14A ku na nkavele la 14B na hinkwavo lava vulaka namuntlha hi ti-3 ka June ri ndhambi ya mukateko a yi vanele swi va swi lavaka va swi kumi a va naveleriwa hi mani machini swikokwana wa kuhlula sikala gan 16 komba mi ya wisa hi DJ ma hina hi sayina on duty
1: se ni hlekelerini swi ringene
0: hayi vuthaninyana mani
1: ekasikamzi ri tarabi 0 swivekana kamero to tibere teyi nga se bawara liya ya ntsevu mo hetelela ku vanavelela riqinghwena
2: kurula
1: a ku tale
2: ni navela ntukulu wa mina Xalimo Maluleke ka xikundzu ka xifaxani ni naveliwa hi koko wa yena Ngoveza
1: n'wi byeleni ku felix complianos
2: thank you
1: n'wi byeleni ku felix complianos koko Ngoveza n'wi byeleni ku felix complianos
2: a ni ku ti kahle
1: mi nge felix complianos
2: ya
1: vulani twa e koko Ngoveza
2: Hallo,
1: minge felish complianos.
2: Eh,
1: bulani ni twa nwina.
2: Ah, liku tikahle mele peke ya le tata karata la.
1: Ri gezir hlayise kahle.
2: Tshinyane na wena. Ngari va le gezimana ko va le ndugu.
1: Dai, oh leswi nwana masito muka minga tusa felish complianos.
2: Yeah. Tshinyane sito lish.
1: Ngezesine nabizela tata mikisana and bamandlani viyelela ka hinkwenu nguna mika kota kuva mikhari mikisana nguna kuka mixo sekurana mitlha loko ni hlekelela no va rhandzani vani yo tsaka heroi Mr. Post aku D A L I risimu ra ku thwe kahle dali loko ni vuyela mnduku hi mina na n'wina ji kasike ni khese swinene ka hinkwenu nguna hi kha famba kun'wana khese ni mi rhandza hi rhandza ra love sham ni mi rhandza rhandza ra mina na vaxi hinkwavo va Jesus FM mara hi ra baby loko se swi rhandzile swi nga swi endla ka mixo sekurana mitlha ta vona ku mina wethe hi hlangana mnduku u ta va ku ri ti-4 Salam ni tirem nokona ka Jesus FM. Bana ndela maja. Shuhundla ngobeni, aka Jarabalanzo ka from Sarkatina, Mr. X no menjikijela.

해보 짧은 주룩에 짧은 주룩 해보 짧은 주룩에 짧은 주룩에 해보 짧은 주룩에 행여 짧은 주룩 블루

0: hetin'wana ta tinsimu malembe ndzhaku Mr. X nga hi cinisa swihlwana nkwavulo khalela ku ntiyisa nkarhi loyi vunanga bya kwaito bya ha ri fexhenini mdu sabele kamara khomali biza
1: ya kusukise kwahala ka va Y2K va 2000 kwahalaya va ku chomi ya vana
0: alimbochomi
1: ya vana wun'wana a nga tlanga tinsimu to fana na va mazola
0: kuswa ntlawa vo spikiri na vo trompisi tinsimu ta ku fana na
1: letiwani na va Alaska
0: ya vunanga lebyi ku nga kuriwa hi byona loko hi khari langutisa vunanga bya kwaito Mr. X kambeke bya twala kahle swinene ngopfu na loko hi kha hi byi tlanga ka minkarhi leyi va kha hi ri ka yona mikiseri kambeke xi vekelaka 46 minutes after the hour 6 o'clock khume munhu wa timinetsa ku sepa kahle vana nkomba khasa swinene tlhokomhaka mikiserisiwe kahle ka remember alright lunghile ku kuma malipfani ne ya ku va yi ninge kahle tlhokomhaka swo vulandzela leswaku mangu xitalo ta va ri kona le ka wara ya kombe ka mswasikambe kambeke Mr. X sweswi mikiseri i ku nyika kahle ti-weather updates hi ku ya vavumbi va tama shell kumbe xana va South African Weather Service leswaku va ka khombe leswana mikiseri ka mixo wa siku na namuntlha hi twa leswaku ri xenjhani. Good morning Mr. X.
1: Ya ivi ni va kha hi langusa kahle la dorobeni ra Giyani la kha hi langusa kahle maxelo ma le hansi na maxelo ma le henhla eka mixo wa siku na namuntlha kambe eka mixo wa siku na namuntlha loko hi langutisa laha ndlela hayi ku hava mapapa vhele swi tikombe ingaku ku ta hisa kambe nampundzu heyi a xi ba swinene mani loko hi langutisela Giyani la 12 to 28 ka malamulele 13 to 28 ni vuya kahle la Old Days la 14 to 25 ni nghena kahle la avilavila 12 to 22 liphalale 12 to 24 livubu 14 to 26 ni nghena kahle la Makhado Lost Richard 12 to 24 ni vuya kahle la Amugobani la 11 to 22 ni vuya kahle la Musina la 16 to 27 ntsutsuma kahle ni ya le dorobeni ra Phalaborwa 15 to 28 ni nghena kahle la Polokwane 10 to 21 ntsutsuma kahle ni ya le Atabazimbi 12 to 23 Thohoyandou 15 to 27 netela kahle dorobeni ra kahle ra Dzanini 12 to 24 lawa ku ri maxelo lawa mitisela wona kusuka vabyiru ya tamaxelo
0: hi swona leswi nga xisa xona yi fundzeni nkuluxali mpopo ikuya vahobi ya mfumo vukorhokeri bya tamaxelo Afrika-Dzonga kambeke sweswi mena we hi ku nyika kahle ti-top stories making headlines hi nkarhi wa koho ka nongonoko leswaku va yi kha yi ku nyika kahle tsundzuka mikisa nongonoko lowu wa lampuni kumbexana morning drive show hi laha hi vaka hi kha yi ku nyika swilo swa manyanga mistakes swilo leswi nga humeletala na madyambu hi ku nyikaku swona ya hi ku nyika swilo leswi nga humelela ka madyambu ya siku ra tolo swi nga ku trendeni that's why hi va na timhaka ta ti-top stories making headlines loko ze hi ku top stories making headlines mavula mavaka marange mahlweni eka mixo wa siku ra namuntlha hambi swo tani Mr. X swi vika swikombisa timhaka ta ku swikolo swa ku tala swinene ngopfu leti ndhawini letiya ta le Western Cape swi pfarile hi vone va ndzawulo ya dyondzo lava nga va ya va kombisa timhaka ta ku swikolo swa ku tala loko hi kha ri ti langutisa etindhawini letiya ta le Eden and Central Karoo District ya swa ha pfarile for the next 2 days due to an approaching storm kambe ke va kombisa ntsena leswaku Western Cape closes school due to severe weather warning hi ndlela leyi ku na va huve vumba vukoi bya lamaxelo ku na lamaxelo mo biha lama nga vaka va mavumba tindhawu letiya so swikolo swa ku tala va kha ri langutisa ndhawini letiya ta le Central Karoo District swi pfalini hikwalaho ka ku va va kha va bala ku beka xa ku hlayiseka bya vana lovo ya swikolweni byi va byi ri kahle swinene ngopfu ta tsutsuka xifundzankulu xa Western Cape xin'wana leswi tshama kha hi vulavula swona KwaZulu-Natal ku minkarhi na ku tala heyi loko ze ku sungula timhaka ta ti-stomp kumbexana mabubutsa kumbexana swidzedze hi laha swikolo swi hetelela swi pfaliwa ku ri vana va nga va kha va khumbeka loko swi ta ka timhaka ta ku hlaseriwa hi timpfula ta matimba so ku busy swinene ngopfu eWestern Cape swikolo swa ku tala swinene ngopfu swa ha pfariwini eka nkarhi wa sweswi
1: ya loko a ha ri kwahala eWestern Cape vhele mukhomixinara wa maphorisa Western Cape General Lphatekile u vula leswaku maphorisa ya hlotana kahle na n'winyi wa mkhukhu loyi a dlaya hlamulo sambu wa 19 wa malembe hi vukhale etindhawini ta Mozel Bay hi ku ya hi Phatekile hlamulo na munghana wa yena wa 15 wa malembe hi vukhale va nghenele emikhukhwini wa munhu hi xikongomelo xo yiva laha va nga kumiwa a hlamulo u ringesile ku baleka kambe a nga kumiwa hi n'winyi wa yindlu a n'wi hlasela ku kondra a hundza emisaveni.
0: Ya hi swo swin'wana vhele swa mahungu leswi vaka hi va hi kha hi swi langutisa swi tele ngopfu leswin'wana swa swona hi nga swi khumba ekusunguleni ka nongonoko kasi ikonomi ya ka kumbexana Mozambique said 300 Mozambiquean had returned home by their own means on Saturday ku na vanhu vo ringana ikonomi ya ka nhlayo ringana 300 va nga tlhelela ka rikwavo loko kha ri langutisa sungulela mugqibelo and that the additional 500 will be repatriated from Monday kambeke ka van'wani va 500 i vanhu lava nga sungula kumbe va kha va tlhelerisiwa ka rikwavo esiku leriya kusukisela hi misombhunu ku ta fika sweswi vanhu lava vavikiwaku va tlhelele ka rikwavo kambe ku na vanhu va ku tala swinene ngopfu kumbexana ku na vanhu vo ringana ntlhanu lava nga va kha va vikiwa kumbexana Mozambique said 5 of its citizens died in anti-immigration violence hi ntlalo waleyo kambeke se ku na ntlhanu wa vanhu lava nga vuya va kha vundza misaveni kwalaho ka madzolonga loko swi ta ka timhaka ta ku tlheriselana ka rikwavo kumbexana timhaka ta ku tshukiselana matihlo exikarhi ka maAfrika-Dzonga na vahlampfa. So swi le ku mhaka leyi ya ku ya immigration yi le ku heteni ka vutomi bya vanhu misa kumbexana vanhu va ku tala va hetelela va kha va lahlekeriwa hi vutomi bya vona hi ndlela lowo. So hi swin'wana swa timhaka leti va kha ti nga ku humeleleni ka nkarhi wa swilo wo kha ri langutisa etikweni ra hina ra Afrika-Dzonga. Swiviko swin'wana kona mahungu va ku hi siku ra makumenharhu ka n'hweti leyi nga ka yona va ri 30 ta June hi ta va ha ri hava hlapa laha tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga.
1: Swi ta humelela mara pelapela
0: swi vika swikombisa swona
1: avuli kunene
0: na ntlawa wa March and March va kombisa kumana ta ku wu le ku tena exifundzeni Khulusani Popo
1: hi vanhu leswi vula ku na ku hala vo Giyani haya vuta hetelo va kha fika ta va hi kha hi vona
0: ya so hi swona swi leswi ka ku humelela ka nkarhi wa sweswi wa Mr.
1: ya loko hi kha hi langutisa swin'wanyana vhele ku ya kahle emahlweni lawani ka xirho xa palamende xa vandla ra ANC na leti xirho a kombisa leswaku President Cyril Ramaphosa ku va a tiyisisa leswaku ku va na vulavisisi bya kahle lebyi nga ta kota ku pakuluxa swivangelo swa ku dlawa kahle ka Hlamula Sambu etindhawini ta Mozel Bay xirho u tshemba leswaku Hlamula u dlayiwile hikokwalaho ka ku a hlaseriwa ene va ehleketeriwa va kona i vahlampfa se swi ta va kha swi lavisisiwa swinene swi vona leswaku kahlekahle ku va ka ri karhi ku endleka yini ka laka Hlamula laha ku na huwa laka Hlamula.
0: All right ke timbe loko la ku vulavula hi timhaka tatele ku trendeni swinene ngopfu vhele swiviko vhele swi va swi kha swi kombisa sweswo ku ri no Hlamula a ve a kha a ri nga ta ku baleka vhele hi ndlela leyo kambe ke swiviko swi kombisa ku va ndyangu wa Hlamula Mr. X vele ku tweni ka ku vava swinene ngopfu mani timhaka ta ku dlayiwa ka n'wana wa vona laha i nga vuya hi kombisa ka siku ra tolo ku ri no ve le ku tsandzekeni kumbexana va ta va kha va tsandzeka na ku va va kha va vuyisela ntsumbu wa yena ka hinkwavo ndlala so swo swin'wana vhele swi nga ku humeleleni ka nkarhi wa sweswiwa loko hi kha ri langutisa kasi ya mahlweni Mingiselo South FM hi ndlala xiyimbeleri i Candy Tsamandebele xirho xa vandla ra tipolitiki ra Action SA Candy u ri tanihi vandla ra Action SA va lava ku lunghisa tiko u kombile vahlampfa ku va va tlhelela ematikweni ya vona va sala na va lulamisa xiyimo xa tiko vandla ri lava ku vuyisela ikhonomi ya swiphaza mavokweni ya vaakatiko va Afrika-Dzonga va ri vahlampfa a va ringanelanga ku va va tlhakisa ikhonomi ya swiphaza sweswi ku tele vahlampfa eka swiphaza swa ku tala swinene ngopfu loko kha ri langutisa eka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga lava onaka swiphaza ta tsundzuka Candy Tsamandebele un'wana wa khale ka xirho xa vandla ra ANC kambe ka siku ra tolo leyi nga vea a hi n'wi vona ka swiyenge swa mabulu a kha a kombisa timhaka ta ku teka xiboho xa ku tsutsumela ka vandla ra Action SA ko kwala xifundzenikulu xa Limpopo laha a nga xirho
1: u nga ku ta vuya kahlekahle hala ka tipolitiki ya lavani kahlekahle ku na vanhu van'wana lava believer ku loko munhu o fika ka vandla ro karhi u nga ku a nga hetelela a tisa ku cinca ka vandla ro karhi like vo Papa Pin loko hi langutisa mavandla van'wana lava nga ma joyina swi ta kuva hi nga ku vandla leriya ri le ku chuhiseni swinene na vandla leriya ruling party laha tikweni ra Afrika-Dzonga loko veka ri hi langutisa swinene kasi loko hi ya mahlweni kahle mukhomixinara wa maphorisa wa khomela Puleng Dimpale u endzerile ndhawu ya Mozel Bay nhlekani wa tolo eka rendzo ra Dimpale a ri landza madzolonga lawa ya nga kona eka swihehle kwala xikarhi ka vhiki maphorisa ya tiyisise leswaku vanhu vanharhu va dlayiwile eka madzolonga lawaya lava va nga dlayiwa i vaaki va Mozambique va 27 wa malembe hi vukhale lava vulaka leswaku ri va dlayiwe xikankwalaya na Hlamula a nga hetela va kha dlayiwa kona se a va vhakeleli ndhawu liya va va kha va vona ku kahlekahle xiyimo a xi ri njhani a ku va ku ri karhi ku endleka yini.
0: Alright, gaming social FM ka sipandla ra President Vanekia Mondlane ri tlangela siku ra vana tole tindhawini ta Maputo eMozambique Vanekia ori vana ivumundzuku bya tiko swi nga leswi va faneleke ku va tlangela vandla rakwe ri tshembisile vaaki va Maputo vumundzuku bya kahle loko va teka mfumo hi lembe ra 2024 tatana Vanekia u hehlile Mingiselo u hehlile vandla ra Ferlimo hikuva va yimele ti-vote kasi Mondlane ori economy ya Mozambique a yi tirhi kahle ala tlhelo vanhu va tsutsumela ematikweni ya le handle kwalaho ka vusweti so swin'wana swa mahungu leswi vaka hi khomela swona Mingiselo eka mixo wa siku ramuntlha eka nongonoko wa The Big Breakfast Zone
1: ya hi sweswo vhele swa mi khomela swona vhele ulangusa nkarhi wa kona
0: Mingiselo eka mixo wa siku ramuntlha eka nongonoko wa The Big Breakfast Zone
1: ya hi sweswo vhele swa mi khomela swona vhele ulangusa nkarhi wa kona 0655 swivula tsele swa ku tlhantsela timinetse va karhi kongoma.

ti khensile swinene ku seriwa nkarhi kusuka ka xipano xa BBZ mahungu ya awara ya nkombo eka Jisi FM rito ra rixaka mikiseri rixile.

xikolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana u nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ePhalaborwa hi kumeka dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi a Giyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe U nga durheli wo Tombstone T-Life Group yi ri kona lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli va kumeka njhelela edupeni Chisawuli opposite Chilidzini Hospital Pulukwani na le Solomon Day Kasi u nga va fonela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327 loko u lava ku kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla

0: Ndzawulo ya Dyondzo eka Xifundzankulu xa Limpopo va rhumerile vakamberi kusuka eka ndzawulo eka Xikolo xa le Henhla xa Ditlale Miso etindhawini ta Mankweng. Muchayeri a khomiwe hi ku chayela hi rivilo ra le henhla eka gondzo ra N1 lawani ya n'wana eka awara ya 8.
1: Services hi lahla mirhandzu wa wena hi ndlela ya xindzhuti. Plan A u joina hi R210, Plan B R220, Plan C R260, ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe. U 14 hi wena. Loko ri ka Plan A hi ku nyika R2100 ya grocery, Plan B R2200 ya grocery, Plan C hi famba na R2400 ya grocery. Eka tiplan hinkwato hi ku nyiketa na ATM ya R150. Hey, i society yi nga ku nyikaka mali handle ko langusa malembe. Loko ku nga lahli hina, eka Plan A hi ku nyika R4000, Plan B R4500, Plan C R5000. Hey, hi ri a hi langusi malembe. Kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Mukwakwayila, Salema, Jakanjaka, Tsanini, Makakapachi na le ka Maphale. Kasi hi ndlandlamuka siku na siku. Hi na ravirintshwa eka Skopo emceketa section, eka gondzo ra R81 na le Sikhosese Wholesale endaka magezi hardware na le Karisaba eKambako Village na le Taxi Rank Street ePenama eGapani eJoni hi kumeka extension 4 ePalamen Street opposite Botley Store kusona Ravi Ridge eIvory Park hi le extension 3 eFreedom Drive kusona Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Skadafi Winterfeld kusona le Maname Long Primary School. Tikele nhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyise Limpopo mahala vuxokoxoko 065 525 4253 kumben 074 751 4932. Armarubela Funeral Services, I take the chance. Eka tikhasimende ta Armarubela Funeral Services n'wina mi lavaka ku joyina mi lemukisiwa hi vukanganyisi lebyi endliwaka hi van'wana va khale ka vatirhi va hina. Mi nga pfumeli ku hakela xibukwana xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu a mi tela ekaya. Hakela ntsena etihofisini ta hina na le post office eGiyani na lomu mi dendelaka kona ntsena loko ku ri na mavaya. Armarubela Funeral Services, vikani vukanganyiseka 065 525 4253 kumbe 074 751 4932.
2: Madyandzope traditional hila Dr. Giligili beri nga fambukaka hi va ri kona.
3: Va pfuna eka ku susa swinyama, ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya, ku tshungula munhu wo hlangana nhloko, ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati nivusiku, ku simeka loko u nga kumi n'wana, ku biha minti, ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini, ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona, ku tshungula switshetshela, ku tshungula vana vo wa, ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula, ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati, swifula hi ku hambanana ka swona, ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba, ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri, ku pfula ma-business, ku pfula tilaki ta munhu, ku tshungula nyoko yo pfuretela, ku tshungula xilumi, ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva, ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back, ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair, va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi, ku pfula moya wo profeta, ku twasisa vun'anga, ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga, ku lula mpfuku, ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood, chukela, low blood na matihlo na swin'wana swo tala. Ku consulta i R500 nga va kumeka 079 968 9174. Madyandzope traditional healer Dr. Giligili, la va pfuna hi ku tshembeka.

ndzi khensile swinene ku seriwa nkarhi kusuka ka xipano xa BBZ Mahungu ya awara ya nhungu eka GCR FM rito ra rixaka mingisere rixile. Va ndzawulo ya dyondzo eka xifundzankulu xa Limpopo va rhumerile vakamberi kusuka eka ndzawulo ku ya eka xikolo xa le henhla xa Ditalimeso etindhawini ta Mankweng goza leri landzela swihehlo swa ku va swakudya exikolweni swi nga va swi ri na ku onhaka. Leswi swi landzela ku va mune wa vadyondzi va ta va yisiwile eka xibedhlele xa Mankweng hi musumbunuko endzhaku kombisa ku twa swivavi swo ka swi nga tolovelekanga. MEC Mavungu lero lera Makhanya u tlhela lemukisa vaaki ku ka va nga hangalasi mahungu lawa ya nga riki na ntiyiso loko vulavisisi byi ri karhi bya emahlweni. Mbulavuleri wa ndzawulo wa Mike.

0: Ya risimu ra kahle ri so kahle ka nkulu wa munhu laha nga endlela vurhongo lebyikulu kumba swinene Sam Sikiza Chauke kusuka le kaya ka maxobye le va ta kahle ka kwihina va ku yizo yizo I papa Hlawu Sikiza lavawani
1: papa the Gupta
0: yes I papa the Guptas
1: ya lava fana lava va tivekaka swinene ngopfu tani Sikiza Boys
0: ya a ku ri n'wanuna wo rhandza ti-brandwood loyiwani
1: ya ta tsundzuka ku ri a va ri mudyondzisi
0: professional a va ri mudyondzisi
1: all right gang ka moya wa vona u nga ya mahlweni wisa yikurula van'wani va mabulani ndlela ko khale langutisa ka timhaka ta loko se ku nghena ti-remix ta Xitsonga ku ze ku karata Donsa remix lavistar yisiwa ka vona musa risimulerei
0: yes risiwa ka vona vele ra Donsa
1: kahlekale ko khale hi langutisa muntu wa ka Sikiza ne munhu va xinghalani va ka vo Sam Sikiza ne
0: na vona na va Flora na va Mahovorolo na va Elias Chauke ya va hlayile
1: swinene ku ri muntu luwai muntu wa fana na wa ka dokotela Thomas
0: exactly yes wa fana ivile vo vaka Chauke
1: tlhela swi nga vula ku Chauke
0: nga na Xichaukani sikusekwahalaka va siya Chauke u ku siya Chauke mara
1: siya Chauke yi kona mani yi kona siya Chauke kambe ke munhu leyi nga hetelela ku dlula hi nga dlula ku bula yena ka xiyanimoya kumbe xa ni bula na yena i Hami Chauke lava ti-straight kwala tindlwini ta hina ta vuhaxi kwala se ni va na vona ya ka nongonoko wa ku fana na lowu hi ze hi burisana swinene ngopfu hi kha ri langutisa gondzo ra vona ra vunanga
0: ene Hami Chauke mukon'wana wa ka hina
1: ani
0: a wu teki kwele ka xigalo
1: u teki kohala ka kwini
0: a wu teki kwele kaya kwele mutini
1: ya va kumembirhi kwele watiminetse mikiseriswe kahle ka vona no ku twana lexi maka u tsakisa timhaka ta kwele ka ora ku ya telela ku ha swa tsakisa ku fana loko se
0: vula pfute
1: ande minkarhi ya ku tala vanhu va tala ku onha swilo loko se va hara ku chayiseni kambe leswileswi swi nga onhaki nge onhi khaya la ku chayisa hi to nandzikisa celebrate gossip kumbe xa ti-entertainment story sa khayisa vuyingiseri bya wena vuyingiserile ka ora ntsevu sweswi le ka ora ku ya telela ka ora ya nhongu njhe famba a ora nkaye mini morning life ta va yi kha yi tlhandlama na yiva ka kha yi khimeta kona Mr. X fambi ri xile
0: ya ku na xifanitana lexiya xa movie liya ya Karate Kids liya Jaden Smith xifanitana lexiya va hlamusela timhaka ta leswaku ri xi owna e restaurant ka malembe malama xi nge le ka wona xi ri tsana na xitetaniya la social media yi nge le ku tlhamukeni ku kasi hina lavakulu swi hi tsandza njhani ku veka hi endla swilo swa so and then n'wana tsanana so a kota ku owna restaurant u na ti-movie tifilimi swi ku taniya ka va kha va hlamala swinene va ku hayi va swi nyika kahle marito ya ku hlohletela ma kahle swinene
1: hola ni ke Mingiso sa fam ka mixo wa sukana namuntlha hi nga langutisela kahle meyara n'wana masipala wa Greater Giyala nga ta va kha vhakachela mindyangu leyi nga lahlekeriwa hi varhandziwa va vona lava nga hundzamisavi ndlela ya tihanyi swinene ngopfu va kombisa timhaka ta ka sukana namuntlha ta kota ku endzela etindhawu leti ta tale ka dzingidzingi ka sambu ta va kha endzela tindhawu letiya ta le ka xikokwani nakhola nga humelela mhaka wo biha kasi u ta tlhela endzela na tindhawu leti ta tale ka milinginisi I think ze vulavula yona mhaka leyi ya ka milinginisi so mhaka ya kahle swinene ngopfu tanihi meyara loko va teka magoza yo ya va kha va yi xavelela mindyangu leyi nga va yi kha yi lahlekeriwa hi varhandziwa wa vona lava varhandziwa wa vona va nga famba hi ndlela yin'wana yo ka yi nga tshamisekanga kumbexana ndlela ya ku vava swinene ngopfu lava nga ta va ri ka tindhawini ta le ka dzingidzingi va ta ka milinginisi va tlhela va kombisa timhaka ta ku no va ta ni le ka tindhawu leti ta te ka xikokwani eka mixo wa sukana namuntlha ku ya va khoma xikatla na ku va va kha va tiyisa eka mhaka ya ku biha swinene leyi va nga hlangana na yoho swi kahle swinene ngopfu tanihi loko ri murhangeri u tshunela kusuhani na vana va wena kumbexana vaaki loko swin'wana swi nga ri ku fambeni kahle hi nkarhi wolowo hi nga tshunela kusuhani na vaaki loko se hi lava ku va hi vhotela kumbexana loko se hi lava xinkwa kambe na loko swi bihini a hi vanele varhangeri lavanene i mhaka yin'wana yo tsakisa swinene
0: as a kid vele loko langutisa la Taylor he used to send Justin Bieber freestyle hoping to get a co-sign tightly did know that she need a co-signing from the anyone cause her name Taylor is gonna be a big deal with the industry about 15 years later she won a multiple Grammys and global award sometimes just got to believe at yourself you can achieve the most lavulaka leswaku ri Taylor vele xilo xa ha ri tsanana swinene ka ri malembe lama 15 years xivi xi karhi xi tsakela ku va xi yimbelela na va Justin Bieber the way leswi va Justin Bieber va yimbelelisaka xiswona xi kha xi n'wi sendela ti-audio ta yena ti kha xi freestyle and then ka ku endla sweswo xivi kha xi wina kahle masagwadi ya ku tlahlayanyana lavulaka leswaku ri munhu u fanele a ti tshemba kahle ku swilo impela swi ta va swi karhi swi humelela
1: alright congratulations to zincumalo celebrate New York Spotify Billboard i mhaka yin'wana ya kahle swinene ngopfu mani tombile yi le ku tirheni kahle swinene ngopfu mani leyi tivekaka swinene ngopfu tanihi izincumalo loko se kuma vele uri ka atimaka letia mixer ta Spotify Billboard etimaka le tren kahle swi tane ngopfu South African Amapiano Stars ingomale has continued to celebrate her growing international success after unveiling a Spotify Equal Africa Billboard Future in New York City. The singer recently took to X to share a photo of the large billboard confirming the achievement with excitement as she wrote, "It's not all. It's not all. We own Billboard in New York." So imaka ngwana kahle swi tane ngopfu man. Loko ngi bona ka the Billboard at ndawu leti ta le New York man, wa bo swi manje no ka famba Mr. X ndawu leti ta le America ni ku bona ka Billboard in Mr. X. So look achievement swi tane ngopfu kumbe xa imaka ngwana kahle swi tane ngopfu international le nga ku endleni. Leswi wa ka swi nghenisa na mali ya ku tala swi tane ngopfu ka nkarhi wa swisho.
0: Loko ha balabula leswi swa ku nghenisa mali ya ku tala vele, Queen Makhadzi just lose 1 million sub on subscription on YouTube. Leswi vula ku ri ka social media la vanhu vele ku endleni ka mali yo tala swinene la loko se u fikisi na ti 1 billion subscription se swi ta vula ku ri hayi se swilo swi va
1: kahle
0: ngopfu mani swi va swi kha swi famba kahle hi ndlela leyo ka se swi kahle leswaku loko se vaseketeri va kha va ku seketela hi ndlela leyi va fikisa na ti 1 billion swi kahle leswaku va kha va tsakisa va endlela leswinene.
1: All right, ke Oskita reflects on other of Kemamba owner. The owner belongs to all of us. Kambe ke ku na munhu wo fana Oskido komisa timhaka ta ka yi khona mata ku na mhaka leyi va lavaka ku ta yi sungula ku la ta yi endla leyo teka vana lava vonaka nga kumbela va na talenta swinene ngopfu mani va va endlela studio va va xavela equipment lava nga ta va kha va endla xikolo xa vana lavatsongo lava nga ta va kha va dyondzisiwa kona
0: and i mihleketo ya kahle swinene yaleyo especially loko ku hetelela va kha va va dyondzisa kahle ku kwaito yi sungule kwihi swi endlisa kwini kumbexana van'wani vana va nga ha swi kotaka ku vuya kahle va ba kwaito yi fana na nkarhi luwa wa khale phela kwaito yi nyamalarile
1: and loko va kha va langutisa vunanga lebyiya bya kwaito ne bya ha twala kahle swinene ngopfu
0: swinene kahle ngopfu kha hi tlanga risimu ra mduma silela kwalawani hi twa ku nandziha lawani byi twala kahle ngopfu mani.
1: All right ke so hi swo swi nga swi ya ku swi nga ku endlekeni vanhu va ku tala swinene ngopfu va nga ku tsakelela ka mihleketo leyi nga na yona munhu wo fana na Oskido ya ku va a ndla xikolo lexi nga ta va kha dyondzisa ku na vana va u tala ngopfu Mr. X laha handle lava nga na titalenta ne kuma ku a va ha swi tivi va fanele va va phisiwa njhani titalenta ta vona ku ya mahlo ngu vona n'wana u nyikiwini ku yimbelela n'wana leyi wa swi kota ku nghena studio a ndla ti-beat mara mi kuma ku a nga na laha nga ta kona so va ri swi tava kha swi pfuna swinene ngopfu ku va kha va discovera titalenta ta vana leti nga koho va hetelela va ti-shape a ti va kahle vana va hetelela va va na mundzuku bya kahle ku na vana vo tala ngopfu
0: ene n'wana loko a ha ri tsanana milambya n'wana wa byariwa n'wana kahlekahle a ri tsanana loko u kuma ku maybe xi na vo ma 12 years wa swi dyondzisa ku MC byi endlisiwa leswi vuhaxi swi endlisiwa leswi wa kuma ku ri seni na wena papa kona loko kumbexana wena vatswari va ko loko va nga ha ri kona xi sala xi nga hlupheki xi va xi ri na tinyiko to hlayanyana mavona
1: i swo sweswo swa kahle swinene ngopfu vana va hina hi va hi kha hi va langutisa loko n'wana wa kula n'wi langutisa n'wana loko u rhandza yini ande a hi tidyondzisani ku sapota vana ka swiene
0: hi nga va chuzele ti-career
1: loko ku ri n'wana masiva loko xikolo xi huma loko heta ku va busy va tsutsumela bolweni tshikeka ku a nga tshami na la kaya man kumbexana
0: swiene bolo yi kahle ngopfu yi na mali
1: nestisi i loyi wana ta ka wena ku Sterling Afrika-Dzonga ndaka nhlokomhaka yi kona topic ya siku hi va hi kha hi hetselela ri xile mingiseri se ha chayisa na Mr. X
0: kahle kahle.

0: Yeah, risimu ra kahle swinene so kahle ka Edward Mabasa na Majanguza Band ni nga twa kahle part 4 album ya kona itiwe Chacha Khomba hi ku tengela risimu ra kahle swinene hi famba naye kusuka le kaya Jerome Kamavambe mulangetela vurongolo byikulukumba swinene
1: e nga kuma ya vona va nga ya mahlweni wisa hi Kroll Africa Dzonga ri kha ri bisa sweswi Mr. S ku ri mataku xava kha va ka hi khona man nkulungwani wa Dzonga hi famba naye hi vuyisa mati man
0: hi kha hi ku jika na varo
1: hi vuyisa wusa bya dine
0: hi kha hi jika na vona hala ka va mlamza hala
1: ya mara xiyimo xa lovola Mr. X xi kahle swinene ngopfu.

0: xikahle swinene because swa tifata nse tswa hlupa u switivi ku mundzuku ri ya xisa ku yini siku rhanga ti ya ri tshuki a hi valovoleni vanhu
1: a hi la nga ta vala nkateko a yi taka hi mehe kumbe xani Mr X a wu lovoriwile
0: xikahlekahle
1: vatswari va yena va na nkateko hi va ta dya xihuma Afrika-Dzonga 46 after 8 o'clock on the dot Afrika-Dzonga cancer swinene ngopfu tiriki lowu nilikuna kambe ni fa tlhakamaka swichavela ntsena leswaku mangu xitalo ta va ri kho le ka wara ya nkaya leyi vaka kha yi khipeta kona nokonoko wa mid morning life tala leswi vingisana u ta va u ri kho vhele eka mixo wa siku ra namuntlha xikan'we kan'we Mr X tsutsumela kahle eka nhlokomhaka ya siku yi tshamisa ku yini nhlokomhaka siku
0: ya ka nhlokomhaka siku ra namuntlha vhele hi vulatsela leswaku ri xana loko munghana wa wena a ri loko munghana wa wena ku ri na munhu loyi a lwaka na yena kumbe ku holova wa nghenelela wena na u sungula ku zonda loyi a lwaka na yena ke naswona hikokwalaho ka yini if wa swi endla ya
1: ya swo mina na n'wina Mr X hi ri tichomi
0: ku ku hospotala
1: ni nga hlamulana lungile ka malefane hi swona mina ni fanele ni nga hlamulana lungile
0: kumbexana leswi swo mi kuma ku mina sweswiwani ni zonda X ya mina ivi ni hotspota munhu wa mina ku yi zonda X ya mina ni kha a yi kha yi nga tivi chumu loko munghana wa wena holova na wun'wanyana na wena wa nghenelela u n'wi zonda ke loko ku ri ku wa swi endla sweswo u swi endla hikokwala ka yini
1: olright le ka nambana 060 8 7 5 9 4 2 ku na mingiseri la
0: i mi tekile mi le moyeni mi le moyeni va mikerile
2: aemiukeeriniepfukeleminjhaningo
0: vona
2: ma ni nghenelela ni hotspotini a na loko se va ta hlamulana va nge ni byeli ku se va hlamulana
1: and a mi wife a mi hotspot munhu
2: hayi
1: yena wa yi fami se mara se munghana wa n'we u ta swi tekisa ku yini a ni i ta swi tekisa ku yini loko n'we mi kha mi hlekelela na enemy ya yena mimenemene n'wina
0: mi xikala matlhelo
1: ikomaa hlayiseka wa ni timina sweswi
2: nantswa
0: vanhu va tima ka hari hava ku za wetsena
1: kondza ka mrexa
0: wa tswa ka black bone kese swinele ya vakana fambisa sweswo vhele ndlela leyo ka 060 8 7 5 9 4 2 mo teka lamaka hari xile bibiza kuna mikerini
1: good morning epfukeninjhani
3: hayi sungule mlandzu a hi swivambirhi hinkwenu
1: eko
3: swa munghana wa mina a ni ngheneleli
1: ikokwalaho ka yini
3: swi ta ni siya moyeni hi mhaka ku ku va holovela yini phela a ni swi tivi
0: a hi nge va ta va ta mi byela ku va holovela yini
3: a hambi vo ni byela ni nga n'wi hlamuseta munghana wa mina ku ku va ni pfuxelana na lavaya a hi xihoxo
1: se
3: loko se ho nghenelela hi ri vambirhi swi endla ngaku hi yo sikima hi munhu luya
1: se loko munghana wa n'wina wa mi kuma mi tshame na munhu loyi mi kumaku i enemy ya yena loko a fika n'we mi ndlayini masuka mi landza munghana wa n'wina mi n'wi tshikisa sweswi ya luya
3: hayi mina ni ku ku ni va kuma mi no va kuma ni swi vona swa ku loyi chomi ya mina va le ku buleni hayi ni swi teka hi moya wa kahle
0: hayi no khesa swinene le mitwini
3: hi papa hlongwana vanhu mpela makhani wa tavhela
0: khesa swinene kokwani swono
1: eka nomphelani leyi halakha va thoni wa ka khosakambe
0: halakha va tirikulori
1: ya hi le ka 060 8 7 5 9 4 2
0: mi le moyeni ma mikerile
1: bibizat
4: mjana
0: hi kona mnjhani
4: hi pfukile man
0: Mike November CM
4: Mike November CM kwala van loksheni
0: ni ku twa kahle bra ya mina
4: namuntlha ni mukume
0: ni tshame na jara va laha mbyala
4: mirine jara valandza
1: a ni vuli mina
4: ma xi tiva xivhenda na
1: a ni xi tivi
4: a u ta mi dyondzisa Mr X
0: ni rivela na ha xi tivi man
4: Mr X yena a ni dyondzisaka Xitsonga
0: kahle kahle
4: ngopfu sweswi na xivulavula swinene
0: mi ri yini ka nhlokomhaka
4: hey
0: nhlokomhaka mi ri yini ka yona
4: ka nhloko ya mhaka hayi mina a ni ngheneleli ka ta vambirhi n'wana na un'wana u ta yimela timhaka ta yena
0: hambi mina no ta ni fika ni ku hayi joe u ri 1 2 3 a mi nge tingheni mi ya yima na joe
4: e-e ni nge yimi na joe ende joe hi yena a nga ta sungula timhaka teto ta yena unless loko va vavisana ni ta nghenelela hi ku a ni lava ku ri va vavisana
0: ni mi twa kahle kusuka lavu 1 laha
4: ma swi vona
0: ni ri vo nga manda va va na duva lavudi
4: hayi na nenge va dova na duva lavudi
0: nda va rumelisa vothe
4: va rumelisa la ku tshampiriri
0: ya ndo livonga manda ya va fambisa xisweswo
5: vhela valandza na buti mina hi pfukile mani unu ka mi nikisa black 3 mina a ni ngheneleli timhaka ta vambirhi hambi ku ri kule kwala kaya a ni ngheneleli na va hlamula ivi ni va tshekiwa ni swi tivi loyi nga ta hlangana kona ku ta va njhani inkomu
6: jeki majaha ra mulambya a ni ngheneleli mina a ni nghenehelo a ni zi ni nghenelela a ni ngheneleli nix ri kaka ro bava na marhanga emtindhambi ni kwala xivulana eka gongwangwa
7: rixile mulambya na buti wa mina kwala xitikini mi nga hlamali voice ni wu khoma hi mukhuhlwani na yi twa nhlokomhaka mina a ni ngheneleli ka sweswo hi mhaka ku loko no nghenelela loko se va hlangana mina va nge he ni byeli ni nge he swi tivi ku se va hlanganini se ku ya sala mina ni nga ha ri kahle ma swi vona se a ni ngheneleli ya vambirhi i ya vambirhi a ni ngheneleli kwalano i mavonelo ya mama Albi kwala ka xikukwana inkomu
1: alright 060 W875 942 ku na mi ngiseri laniwami so alright va balekile ni teka nkandziyiso le alright 060 W875 942 ku na mi ngiseri la
0: mi le moyeni moye miteka mi mitekile
8: hey minjhano
0: hi kona hi nga vona
8: hi pfukile mani ngheni helo a ni pfumeli ku hotspotiwa hi munhu
0: mi yimela xitori xa n'wina
8: hi ku lava nga ta hlangana kona mi yise hi nto yini
0: mi ta tivona
8: ku vava hikuva ni hi ta lava ku loko se va ya hlangana va tlhela va mi pfumela ku ha se hi hlanganile va swi vona ku ni ta twa ku vava ngo loko se ni va ya hlangana mi ni nga ha swi tivangi ku va hlangani njhani a ni ngheni ndhawu sweswi va nga swi sungurisa swona va ta tlhela va swi hetisa swona
1: amitwile
8: hi
1: sweswona sweswo radio khensa swinene ngopfu la kandziyiso Mr X ka 060 W875 942 lavenda la
9: jara va landza na Mr X hayi moya ni mi byela hayi a ni ngheneleli mina sweswo hambi wo va hi ri tichomi kanjhani mani u ni nyika xin'wana na xin'wana leya swo loko u holova na munhu ku na mina ni fanele ni nga n'wi hlamuli hi a ni nge swi koti loko wena ya n'wi hlamula ivi na mina ni n'wi hlamula ni tirha hi wena musi and na byongo bya mina swi vula ku byi le ndzeni ka wena xin'wana na xin'wana xi le ka wena hayi nkarhi wolowo vahaxi vambirhi ni tlhela ni sikima ya luya va nga holova a ni vona ni ri na yena wi wini ndhawu ta ka vona ni ku he munghana a ni khapa bra mina njhani njhani njhani njhani a ni khumbi na ku ku yini ene na loko ni ri na luya a ni vulavuli luya hi bula ta hina ene na luya a nga ni rhumi ku famba n'wi byela ku hawayi kahle kahle hi nga yi vulavuli mhaka leyi a swi lavi mina swa vona va ri two mi loko ni nghena ka yena hi kombela mati ni kombela mati ni kombela swo pfuniwa ni kombela ku pfuniwa a ni katsi luya na yaluya a nga katsi mina hi ku ni ta n'wi hlamula rito ra ku lexi xi mi holovisaka a ni xi tivi mina ni endlaku vumunhu byi vuya vanhwini mataleni mina a hi xumeni va ha xi vambirhi
10: ahe va landza na dikijelo na hi pfukini timhaka ta munhu un'wana a ti lava ku byela munhu un'wana ku sweswi ti yimeli ku mhelelana a hi hlamulani swi endla yini sweswo na mi ngo hlamulana kunene mi ya hlamulana hi loko ku humelele yini hi loko ku fe munhu na mi nga ta nghenelana nghenelanani mi tlhela mi hlamulana loko mi hlangana ndleleni swi nga rhekhodiwi ka munhu un'wana i mhani mo huri kwala ka mabuku kokwana wa dyono na ku tlula dangow
1: teka lava hi famba Mr X ku ri va hetelela
0: hi mi tekemile moyeni hi famba ha famba hina
11: xikeso ku swinene ku amukeriwa mpfukini jara va
0: landzaswinene ku n'wina
11: mpfukini brami a musukela ka zingzing
1: okay brami
11: ya i ku ri kahlehle hanya leswi u yi kotisaka swona i nga byeletiriwa u fanele ni nghenelela swin'wanyana wena hanya leswi u kotaka lesa swona loko ku ri ku ri luya ku byeli swin'wana a ku yena na luya a li va hambane swikwini u ye ku hlangana na yena hanya leswi u hanyisaka swona ma twisisa
0: twa kahle
11: hanyaaka zi nghenelela
0: ya ya khesi swinene
11: hlayisekani xitiini
0: dankei
1: khesa swinene ngopfu la ka dzingidzingi la
11: komu
1: pfuka swinene ngopfu ma
0: ya se hi fane se yi huma manje a hina hi rimini ya hina ndzima ya vonakala u
1: loko swi loko mhaka yi ri so Mr X yi huma njhani
0: mhaka yi ri so munhu u fanele dyondza ku tiyimela
1: ya timhaka to fanele i hotspotiwa Mr X
0: titirhi titirhi na nyana because va ta va ku siya siku rin'wana a ni swi fanele leswa swi mi kuma ku vanhu va rhandzana kahle and then mi twa ku veveve va holovinyana vo famba swidumisa swi dumisa mindukutlhoya va vona va ri swilo
1: tlhava byala luya ku a nga ha hleleli ka munhu luya a nga ku rhandzi milambya
0: ma swi vona se munhu un'wana na un'wana a ku dyondza ku tiyimela xitori xa yena kahle kahle
1: Afrika-Dzonga i vula swona Mr X ya i vula swona Mr X leswaku a yi khona mindzuku ra vumune namuntlha i ra vunharhu mi ngiseri hlangana kahle ka siku ra mindzuku vhika hi hlweli ku famba
0: mpfune
1: mindzuku
0: hi tlhelela ka weekend futhe futhe onge hi ngo tlhe hi tlhelela ku hala hi ri
1: kompfune mindzuku

0: MEC mavungu lero le ramakhanya u tlhela lemukisa vaaki ku ka va nga hangalasi mahungu lava nga riki na ntiyiso loko vulavisisi byi ri karhi bya ya mahlweni. Mulavuleri wa ndzawulo ka xifundzankulu xa Limpopo Mike Maringa vula leswaku endzhaku ka mindzavisiso va ta teka magoza lawa ya nga fanela.
1: Tanihi ndzawulo ya dyondzo exifundzheni xa Limpopo, hi nga tiyisisa leswaku vana va mune lava va yisiwe exibedhlele ku ya kamberiwa endzhaku loko va dye swakudya leswi a swi ehleketeriwaku swi nga va swi onhakile kumbe ku vaviseka va humile exibedhlele hi vumune bya vona va tlhelele exikolweni. Hi kombela mavandla ya tipolitiki na swiyenge swin'wana swo hambanahambana ku va nga teki mhaka leyi va ya endla mhaka ya xipolitiki. Vana va hina va nga kavanyetiwi va le ku tsaleni eka lowu nkarhi va le xikarhi ka swikambelo swa xikarhi ka lembe. Ndzawulo ya rihanyo hi yona yi nga ta hi nyika vuxokoxoko mayelana na leswi va swi dyeke.
0: Muchayeri wa malembe ya 28 vukhale u khomiwile milandzu yo hlaya endzhaku ka ku kumeka chela hi rivilo ra le henhla eka gondzo ra N1 leswi landzela mapfhumba ya maphorisa ya le magondzweni lawa nga va kona ekusuhi na ndhawu ya makete. Muchayeri u tsandzekile ku landzelela swikoweto loko a ta va yimisiwile. Muchayeri u khomiwile na ku yisiwa ka maphorisa ya Polokwane.
2: Stop when instructed by law enforcement and remember, every kilometer over the limit increases your risk. Drive responsibly. Respect the law. Save lives. For inquiries, contact Mashudu Mabata, Departmental Spokesperson, or Chipua Dari, MEC Media Liaison, issued by the Limpopo Department of Transport and Community Safety.
0: President Cyril Ramaphosa u vula leswaku mfumo wu karhi ku votana ndlela ya ku va va ololoxa mintlhontlho loko ku langutiwa eka tlhelo ra vahlampfa lava nga laha tikweni. President u vula leswaku munhu un'wana na un'wana laha nga laha tikweni u fanele ku va hlonipha milawu ya tiko kun'we na ku lemukisa vaaki ku va va fambela ekule na mhaka ya mihlaselo ya tinxaka hambi ku ri mhaka ya madzolonga.
3: We work to build a safer, more stable and more prosperous society, we do need to address the challenge of migration. When it is well managed and regulated, migration can help to drive economic growth and opportunity for all. However, we need to deal with
0: rero hungu ri fikise makumu na mahungu ya awara ya nkaye ku tlhelebelele ka hungu leri fambake mahlweni ka awara leyi. Vandla ra umkhonto wesizwe party MKP ku komisa ri kombisa ku ka ri nga yimi na ku va makaxule Ghana a ta rhangela ntshamo wa palamente loko ku langutiweka mhaka leyi khumbaka purasi ra presidency ri Ramaphosa ra Phalaphala. Yan'wana mahungu ni ta va nona eka awara ya 10:30 ku vilo ra nkaye. Tabia kahle na tinhloko makarishe.
4: Unga durele u Tombstone T-Life Group yiri kona. Lava iba endle va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansi hansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka. Tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli va kumeka njelele edrupeni Chisawuli opposite Chilidzeni Hospital Polokwane na le Solomon Day. Kasi u nga va fonela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika. Va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327. Loko u lava kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla. Gazankulu Traditional Shop leyi kumeka ePhalaborwa. Kasi vula ku valiwi Traditional Shop yi kumeka kwala Giyane laha hi xavisa swo fambisana na vun'anga, vaprofeta na tibishop. Hi xavisa beka mina, mthabalisinde, mabona, hozahoza, mrumelele, vulindlela, mpetswa, malamba ku phikwa, vuma, mkhanyakude, mbatapani, vula vahleka. Hi xavisa na vuhlalu, swingomani swo chaya, minceka na tinhlolo ta xavisiwa. Na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki, matlhari, matshuri, tijomela, tinjhovo, ti

0: Dyandzobe traditional healer Dr. Giligili beri nga fambukaka beri kona
1: va pfuneka ku susa swinyama ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya ku tshungula munhu wo hlangana nhloko ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati nivusiku ku simeka loko u nga kumi n'wana ku biha minti ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona ku tshungula switshetshela ku tshungula vana vo wa ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati swipfula hi ku hambana na ka swona ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula mabisinese ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyoko ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandzi wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga ku palula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand u nga va kumeka 079-968-9174 Madyandzobe traditional healer Dr. Giligili lava va pfuna hi ku tshembeka.

0: dumadwe gyan na malamlele na muntla naswona u ta va u karhi u hlayisa mari loko u karhi u aka tikumele la dumastir roof tile hi 99 rand 90 ha yin'we IBR 0.4x6 meters hi 399.90 fencing welded mesh 1.8 meters 100x100x30 meters yona yi endla 329.90 ha yin'we xana u nga va u lava xikweleti u nga kuma ku tlula 500,000 na Capitec vutisa kwala xitolo la duma where you save and score Capitec is an authorized credit provider an FSP initiation service fee naswona ku na swipimelo
1: ai kona mani va ku endless love i risimu ra kahle ekusuka kahle ka Luther Vandross n'wina va yingiseri va mina va ku rhandzeka ku ri Wednesday ya kahle swinene hi khe yi ku Woman Crush Wednesday the sun mchizele dona tinsimu letiwa a ni swi tiva ku ri swi ta va swi khe swi complimentana en'wina va yingiseri va mina ri xile Afrika-Dzonga ri xile na ku mamukela kusuka tindhawu ta ku hambanahambana loko va ku mi khe mi ni yingisela mi ri kona ni ta mi khe mi famba kahle na mina Marilyn wa ka xirendza hi ntombile ya ka mahumani leyiwani kusuka kahle tindhawu letiya ta ka bungeni ka xitachi mina ni khe ni huma kahle mutini wa ka Perita n'wina mi ni tiva kahle hi vito ra ntswalo yin'we n'wina va yingiseri va mina va ku rhandzeka otherwise ke ni rhandza mi ta ta khensa swinene eka xipani lexiya xa baby z ku va va ni serile nkarhi hi khensa swinene mani ku va mi ni serilerile nkarhi hi lunghile malifani hi ta va hi khe famba kahle na yena ku sukusela ka awara leyiwani hi nga ka yona ku nga awara ya nkaye keke gimeta kahle le ka awara liya ya 12 n'wina va yingiseri va mina va ku rhandzeka ni tsakisa hi maxelo ma kona a ku titimeli a ku hisi ya ha ri xi kahle ngopfu eka siku ra namuntlha n'wina va yingiseri va mina va ku rhandzeka a yini ni ya hi languta ku ri nongonoko wo tshamise ku yini eka mpundzu lowuwani 0608875942 inombora ya qingo leyi mina n'wi nga ta va ke famba kahle yo kasi 106.0 i gandla ti xihondzo le ka grand form u nga vayingiseri va mina va ku rhandzeka kasi ke www.gsrfm.co.za that's our audio streaming nga vayingiseri va hina va ku rhandzeka and then ke mi nga tlhe mi yi landzela kahle ka swiyenge swa mabulo Facebook page ya xitichi xikan'we na TikTok page ya xitichi at gsrfm nga vayingiseri va mina va ku rhandzeka and then ke a hi languteni ku nongonoko u tshamise ku yini ka siku ra namuntlha a wo ri yo sungula hi ta va hi khe hi tiphina kahle hi ti-top stories hi nghena kahle ka wara ya vumbirhi exactly quarter past 10 hi ta va khe hi kuma kahle nhlokomhaka n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka 10 to 11 hi ta va khe hi tiphina kahle hi timhaka letiya ta ku va hi ya kuma kahle risimu ra siku eka siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi balekisa sweswo ya ha kuma kahle hina ya ka awara liya ya 10 n'wina vayingiseri va mina va

tsandeka ita ba ke famzana kahle namuntla eh nasesikhanyisa ngona bayiseri ba mina ba kurandeka ene ni balekisa sweswo ta kuma kahle exphemulation xa ti birthday wishes loko ko fika kungavi na ku cinca exikarhini ka nongonoko hi 11:30 otherwise ke mina na n'wina ti va khe dipinisa sweswo hashtag eka mani na mani leyi nga le ku fambeni kahle na hina eka mpfuni ra siku ra namuntlha ni kene ku xandla endleni ka xin'wanyana hi xandla lamike mi tiphina kahle na mina entombi ya ka Mahumani nongonoko wa mid morning life kwale ka station xa n'wini xa xirhandzo xa GCRFM the voice of the nation a hi languteni ku yi nghena kahle na vomani hi khe ku woman crush wednesday eka siku ra namuntlha hashtag eka munhu wa ku fana na elsmilan tindhawini ta ka makoxa ni mana kahle munhu wa ku fana na akani josi ka makamu ka bungeni emasekweni le manyunyu le a tlhava goza hashtag emkhaya kasi ni mana kahle munhu wa ku fana na chilidzi mama mukenso va ku good morning emarilyn woman crush wednesday ni nika kahle vinyi va n'hweti ku nga vana sesi elsmilan ka makoxa sesimhaka mama xikhaviso esifasonke vanhu lavawani a va crushiwa kahle hi chilidzi mama mukenso kenso swinene laha ka asunset villa amalonga kasi ke ni balekisa sweswo mina ntombi ya ka Mahumani ni vona kahle mama albi hashtag eka n'wina tsikani filimon bamandla ni vuyelela eka n'wina hi leswiya ni vona kahle sesatobuwani defini ramiyada hashtag eka n'wina tindhawini tele ilim empeni mi vona siku ra kahle kasi ke ni vona kahle masungule constance hashtag eka n'wina kasi ni vona kahle munhu wa ku fana na engeta baloyi ni mi vona kahle kwalani kasi ke ni vona kahle munhu wa ku fana na man julia eka rimbambu ra ka mageza eka gan section f mi va na siku ra kahle ni balekisa sweswo mina ntombi ya ka Mahumani ndzi tsuma kahle na languta kahle eka whatsapp ya station ku ri hi famba kahle na vomani eka mpundu wa siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina ni kene ku hashtag eka vanhu lava hi nga le ku fambeni kahle na vona hi sayiti leriya ra whatsapp n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka hi leswiya ni vona kahle kokwani wa dion mi vona siku ra kahle hashtag eka munhu wa ku fana na alright nde va xisati then khomela woman crush wednesday eka manantalo laha ka gym laya va na siku ra kahle ni balekisa sweswo ni ya languta kahle eka TikTok ni languta ku ri ni le ku fambeni kahle na vomani n'wina vayingiseri va mina va kurhandzeka humble mujalifa hashtag eka wena midas mshengu hashtag eka n'wina esaki javulani hashtag eka n'wina va ri kona le bedford view le hashtag eka n'wina kaya ku ri ka jim galalom jay kuli hashtag eka n'wina va na siku ra kahle kambe ke ni kheni ku xandla endleni ka xin'wanyana xandla ka vamhana yena na vabotwani lava nga le ku yingiseleni kahle hi sayiti leriya ra 106.0 eka radio vona siku ra kahle otherwise ke lava nga le ka xifamba xa mani na mani xikomba ximpfuni ximikatekisa ku navela ka timbilu ta n'wina ku hi ku ya humelela tidrayiva ta hina ta swibazana mi va na siku ra kahle ni nga rivali ku va ni kheni hi xitekisa hinkwavo ti-associations na ti-taxi patrols mi va na siku ra kahle xikan'we kan'we na ti-q marshals ta hina mi va na siku ra kahle van'wa ximahusa hi mi rhandza swi suka timbilwini ta hina na n'wina mi va na siku ra kahle hi leswi a ndzi tsumisa sweswo mina ntombi ya ka Mahumani hi ya languta ku ri le ku fambeni kahle na vomani hi sayiti leriya ra 106 ku ya mahlweni hashtag eka vanhu lava tirhaka kahle etixopeni siku ra n'wina ri saseki profita namuntlha hi hindi ya tolo otherwise ke va mi tipa vanhu valava especially n'wina mi tirhaka hi ti-commission na n'wina mi tirhaka kahle hi ti-tips lava tirhaka kahle ma-restaurant hashtag eka n'wina lava nga le ti-saloon hi mi rhandza swisuka timbilwini ta hina it's only 29 n'wina va yi rhandzeka loko hi kuma haku hi joyina mi endle swona leswi mina ni nga ta mi tshembisa swona i ku ri ni ta pfuka ni nga mi dyisangi matlhanhla leon rich a ku ri best rock hi ndlela yaleyo stock on you n'wina vayingiseri va mina va ku morning.

old schools in Nelson Mandela Metro, they said kore part of Batman district bapfarini kokwalo ka the heavy rain nguna bangisiri vana vakurandeka na rising risk of flooding etindawini leta ta the surrounding area ya vona tanihileswi a khe kombisato makata kuri ka ha ri na maxelo mo biha nguna vayingiseri va mina va kurhandzeka a yeneni mahlweni va hi khe ya languta kahle leti ti va ku ti khe ti ba ka huwa kwala tikweni ra hina police have arrested a 23-year-old suspect connected with the death of a teenager in Mozzel Bay in Western Cape. N'wana loyi a tivekaka tanihi Nhlamulo Sambo u hundze emisaveni endzhaku ka ku va a tlhaveteriwile a hundza emisaveni n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka va kombisa timhaka ta ku ri suspect yi khomiwile eka mpundu wa siku ra namuntlha kasi loko ya languta kahle xitori lexiya xi nga le ku developeni xa xa ku hundza emisaveni ka n'wana wa hina loyi a tivekaka tanihi Nhlamulo Sambo ku na maheveheve lama va hlamuseta ku timhaka ta ku ri i ti-false allegations lava kombisaka timhaka ta ku ri boti u tlhaveteriwile kumbexani va n'wi kume a ri ku yiveni n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka va ya mahlweni va kombisa timhaka ta ku ri statement lexiya a xi humesiwangi hi press ya SAPS and again ku ku rhula hi languta kahle va khe va ku ri all of us all in ri ka wu fela or ka wu fela a days ago ku lo sala ntsene nhungu wa masiku ku va ku ya tlanga kahle FIFA World Cup n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka vanhu vo tala va swi bele mavoko tanihileswiya Jimbo's majita mahina xipano lexi xa vafana va hlamuza timhaka ta ku ri hayi kona va fikile le ku nga ta va ku ri na ti-game letiya n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka otherwise ke hi va hi khe hi swi bela mavoko hi yisa sweswo mahlweni loko hi kumaka ku hi joyina na mamukela kusuka ka tindhawu ta ku hambanahambana lomu mbaku mukhemeni yingisela mi ri kona n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka va hlamuzeta timhaka ta ku ri okay kuna another story a developing story n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka kwale etindhawini ta Western Cape va ri andzhaka ka ku hundza emisaveni kumbe andzhaka ka ku va ku dlayiwe ku dlayiwile kumbexani ku kumeke ntsumbu wa Nhlamulo a hundze emisaveni va kombise timhaka ta ku ri ku na vanhu vanharhu again lava va nga kumeka va hundzile emisaveni n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka during the violence and then va hlamusete timhaka ta ku ri and a ku siza ku va na vanhu lava va nga khomiwa handle ka luya wa 23-year-old a nga khomiwa as a suspect n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka hi yisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka va kombise timhaka ta ku ri ku na mikhukhu leyi nga tikuma yi tshwile hikokwalaho ka ku hlomuleriwa kumbexani ku koneketiwa ka gezi lero ka ri nga ri ku anawini n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka because a va ri ku neni ka ti-investigation etindhawini letiya ta doroba ra Johannesburg n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka kasi loko ya hisa sweswo mahlweni va kombise timhaka ta ku ri High Court in Johannesburg is expected to deliver a judgment in the Unsindiso building fire case leyi nga va kona hi ra vunharhu kumbe leyi nga va kona eka siku ra wavunharhu n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka n'wina ra otherwise hisa kahle mahlweni ya languta kahle timhaka ta le court va ri ku ta va na a new witness loko yi nga ta va yi khe yi stenda le ka Madlanga Commission ka siku ra namuntlha leyi nga ta va yi khe yi testify about a port Shepstone cocaine theft n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka Madlanga Commission ya ha ri ku yiseni amahlweni n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka maxelo mo biha ma ha ri kona etindhawini ta George na tin'wani ta tindhawu ta Western Cape n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka vanhu va le ku ejiweni kahle swinene ka ku va va khe va khe va tekela nhlokweni kumbexani va khe va tshama va vambe ngoma n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka kasi lavaya va disaster management va ha ya mahlweni va khe va pfuna vanhu lava nga lahlekeriwa hi makaya etindhawini tona tetetiya ta ti-Western Cape n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka alright na Eastern Cape yi va yi khe yi wela kona kasi loko hi languta timhaka ta maxelo va kombisa timhaka ta ku ri ku na an extra warning etindhawini ta Eastern Cape hi timhaka ta maxelo mo biha n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka xifundzankulu xa Mpumalanga na vona va le ku voniweni ka ku va va khe va papalata ku va khe va tirhisa site leri ra Witbank hikokwalaho ka ku va ku ri na nkungwa ngopfu loko ka ha ri mpundu n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka otherwise ke letiwa hi leti mina a ni mukhomele tona en'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka kasi Uganda va kombise timhaka ta ku ri va kume 6 more cases ta Ebola n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka ri tsundzukani Ebola hi le ku hlaseleni swinene ngopfungopfu exifundzeni kumbexani ngopfungopfu etikweni leriya ra DRC n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka mina na n'wina hi ta va hi khe hi hambanyisa sweswo to tala kumbe mahungu mo hlaya kumbe mo tala mi ta va mi khe ma kuma kahle eka mahungu ya awara ya khume kusuka kahle ka Department of News la nga ta kuma kahle

0: Malamlele namuntlha naswona u ta va u karhi u hlayisa mali loko u karhi u aka tikumelela Duma Steel Roof Tile hi 99 rand 90 ha yin'we IBR 0.4 by 6 meters i 399.90 fencing welded mesh 1.8 meters 100 by 100 by 30 meters yona yi endla 329.90 ha yin'we xana u nga va u lava xikweleti u nga kuma ku tlula 500,000 na Capitec vutisa kwala xitolo la duma where you save and score Capitec is an authorized credit provider an FSP initiation service fee naswona ku na swipimelo
1: ndzi khensile swinene ku seriwa nkarhi mahungu ya awara ya khume ka Jisr FM rito ra rixaka mingiseri rixile va nhlangano wa vamanana eka vandla ra African National Congress va veke murhangeri wa leki CCC Tholashe eka masiku ya ku wisa leswi landzelaka ku va ti vonakarisile mahlweni ka komiti ya ku tshinya ya vandla matsalaninkulu eka leki ya vaxisati no Tholachaba u ta rhangela nhlangano ku fikelela magoza yo tshinya ku fikisa emakumu na vulavisisi vandla ra umkhonto wesizwe party MKP ku komisa ri kombisa ku ka ri nga yimi na ku va makaxule Ghana a langutiwe ku ta rhangela ntshamo wa palamente loko ku langutiweka mhaka ya purasi ra president ra Phalaphala Dr. John Hlophe u vula leswaku Ghana i munhu loyi a nga tshunelelana ngopfu na vandla ra Democratic Alliance kun'we na vandla ra African National Congress ANC ku komisa leswi nga endlaka leswaku vandla ra ANC ri va na xiave eka mbuyelo wa ntshamo.
2: And finality must be reached now. We need a leader who's fearlessly independent, who's decisive, a strong character, and who's political posture is progressive.
1: Ku languteka hungu rin'wana eka mahungu ya awara ya khume va ndzawulo ya dyondzo eka xifundzankulu xa Limpopo va rhumerile vakamberi kusuka eka ndzawulo ku eka xikolo xa le henhla xa Ditlalimiso lexi kumekaka etindhawini ta Mankweng goza leri landzelaka swihehlo swa ku va swakudya exikolweni swi nga va swi ri na ku onhaka leswi landzelaka va mune wa vadyondzi va ta va yisiwile exibedhlele xa Mankweng emisumbunuko endzhaku kombisa ku twa swivavi swo ka swi nga tolovelekanga MEC mavungu lero lera makhanya u tlhela lemukisa vaaki ku ka va nga hangalasi mahungu lawa nga riki na ntiyiso loko vulavisisi byi ri karhi bya emahlweni mbulavuleri wa ndzawulo Mike Maringa vula leswaku endzhaku ka mindzavisiso va ta teka magoza lawa ya nga fanela
3: tanihi ndzawulo ya dyondzo exifundzeni xa Limpopo hi nga tiyisa leswaku vana va mune lava va hisiwe exibedhlele ku ya kamberiwa endzhaku loko va dya swakudya leswi a swi ehleketeriwa ku swi nga va swi onhakile kumbe ku vaviseka va humile exibedhlele vumune bya vona

0: SK mina bengisele bamina abakuranteka 060875942. It's only 17 minutes past 10 mitan khomela ekolo fika kungenelela swinwana swinwanyani nguna bengisele bamina abakuranteka namundla itaba kingena kahle kahle ko makaya bayikhethu ntsayitsunzikusana ibayikhele mukayile mukushana nguna bengisele bamina abakuranteka itaba ikhebula bula hi nhloko makaya ya kahle swinene nguna bengisele ya ka banwanyani ita fika yiba sensitive ne and then ka banwanyani ita fika yiba donzo mara yo fane hi tlobotsa nguna bengisele bamina abakuranteka loko motshuka mekandiane kumbe ku tlana namkondo kumbe ku tlana namlenge yes ku tlana namlenge na ti siblings swinga ha ku pusha to the extent ya ku u heta nkarhi wo leha u nga vulavuli na yena kumbe u nga tshama hansi u vulavula na yena u wa kombisa ti siblings ta wena ku ri hayi khona man leswi na leswiwani a swi ni khomangi kahle loko hiku swa ku tsanda u nga swindlisa kwini ku va u hanya u ya mahlweni 060875942 na bayingiseri va hina va kuranteka most of the time mi kuma ku vanhu va va nga ha hlamulani mi kuma ku hosi na ndlisana i ti-siblings va lavo ma 5 years vanhu va nga ha hlamulani hi loko se swindlise ku yini se xivutiso i ku loko ko va wena u tikuma u ri ka situation ya ku i holova kumbexani mi nga hlamulanangi kahle na ndlisani ya wena kumbe boti wa wena u nga yi ahlula njhani ende nakona loko hi ku wa ringeta ivi swi ku tsandza u nga yisa ku yini ku va u hanya u ya mahlweni 060875942 mingiseri wa mina mi le moyeni
1: eka Marilyn u pfukile
0: ni pfukini minjhani mani makhubs
1: ni pfukile
0: mm.
1: Mina hayi na swi kota ku handle situation lexi endlaku ni kota ku ni handle i ku na swi tiva ku masiku ya vanhu se makomini nga ku wa ha ti byela ku miyelela munhu nkarhi wolowu nga ta n'wi miyelela wona i ya twa ku a nga ha ri kona se ku ya va xilondzo xa vutomi se mina loko ni kwatisana na ti-siblings ta mina ni meka sure ku na va tshunelela hi lunghisa swilo leswi nga onhaka kona
0: ni mi kuma kahle
1: hi hanya vutomi byi ya mahlweni e a ni lavi munhu a famba ni a ni khome hi mbilu kumbe mina ni n'wi khome hi mbilu ni mavonelo ya mhani makhwele la wo duma la Giyani section F la inkulu
0: ni khense swinene
1: thank you
0: 060875942 na bayingiseri va mina va kurhandzeka hi twa hi n'wina a hine ni ya dyondza hi dyondzisana ka mpundu wa siku ra namuhla hi lemuka hi lemukisana mingiseri wa mina mi le moyeni
2: a xi ticini makarhi ma hlayiseka mixono
0: a kha ha hlayiseka n'wina ke
2: hi hlayiseke ku tlula ku hlayiseka pela ni vuyitweni mhaka hi leyiwani yo tika ya xidludla munhu loko ma vona mi n'wi kombisa swa vutomi a nga mi twisisi kumbe ku amukela marito ya n'wina a mi miyelela hi n'wi tshikile ma swi kota ku n'wi veka ampfhukeni loko a ta va a swi twisisini ku hanya i ta swi tiva ku miyelela munhu swi na nghozi hi mhaka ku lowu munhu luya i n'wi miyelelaku luya loko se siku rin'wana xikwembu xo n'wi teka a ka ha ri na lawa nga ta hlangana na yena mbulavula kumbe ku lunghisa leswi a swi mi hambanisile ka ntsongo ku mi nga ha vulavurisana swi na nkoka ku vulavula na munhu a ha hanya swi na nkoka ku rivalelana na makwenu loko mi tshame mi vavisana loko se swi tsandza sweswo mi n'wi vona ku ma n'wi fostela kambirhi ka nharhu a nga mi hlamuli u miyela ku we tlhelela ni ndhaku swi yo biha ntsena loko a miyela n'wina na n'wi mi miyela hi nkarhi wolowo mi n'wi hlayelela ka nharhu i va mi karhi mi swi vona ku loko ni ya ka yena a hi vulavuli mina na munhu loyiwani se a ndzhaka swona sweswo na xikwembu xi ya yima na n'wina a mi miyeleli ku ya endleka yini evuton'wini a rezi swi lava yena mara xa nkoka i nga holovi na munhu dyambu ri ze ri pela mi nga hlamulanangi hi leswi bibele yi lavaka swona sweswo ku ri nga peli hambi ko ni vavisa hi 9 mara ri nga tlomuti dyambu ni fanele ni rivala swa 9 o'clock ni tsundzuka swin'wana swa 10 ku ya emahlweni swa ku ku hanya mativa phela munhu loyi a nga na ndzhwalo ngopfu hi loyi a miyela swi nga khathali ku luya i n'wi miyelela hi ku ku dyoherile kumbe njhani mara mhaka yikulukumba wena miyelela kun'wana hi wena nga ta va na xilondza lexi xi nga ta ku a xi tshunguleki xi hana murhi tliliniki xi hana murhi helo xi ta tshunguleka ntsena loko i hundze emisaveni hi ku ku miyelela munhu ayi a swi kotekali ri fanele ku hatla ku tshama hansi ku lunghisiwa ku rivalelaniwa hi leswi a ni ta swi vula kahle kahle mara loko u ri ku i n'wi vona ku wa ha miyerile n'wi tshiki kantsongo a hola loko a horile hi khu nga ta ya ka yena ta kota ku tshama hansi mi kombisana i va vutomi byi kota ku ya amahlweni ku loko a fa a ku khome hi mbilu ya ku ha luya i fe munhu luya ni hi nga vulavurisana swi vava ngopfu loko mi ya languta ku mi kuma ku lidyoho ra kona a li li tinile ro loko mi waka vafundhisi mi ya va byela ku mina na n'wana mhani ha lwa i va mi tshama hansi mi lunghisana mi kombela ku rivaleriwa i ta hanya kahle mara hi mhaka ku mi ve na mbilu ya sindha ra honyololo mi ze mi famba mi nga hlamulangi ene tivani ku ri no n'wina hi n'we mi nga ta sala mi hanya ku vava luya se i fambini a nga ha tivi nchumu hi swa n'wina futhi hlayisekani mi xuma kahle kwala xitichini
0: ni mi kuma kahle bishop mi va na siku ra kahle
2: na n'we xumani mi hola mukhuhlwani rito leri a ni ri twisi swona leswi
0: thank you 0608875942 hi va khehisa sweswo mahlweni le ka xiphemu xa nhlokomhaka n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka loko mo tshuka mi pijane milenge kumbe ku tlula na milenge na ti-siblings ta n'wina mi solva njhani nakona loko mo ringeta ku tshama hansi mi vulavula na yena munhu wa kona mi swi vona ku nga ku a swi endli mi yisa ku yini mahlweni na ku hanya vutomi 0608875942 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka a yini ni ya ya tiphina hi ya hi ya pfunana miehleketo n'wina vayingiseri va mina mo ni kuma lava
3: rixile Marilyn na nhlokomhaka ya wena ya kha hi
0: miyingiseri mi le moyeni ye kokwani phatlani
4: ni pfukile ka tsasi
0: ni pfukile minjhani
4: hayi ni fikile mukhuhlu mani
0: mi fikile mukhuhlu mani
4: ni fikile hayi a ku kahle okay ja mina ni vona ku ri loko ku ri ku yi tlulane milenge mapoyini yini wa xaka kwalano a swi lavi ku ri u ya u ri wexe vitana wun'we wa ka n'wina kumbe loyi vonaka ku ri u n'wi twisisa ngopfu u fika laya ene hambiloko ku ri ku sungule yena wena fika i tiyisa hasi ku heyi ni vona ingaku ni onheleli wa makwenu se ni vona a nga tsakangi hi mina se a ni kombela ku ri a ni khomeli ni yo vona ku ri loko no kombela ku khomeliwa hi ringanyetika siku rin'wanyana ku tlhe ku layicheka yin'wanyana nhova a ndzhaku hi hanyisa leswi a hi hanyisa swona hikuva lala loko vo swi thumba ku ri hi le ku hanyeni hikuva hi nga twanani hi nga va hi va nike bhudula ro kota ku hi nghenela se a no kombela ku makwenu ni khomeli ni nge he ngeni ni xoko i munhu na hi ta swi twisisa hi leswi ni swi vonisaka swona
0: ni mi kuma kahle kokwani phatlhani
4: yebo
0: thank you 0608875942 mina n'wi va khehisa sweswo mahlweni it's only 4 minutes u nga se ba half past 10 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzekeleke hi kumaku hi jona na mamukela kusuka tindhawu ta ku hambanahambana lomba ku mukhemeni yingisela mi ri kona 0608875942 muni tikuma kahle nkandziyiso
3: rixile Marilyn na nhlokomhaka ya wena ya kha hi twa exi no khoma hi mukhuhlwani i nga hlamali voice ya kona loko i kuma ku a mi kumani kahle na makwenu wa wena lexi i xi endlaka i ku va i n'wi tshinelela mi kota ku vulavula loko a nga swi twisisi mina a ni nge n'wi miyeleli ni ta n'wi hlamula hambiloko a nga swi twisisi ni ta n'wi hlamula ni n'wi xeweta na ri va ri ri ku fambeni hi mhaka yini vutomi byi komini masiku lama u to ma miyelelana ivi munhu a pfuka a nga ha ri kona ku ta sala wena i ri na xilondzo phakati ka mbilu ya wena se mina munhu na n'wi pfuxela ni n'wi hlamula wa swi lava a wu swi lavi na ku pfuxela loko ku ri wa miyela wa miyela loko i pfumela wa pfumela ha swi vona i mavonelo ya mama Albi kwala ka xikukwana inkomu
0: 0608875942 mina n'wina ya va khehisa sweswo mahlweni mo ni kuma kahle miyingiseri laha miyingiseri mi le moyeni
5: ni pfukile Marilyn
0: ni pfukile minjhani mameli
5: hi pfukile swi na ku hambana nyana swi leswi swa ndleka mi kuma ku munhu i lo rhanga i swi vona ku loyiwani ze miyelelana

0: ni nana yena ilo ranga a mpfuka swa script a mina ni vona swa yimelelana loko ku ri ku fa n'wana n'wana i fa swa yena eh ka swa yesu n'wana mhani ntiyiso wu kahle a ni la ku tsakisa va yingisa emoyeni loko ku ri ku miyelelana n'wana n'wani hambi i fa ni ku miyelerini n'wana n'wana i fa swa yena a swi kona ku swi swa mina swi nga sala swi nga lunghi hikuva ni se ni miyelele na wena wena ke ni nga twi ku ve ri xikwembu xa ba xi ba xi ku hlela minandzu naswona ku i mani la nga na nandzu loko swi fika kwalelo loko ku ri ku ba a xi ta xi rhangeu xi ri ba wena ey xi nge bi mina hi mhaka ku va yini kumbe yini pfukini kumbe siku yini loko ku ri ku miyelelana swantshwa ku fiwa hi miyelelanini phela va kona vanhu lava va ku loko yi khi i hlamulana na vona ku na swindomindomi swo tala mara loko o va i miyelele na yena swilo swo tala swi ya hansi mantwisisa
1: ya
0: swi vulavula leswiya swi vaka swi ri kona loko mo ze mi miyelelani na yena a saka swi ya hansi a swantshwa a fa mani kumbe na mina yi fa mani ke yi nga hlamulani ayi ni nge xaveleli ka sweswo ntiyiso wu kahle loko wo xaveka kuma ni ku bye ku ngopfungopfu munhu loyi a nga kumbe a ri wa wena ni loko wo wu xavelela wo wu xavelela a nga xaveleleki i ta va veka se mina a yo tshame ayi swin'wana swi langutiwa swi na xivangelo ku va vanhu vambirhi va miyelanana nini ayi sweswo mavonelo ya mana a makanya
1: kasi n'wina
0: yo ni chava ni swikuva ku aredi na
1: angelehambiritiriiilava
0: nga ta va va ni tini va ni tini a ni xaveleli a ni swi koti loko xavelela munhu loko xavelela a nga xavelelama mutini wa yena loko a fa i fa swa yena na vana va yena a ni nge xaveleli
1: thank you 060-875-942 mina n'wi va kaisa sweswo mahlweni ku na vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi le ka xiphemu xa nhlokomhaka mara otherwise ke a hi balekeni hi ya hi kuma kahle tinhlokomhaka ta mahungu i sayiti leri
2: va ndyangu wa nhlamulo sambo va kombela vaaki ku va va fambela hi kule na ku hangalasa mahungu lawa nga ri ki na ntiyiso ka rifu ra n'wana wa vona va nhlangano wa vamanana eka vandla ra ANC va veke murhangeri wa nhlangano eka masiku ya ku wisela wuni yan'wana le ka awara ya 10
1: right mina n'wina yi va kha yisa sweswo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi le ka xiphemu xa nhlokomhaka otherwise ke 060-875-942 mina n'wina yi va kha yisa sweswo mahlweni but the best solution is to sit down and talk and resolve the matter in peace va khe va ku peace has power over violence n'wina vayingiseri va mi va ku rhandzeka 060-875-942 mingiseri mi le moyeni
3: ahi
1: pfukile minjhani
3: ipfukile a swi vuye mukhuhlu a ni ku vona na ka yena yena hoti
1: moni kaka ta kumhakacincaniwa
3: vana va makanyi i vulavuli swona na mina ni tlhela ni ku na yena a holi mukhuhlwani nianga na wona mina ni la ku vula ku i ntiyiso van'wana i vanhu va ku tshamela madzolonga va kota rixaka leri nga kona sweswo leyi nga ri ku holekiseni ka vanhu lin'wana mi yo tsarisiwa sweswo a wu nge koti ku mi ya fika ni mirani ra siku rin'wana ni te ni vulavula na wun'wana ku mavhengeleni se ni swona swa ku kwateleko ni tanga ni xoweti ni suka ni kombela rivala eka yena i le ka mina wu hendle yini maswoswo o pfuxa wa ku kombela rivala ni ku nixana ka tshama ni ku a ku swa yini a ni tlhe ni swi sungula hansi ni kuma ku a gayi ni khensile mara i hetelele loko hi hlangana a hi bonisana mara ni swona swa ku swa tika loko o va munhu wa ku o la ku pfuxa nyimpi a ngo kha a yi pfuxa nkarhi wa luya van'wana a va kahle se mina ni ta vula ku a yi kombeleli rivalani ka leyi ni tiva ku swa ku ni hanyi na yena lembela yo tala a nga na vuntswaka o va ni namuntlha ni nga hlamula rhongo mina kumbe yena a ni hlamule rhongo ni nga kombela mara ni vake ni tiva swa ku le ko va hanyela ra yena van'wani va kahle hi loko va miyela loko va miyela va hola a kha ni bya ku loko wo tlhe wu ni hlamula ni tlhe ni engetela masiku loko ku ri ka ku ri 7 days ni tlhe ni engetela a 7 days yin'wana i ri swantshwa wu miyela kunene i nga ni hlamuli ni ta hetile ni hola van'wani va hola hi ku miyela van'wani va hola wun'wani hi hola hi loko swo ta kombela rivalele ka yena se hi hambanile hi na vanhu

0: mara ka vakreste va tsaka hi leswi hi swi nga bayibelini hi swo swi nga kahle swa ku kombela rivalelo mara ka loko a nga ri mukhongeri un'wana loko ya u n'wi yilela i tlhela a lava ku tiva swa ku ku humeleriyini hi wena se u kha u sungula hansi u kuma ku ri swi nga hlamula swona i kuva tlhela swi mi vava namuntlha swi tlhe pfuka futhi swi mina ni ta ku a hi kombeleri valeka lava kombelaka ku lava va nga kombeleki hayi ni kahle la 14
1: ni khenze swinene kokwani kahle la 14 lava va na siku ra kahle
0: thank you
1: 0608875942 va ku ri xile Marilyn ku vulavula ntiyiso emahlweni ka Xikwembu mina na ti-siblings ta mina a hi le ku kumaneni lexi xi endlaka ku ri hi nga kumani i mhani ende loko ni va byela mhani ku ri mhani leswi mi swi endlaka swa hi holovisa swo endla ingaku mina no ka ni nga swi lavi ku ri va rhandza the other siblings hi swona leswi va ku swi kha swi hi holovisaka i vatswari lava hi holovisaka hi mina xikalavi 0608875942 so
2: ahe Marilyn no mina loko ni kwatini a ni swi koti ku miyelela munhu ene a ni kurisanga swona ni nge cinci sweswi se ni nga kula na xi khomela ka munhu mhene hava me ni vulavula na wena sweswi aka mina swi helini ene nge ni twi na mundzuku ni pfuka na ha ku byela hi swona ku leswi a tolo ni nga vulavula na wena na ha ku khonetini wena ni nga ta ti khoneti tlhe a muti wa mhenga ngheni rifu ra swa swivanhu ri komini i ta ni nga nghena muti wa yena twaku ve ri i lovini ene n'wina mfe mi nga vulavulanga mhaka ya problem ya n'wina mi ri vambirhi mi kota ku rivalelana i xidyoho sweswo ka Xikwembu i mhani mahori ka mapuwa kokwani wa diyono na ku hlula danko
3: ahe muhaxi ni loko hi twa nhlokomhaka loko munhu mi holovini a decide ku miyela mina na ku hlamula ro sungula na ra wumbirhi mara loko se ni swi vona ku ingaku loko se hi hlangana na wena wena u langutela ku ri mina ni fanele ni rhanga ni ku hlamula na miyela na mina na miyela ni vona ku swi ta helela kwini hikokwanya ku xavelela a swi na ntihi hi ku loko u xavelela se wena n'winyi wo tivavisa hikuva ku na leya swo va ku i skimi xa mina skimi xa mina va group-a na hi swikimi loko u nga ri skimi xa vona a wu skimi xa vona huma ka vona hikuva wa tivavisa wena hi wexe i thavhele ya kumbe kwala ka mpapila danki muhaxi
4: ri xile n'wamahumani ya mpfukini na n'wana mhani mina munhu yaloye loko vanhu va hi hlanganisa ni na n'wi rivalela ni n'wi rivalela hi mbilu ya mina yo basa pa mara loko ni n'wi rivalerini n'wana mhani a ni rati ka mina a tshama munti wa yena mhe ni tshama munti wa mina hi xewetana hi tidarata leswi a swaku hi ta tlhela hi vuyelelana ha ni nge hi swi koti n'wana mhani a xena hi dyi nchumu ene na loko ni n'wi hlamula hambi o famba kha a ni xavisa khari yena na mbilu ya ye yo biha a nga ta famba a tivangela mindzhukano ka Xikwembu mina hamba ni vulavula ku biha ni tirhisa xilogele xa sesi xa lati ka makoxa ku rhandziwa na ku zondhiwa na ku laviwa ka mina en'wino yo tonga yi nga tongi ntsena yi tongela ni noya na la tiko ra ka sikinyani dangi
5: we hosi teka ndhawu ni huma ka yena hi ku a ngo ni pfuna hi nchumu hi swona mina xikhomela ni hava mara ku na swi swin'wana leswi i swi vonaka na wena ku ha leswi i nga ku swo lava ku mina ni tshama ni ri hansi ka yena munhu ni kha ni xavelela ni yingisela yena i nga ku hi yena nga ku tisa la misaveni mhani rozobyani ka nkuzana danki
6: nxolowunene na vaxumi muhaxi muhaxi i yena o ni miyelela loko ku ve ni yin'wana ivi ni n'wi hlamula a miyela hayi na mina ni to miyela kasi ni fositela yini muhaxi ku na ku fositela ku mbitsi leyi nga ta tlhela yi ku karhata ku hambi a ni n'wi hlamulela yini swin'wana dasi wa yena Yesu va ku a nga hlamuli hinkwaswo a swi ri kona khale na khale leswo miyela loko swin'wana swi nga bohi loko munhu a kumeka a ku miyelela a hi xiyena a ku miyelelaka se mina a ni tali ku miyelelana na vanhu na fositela ngopfungopfu ka maxaka mara loko ni swi vona ku mahanyelo ma yena hambi no fositela ingaku ni xigodo endleleni ya yena hayi na miyela na miyela hambi o vabya a ku kwinya hayi ni le nkosini a ni yi mina ni ta mi byela ntiyiso ni lava hi ri maxaka hi khomaneni hi loma ni nga kandziyi a ni hambi loko ni fane ta a ni feli swa mina a swo tala hi ta swi vona matilweni a ku na laa nga tshama matilweni etlhavu ya ta hi byela mataleni mina ni ri kwala Venda hayi xumini muhaxi

Achumi wa nangu hayi xitla xivutiso kumbe nhlokomhaka a loko mo tshika mi tlula na milenge lexi mi xi vona ku xi right ku va mi tshama hansi mi vulavula ku hava xo tlula ku mi lunghisa swilo hi ku vulavula ni leswi onhiwa hi milomo swi fanele swi kha swi lunghisiwa hi milomo hi yo mhaka leyi nga ku loko yi hlangane no fana na mina ni fanele ni mi lunghisa hi nomo ku wo fana na mina ku khomela a ni swikaxi.

0: tsuniwa se loko munhu a ti komba hinga ku yena i la ku ti hanyela a ri yexe kumbe a nga khuzeki i ku huma ka yena vutomi byi ya mahlweni a vuyehli ku na le kingobeni.
1: Kurula kuve na n'wina ka ntswalo ya bava wa Xirindza wa Mahumani. Mina ni vona ku ri ya karhata mhaka leyi ya ku holova-holova leyi na ku rivalelana swihi sweswo. A khale ka ha ri khale ka mina munhu hambi a nga dyohangi xikulu a no ve ni nga n'wi rivaleli ku a ni ni pfuke ni kule ni ri na ku tshikeleleka laha ni nga kulela kona. Se mara sweswi munhu un'wana na un'wana loko a holova na mina kumbe hi holova hi ri ndhawini kwala kumbe ku na ku holova leswiya swo ka mi nga rasi mi holova mi ze mi sengisa mi senga ivi mi rivalelana ku mindzuku hi ta pfuka hi hlamulana wo hlangana na yena i n'wi xeweta hi ku i tirhise vumunhu byebya byi nga vuriwa a ku wihi i n'wi xeweta ku wihi ka mune ka ntlhanu a mina na miyela ni kerekeni na va vutisa va ku woma ka swona hi ku a wu n'wi dyohelangi nchumu. Na hi titwa nga ku dyohelangi nchumu mara i n'wi dyoheri loko a ni wa miyela. Mina na n'wi tshikisa sweswiya munhu a timiyelela na mina ni timiyelela xikulu ku vutomi byi tlhuveka byi ya mahlweni khi hi hanyi hi langutani na hi tigede ma ni xaveleli swona swo munhu ni swi vona na sweswi ku wa swi lava ku ni hlamula ni ku ni ta n'wi sala le ndhawu. Ma ni ngheni yaleyo futhi a ni tirhi swona hi ku mina ni hanyisi hi yena na yena nga hanyisi hi mina vutomi lebyi wo nyikiwa hi Xikwembu hinkwenu ku hi byi kota ku byi hanya laha misaveni a wa huma ka swona n'wamahuma ni tshika munhu a hanya hanya vutomi bya yena mi ni ti hanyela bya mina hlayiseka ntombi ya bava kwalaha ka GCR a wu ri nomboro ya ntshavo mani wa khalanga hi vona valava.

0: style hi 99 rand 90 ha yin'we IBR 0.4 by 6 meters hi 399.90 fencing welded mesh 1.8 meters 100 by 100 by 30 meters yona yi endla 329.90 ha yin'we xana u nga va u lava xikweleti u nga kuma ku tlula 500,000 na Capitec vutisa kwala xitolo la duma where you save and score. Capitec is an authorized credit provider and FSP initiation service fee naswona kuna swipimelo.
1: Okay, right. 060-875-942 mina n'wina va kheyisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ni teka kahle mayingiseri wa ku hetelela vayingiseri mi le moyeni
2: nkomu hasi mi pfukile na
1: ni pfukile minjhani
2: Epokeni nna ku vusa hi so bonani mi va makwavo ne
3: your car too heavy on the pedal
2: national ivi makwerhu a teka le mutini luwa a ka swisiwani ivi mi kuma ku ri va n'wi endla ku ri a hambana na n'wina a nga hami twisi a mi n'wi holovelangi swona kaya a nga na mhaka na swona na loko mi n'wi dinga a nga na mhaka loko a vona n'wina u nga ku o vona xixin'wana so a mi nyenya timbilu ti kha ti vava ivi mi kuma ku le ka maxaka ya vasati vatswari vasati hi vona ku ri ku ri na nsati wa yena hale ka sayiti ra ka vona a ngo pfuna nchumu no tangati ku na mikosi ku ni a nga na mhaka na swona lava ka vona a va na mhaka na swona mara va endle luya ku a nga twisisani na wo makwavo ene a mi vulavulani na vona a mi tova makwavo ku mi dinga makwerhu mi vulavula na yena i ncini lexi los hi mhaka ntamu wa yakobo ku dyisiwa muhaxi na yaleyo mi kumaku i yin'wani mi kumaku muti wo karhi wu valanisa vamakwavo titloko lava va rhandzana khale na khale kwalaho a hi ta kombela mi yi gomba muhaxi na vayingiseri va yi gomba ku mi swi endlisa ku yini loko swi tetamu wa mahumu
1: na vayingiseri va mina va ku rhandzeka Becky Ndlovu a ku ni lombi foni kumbexani xipapilana lexiya xa tolo hi nga tsandzeka ku xi tlanga hi famba ka se hi risimu ra mani 060-875-942 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka mayingiseri mi le moyeni
4: helo minjhani maxi
1: ni pfukile minjhani
4: kupile mivulavula na muxona rifinga maxi mina ka vamakwenu na rivalela
1: hi humile ka nhlokomhaka hi le ka tinsimu
4: mi le ka tinsimu ni mugajeri ra fisi ne munhu humaka tela
1: okay right nikhese swinene 060-875-942 mina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi famba kahle hi risimu ra mani Becky Ndlovu loko a ku ri ni lombe phone kumbe xipapulani xa Exxon Maluleke mina vayingiseri va mina va ku rhandzeka 060-875-942 hi famba kahle hi risimu ra mani mayingiseri mi le moyeni
5: mayimeri wa mina hinkwawo
1: mayisenyi
5: ni lombe phone ya mina hinkwayo mayimeri wa mina
1: right
5: munhu kundwini
1: mumi kundwini n'wina 060-875-942 navusekeri va mina va ku rhandzeka hi famba kahle hi risimu ra mani 060 mikwala
6: mana wa mina wa nhwanyani ni lombi foni
1: ni milomba foni manrosi
6: manrosi wabyani va lava danki swi
1: ni khenza swinene 060-875-942 hi famba kahle hi risimu ra mani mingiseri mi le moyeni
7: ni lombi foni ni fonela vakokwani swikombi swa le hansi ka makoxa kokwani gaveni danko bay
1: danki 060-875-942 hi famba kahle hi risimu ra mani balekisa sweswo mina ntombi ya ka mahumani ni kuma kahle minkandziyiso ya marito mo ni teka kahle riqingho laniwani mingiseri mi le moyeni
8: hayewa mi pfukile na machi
1: hi pfukile minjhani
8: ni lombi foni o mayirana
1: i khense swinene mi va na siku ra kahle
8: thank you
1: apostol Enoch Elijah 2 va ku ri ni lombi foni 060-875-942 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka otherwise ke muni ku inwa okay right ku na swiku swi nghenelelaka mara muni ku e
9: ahe wa mahumane hi lava risimu ro ni lombi foni i mhani ma hurikwala ka mapuku kwakwa dyona na ku tlhela dango

0: ndzi khensile swinene ku seriwa nkarhi mahungu ya awara ya 11 eka GCR FM rito ra rixaka mikiseri rixile. Va ndyangu wa nhlamulo sambo loyi a nga dlawa hundza emisaveni eMossville Bay eka xifundzankulu xa Western Cape va kombela vaaki ku va fambela ekule na ku hangalasa mavunwa mayelana rifu ra n'wana wa vona. Va ndyangu va byeriwile leswaku Sambo loyi a ri mudyondzi wa xikolo xa le henhla hi loyi a nga kulela etindhawini ta Giyani loko a nga se eka ndhawu liya hi lembe ra 2024 naswona u kala a hlaseriwa hi vaaki lava va n'wi hehlaku va ri muhlampfa. Vulavisisi bya maphorisa bya nkarhi ku ya emahlweni. Soli Mashele loyi a nga ekusuhi na va ndyangu koxa leswaku maphorisa ya lavisisa na ndlulo ku kondza vadlayi va Sambo va khomiwa. Vandla ra African National Congress eka nhlangano wa vantshwa wa vamanana va veke murhangeri wa leke Sisi Sithulaje eka masiku ya ku wisa leswi swi landzelaka ku va tivonakarisile mahlweni ka komiti yo tshinya ya vandla. Matsalaninkulu wa leke ya vaxisati no ku Thula Qaba hi yena a nga ta rhangela nhlangano ku fikela magoza yo tshinya ya fika emakumu. Thulaje u hehliwa hi ku va hambukisile palamente mayelana mimovha mimbirhi leyi boxiwaka ku va yi nyikeriwile eka leki hi tiko ra China. Vandla ra Umkhonto weSizwe Party MKP hi ku komisa ri kombisa ku ka ri nga yimi na ku huma ka Xulegana a ta rhangela ntshamo wa palamente loko ku langutiweka mhaka ya purasi ra President Dr. John Hlophe. U vula leswaku Ghana i munhu loyi a nga tshunelelana swinene na vandla ra Democratic Alliance kun'we na vandla ra African National Congress leswi nga endlaka leswaku vandla ra ANC ri va na xiave eka mbuyelo wa ntshamo.
1: And finality must be reached now. We need a leader who's fearlessly independent, who's decisive, a strong character, and whose political posture is progressive. Mr. Ghana has none of those qualities in our view. He is a product of the DA politics, and he is a project of the...
0: Vandrawulo ya dyondzo eka xifundzankulu xa Limpopo va rhumerile vakamberi kusuka eka ndhawu lowu ku eka xikolo xa

0: xa di tlalimeso lexi kumekaka tindhawini ta Mankweng Goza hi leri landzelaka swihehlo swa ku va swakudya exikolweni swi nga ha va swi ri na ku onhaka. Leswi swi landzela endzhaku loko mune wa vadyondzi va ta va va amukeriwile exibedhlele xa Mankweng Musumbunuko endzhaku kombisa ku twa swivavi swo ka swi nga tolovelekangi. MEC wa ndawulo ya dyondzo eka xifundzankulu xa Limpopo Mavungulerile ra Makhanya u tlhela lemukisa vaaki ku ka va nga hangalasi mahungu lawa ya nga riki na ntiyiso loko vulavisisi byi ri karhi bya emahlweni. Mbulavuleri wa ndawulo eka xifundzankulu xa Limpopo Mike Maringa u vula leswaku endzhaku ka mindzavisiso va ta teka magoza lawa ya nga fanela.
1: Tanihi ndzawulo ya dyondzo exifundzeni xa Limpopo hi nga tiyisa leswaku vana va mune lava va hisiwe exibedhlele ku ya kamberiwa endzhaku loko va dya swakudya leswi a swi ehleketeriwa ku swi nga va swi onhakile kumbe ku vaviseka va humile exibedhlele vumune bya vona va tlhelele exikolweni. Hi kombela mavandla ya tipolitiki na swiyenge swin'wana swo hambanahambana ku va nga teki mhaka leyi va ya endla mhaka.
0: Muchayeri wa malembe ya 28 vukhale u khomile milandzu yo hlaya endzhaku kumeka chayela rivilo ra le henhla eka gondzo ra N1. Leswi landzelaka mapfhumba ya maphorisa ya le magondzweni lawa nga va kona ekusuhi na ndhawu ya makete. Emilaha muchayeri ku boxiwaka leswaku u tsandzekile ku va landzelela swikoweto loko a ta va yimisiwile. Muchayeri u khomiwile na ku nyikeriwa ka maphorisa ya Polokwane.
2: Traffic advisory from the Limpopo Department of Transport and Community Safety. Polokwane driver arrested after a high-speed chase on the N1. Limpopo traffic officers based in Polokwane have arrested a 28-year-old African male on multiple charges following a high-speed chase on the N1. The officers were conducting a routine speed operation near Mikiti Lodge.
0: Ku tlhela vuyeleleka hungu leri fambake mahlweni ka awara leyi. Va ndyangu wa Nhlamulo Sambo loyi a nga tlhaviwa a hundza emisaveni eMozzle Bay eka xifundzankulu xa Western Cape va kombela vaaki ku va va fambela ekule na ku hangalasa mavunwa mayelana na rifu ra n'wana wa vona. Yan'wana mahungu ni ta va na yona eka awara ya 12 hafu ku bela awara ya 11 ta vuya kahle na tinhlokomhaka rixe.
3: Marovela Funeral Services hi lahla mirhandziwa wena hi ndlela ya xindzhuti. Plan A u joina hi R210, Plan B R220, Plan C R260 ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe. U 14 hi wena loko ri ka Plan A hi ku nyika R2100 ya grocery, Plan B R2200 ya grocery, Plan C hi famba na R2400 ya grocery. Eka tiplan hinkwato hi ku nyiketa na ATM ya R150. Hey, i society yi nga kuinka kamali handle ko langusa malembe loko ku nga lahli hina eka Plan A hi ku nyika R4000, Plan B R4500, Plan C R5000. Hey, hiri a hi langusi malembe kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Mukwakwayila, Salema, Jakanjaka, Tsanini, Makakapachi na le ka Maphale. Kasi hi ndlandlamuka siku na siku hi na ravirintshwa eka Skopo emceketa section eka gondzo ra R81 na le Sese Wholesale enda kama gezi hardware nale Karsaba e Kambako Village nale Taxi Rank Street e Mpenama e Kapani e Joni hikumeka extension 4 e Parliament Street opposite Botley Store kuswana Ravi Ridge e Ivor Park hile extension 3 e Freedom Drive kuswana Police Station nale ka Dr. Nyiko Medical Center nale Skadafi Winterfeld kuswana le Maname Long Primary School. Tikele nshuko inle shaku hipuisa baranzo wa mwina kusuka e Joni hipuisa limpopo mahala wishoko shoko 065-525-4253 Kumben 074-751-4932 Armarubela Funeral Services. I take the chance. Hekati kasmende ta Armarubela Funeral Services. Nungina mla baka kujoina. Mille mkiso eb kanganyisi. Lepso intu waka ibangwana wakale kabatir wahina. Minka pfumeni kwa kela jbukwa nshangwina eshtarateni. Kumben loko munu amtela ekaya. Hakela mfena ito ofisi ntahina. Nale post office ekiani. Nalo mitendela kakona. Fena loko kuri na mova ya Armarubela Funeral Services. Vikani kukanganyiseka 065-525-4253 Kumbe 074-751-4932.
4: Okay, right, nkaroko nbeka atlelaka 7 minutes past 11. Nguna bangi seriba mina bakurandekele kuyukuma kuyijoina na mamkela kusuka tindawuta kwa amba na amba na lomba kumkemini ngisela Amerikone na ngana kwa mid-morning life kwa laka station jangwe isha shiranzo sha GCRFM, the voice of the nation. Aene niya ya tipina eka mpundu wa siku ra namuntlha na va social development n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka tanihileswi ni nga mi tshembisa ku ri namuntlha i va khe burisana kahle na sesikhanyisa mthombeni a heneni ya twa ku ri va hi khomele yini hi sayiti ra social development
5: na ku xeweta vayingiseri va jisara fm
4: ahee hi ku vona nkarhi wa kona movhe hi ku xikan'wekan'we mi yi khomele yini eka siku ra namuntlha
5: namuntlha tanihi ndzawulo ya social development tiko hinkwaro kumbe nationally hi le ku tlangeleni kumbe hi le ka ku lemukisa hi Child Protection Week kusuka hi ti 29 ta May ku fika hi ti 5 ta June lero ro pfumba leri ri sungule hi wavuntlhanu ri ya hela hi wavuntlhanu mara tanihi vatirhi kumbe tanihi vaakatiko hina hi ri 365 Child Protection Year a ku nga vi vhiki ntsena a hi protecteni vana va hina lembe hinkwaro masiku hinkwawo loko hi vulavula hi child protection kumbe hi child protection week hi vulavula hi awareness leyi nga kona kumbe campaign leyi nga kona yi nga nyiketeriwa ku ndlandlamuxa kumbe ku tivisa vanhu hi ta ku hlayiseka timfanelo ta vana na ku va hi kha hi hlohlotela aka the community hi timhaka ta hi ku va tivisa kumbe ku sivela mhaka ya child abuse, neglect, na ku exploitiwa. Sweswi ni nga vula ku ri hi le ku endleni ka an awareness, a ni swi tivi ni ta yi vula njhani hi Xitsonga. Hi le ku endleni ka awareness ka ku xanisiwa ka vana kumbe ka ku sirheleriwa ka vana. Ha vula sweswo tanihi ndzawulo ya social development. Ku na swilo swo hambanahambana. Leswi hi nga vulavulaka hi swona hikuva hi ku a hi hlayiseni vana i ku dyondzisa vana hi ti-rights ta vona na the personal safety n'wana u fanele a swi tiva ku yeye mani timfanelo ta yena hi tihi timfanelo i timfanelo leti fambaka na ti-responsibility ni nga vuli ku ni na ti-rights ni nga tivi ti-responsibilities tanihi n'wana ni fanele ni tiva ti-rights ta mina ni tiva na ti-responsibilities hi dyondzisa vanhu lavakulu hikuva va tiva na ku vona mixaka ya mixaniso leyi vana va hlanganaka na yona na ku va yi report-a njhani mhaka leyiwa ha endla ti-community outreach hi famba hi endla ti-awareness campaign ka ti-community hi endla ti-awareness campaign na le ka vana eswikolweni hi va hi karhi hi va tivisa hi this Child Protection Week na ku ndlandlamuxa kumbe ku seketela a hanya aka environment leyi nga hlayiseka matsundzuka loko hi ta va hi vulavula hi mixaka liya ya vutswari swi wela kona na le ka nkarhi wa sweswi ku tanihi mutswari u mutswari wa njhani n'wana wa wena u kopela yini aka wena mara leswi ni lavaka ku ni vulavula xona aka mpundzu wa namuntlha i ku a hi dyondziseni vana hi malunghelo ya vona na ku hlayiseka ka vona children's rights and personal safety vana loko hi vulavula hi n'wana hi vulavula hi munhu wa malembe mangani swi na nkoka sweswo na swona ku hi va hi kha hi vulavula hi swona amoyeni loko hi vulavula hi n'wana hi vulavula hi munhu loyi a beburiwaka namuntlha a ngo va na siku ntsena ku fikela aka munhu wa malembe ma 18 tanihi Children's Act yi va yi kha yi outlinela n'wana a ku ri ka munhu wa malembe malama ku loko munhu a ri na 0 ku fika aka 18 years u hlayiwa ku i n'wana se loko hi vulavula hi vana va fanele va tiva malunghelo ya vona na the personal safety leswi va pfunaka ku va va na va develop confidence va endla ti-decision leti va va ku va kha va ri sure hi tona va lava kumbe ku kombela ku pfuniwa loko va twa va nga hlayisekangi vana lava va fanele va dyondzisiwa hikuva va hlayisiwa hi kumbe hi lunghelo ra ku hlayiseka hi tlhelo ra ku va va sirheleriwa eka ku xanisiwa eka ku tsan'wiwa aka violence madzolonga ya ku hambanahambana na ku hlawuriwa xihlawuhlawu vana van'wanyana mi kuma loko va kha va ri ku tlangeni na vana van'wana va hlawuriwa mi kuma ku kumbe i timhaka to ka valuya ku na yindlu ya muxaka yo karhi ka valuya ku na yindlu ya muxaka yo karhi u fanele a swi tiva ku ntani inwana ni sirhelelekile ku mina I cannot decide ku mina nge hlawuli ku

0: mina ni la kukula amuntini lowu xiyimo xa wona xa timali xi nga tshamisa swona mara i swilo leswi hi hanyaka na swona ene hi nga ta ka hi nga swi siveli. Vana va fanele va dyondzisiwa hi timhaka ta mfanelo ya vona hi tlhelo ra swa dyondzo, ta vuhlayiseki hi tlhelo ra vutshunguri, va na ku humesela ehandle matitolo ma vona kumbe hi leswi swi va vavisaka kumbe swi va tsakisaka. Ko tala loko n'wana a ta a hlamusela timhaka to karhi, ku na mhaka yo n'wana loyi wani wa hemba, a kha a nga ri ku hembeni ku ri leswi a vula a hlanganaka na swona, a vulavulaka ntiyiso wa swilo leswi a hlanganaka na swona. Mara ko tala mi kuma ku swa pfalapfariwa, se n'wana i na lunghelo ra ku vulavula hi matitwelo ma yena. Loko ku ri na xilo xi endlekaka a kaya, xi endlekaka exikolweni, xi endlekaka aka community, swi nga ri leswi swi n'wi khomaka kahle, u na lunghelo ra ku swi voice out, ku a hlamusela ku e-e leswi na leswi na leswi a swi ni khomi kahle, kumbe a ni comfortable ku va ni ri ka situation ya so, kumbe a ni comfortable ku va ni ri ka environment ya so. Leswi swi nyikaka hina tanihi vatswari, tanihi vahlayisi, mathichara, varhangeri aka ti-community, na mutswari un'wana na un'wana loyi a nga kona aka community, na hina ma-social worker, ku va hi reporta mhaka leyi n'wana a hlanganaka na yona. N'wana wa fika exikolweni a byela mudyondzisi ku thichara ni hlangane na nghozi ya so. A hi mutswari tanihi ku loko hi ri mathichara ma ri exikolweni i vatswari, va teka vutihlamuleri bya ku mhaka yaleyo yi fanele yi reportiwa, yi tiveka yi reportiwa na le maphoriseni. Na loko n'wana a fika a kaya a byela mhani a ku mhani leswiya a mi nga ri kona ni hlangane na timhaka ta so, i mfanelo ya mhani ya ku sirhelela n'wana leswi a swi twaku hi n'wana. Ko tala vana a va hembi, hi nga ti byela ku n'wana loyi wa hemba a nga vulavuli ntiyiso, mara ko tala vana a va hembi va vulavula ntiyiso, laha mi kumaka ku swi tlhela swi heta swi backfire ka hina vatswari, hi ku hi nga tekelangi vana enhlokweni ka swilo leswi va va ku va kha va swi vulavula. N'wana u na mfanelo ya ku loko xilo a nga xi lavi a vula ku e-e no, i right ya munhu un'wana na un'wana ku vula ku no. Na n'wana i wela ka vanhu lava va faneleke va protect-iwa, a tekeriwa enhlokweni, ku va loko a te lexi a ni xi lavi swi va swi kha swi tekeriwa enhlokweni hi ndlela yaleyo. Xin'wanyana, swi na nkoka ku ri hi va vana va va ka environment kumbe va va ka ndhawu leyi va filaka va hlayisekile, va vulavula va tshunxekile, i mfanelo ya vona. Va nga ri na ku chava ka ku loko ni vula leswi va ta ni avanyisa kumbe va ta ni jaja kumbe va ta ni panicha. Leswiwa swi lava hina tanihi vatswari hi va komba ndlela leyinene, hi va seketela, hi va dyondzisa ku na vona mindzuku va ta kota ku loko va ya va vatswari va kota ku hlayisa na vana va vona. Hi ku charity ni twisa ku xilungu xi ri charity begins at home. Se loko swi ri charity begins at home swi vula ku leswi mina ni swi dyondzaka a kaya na ha ri lontsongo ni ya kula na swona, loko ku ri leswinene ni ya kula na swona ni kha ni kombisa mahanyelo lamanene. Loko ni mo komba ku mina ni kule ni hlayisiwile, ni nge kuli ka an environment leyi ni va ku ni hlayisekile, mara loko ni ya handle ni lava ku ya va a bully to someone.
1: Okay, right, it's only 17 minutes past 11 when I'm going to say I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm child protection week when I'm going to go to the campaign. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go a yini ni ya hlayisa vana vakhe va kombisa timhaka ta ku ri ni tsakisa hi statement lexi a mi nga hlamuseta timhaka ta ku ri it's a child protection week mara mi kombela ku yi va 365 days ku ndlela ku yi protect-a vana hi vutomi bya masiku hinkwawo, otherwise ke hi nga va hi khe hi yisa mahlweni.
0: Lexin'wana xi nga kona muhaxi i responsibility ya munhu un'wana na un'wanyana aka community. Loko mina tanihi mutswari kumbe tanihi makhelwani ni vona n'wana a xanisiwa, Loko ni nga yi reporti mhaka leyi swi vula ku na mina ni muxanisi ni na nandzu. Loko hi vona vana tanihi vamakhelwani, tanihi vadyondzisi, tanihi vaakatiko va karhi va xanisiwa, a hi ripoteni mhaka leyiwani. Swi nga heleli ntsena loko munhu a xanisa vana kumbe a xanisa n'wana, u fana na a criminal, wa tekiwa tintiho ta yena a ya tsariwa hi na Child Protection Register. Aya hoxiwa aka Child Protection Register, laha swi nga ta huma swi komba ku loyiwa a nga pfumeleriwi kumbe a nga fanelangi ku va a hlayisa vana kumbe a tshama na vana, hikuva tintiho ta yena ti va ti nga basangi loko a xanisa vana. Leswiwani swi vuya kwini na? Swi vuya na ku loko ho sweswiwani ho fanele hi teka vana kumbe ku ri na ti-orphan in the community, hi fanele hi va teka hi va tshamisa na n'wina se Smirilini. Mi kuma ku tintiho ta n'wina ti thakini loko hi ya cheka ka Child Protection Register. Ti nga va ti thakini ku nga ri timhaka to mi reportiwe hi Child Protection Register, mara mi va mi kha mi endleni wun'wana ya milandzu leyi nga kona kwala tikweni. Mi nga va mi yivili, mi nga va mi be munhu un'wanyani ivi ti ya thakisiwa tintiho ta n'wina. Loko ti kamberiwa ka Child Protection Register, mi ku na tifomo leti firiwaka ti vitaniwa Form 30. Ta famba ti ya a National Department, National Directorate va ti cheka, va kambela swi swa n'wina. Loko swi vuya swi kuma ku Smirilini tintiho ta vona a ti basangi kumbe a va basangi, vito ra vona a va basangi, ku kha ku ri ku mi fanele mi hlayisa kumbe mi fanele mi tshama na vana va sesi wa n'wina, mi nge tshami na vona. Hi mhaka ku loko mi kumeke mi nga basangi, swi le henhla ka ku mi nga tikuma mi kha mi xanisa na vana lavaya kumbe mi va xaniseka hi tindlela ta ku hambanahambana. Se a hi swi tekeleni enhlokweni ku loko ha ha ri vatswari, ha ha ri vahlayisi, manyana loko mi tshama na n'wana mi nga n'wi hlayisi, mi tekiwa tintiho ta n'wina ti gandlisiwa, loko ku ya chekiwa ka National Child Register, Child Protection Register, loko mi kuma ku mi thakile laya, a ku na ku n'wina mi ta kota ku ya emahlweni no hlayisa vana. Mi nga tikuma mi tekeriwile vana lava va nga va n'wina hikuva ku hume ti-results letiya ti nga kona laya, va ya tekiwa va yisiwa endhawini ya vuhlayiselo. Ene hi ku ya hi swona ku hava munhu wo hlayisa n'wana ku tlula mutswari wa yena. So a hi ti voneleni leswi hi va ku hi kha hi swi endla. Nkarhi wun'wanyana mi kuma ku ni ri muhlayisi, ni ri mutswari, ni va ni tinghenelerisa ka timhaka ta tinyimpi. Swi nga heleli laya ka community ntsena, munhu loyi ni va ku ni n'wi onherile a ku no lava ku n'wi endlela hi vomu, no lava ku n'wi thakisa vito hi vomu, a ya ni khomisa. Once va teka Child Protection Register na yona yi vuya yi ri na swin'wanyana swo komba ku mina a ni fanelangi ku tshama na vana, ni ta tsandzeka ku hlayisa vana lava va nga va mina kumbe lava nga kule kusuhi na mina hi mhaka ya sweswo.
1: Okay, ku na ti-situations leti mi kumaka ku ri vana va mi nyikete ti-false information about ya ku akuva, and then loko mi ringeta ku lava ku nghenelela even then am nyiketa false information ku ri hayi va ni hlupha ku na leswi na leswi na leswi, and then only to find out ku ri no man, the problem is not the parent, the problem is the child. Mi solve njhani?
0: Okay, loko swi te tani, tanihi office ya social work a hi swi koti ku ahlula mhaka hi sayiti rin'we ra xitori. Loko n'wana kumbe mutswari hambi ku ta mutswari a fika a vulavula swo karhi hi n'wana, a hi swi koti ku hi ahlula hi ku wa right i mani, wa wrong i mani. Hi fanele hi va hi veka ndhawu yin'we hi kota ku vulavurisana hi vona ku leswi swi nga swona hi swihi, ha kota ku swi vona. Nkarhi wun'wanyana loko munhu a ta hlamusela xitori xo karhi, mi nga rivali ku loko munhu a hlamusela xitori kumbe munhu a ta ehofisini ya hina, it's not always the case ku mina ni ta ku ripoteni ni right, swandla mina ni ta ku ripoteni ku ri mina ni nga wrong. Mara hi ku hi endla ti-session leti nga kona, hi va na ti-joint session, ha vitana lowun'wanyana loko ku te mutswari hi vitana n'wana, loko ku te n'wana hi vitana mutswari, hi tshama hansi hi vulavurisana. Ha kun'wanyana ha famba, we go to an extent ya ku hi endla na ti-home visits, hi lava ku ya vona la vanhu lava va tshamaka kona, hi involve na vanhu lava nga le ka community. Hi ku a ni ko tala loko swilo swi kha swi humelela andyangwini kumbe andhawini, a swi talangi swi va swi kha swi tiviwa hi mina ntsena laha ndzeni ka yindlu, hi va hi kha hi swi tiva hinkwenu ku na le ka community swa vonaka ku hayi n'wana luya a nga hlayisekangi, n'wana luya i hlayisekile, n'wana luya ku endleka yini, hi yena a xanisaka mutswari wa yena. se ha endla ti

0: home visits, a endla ti joint sessions la hi tshama ku hansi hi vulavurisana hi ku lexi nga kona i ku loko munhu ataka social work a hi timhaka to i ta ku khomiweni tani hi social work service kumbe tani hi office ya social work a hi maphorisa a hi khomi hi chela mati la ku nga na ndzilo ku kota ku ku timeleka loko hi kuma ndzilo wu kha wu ri ku pfurheni a hi cheli parafini a hi ku ndzilo wu ya mahlweni hi ndla ku ku va kahle ku titimela vuxaka bya ndyangu byi ya emahlweni a hi hangalasi a hlengeleta.
1: Okay, right, n'wina vayingiseri va mina va kurhandzeka tanihileswi nkarhi wa hina wu nga le ku hi siyeni mo ni twa vayingiseri ku va ri yini hi sayiti ra vona ni ta teka kahle vayingiseri va mbirhi ntsene ta ku va hi kef kona kwalano ri ni qiaku ku va eka mpondo wa 0875 xivutiso lanwani va ku xile ni kombela ku vutisa ni nga swi kota ku n'wana a tshama kaya and then mina ni n'wi dendela mudende ni ri a Joni na ivi ni kombela someone a va xavela swakudya because lava va nge le kaya a va endli swona. Okay, mi ta yi hlamula xikan'we na kholo leyiwani. Mingiseri wa mina mi le moyeni?
2: Ahe njhani?
1: Hi pfukile minjhani?
2: Mina ni kombela ku vutisa social work. Na n'wana la na 14 years. N'wana lowa a nga yingisi. Then loko ko va na swin'wana kuma ku i dyohile hi sendisa ku nata n'wi ba so wa swi kota ku tsutsuma a famba a tlhela va fanele a nga vuyi famba hi n'wi lava loko hi vuya hi vulavula na yena ku ta n'wi ba ku i to ta ni na mukhomisi so va mali leyi va nghenelela na ya ku ni ta ni mukhomisi
1: then
2: ntirho mi nga hi pfuna njhani.
1: Okay, ni ta kombela mi yingisela ka radio. Thank you. 060-875-942. Xivutiso xo sungula hi lexa xa mudende a ni ri xa vumbirhi va ri va na n'wana wa 14 years and then loko a phungerini laha jarateni loko va n'wi kombisa ku ri i nga endli sweswo ni ta kuba wa tsutsuma famba a heta nkarhi a nga vuyi a yi va fanele loko a vuya va ringeta ku tshama hansi va vulavula na yena a ku ni ta mu khomisa loko va vitana vo malume the very same thing a ku ri ni ta mu khomisa va ri va swi tiva va fanele va yi huma yi njhani n'wana u na 14 years.
0: Inkomo n'wana wa 14 years wa ha ri n'wana muyingiseri leraro loko ku ve swimitsanda loko ku a fane a discipliniwa nkarhi wun'wanyana vana va hina va tolovele ngopfu hina vatswari va vona ku fika ka ku a nga ha ni twi loko ni vulavula na yena hi ku nkarhi wun'wani kumbe ku ri maendlelo ya leswi hi n'wi disciplinisaka xiswona leswi ni nga ta ka ni nga swi soli n'wana un'wana u na maendlelo ma yena mara loko swi fika kwalani mina a ni ta mi tsundzuxa ku kwala mi nga kona vhakelani tliniki vhakelani tribal loko ku ri na social work hi kona ku mi pfuna tanihi ma office ya social work mahanyelo ma ku hambanahambana ha swi kota ku loko n'wana a nga endli ku na laha mi kumaka ku hi heta ku a referiwa kona ku a ya kota ku a pfuneka se sweswo va nga kota ku va ya pfuneka kona a va vhakeli loko ku ri ni to nyika xikombiso a xi tekeni va tshama aka a 14A 14B ka mapayeni vuhehli munyangani va nga ta a ofisini ya hina aka mapayeni a tliliniki hi ta kota ku va hi va pfuna kwala hi nga ta va pfuna kona and then liya ya mudende ya ku ri va tshama a va le a Joni n'wana i le kaya va hola mudende va ri a Joni ivi va kota ku rhumela mali ka n'wana ntsena mali yi fika laha n'wana a nga kona a ku na problem hi ku ko tala mi kuma ku na swi lava ni va na swi lava ku va kaya mara hi ku ni le ku ringeteni ka ku khwajakhwaja ni ta kota ku ni ngetela kwalaya ka xidendana se mara loko ku ri na munhu loyi a endlaka timfanelo ta n'wana a ni voni ku ri na problem.
1: Okay, liya ya n'wana a va ku lava va nge le kaya hi vona va nga na khadi mara a va endli swona so a va vutisa ku va nga swi kota ku va va dendela n'wana va ri le ivi va lava munhu loyi a nga va nga ta n'wi sendela mali a xava swakudya a heleketela n'wana
0: loko sweswo a va vulavuli na loyi a dendelaka n'wana hi ku mali ya holovisa mindzuku.

0: spunky punky they love the spunky kahle nje kana bayede otherwise ke hetane leswi ni nga mthembiso ku roi khona loko ni byanta mjela ku rita vakhe isa queen mina ba ngiseri ba mina so swani ta vakhe kuma kahle bo yeni dzwa hina eka mpundu wa sikura na munhla kusuka kahle eka ba T Live group ri shile na kuma mke aye
1: aye njani
0: ni pfukile minjani ipfukile
1: hayi pfukile
0: ya hi kombela mi ti introducer ka vayingiseri va hina va ku rhandzeka mi byela ku hi vulavula na mani kusuka kwihi
1: akhensa nkarhi wa n'wina u vulavula na vayingiseri va GCR FM rito ra mina hi thapelo ra vugoni hi mina mpawunda

22 one minute kube awara ya 12 ri mamkerile ka nongonoko GCR talk ka nhlikani wa sikura na mutlhan hlikani wa kusaseka swinene loko ilanguta maxele makoko kule ku hiseni swinene madorobeni ku tele mahele ya nweti midende isungurile na yoho ku tele swinene ku pensa pensa ka ske Wednesday ra vunharu na mutlhan 3 ta June ka lembara 2026 ne mamkerile ka ndawu nkwata ku hambana hambana ka xihondo 106.0 audio streaming ya hina e www.gcrfm.co.za eka sinkari wa koho wu tsutsuma laha ka 23 wa timinete ku be awara ya 12 loko hi fika le ka awara liya nharhu ta va kha ni fika makumvele ka nongonoko loyi a vulavulaka i Don Mathebula Facebook page i GCRFM mina ka Facebook Don u kahle Mathebula WhatsApp na tinqingho hi le ka 0608875942 Tsundzuka leswaku laha hi le hubyeni laha timhaka ti hleriwaka koho hi ti teka hi tiveka henhla ka tafula hi vona leswaku hi ti solvisa kwini kumbe hi ti lulamisa kuyini hi hetelela hi va na xintshuxo eka timhaka totoleto ku nga va ku ri ku xanisiwa entirhweni mhaka ya madzolonga ya rimbewu mhaka ya ku va mi xanisiwa maybe ka vurhangeri lebyi nge le ku murhangeri nga va ku ri vurhangeri bya le ka muganga bya le tikweni as a whole ku ri vuhosi kumbe toho tindhuna kumbe ku ri vurhangeri bya politiki na byo hi va karhi hi nghenela hi ndlela yaleyo ka ske khensa swinene ne Marlin Xero nkarhi le ka nongonoko wa mid morning life nongonoko kusuka le ka awara liya ya nkaye ku fika eka awara ya 12 ka ske from here me enta sela nkarhi va nongonoko wa bamba reloaded wa 3 to 6 ka ske bamba reloaded yela awara liya ya ntsevu kasi awara ntsevu ta va ri koho remember ngoveni ka ta miganga kusuka kwalano entombezenyi ta va ri koho ka Sportville minongonoko yi va yi karhi yi landzelelana vhele hi ndlela yaleyo minongonoko ya tidyondzo leyi mi khutazaka mi hlohlotelaka na yoho yi koho kasi ke na telembilwini na toho ti koho xintshuxo xi koho morning beds na yoho yi koho na DJ Claimy hi ndlela yaleyo minongonoko yi va yi karhi yi landzelelana ku tlhela ku va na BBZ va yi kha yi vuyisa sweswo va mi karhi mi tiphina kusuka misumbunuko ku fika ra vuntlhanu kasi na hi weekend yi koho minongonoko leyi va ku yi karhi ti vuya swinene ku gigeriwa kasi mi nga rivali ku va mi hlayisa ka tindhawu hinkwato ta ku hambanahambana lamba ku mi ri koho ku nga va ku ri magondzweni tixopeni timolweni eka ti-complex vugevenga byi le ku yena mahlweni siku na siku eka tindhawu ta ku hambanahambana nakoho madzolonga na woho ma tele hi ku hamba swi tele swilo leswiwani ku ndleka swo tala swinene kasi lami ni kuma koho hi le ka 0608875942 loko mi swi tisale swilo ku se nongonoko va wu karhi wu sungurini 25 wa timinete kumbe awara ya 12 awara ya hina yo sungula leyiwani Alright, topic ya hina yo sungula leyi fanelaka ku va yi karhi hi burisana hi yoho kumbe ku languteka yoho a hi languteni eka timhaka ta nhlamulo sambo loyi a nga va karhi a dlayiwa hi ndlela ya tihanyi n'wana la humaka dzingidzingi kambe a va a ri full time a xilungwini kumbe ya lavo Western Cape laha a dyondza koho xikolo la hi vonaku ku ndleka hansahansa ngopfu eka swiyenge swa mabulu laha mhaka yo sungula kumbexana vandyangu va vulaka xitori xa voho xa ku u dlayiwe hi ndlela ya tihanyi i vanhu lava vulavulaka ririmi leri nga ri ki ra Xitsonga a va twa onge yehe nhlamulo i munhu loyi a nga ka ririmi leri ri nga ri ki ra laha South Africa kumbe a nga mhlampfa laswi nga endla leswaku va hetela va karhi va n'wi dlaya hi ndlela ya tihanyi kasi ke maphorisa na moho ma humesa xitatimente xa woho ku e-e n'wana loyi wa 19 wa malembe swi tikomba nga ku a ri ku yiveni ka zozo leyi a ku nga ri na munhu n'winyi wa yoho a suka a khini ku nga ri na nchumu then ke kasi kusuka kwalano na lava rixaka lerin'wanyana na voho va vula esayiti ra xitori xa voho ku voho va swi lavisa ku yini kumbe hi ndlela ya njhani kumbe xana leswi xitori xi nga tshamisa hi xona

0: So vanhu bo tala va vula ku ri xaka ra Matsonga ri le ku undermineweni ri tekeriwa ahansi swinene ka swin'we mi ri yini eka 0608875942 loko swi ta eka mhaka leyi swi tikoma onge ku le ku vhikweni ka xitori cycle rin'wanyana ra ku a hi xenophobia kumbexana ku nga ri mhaka ya ku va ku hlongoriwa vahlampfa swo swa ku taniya kambe va xiphorisa xa kwale va vula ku e-e a ri ku endleni ka vugevenga a ri ku tshoveni kumbexana va la ku yiva mara hi le ka zolo ku nga ri ki na nchumu se a la ku yiva yini ka zolo ku nga ri ki na nchumu a la ku teka yini ku humelela yini lava hlamusela ku munghana wa yena I think wa 15 wa malembe va vula ku u tumbele hansi ka mbedo swi ku yini swi ku yini swi ku yini sweswo swa ku taniya kambe va ndyangu va vula xitori lexi voho va vula ku xoho hi fika njhani amakumu ka mhaka leyiwa mo hi teka lava hi ndlela leyi nhlikani mamukeri mkhulu
1: u thini buta
0: vukile njhani
1: pfukile ma ya na mina ni pila ka radio la ku vulavuliwa timhakeni na mahungwini ku ri leswi a swi vuriwa ku ri vadlayeri va sele ku va va suspect ku ri ingaku a hi munhu wa la kaya munhu wa le handle a hi swona leswi swi nga endla ku ri swi xavisa vutomi bya yena va vula ku ri a va ri ku yiveni mara a va nga swi vulaki swa zozo vulovuli ngaku vo yo fika va tshova va nghena ele n'winyi wa ndhawu a vuya a kuma varindzeni a khoma se a sungula ku tirha ntirho wa yena wa tihati se hi nge tivi hi ku na sweswi va ka vona na ku va vula ku ri leswi swi tendiwaka n'wana wa hina a hi swona ene ni le ka ti-social media leswi swi postiwaka a hi swona se swi ta hi vulavurisa vuna hi ku a ha ha tivi ku xa ntiyiso hi xihi na loko ho vhela sweswi kwalano mo haxa vin'winya a ka leswi nga humelela hi ku i radio yaleyo hi tala ku hindzisana na yona a hi swona se a hi se kota kahle ku vulavula hikuva a hi ri ku pfileni ka xemu ya ku mara mpela moya lowu nga nghena vo tshuka va dlaya munhu wo fana na munhu wa muchangani wa la kaya a va riki ririmi hi ku ririmi ra muchangani wa hale South Africa na muchangani lamaya swi hambananilinyana ene ku na ti-trick leti va va ku va n'wi vutisa tona swi endlaku ku ri loko xichangani i nga xi koti kahle i ku haka kwala va kota ku pruva ku ri ya wena i wa le kwini se ai budona hi ta hemba loko ni langutile a swo lava ku yimiwa nyana hi tlhela hi twi hi swi twa kahle a hi tivi ku hi ya yi nghena njhani va ka vona va vulavula swin'wana maphorisi ma vulavula swin'wana radio yi vulavula swin'wanyana se me ni to gina hi ku hayi loko ku ri ku i fele xihi xo ka a nga xi tivi a xikwembu a xi dziki na vona va lava va nga n'wi dlaya na ku moya wa yena a wu hetlele hi kurhula hikuva a swi se vulavuleka i nga vulavula leswi i nga swi tiveki i ya tshumba leswi swi nga ntiyiso i kuma ku se i vulavulele ngopfu swilo swa vumi ya ni yi vona tani budona a my site a ni se kota ku ri ni nga yi vulavula leyi leswi ni nga swi twisa swona a ka ku sungula ka mahungu ya namuntlha ni tlhela ni twa vatswari va kona ni tlhela ni twa n'wina sweswi ni kuma swilo leswiwani ni nga tivi ku lexi ni nga vuxi right hi xihi se a hi yingiseleni va nga va va ri kona van'wana va nga khumba xitori hi ku hetiseka hi twa ku swi ya kwini a hi karhi hi ri na n'wina hi nghena nakona loko ku ri ku hi twa xitori ku xi ya kwini
0: Inkomo hi khensa swinene
1: yebo
0: Inkomo

0: All right, 060-8875-942. Swi tele swilo leswi vulavuriwaka loko ku humelele timhangu kumbe ku ri na rifu ra munhu. Nhlekani va mukeri.
1: Mpfukini Khalanga.
0: Hi tshama hi pfukini hi ngon'we.
1: Ni khongele na hina vana.
0: Mm.
1: Khalanga impela mi te vatsonga kambe xipfuni xa mi te
0: ya undermine-iwa hi tekeriwa ehansi swi tikomba onge himpelampela hi tekeriwa hansi ke loko ku fanele ku va ku love munhu wa hina ivi va ndyangu va hlamusela swin'wana ivi van'wani va vula swin'wana
1: hayi na hehe hexe hi ti tekela hansi number one loko hi languta zana sobia yi sungula lembe lekuva yi tshame yi va kona ku tlhe ku dlayiwa vanhu va ku hale giyani futhi mara loko tlhe hi vulavula ku xenophobia leyi kumbe swinyimpanyimpa leswi hina matsonga hi nga ngheneleli hi tlhe hi hina hi rhanga ku a hi ngheneleli ku tlhe ku fa hina ma twisisa loko hi languta mhaka ya nyimpi leyiwa a yo sungula yi ve koho ku vaviseka vanhu va le giyani loko hi langutisa kumbexani ku komisa ku vaviseka vanhu va le zimba byona va le mizambiko na vanhu va le giyani leswaku loko tindzimi letiya tin'wanyana loko ti twa hina loko muti wa khavala va hamba Xangani Xangani i munhu wa maZimbabwe ku munhu wa maMzambiko kumbe hina huma Giyani ivi hina yi nghena ka nhlokomhaka kwa loko vachachiwa vachachiwa ni tlhe ni vula siku rin'wanyana ku ho seketa ku vula mintlhintlhini ni ku hi seketela swilo leswi hi swi tiveki hina yi nga na swiririmi ka swilo swa Ngana va ta fika va hi vutisa maziri hi tsandzeka ku hlavula swilo ivi va rhanga hihi hehe hexe hi lava nyimpi tlhe yi vavisa hina hi ku komisa ka hina hina matsonga hexe hi tiyisa hansi hehexe vina lavan'wana va swi vona ku hina hi tiyisa hansi loko hi langutisa hambi ka tipolitiki a hi ri hava vandla leri nga ta vitaniwa ku ra Machangani mara hehexe loko hi tlhe hi pfumela ku yi vhotela vangetengete vane hi khi swi tiva hi nge zi vulavula hi va kwala va makhelwani va ta kwala Giyani a ku na mfumo wun'wana kumbe hi vandla rin'wana ri hamba ri yiniyini ni vu li tirhela kaya va nga ta ku ni vulini mara na vula vanhu va suka ematikweni ya vona va tlha va ta owina Giyani cause hi Machangani hehexe hi endla yini loko va ku sweswiwa kuyi ku lava ku hambisiwa vanhu vo huma Zimbabwe loko vo fika va hlangana na mina na n'wina na munhu wa we le Zimbabwe hi hambana hi swa ku na mhe kun'wana ti kavanisa Zimbabwe ni ke ni nga ku tivi mara ku tlha ku rhanga hina hi seketeleki swi tiva ku na ndhawu leyi hi nga lavekiki hina vatsonga mantwisisa yehexe hi ti tekela hansi cause loko kwa ku cace huma Zimbabwe mina na Mzimbabwe ku fika mina vona xikandzeni ni ta hamba yisa yi ma ni twisisa se hehexe hina hexe hi va nga hi ti tekela ehansi hehexe hi nge se tekeriwa hansi hi van'wanyana loko hi vulavula hi ku eGiyani a ku ve na swintirhwantirhwana hi nga vulavula hi ku a hi le Joni i xilokharani ku vanhu va le Giyani a va tholiwinyana munhu a nge sukini onika xikombiso a suka Pulukwana a ta hi bazi a ta ta tirha hi xavisa matamatisi a famba na mali ya dumisa Pulukwana hina le Giyani hi xala hi hava nchumu a Pulukwani loko he va ta suka va ku vulavula swin'wana ni nika xikombiso a ni vula nchumu cause n'wana luwa hi we le Giyani le Eastern Cape laha ku nga na valavula vo vulavula swo karhi leswaku nyimpi leyi na mikarhi leyi a yi ri kona u tsutsuka khale ku nge se fuma hofu lowu famba a ku na nyimpi ya mabanga a ku dlayiwa hi mabanga switimeleni a dlawa hi tinghoma swi humelelini ene swi endliwa hi ku valavaya va tlha va dlaya hina ntsena hina hi tlhe yima na vona a ku cece huma Zimbabwe na Mazambiko na mi vutisa Khalanga loko wo hlangana na n'wina vanhu va kwale Eastern Cape mi ti fambela na Mzimbabwe vo fika va komba n'wina va nga langutangi pasi va ta ni tiva njhani kumbe hi Mzimbabwe kumbe se hina hexe matsonga Machangani ku tekela hansi ivi na lavan'wana se va hi tekela hansi hi mhaka hina hambi ti kule va nge te hi matsonga hi ta tshemba ntsongo ka ku hinkwava ni tivile a hi ncicini hi ndlela vakulu se hehexe a hi tekeli hansi hina hi ti tekelaku hansi hehexe hiavaloko na ku se loko vona se hava na hosi ya matsonga a lwetana hi xiyini a phikizana na tindzimi letin'wana ti nga tihosi ta kota ku twanana hina hi tsandzeka ku twanana sweswo ni va ka ku chacha ta chacha mazimba tlhe ni ya chacha mina loko wo hlangana na mabes a wu hlangana na mizimba i ta hi hambanyisa hi ku va mizimba swibohi na supi mhini va leti beach top u to chachiwa mhini nga va beach top va ku ni mizimba a swona se vanhu va ka yena a hi languteni nchumu ti tirhela cause Machangani a hi ngheni ni vulavula mahata ti dlayisa hexe nimile ku vule hina Machangani hi ti tekela nika hi mavandla a hi vulavula hi mhaka yin'wana ya politiki va nga hlangana hi Machangani toko a swi nge ni nchumu Machangani a swi pfuni nchumu so va yi kha ku vula Machangani swi sweswo so loko Machangani ti tekela Machangani hansi i la ka ku hina hi lavan'wani va ndla yini hi wena na
0: ya
1: hehexe hi ti tekela hansi ene sweswo a ni ta tshama swi humelela ka hina ntsena mitsongo va ku mikula dlayiwini kutsho bathezi badlala emzimbabwe badlala emzambiki ekumzambiki kona mchangana afana bahla kwahamba changana shabona umzambiki umzimbabwe injalo sehina yatitekeleni henhla na yena batayitekela henhla malo kwatitekela hansi ni eta dlayiwa ithi yipfumela na politiki leyi ncici waku munhu loyi a ku yiveni a nga ku yiveni wa swi tiva va n'wi dlayela yini mhaka yini i va n'wi hleketelela sweswiya hi ku huma Giyana a ri sungula xenophobia leyi ya ku dlaya vanhu va le Giyana va tele va nga dlayiteliwa va le Giyana va kha va ku va chacha vanhu va le handle va le Giyana ende u ma languta hi yaliya yi dlayitela khale yo boxa tindleve mani swi kuza ku va na mfumo lowu nga ku fumeni va ku a swi tivelini a dlayiwa hi mabanga va vula na tinghoma ta ti vula na hi maviti ya vanhu valava na sweswi
0: mara swiyimo swa ku fana sweswi hi endla ku hi hanya hi ri free kwala tikweni ra Afrika-Dzonga hi rixaka ra Matsonga kumbe se swi hi veka hansi ka ntshikelelo
1: hina swi hi veke handle ho tiveka hexe hansi ka ntshikelelo
0: hina hi tiveka ku hansi ka ntshikelelo
1: sweswi mina n'wi hi le ku vulavuleni nani mahambe sweswi a swi tiva ku u dlayeliwe hi mava hi la ku twama va ri va ri ya vanhu lava va jikaka va yimelelaku vanhu va ka vona ni nge zani nghena ka swo tala mina na munhu wa mizambiki kuna zimbabwe wo hlangana bes mi ta yi hambanyisa hi yini ni swi vona pasi ni swi vona ku afana loko ku va chanala that's why vanhu lava ku hina hexe a va cakiwi swa ku na hina hi va a hi cakiwi he hexe hina hi tidlayisa i va tivi tshama mi twa ku nina ka xikombiso va ku mipeti dlaya wena xenophobi muzulu dlayaxenophobi u tshama ka ku dlayawa machangani se mara ku tlhe ku rhanga hina hi rasa ku a va cakiwi kube masitoko mindzuku va caca n'wana wa wena hi xidyawa nka wa munghana mindzuku xidyawa wa wena hi khala nga voni nga vulavuli ngopfu mara swo swi nga ku vulavuleni nani un'wana yi ta ku swiswangala machangani a hi khomaneni hi ya va na hosi ya machangani hi ya va na phati ya machangani hi ya va na muyimeri wa machangani loko se munhu a hi yimelela hi hina machangani hi tlhaku hi zonda yena swi lo yima maxikwembu hina hi titekela va ta hi dlaya no vulavula inkomu hi khalanga ni nga ta heta mara mi nghena mikhe mistoko loko ku ri muchangani yimela machangani va vula ku ti-radio ni ta van'wanyanani hina hi pfa hi haxa hi xilungu ka radio ya machangani ni tshama mi ka radio ya valungu va haxa changani number one ni tshama mi switi a hi languteni ka swikomba kule hina machangani wo fika yi nghenisiwa ka la vanhu vo yiva ntse loko mina a yi teke hina hexe hina hi nga tike loko fanele loko la ku nyika chasi yo loko ekta ya muchangani i fanele u yiva kumbe na xipuku so so ku hi hexe a hi swi lava ku va swa kahle hi lava ku va swo biha malekisi loko ku kokisaka ku loko ku ri hehe xikombiso hi rhuketa xi hi nyika sathana a hi cinceni hexe hi kuma yesu loko va ekta hi sathana va bindla jerodantini ma yesu va n'wi lamulungu leswi vulaku na hehe hexe ma ku na filimele ekta mitima hi lava ku tindla xilo biha ni lava ku ndla xipuku hina machangani a hi khomani loko nga khomanani hina hi dlayisana hi xini inkomu hi khalanga
0: inkomu hi khense swinene
1: hi tekela hansi ivi na lavan'wana va hi tekela hansi inkomu
0: inkomu 0608875942 hi twa ku n'we mi swi vonisa ku yini mi ri yini eka timhaka leti hi burisanaka hi twa kumbe hi nga languteka toho eka nhlikani lowu eyi ni rhumele na ti-voice note eka WhatsApp eka
2: 0608875942
0: hi tshama hi pfukini ngon'wini
2: pfukile ni ta ku mhaka leyi nga vulavula ya vavisa swinene ingaku loko vatswari lava nga humelela hi problem yo fana leyi va va na kurhula xikwembu xi va tsetselela xi va pfuna swinene because swi leswi humelelaku va khalanga loko ku ri a wu se tshama i hanya na rihlovo ra mazulu kumbexani na rona ra maxhosa swi leswi namuntlha hi vulavulaku swona a wu nge koti ku swi twisisa mara hi ku hina van'wani hi hanyini na vona hi kota ku tiva ku ri vanhu lava va hanya so hi na matsonga munu ku matsonga va hi tekela hansi swinene va hi teke ingaku a hi vanhu kumbe a hi humi kona hambi Giyani loko mo ya Eastern Cape va byele Giyani va twi ingaku le Mozambique a hi le South Africa Giyani se a hi vulavuleni swilo leswi hi nga na express ya swona hi nga vulavuleni swilo swa vhumbavhumba se lexi xi humelelaku ti-case leti va tingaku leyi va ku n'wana ri ku yiveni va muti va vulavula swin'wana hi ni hi leyima na va muti because loyi a nga lahlekeliwa i mutsonga loko a ku ri mizulu a hi ta vula swin'wana mo ni nyika xikombiso xin'wana ni nghena nyaka tipolitiki ma tsundzuka loko Ramaphosa la ka presidente va ndzeni va sungule ku toyatoya va kha va n'wi lavi Ramaphosa which means va lava ririmi ra ka vona and then again a ya a ya wina Ramaphosa Jacob Zuma a ya khomiwa va sungula ku toyatoya nkini sweswi ve ri Ramaphosa a khomiwa va ta toyatoya ka humi na se a hi khomaneni matsonga machangani va ka hina na maxaka lamo akelani lama nga kona ku la kusuhi na wona hi lava mfumo lowu hina wu nga ta hi yimela hi sukela ku ya tekateka timfumo leti nga le kule leti ka mindzuku ti tshe ti hindla ku xihlawulambanga apartheid yi kona ka vanhu va ntima ka vanhu va yisulu na machangani na mapedi na mavhenda muni swi veka so yi kona apartheid hi ni hi to languta maxaka ma hina lava nga kusuhani hi twinga ku maybe va hi tekela misava a va hi tekele misava fambani mi ya kwaleyi mi ta swi vona leswi humelelaka se ni nga ku loko president o nghenelela ka mhaka leyi nga humelela and then a humesa mafokisi kumbe a humesa ti-investigators ti ya lavisisa nandzu walowo na maphorisa lava akelelaka xitori because xitori va ta xi hakelela a va nge tshiki ku hakelela va khomiwa va vona na justice hikuva ndza vugevenga va ri maphorisa xin'wana xa kona se ni nga ku hinkwerhu hina matsonga machangani a hi khomaneni vanhu va ka hina mo languta nhluvuko wa Giya nhluvuko wa Giya wu le hansi ngopfu a ku na timayini a ku na nchumu mara swi chela swi kona la Giyani ku hlaka ka xivulavuri xin'wana xa ta ku bavankovanhu mo ni swi vula so ni vulavula nyana bavankovanhu va vulavula ku va ku hava tiyinini ku hava tiyinini swi leswi i risimu ra chela ri tshamaka hi vulavulaka hina lexi hi kotaka xona loko kun'wana a ku ni voteni la ku endla swa swo la kaya hi kota ku vulavula a swi n'wi fanelanga hi le ho kombana hi tintiwo se a hi tshikeni leswi hi swi ndzhaku se hi khomana hi va xilo xin'we na rixaka rin'wana a ri nge hi tekele hansi leswi va nga swi endla muchaviseke kwahalayo ka mfambisi wa ntirho a ni ku maphorisa lava akelaka xitori a va khomiwi vanhu lava nga na nandzu na vanhu lava va rhangelaka swilo leswi a va khomiwi na vona justice ta va kona because handle ka swona timbilu ta hina hi nge ri yimi kwinana because vamakwenu wa mina va le ka mundzuku vamakwenu wa mina ni ya teka xo vavisa na mina ni ya vavisa swi komba ku ni ta va kha ni teka nawu ni va veka mavokweni ya mina se mfumo hi ku rhangela hi wona a wu hi rhangeni ku ya mahlweni wu hi solvhela swilo leswi hi ta kota ku na hina hi basa timbilwini na vamuti va chaveleleka because timbilu ta vona ti ta twa ku va siku na nhlekani loko justice yi nga ri kona la
0: ni mitwini
2: khayizekani moxa
0: inkomo kensi Alright. Munhu wa nhlekani mamukeri
3: inkomo minjhani
0: hi tshama hi pfukile ngon'wini
3: hi pfukile xo sungula mhuno vula na ku ri moya wa jaha a wu tlele hi corona va ndyangu wu chavelelekani leswi humeleleke a sungule n'wina swi te swi humelela ndhawu tin'wani swa vava swinene n'wana ha ri tlongo a hi nga langutelangi swona leswiya a hi languti leswaku a vuya a ta hi komba mundzuku lebyinene hale kaya ivi ni vula marito lama mina ni ku ri kahlekahle mhaka leyi a yi le khomanini a yi le tisekeni mhaka kuma va ri va kha ya tele ku ri ri a va ri ku yiveni ndli amukhukhwini lowun'wani va n'wi kuma a ri swi ambeto se a ni swi tivi ku ri ntiyiso wu le kwini ni ro kahlekahle mina loko se swi fikela a ni na marito ma helela ma khomeka lama ni nga ma vulavulaka ku ri switoritori swa ko swi tele ku tlula mpimo se ni ko va ndyangu chavilelekani na loko ku ri kahlekahle ntiyiso wa ku na un'wana va nga n'wi kuma le a ri na yena a hi tweni yena ku pela va n'wi kumini i ri yini yena hi twena ngo va hi twa hi yena loko va n'wi kumini a hingisile yena pela ku ri va n'wi kumini la nga ri a ri na yena leto tala hi hava tona mina ni ri ku va gaveni ra va chavele ku va ndyangu inkomo
0: inkomo yi khense swinene
3: thank you
0: inkomo

0: All right, 060-8875-942. E ba ri yini swi ti komba onge ka mhaka leyi nga humelela i mhaka ku Matsonga hi tekeriwa ehansi ke hi mhaka ku va ndyangu va na xitori lexi voho va nga na xona kambe maphorisa ma hlamusela xin'wana xitori hi fika njhani laha hi swi lunghisisa ku yini 060-8875-942 i fane hi endla njhani rixaka ra Matsonga ho tekeriwa hansi kumbe njhani enhlekani hi mamukerini
1: godona
0: ahi
1: anale ka ti-kesikesi tin'wana hi fanele hi sunga hi languta ku loko maphorisa ya tirhini ya vuya na yina swo sula ku a ti maphorisa ma fanele va khoma vanhu lava nga ta va ndle mhaka va yi nga ri yona swo se va mi byela ku kumbe na ku ku fike ku loko mana yi va ta kota mi byela ku heyi n'wana ka n'wina i lovini mi ka mi nga swi tivi nkarhi wun'wana va mi tisela va maphorisa se loko maphorisa ma lavisisa kesi ana na kesi yi nga humelela kwele nhlamulo yo sungula leyi fanele report yo sungula yi fanele yi twa i ya maphorisa ku ku ndleke yini ma swona se a swi tekile ku heta suka ya ku lweni mi kuma ku a swi tiko a ku humelela yini kwele na nini mara maphorisa loko ya vuyisa report yona ku vula ka burulu va va humaka sweswiwa hi ku a swi tiko sweswi a ku humelela mara a khoto loko ku fakiwa khoto ku ta ku khomiwi lava nga ta va ndle swilo swiwa hi ku hi nga ta kota ku lava ku twisisa ku se ku ndleke yini ma swona hi ku sweswi ta ku Machangana hi tekeriwa hansi a hi swi tivi ku ndleke yini na na tindhawu letiwa hinkwako Machangana ma kona a ku na ndhawu leyi Machangana ma nga ri ku kona mara sweswi wa ku fana na kesi ya leyiwani a hi swi tivi na vandyangu phela vo byeliwa ku ku ndleke yini a vo vana vamvuketa hinkwako ka va nga ri kona swo a va nga ri kona vo fika va byeliwa na munhu loyi a nga fika kha va byela swi nga tlhela mi kuma ka va byela swa wrong mara tiko hinkwaro ka kesi leyiwani wi yimele ku maphorisa a ma vuyi va ta hi byela nhlamu ku ndleke yini ene hi ta teka leswi maphorisa ya nga ta va ya ndle swona hikuhi vo va sirhelelaku vana swo hi ku loko va yi ri ka mhangu va swi tiva ku ndleka yiniyini loko ku ri ku na vanhu lava nga khomiwa ku va khomiwe hi mhaka ya ku ri Machangana va ma tekela phela a Cape Town ku na Machangana mo tala ngo kun'wana na kun'wana a ni ri Kimberley nkarhi wun'wana ni na kuma vanhu vo tala ngoku ku hala a ku tirha vanhu va Machangana hala ku tirha yini vatsonga ku tirha hi swi sudanianani ma va tele ngopfu lava nga va Cape Town mara va ha ri kona na sweswi maswona va le ku tirhetela tsutsu a va lava vo tala va nga kwele vo Cape Town na vona a va tsutsumanga va vuya haleni va ha ri kona kwini ku komba ku a va na challenge ya nchumu na vona nga kwele ma swona
0: no mara challenge yi koho a ni swi le ku hangalekeni na swiyenge swa mabulu swi le ku update-weni hi siku na siku
1: mara maphorisa mi ri yini sweswiwani loko ma wisini report ya ku ku ndleke yini
0: ka mani ka n'wana loyi vulavulaka hi yena
1: ka n'wana sweswi
0: a ni va humesa statement xa sayiti ra voho lexi tikombaka nga ku loko hi xi languta hi rixaka ra Matsonga xi fevhara voho hi nga tivi ku xi na ntiyiso ku fika kwihi mhaka ku swi vula ku hi na switori swimbirhi kumbe swinharhu
1: vo dona kwaku swi languteka se ni hi nghene ka ndhawu ya rhongo mo a ni hina van'wana hi twisisa ku swi leswi hi faneleke hi teka swona leswi xitatimente xi vulavulaka hi maphorisa ma swiva se mo n'wana wa vanhu a tlela ya ku rhula hi nga yi ngheni ngopfu dibi ka yena hlayisekani vo dona
0: inkomi Khensini Alright, ya mahlweni ka 060-8875-942. Khume ra timinete ku nga se ba awara liya ya n'we ku ta ku ri awara vumbirhi ka nongonoko wa GCR Talk a hi tweneni van'wana
2: ende nga lowunene na vaxumi tatana khalanga a xiticini a tshemba mi hlayisekile mi chaviseki ya twala nhlokomhaka swinene nkulu wa munhu tatana khalanga leswi nga humelela ka sambu hi nga zi hi swi jikajika tatana khalanga va n'wi dlaye hi mhaka ya ku venga Matsonga hayi swa ku vuveri hi ku swi leswiya loko swa ha ku humelela tatana khalanga ndyangu wa ka vona ka xin'wana xa xitichi wu vule straight ku a tlela amukhukhwini na chomi ya yena hi mhaka ya vusweti bya swin'wana na swin'wana ma swi vona se leri ya ro a va swi tiva ku munhu loyi a tlelaka laha a nga swi koti ku vulavula yini ririmi ra vona ene tatana khalanga ku hava la fosteliwa ku vulavula ririmi ra wun'wana xixikulu ku vulavula maphepha se munhu walaha tatana khalanga a ta ta dlawa hi vanhu va kwala hi dlayana hi xihina tatana khalanga mazulu vo hi andamayina a va hi rhandi aba hi randi na swintsinini tatana khalanga phela mzulu hambi o tala giyana mita vona mchangano waka hina ila ku fostela ku valola na hina hi xizulu ku hina hi ta ku hey i xikota ngo xizulu hi randa ngo swi swa makatla tatana khalanga loko mo langutisa na swi swa kona onge i mavandla ya vanhu vantima va hina va machangana swi swa kona hi leswa manyanga tatana khalanga basukini ba kwele ba khidzamela bona mazulu mala ma hizonda ko ba ba vula ba papa ba hisola haleni ba ku hey kwele giyani swi ku yinini kwele giyani swi ku yinini ba ku jikiliketi ba vuya ba lava ti vote ta hina kwala giyani aba kha ba hi chingela ba ri kwele se loko muta swi bona ku a hi randa tatana khalanga ho xavisiwa se vhenge tshiki ku hizonda mazulu vanhu vanwanani vatswati ba vanhu ba kha ba ba hi okela mimitwa le ba vuya na yona hala lepopo ha ba kha ba hi vengisa swi leswi loko a vo swi endla khale swa maphati ya vona va nga yangi va ya jika leyi va tlhontlha tinyoxi i nga ha ha tshamiseki kahle tatana khalanga a ku to hlongoriwa wo mahlapfa swi va swi ri kahle hikuva a ni a va ta swi tiva ku a hi tangi hi ta va pfuka tatana khalanga leyi mhaka ya ka sambu ya vava ene moya ni mi byela swo boha va cinca xitori a ni swi humeleli ka vona swisweswo swi humeleli ka vona se leswi swo lava hina matsonga machangana hi yimela hi yima hi milenge laha ku lava ku gwariwa laha laha ni loko u nga ri tivi tlhari i nga ri tivi na ni ku lava ezamazama laha ko lava ku gwariwa la leswi a nge swi yimeli leswiwani loko ve ni va la ta tlangela ku fanele swivongo va la ku tale popo a hi tivi kumbe va to helela pulukwana hala giyani mo hi mi byela xantswa va hi siya hi ri mikuma ma tatana khalanga leyi nga lwiwa leyi a hi tshikeneni ku va hi ti solasola hi nga hembelani mi kuma ku vanhu i hlengeleta vanhu i la ta va hembela tshika ku lunghisa tiko mataleni hi mina ni ri kwala venda a hi xumeni khalanga
0: nhlekari mamukeri
3: hello tatana khalanga nhlekari muxana na ku hindzisa swin'wana na ku tlhela tisa swin'wana Kobi Ramathuba na president ya hina tatana Ramaphosa na phati leyi nga ku hi rhangeleni hi kombela va hi nyika tinhlamulo ka swi leswi nga humelela hi kombela nakambe va va pula case hi ku xo sungula loko leader strike ku ya ku ya onhaka va tlhela va khoma na varhangeri varhangeri lava khosa nyakanyaka leyi na vona va pfuleliwa case na lava nga tlhavetela va pfuleliwa case va khomiwa na vona lava va khomiwa mo langutisa tatana va ha vulavula ku ri Ramaphosa ku yiwe tidolara apurasini ra yena va ha lwisana swona va kha va swika ku va swi nyimpi leyikulu nyimpi leyo ka nga timeleki so va le ku dlayinela na vanhu va le kaya kumbe na vanhu va le ku dlayiweni hambi ku ri wona mazimbabwe a ma na lunghelo ya ku dlayiteriwa hambi ku ri wona Mozambique manigeria yini yini makhongo what a ku munhu a nga na lunghelo ya ku dlaya munhu un'wana se ni nga ku phati leyi a pfuleliwe case va le ku ntweni ma ANC makhombeti va le ku ntweni na president va le ku ntweni na pophi mi le ku ntweni a wu pfuleliwe case i solution leyi ni hi lavaku yona ku va na justice lava justice ntsena a ha ha lavi swo tala because ku vulavula hi tikarhele na ku karhala ha ha tino sweswi hi fanele hi endlisa ku yini ku nga vi na mazolonga a yi promote mazolonga ku nga vi na mazolonga a ku pfuleliwe case varhangeli lava khomiwa again na lava nga tlhavetela va dlaya va khomiwa na maphorisa lava nga ku tekeni lava nga ku akeleni ka xitori va khomiwa na vona na n'wana loyi a nga witness sweswi a nga ha ri safe la nga kona mi twe hi mani i mani a swi tivaka nkarhi wun'wani va ya va ya n'wi nyiketela timali teto ku va nyiketela family leyi va sungula ku vulavula na yena nkarhi wun'wani va to dlaya mhaka va to loko ku dlaya ti-witness a va teki action mfumo wa AC a wu teki action ka ha ri na nkarhi na varhangeri va lava khomiwa because swilo leswi va nga ku swi endleni va ndle nyimpi hala tshaidi ve ri Ramaphosa khomiwa apartheid mali leyi nga ya yena zuma nkarhi loyi a khomini hi milandzu ya yena va toyatoyini va chavisela tiko leri hinkwaro leriwa leri va na matimba ngopfu vona Kobi Ramathuba some believe hi nyikeni nani ripoto ka sweswo ni a ni na tota ni u lava ku tatisa leti ntsena
0: inkomu
3: lava solution hlayiseka
0: inkomu khense swinene
3: aye
0: inkomu ya mahlweni ka 060 887 5942 twa leswaku n'we mi swi vonisa ku yini ka timhaka letiwa hi burisanaku hi tiwa kumbe hi nga languta eka toho 5 wa timinete kumbexani munhu wa timinete ku nge se ba or liya ya n'we
4: aye bodono minjhani ku pfuka na hina hi pfukini mihaxi wa hina wa ntokoto wo khoma milandzu ya hubye khale ka swivideo ai a redzi n'wana mhani ha swi twa swa vatswari va n'wana yaloye sweswi va vulaka swona vona mindza swi va swi vonaka hi swona hina hi ta ndlisa ku yini ku n'wana loye va dlele i nga swi tivi ku i dlayeriwa yini ku madzulu ya dlele se vana va hina va ta tshama va nga dyondzi na madzulu na hikuva vanhu va dyondza tindzimi hinkwato na vona madzulu va fanele va dyondza Xichangani va tolovele ku boha maduku yo tshuka tinhlokweni mpandzana va lava ku dlaya vanhu hayi a va kahle vanhu valavaka va ndlelise lowun'wana wukulu wo vava vana hi ta chava no va ya swikolweni a kule ku tona swi lava u ya hojomela kwaleyi i mhani mahori kwala ka mapuwa kokwani wa diyono na ku hlula dango
5: rixile bodona nhlokomhaka ya n'wina yo vava swinene ixi mhaka leyi ya vavisa kahlekahle lexi hlamarisaka i mhaka ya ku ku vuliwa timhaka ta ku a ri na chomi ya yena a va ri vambirhi amukhukhwini va tlele mara ku fika ku dlayiwa yena ku sala chomi ya yena ende chomi ya yena ku vuliwa ku i vulavula ririmi ro karhi loyi wa ku za a dlayiwini hi mhaka ku i mutsonga se ma swi vona ku xihlawuhlawu xa ha ya mahlweni swa xihlawuhlawu swa ha tinyika matimba na sweswi lero ixi a swi twisiseki kahlekahle ku swi ya kwini a swi twisiseki swi tikomba xihlawuhlawu xa ha ya mahlweni nakona loko a ri ku yiveni wayi ku dlayiwe yena chomi ya yena loyi a ri na yena a nga dlayiwa a va nga ri swin'we na laha a va ri kona a va nga ri swin'we na ya vava mhaka leyi mavonelo ya mama Albe kwalaka xikukwana inkomu.

0: kutula hinkweni xiphorisa va ka vona va mani a ne a va ri vambirhi. Loko ko kota ku khomiwa luya a vutisiwa ku swi endlise ku yini, hi ku a ni ni twa ku rixaka leri ri nga endla swona hi lava va maXhosa. Se hi nge tivi hi mhaka yo swilo leswi ingaku i moya walowu nga ku yeliweni hala Joni walowo ku rhurhisiwa lava va rixaka ra ka hina ra le Dzongeni. So mi nga tivi ku ri kumbe van'wanyana va ka vona valava vo yo wela ka valava ya va kumeka va dyimingi se va ku hitariheta hi lava va nga hatai, hi ku loko ni swi langutile hambi va ri va ka vona mfanelo ni vona ingaku va fana na hina lexi xi nga endleka. Ra mutivi wa swilo leswi hi loyi a nga kumeka a ri na loyi a nga dlawa, ni xure ku ri luya loko ko kumeka yena hi yena a ri vulavulaka xitori hinkwaxo ku swi swi tile kwihi swi ya hela kwini. Va ka vona vona hi fana hi ku a va nga ri kusuhi na yena vo rila na vona tanihi ku va n'wana wa vona a fambile, a vo tiva nchumu ku ri mafambelo ya n'wana ya ve njhani. Xiphorisa a xi meki xoku xi kuma mfana ya luya rixaka reriya ra valava va nga dlaya.
1: Kokwani Phazani,
0: ahe papa,
1: a ni ti mi nga kota ku tlhe mi vuya hi hetisa hi tsutsumela mahungwini sweswi.
0: Ya hayi a ku na problem.
1: All right.
2: Eka GZR FM. Nalungile Malepa.
3: Nalungile Malepa.
4: Ndzi khensile swinene ku siriwa nkarhi mahungu ya awara yan'we eka GZR FM rito ra rixaka mingiseri Nhlikani. Meyara wa masipala wa Greater Giyani Councillor Thandezitha u endlerile vandyangu wa nhlamulo sambo lwa nga tlhaviwa a hundza emisaveni eka xifundzankulu xa Western Cape. Meyara u vula leswaku tanihi masipala wa Greater Giyani va ta pfuneka va ndyangu loko swi teka malulamiselo ya nkosi na swin'wana leswi nga ta laveka. Leswi swi landzela nkandziyiso wa vhidiyo laha mana wa n'wana a vula leswaku tanihi ndyangu va kombela mpfuno wa ku heleketa wa jaha endlwini ya kwe makumu. Meyara u endlerile ka va ndyangu emugangeni wa ka dzingidzingi ra vumbirhi la nga kombisa mhangu leyi tanihi leyi vavisaka swinene. Hi tlhelo lerin'wana maphorisa xifundzankulu xa Western Cape va kombela vaaki ku ka va nga hangalasi mahungu lava nga riki na ntiyiso, naswona muehleketeleriwa un'we wa malembe 23 u khomiwile ka siku ra namuntlha.
5: In the same language, so I'm not sure on that that point, but it is a concern because we should tolerate one another. People should understand and try to live with one another and be able to talk things out. If this is a case where the station commander is saying and they just fear, I don't know how many of the Tsonga's people, because this place called Giyani, this area, this one is called Giyani.
4: Vanhlangano wa vamanana eka vandla ra African National Congress va veke murhangeri wa leki Sisisitho Lashe eka masiku ya ku wisa leswi landzelaka ku va ti vonakarisile emahlweni ka komiti yo tshinya matsalaninkulu wa leki ya vaxisati no tlula qaba u ta rhangela nhlangano ku ya emahlweni ku fikela nkarhi wa ku tshinya u fika emakumu. Tholashe u hehliwa hi ku va hambukisile palamente mayelana na mimovha mimbirhi leyi ku boxiwaka ku va yi nyikeriwile eka nhlangano kusuka etikweni ra China. Vandla ra umkhonto wesizwe Party MKP ku komisa ri kombisa ku ka ri nga yimi na ku va makaxule Ghana a rhangela ntshamo wa palamente loko ku langutiweka mhaka ya purasi ra presidente ra Phalaphala. Dr John Hlophe u vula leswaku Ghana i munhu loyi a nga tshunelana ngopfu na vandla ra Democratic Alliance kun'we na vandla ra African National Congress, leswi nga endlaka leswaku vandla ra ANC ri va na xiave loko ku langutiweka mbuyelo wa ntshamo.
6: He is a product of the DA politics and he is a project of the ANC. The ANC will be able, therefore, to control the process.
4: Ku languteka hungu ro gimeta, va ndzawulo ya dyondzo eka xifundzankulu xa Limpopo va rhumerile vakamberi kusuka eka ndzawulo ku eka xikolo xa le henhla xa Ditlalimiso lexi kumekaka etindhawini ta Mankweng, goza leri landzela swihehlo swa ku va swakudya eswikolweni swi nga ha va swi ri na ku onhaka leswi va kona endzhaku

0: ka loko mune wa vadyondzi va ta va va amukeriwile exibedhlele xa Mankweng eMsumbunuko endzhaku kombisa ku twa swivavi swo ka swi nga tolovelekanga. Muvulavuleri wa ndzawulo Mike Maringa vula leswaku endzhaku ka mindzavisiso va ta teka magoza lawa ya nga fanela.
1: Tanihi ndzawulo ya dyondzo exifundzeni xa Limpopo, hi nga tiyisisa leswaku vana va mune lava va yisiwe exibedhlele ku ya kamberiwa endzhaku loko va dye swakudya leswi a swi ehleketeriwa ku swi nga va swi onhakile kumbe ku vaviseka va humile exibedhlele hi vumune bya vona va tlhelele exikolweni. Hi kombela mavandla ya tipolitiki na swiyenge swin'wana swo hambanahambana ku va nga teki mhaka leyi va ya endla mhaka ya xipolitiki. Vana va hina va nga kavanyetiwi va le ku tsaleni eka lowu nkarhi va le xikarhi ka swikambelo swa xikarhi ka lembe. Ndzawulo ya rihanyo hi yona yi nga ta hi nyika vuxokoxoko mayelana na leswi va swi teke.
0: Rero ku ri hungu ro gimeta ku tlhelevelela ka hungu leri fambake mahlweni ka awara leyi. Meyara wa masipala wa Greater Giyani Councillor Thandizi Tau endirile va ndyangu wa nhlamulo Sambo eka dzingidzingi ra vumbirhi loyi a nga tlhaviwa hundza emisaveni eka xifundzankulu xa Western Cape. Yan'wana mahungu ya ta va kona eka awara ya 2 na rimembo ka ngoveni hafu ku pulawura ya n'we yi ta mi tisela kahle tinhlokomakarixi.
2: Mahungu eka GZFM na Lunghile Malepfa.
3: U nga durheli Tombstone T-Life Group yi ri kona. Lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansi hansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga tikopelaka. Tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga tisuli va kumeka njhelela edupeni Chisawuli opposite Chilidzeni Hospital Polokwane na le Solomon Day. Kasi u nga va fonela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika. Va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327. Loko u lava ku kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group, lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.

0: Alright, lava kube ka mabonele ka topic le burisana ka yo kuba mama porisa kumbe va xiphorisa ba tana mabonele ya bo kumbe site ra bo va ndyangu va na xitori xa bo Gaza Nation na yo yi ready kuba yimela makhela enhlekani mam kiri
1: nkomo hayi no vuya nakambe kutatisa mhaka ku ri xin'wana na xin'wana xi na vumbhoni mbhoni ya livongo yi kona leyi a hi landzimiriselo na mbhoni hi nga ti lavalava hi kha hi titshandatshanda hi tisolasola hi swona ma hi ta pfela ndzhaka loko hi twi mbhoni loko yi rini sweswo a hi twini rito loko mbhoni yi ri yini ivi hi ta vulavula marito ya kahle ehenhla ka mbhoni leyi nga kona hi xin'wana na xin'wana xi na hi mbhoni se mbhoni yeliya yi ri kona liya a hi yimile henhla ka yona hi twa xitanime leswaku yona yi ri yini i se hi tavuya kahle mhakeni vona vanhu va ta khomeka sweswo a mina a ni se va na wona marito yo vulavula swin'wana mayela naswona o yimela mbhoni loko ku ri timhaka to dayiwa a hi fanele dayana vanhu lava nga va maphepha ra tikweni mpela va fanele va tlhela vamakaya va endla maphepha a ku dlawu munhu ana ku bu munhu a bu munhu n'wana na n'wana nga maphepha sweswi a titwa a yi kaya a ya ni bya maphepha ri va kumeka a kumbenikiwa maphorisa a ni bya maphepha na hina ku vanhu ngavi na mazolo nga ku dlaya van'wani ba van'wani nga bi munhu nga dlaya munhu mara a hi va khomeni vaseni va nyika maphorisa loko va vona vanhu valava ku va khoma hi nga va tshiki va khoma a va ri maphorisa mara nga va dlaya hi nga vabi inkomu to va dyawuni vula sweswo
0: inkomu yi khensile
1: thank you
0: right ya mahlweni ka 060 8875 9428 wa timinete kumbe awara ya n'we awara ya vumbirhi ka nongonoko wa GCR talk ni rhumele na ti-voice note mi hi byela ku mi swi vonisa ku yini mi swi vona njhani mi ri yini timhaka letiwani 060 8875 9428

0: ka 65 kwa gina ka 84 o hakela 220 o dikumela 10,000 rand 270 o dikumela 15,000 rand kasi 370 o dikumela 20,000 rand kasi 420 o dikumela 30,000 rand kasi waiting period ya refresh to get done is 6 months eka refra mango wa mova ku hava waiting period loko u claim mali ya wena hi ku nyika ndzhaka 48 hours ntsena ti tsariseli sweswi hi ku hi bela riqingho eka 015 101 01 kumbe 071 554 9757 nga tlhelo hi sendra email eka admin@shubasa.co.za.
1: Enhlekani mam kere
2: njhani hai
1: hi tshama hi pfukile hi ngo n'wena
2: vusi hi hlayisini ya mhaka leyiwa ya vava muhaxi swinene xin'wanyana xa ko xi vavaku ngopfu i mhaka ku yi ta yi ri na switatimende swo tala ngopfu so loko mi langusa switatimende leswi nge a swi gina swi nga twisiseki swa kahle swa ntiyiso hi wihi mi tsakise hi marito ya tatana Gavin loko va ku ya koko ya ntukulu wa Gavin loko va ku yimela va xinawu va ta na xitatimende xa kahle lexiya xitatimende lexiya xi nga ku beni ka bembele ka swihani ka swiyenge swa mabulo xa ku maphorisa ve tirhi n'wana luya a ri ku yive na munghana wa yena loko mo xiyingisa xitatimende lexiya xi twala kahle ku ri a xi na ntiyiso a xi humi na ku xi huma maphoriseni a ni tshembi xi nga va xi huma kun'wanyana ivi xi ndla hi nga ri xi huma maphoriseni ku laveka munhu luya vengeteri a ri na yena loyi a vengeteri a yiva na yena loko swi kha swi hlamusetini hi yena a nga humesaku nyana vumbhoni bya wo khomeka i vamani lava va nga ta lava munhu luya swi vula ku hi vona va xiphorisa ma swi vona
1: okay
2: so xin'wanyana xa kona hi fanekele na hina vayingiseri vayingiseri va xitici xa hina xa GCR hi nga tsutsume hi teka mahungu lama a ni xitatimende leswi loko ni swi yingisela swi ta swa fika na va 4 leswi swi humesaka swo van'wani mhaka ya ku tekela machangani hansi sweswiya swa va March and March ivi van'wani hi ku a ri ku yiveni swi swo taniya so switatimende leswi ko i switatimende swimbirhi swo swa ku hambana so loko hi nga tikuma hi humi na xitatimende xo ka xi nga ri xona ivi hi khomelela xona hi tiya hi xona lexi xi nga xa ntiyiso hi tshika se leswiyani loko hi tiyaka xona swi vula ku na xitici xa hina hi ta va hi karhi hi xi yisa ehansi kasi swi lava hi yimela va xiphorisa hi tiya aka mhaka hi ta yima aka mhaka yi ri ya ntiyiso a ni tiva hambi mani ni le huntweni
1: hi mingiserini
2: se leswi ni swi vonisaka swona mina loko a hu kuma xitatimende xa kahle xi ta na maphorisa lexiya xa ku ri a ri ku yiveni a xa ni kanakanisi a xi na na xisukela ku kona phela ene a xi na na xi helelaku kona
1: lexi n'we mingoma xi lava xi sukaka ka maphorisa hi lexi ku nga vula maphorisa sweswo ku ri a ri ku yiveni ka mukhukhu lowu nga ri ki na nchumu jikijiki lowun'wana a tumbele hansi ka mbedo njhani ka mukhukhu lowu nga ri ki na nchumu
2: ya ma vona se loko maphorisa va yiveka hi ndlela yaleyo a ni lwa lwoma i lovini a ku tengisi magistrate a tengisi luya wun'wanyana a nga kumiwana yena a ri hansi kambele hi kona hi nga ta kota ku boxeketa ka mhaka ya hina hi leswi ni nga ni swi vonisaka swona sweswo mahaxa
1: inkomi Kensi
2: ni Kensi.
1: Alright, kumbe ntlhanu wa timinete kumbe awara ya n'we eawara wumbirhi eka nongonoko wa GCR Talk hi ya mahlweni hi teka tinqingho hi twa ku van'wani va swi vonisa kwini la ku twa kusuka ka n'we rhumela na ti-voice note ta n'we eka WhatsApp eka 060 88 75 942 va kona la
3: tatana khalanga loko ku humelele swihi swo biha a swi laveki ku miyetamiyeta vanhu u vekaveka milawulawu i ku hi swi ngetengerengere tatana khalanga leswi nga ta huma ka maphorisa swi ta huma hi kha hi vulavula a hi nge yimi tatana khalanga phela a vongo to hetela va ta hi khoma va ku ya mi te yini ka GCR mi te yini ha vulavula loko munhu a nga lava ku vulavula a nga yimisi na lavan'wana tatana khalanga muhaxi loko nongonoko a nge se wu tsema hi ya mahlweni mataleni mina ni ri kwa la veda a hi xumeni khalanga.

0: kanhle kare mamkere
1: aye awu buya buya boba kaba ngina khulile Mr. Don vandyangu leswi va swi vulavulaka va vulavula ntiyiso because loko ko va mina ni tshama na munhu un'wana a vuya lova ku ri na mina swo boha vanhu va ndyangu va suka kule va ta laha a tshamaka kona mina ni fika ni va byela ku swi endlise ku yini va ndyangu va swi kumeka yena lowa mfana hambi vo tirhisa bribe i bribe leyi nga ta tirha laha Mr. Don hi nga miyetani hi nga chuhisani swa vava va ndyangu va twa ku vava because a swi humelela n'wina ta swa mi nga koti ku swi twisisa va ndyangu ku hava munhu loyi a nga ta tshama la Giyani a ku n'wana wa hina i dlayiwe hi mazulu kwini moni nyika xikombiso a ku a Juni dlaye hi mazulu a ri la Giyani swi komba ku va sukini lava kota ku ya tiva le ku ri ku ndleke yini hi n'wana wa vona va ze a vula loyi a tshama na n'wana wa vona a ku humele leswi na leswi na leswi na leswi na leswi ma swi twisisa hi yona witness yi nga vulavula sweswo ha lava yini xin'wana ha lava witness va nyika ti-bribe ya ku a yi ri ku yiveni yi pfumela nandzu walowo munhu wa koti ku twisisa kahlekahle ku laveka yini witness yo yi nga nyika va ndyangu information yaleyo because va ndyangu va kote ku ya le va kota ku tiva mhaka leyi dasisani ku tatana Ramaphosa please a va ngheneleli pfupi Ramathiwa va ngheneleli va pfula case va pfulela case ka va lava a rhangela ku strike lexi because va ndle mpilumpilu a South Africa again va pfula case ka lava va nga tshe va tlhavetela vanhu lava hinkwavo lava swiyenge leswi hinkwavo swi na nandzu se hi langutele ANC ku yi teka action ta vuya hansi
0: inkomo ANC
1: ahe

0: special xa mathayile ya thekisi kuma 15 size 14 black side wall hi 950, 195 size 14 white wall 999, kuma 195 size 15 ya black side wall hi 999, u nga tlhela u tikumela 195 size 15 ya white wall hi 1050 rand. Xipecial lexi ya fika makumi ti 30 June 2026. U nga hi fonela ka 015 812 0777 kumbe u hi WhatsApp eka 082 812 0777. Hi kumeka kusuhana magistrate kwala Giyani. Uspro Wheel and Tire yi kumele xipecial xa mathayile ya thekisi hi ntsengo ya le hansi hansi. Uspro Wheel and Tire, best drive. Unga durele with Tombstone T-Life Group yi ri kona. Lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansi hansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga tikopelaka. Tsundzuka, T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli. Va kumeka njelele edupeni Chisawuli opposite Chilidzeni Hospital Pulukwane na le Solomon Day. Kasi u nga va fonela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika. Va kumeka eka 082 840 4816 kumbe 082 369 7327. Loko u lava kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group, lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.
1: Madyandzo pe traditional hila Dr. Giligili beri nga fambu kaka ya beri kona.
2: Ba pfuna eka kususa swinyama, ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya, ku tshungula munhu wo hlangana nhloko, ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati nivusiku, ku simeka loko u nga kumi n'wana, ku biha minti, ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini, ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona, ku tshungula switshetshela, ku tshungula vana vo wa, ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula, ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati, xifula hi ku hambana na ka swona, ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba, ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri, ku pfula mabusinese, ku pfula tilaki ta munhu, ku tshungula nyoko ku pfuretela, ku tshungula xilumi, ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva, ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back, ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair, va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi, ku pfula moya wo profeta, ku twasisa vun'anga, ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga, ku lula mpfuku, ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe hi high blood, chukela, low blood na matihlo na swin'wana swo tala. Ku consulta i 500 rand. U nga va kumeka 079 968 9174. Madyandzope traditional hila Dr. Giligili, lava va pfuna hi ku tshembeka. Zankulu traditional shop leyi kumeka ipalaburwa kasi vula ku valiwi traditional shop yi kumeka kwala Giyane. Laha hi xavisa swo fambisana na vun'anga, vaprofeta na tibishop. Hi xavisa beka mina, mthabalisinde, mabona, hoza hoza, mrumelele.

0: Alright, ntlheni amukela nakambe ka nongonoko wa GCR Talk. Ai languteni ngopfu eka timhaka ta ku va timasipala va tivisa budget ba hi ramba hi ri vaakatiko. A swi endluka masipala wa Giyani ntsena kambe timasipala hinkwato ta ku hambanahambana. Nkarhi wun'wana swi podcast wa swi twana le ka ti-radio swa ku taniya. Mi vona nkoka wa ku va hi rhambiwa hi ri vaakatiko hi ta byiri. Hi ta byeriwa ti-budget comment for social media. Hi ta byeriwa ti-budget leswaku ku na budget yo karhikarhi i mali muni yi lava ku endla leswi na leswi. Mi vona nkoka wa swoho ke ku va hi vitaniwa hi ri vaakatiko hi fika hi tshama hi yingisela budget. Loko mi vona nkoka wa swoho ma hi byela ku hi vona nkoka emhaka ya leswi na leswi. Loko mi nga voni nkoka wa swona ku va hi vitaniwa hi ri vaakatiko hi ta byeriwa leswi budget yi nga tshamisa hi swona. Naswona ema hi byela mi tlhembo leswaku hikokwalaho ka yini. Enhlekani mamkeri.
1: Hey Buton.
0: I am cool.
1: Yeah, arina mwini. Mina ano switeka ngopfu swirefuku. Ano switeka ngopfu swirefuku hi mhaka yo. Loko ni langutile ani sweswi hina va makomba kule. Lava hi va ku khale hi switwa. Kuri ku endleka yini leswiya i ku ringeta ku lava ku doma vanhu ku va ta ku a ni a hi mi vitanile hi ku a no kholwa ngopfu ku loko hi vitaniwile hi fika le hi yimisa mavoko hi va na risi endlaku huyeriwa ku byeriwa musi swi fana na loko va ku petrolo ya khupuka kumbe ya ehla mali ya mudende va ta yi khupula hi mali muni se swo tala hi va hi karhi hi swi twa kwala ka ti-radio hi va hi karhi hi swi vona kwalomu ya ka va makombakule mina mhaka yi kulukumba a swi vulavuriwi swi hetiseka ene loko ni langutini rixakanyana reri ra ka hina ra Machangana ni kuma swilo swa kona swi endleriwa kwalomu ya ka tixakanyana teti ta le handle a ni se tshama ni swi twa swi ri kona kwala Giyani swi ri kona kwihi ni tota ku kha ku vulavuriwa sweswiya na loko ku chayiwa ti-record ta kona loko va mita mara mi ta swi twa ku ha ko bayisisiwa a hi swona leswi swi fanele swi va swona swilo swo tala Budona loko no languta rixaka leri ra hina ra Machangana swilo swa rona ka swo fana na ti-TV na ti-radio ku ri ti vulavula swilo leswi swi angarhelaku tiko ra Machangana a no vona nyana swi karhi swi hetiseka ko va ku mbalambadlanyana ku endlela ku ri a ni ni kona la a ni leswi ma kha ma vulavula se a swi voniwi a swi endliwi swi ri alright loko ho vulavula hi ku this year tibudgete to toleto na yini yini swi ta vulavuliwa halaya ka lava a ni tivi ni to swi vula njhani kumbe ni ku hala livuwa kwalomu masuthwini va ku lembe leri taku swi ta ya Venda lembe leriya swi ta ya Machanganini a ni vona swi antswa mi ta kuma vanhu va kona always loko hi lava ku byeriwa leswi ku tlangeriwa yini swi le masuthwini why swi va tano se hi swin'wana leswi swi kombaka ku ri ho va tatisa fuka ti-vhoti vona a va kona la ka hina a hi khale ni nga twa ku swi leku a ni tiva ku endliwa yini koko hi le kwihi kwa hala ku kha ku vulavula vona va lava va rixaka reri ni vulavulaku
0: ya
1: se na ka hina loko swo ta swi nge endleki kumbe va ta va khoma hi ku na hina hi vanhu a swi lava ku swi va tani mara va ta khoma va kha va hi byela sweswo mina a ni voni nchumu wa ku hi le ku hanyeni kahle hi twisisana hi endla yini a swi thyiwi mavito ku ri alright swa sungula a Machanganini hi leswi lembe leri hinkwaro swisweto swa ti-budget swa nhluvukiso swa yini yini loko ku ri ku vulavula ti-premier ta kona swichakalachakala ti-presidente a va ti na machangani na gian swi fika swi endliwa ku ze lembe ri ku swi ta va ku lembe leri taku ti-budget leti na yini yini va ya vhakacha alibuwa lembe leriya va ta ya avhenda lembe leriya va ta ya kwihikwihi swi kota ku hi ta va hi karhi hi angarhela swo vuyavuya ndhawu yin'we ku kha ku vulavula evanhu van'we ntsena hi laha wu fanele hi karhi hi yingisela why swi va tano se hi la ni swi vulaka ku ri a ku ri va hi vitana hi ku hi ya twa ti-budget ha titwa hi tshamini kwala kaya swi fana na sweswi ni vulavulaka na n'wina aka radio hi nongonoko walowu va tele ngopfu lava vanhu va van'wani va ni tiva van'wanyani vo tiva voice ya mina van'wani va mi tiva van'wani vo tiva voice ya n'wina so hi sweswo ntsena a ku na swin'wanyana ho bayisisana a hi tweleni van'wanyani bodona swona
0: hinkomu hi khense swinene
1: yebo
0: hinkomu a hi kumeni van'wana eka 060-8875-942 nongonoko i GCR Talk hi twa leswaku van'wani va swi vonisa kwini vona swi ri na nkoka va timasipala loko va nyika ti budget speech va hi rhamba hi ri vaakatiko leswaku hi ta kuma mboni nkoka wa swona nhlekari mamukerini ahe
2: nhlekani
0: hi tshama hi pfukini hi ngo n'we
2: hlayisekile yaka sambo ya vava
0: amiku
2: anu ke aka sambo ya vava
0: mara a ha ri ku vulavuleni hi aka sambo se hi nghene ka ya timasipala
2: mi nghene ya ka masipala ti tindlela hi timasipala
0: mi vona swi ri na nkoka ku va timasipala ti hi vitana hi ri vaakatiko va ta hi nyika ti-budget speech va hi byela ku ku na mali muni yi fanele yi tirha yini kwini ku na mali muni yi fanele yi tirha yini kwini kumbe hamboni nkoka wa swona
2: a swona swi na nkoka wukulukumba ku va ka a ni ri i khale a ku fanele va swi endla minkarhi yo tala ku loko va vulavula hi swo tala va vula ku namuntlha ku na lexo karhi hi ya tshama na hina hi yingisela hambiloko hi nga nghenisi xandla hi nga nghenisi mavonelo hi yingisela hi va vona ku va endlisa ku yini loko va karhi va endla na nawu wu vula tano ko va ku a ni ri loko u vula ka misotho i ri loko nsimba yi endle inani se yi tolovele nkele yi nghena na hi rivese yi nga ti ku hala nkeleni ku nga wena ku sale ku nghena yini loko yona yi nga ri kona hi swo swi lavekaka swi fanele swi le nawini wo va swi endla nkarhi wun'wana na wun'wanyana loko va karhi va vulavula loko ku ri ku na hambi na loko vo suka va ku namuntlha hi ya endlela budget ya hina aka swikhunyani va kombela holweni na vaakatiko va ka swikhunyani va fika va tshama va nga ndli nchumu va yingisela a ni ri hi la vanhu a hi fanele ku ya hi inani ya ka ya ku ya hi municipal act yi vula tani a ni ri tshama njheni ku ya va karhi va ya va karhi va ya se manjheni va fike laya va ti nyikaku swilo leswiwani hinkwaswo ka swona va heleleta va tiphakele no na swin'wanyana leswi swo ka swi nga vulekiki minkarhi yin'wanyana va wona i mfanelo leyikulu yo va endla tani siku rin'wanyana loko va suka ka swikhunyani va ya kwini va ya ka nghala lume ka jimi leyi kumbe va ya kwihikwihi kumbe va ya kwihikwihi hayi ku tshama ndhawu yin'we lava zaku va rivala ku Greater Giyani a hi inani a hi masipala lowu wu nga na tiko Greater Giyani i masipala lowu welaku ehansi ka tihosi laha xin'wana na xin'wanyana va fane loko ku va lava ku ri na xilo va fanele va vulavula na hosi swi ya ndhani loko va lava ndhani lexo karhi va vulavula na hosi exikokwani loko va lata va na hosi homu hala loko va lata khupukela hala ntsungeni wa inani va valava na hosi inani se ku na kun'wanyana laha hi twaku va ku i misava ya ka masipala se i nga ha tiki masipala a ra hansi ka Greater Giyani masipala u yi kuma kwihi misava leyiwani hi ku misava leyiwani i ya tihosi leyi tihosi ti fanele ti vonaka ti fanele tindlayini ti fanele ti masipala laya ka ti-greater letiwani hinkwato letiwani xa yena i ku va ri ku ndla i ku hluvukisa loko u hluvukisa vanhu ni ri fanele i va dyondzisa ku ri no va ta vona ku na lava va nga va tivaku va ta vona ku loko namuntlha a va vulavula hi ku va lava ku ta aka lexo karhikarhi a tikweni le kwihikwihi va ndlisa ku yininini vanhu va vona ku va va kona minkarhi yo tala i masipala wa vanhu aka vanhu a hi masipala wa masipala ka masipala hi leswi va nga ndla swona se leswiwani ku va ku hi rhoba va nga hi dyondzisi ku ri na hina van'wana hi ti tatata loko na lavatsanana loko va karhi va kula va tiva ku kasi loko va ku va le ku endleni ka budget ya yininini va endlisa leswi loko va ndlalisa leswiwani hi mhaka ya ku kuyini a ni ri loko i langutisile a wu le ku tekeni wo vona and loko i vona i karhi i yingisela u dyondza swin'wanyana se vona va la ta hi dyondzisa nchumu xaka ra mina i mfanelo yo va hi rhamba va ku hayi ku hi rhamba aka mbizo va fika va hi byela ku lexo karhi va fanele va hi rhamba loko khansa leyi tshama hi ya vona khansa loko yi tshamile ndhawu ya ndoko
0: alright inkomo hi can see
2: va lava patu mani a va endle mapatu ya lunga hi ta famba kahle
0: Alright, Kansas Nene, Yamahleni ka 060-88-75942.

0: Inhlekani mam kere.
1: Hello muhashi.
0: Ahe.
1: Ngishona lapho lavulako. Yoku hlamula xibuto xa n'wina muhashi ku swina nkoka ku ba swina nkoka. Mina ni bona swiri na nkoka swinene. Loko va ta hetivisa imhaka ta ti budget, imhaka to kuna van'wana kumbe xana hina van'wana ho kula. Swi ta timali kumbe ku ri fambisa tiko hi vhiki hi nga swi tivi, mara loko se hi ya a hlanganiwa luwa va kha va swi vekaveka hi kota.
0: Ah, va balekile na va ta na timhaka ta kahle swinene 0608875942. Loko va ri koho van'wanyana a va ngheni va hi byela kumbe mi swi vonisa ku yini. Khume ntlhanu wa timinete ku nga se ba awara mbirhi ku ta ku ri awara ya ku hetelela liya eka nongonoko GSR Talk. A hi twini van'wanyana vhele swi vo va swi vonisaka swo enhlekani hi mamukerini.
1: Nkomo minjhani?
0: Hina hi tshama hi pfukini hi ngon'wini.
1: Hi pfukile. Mina ni vona swi nga ri na nkoka ku a ni ti kona ti-radio ti ko ti-TV ta va hi karhi hi swi twa. Vona va humese mali liya ivi ntirho yi vulavula hi vona ku mali liya leswi nga huma yi endla swona leswi ku tekenela ku ri swa fana ya byeriwa ku tihuma ku hume mali mintirho ya kona a yi vona ku ya ku yo byeriwa mintirho ya mali ku mali yi humini humini mara mintirho yi ku a yi vulavula mali yin'wana yi ta yi tlheriseriwa ndzhaku va ku veve ya tlhela loko yi tlheriwa swihara ntirho vara ku kona mali veri mari yi tlherile se hi byela rivona ku a swipfuni swa mu yi tlhelitlhela mali kun'wani swi vara swi helangi swilo leswi a yi humela swona ya yi tlhele ndzhaku va nga ya byela a mintirho a yi vulavuli gazi ya nkulu hi vula mintirho ku ri mali hi swi ka radio ku yi humini hi swona ka TV ku mali yi humini mintirho yi vulavula mintirho leyi akha hi vona mintirho mali ya vulavula ka kha ka tirho wona tikweni hi byela ro ku swi pfuna ni pfuni nchumu wo byela mahala munhu va nga byela a va a tirhi mali hi vona mali yi le ku tirhisa leswi fanele tirha swona mintirho yi vulavula gazi ya nkulu mintirho a yi vulavula gazi ya nkulu mintirho khale a hi nga byeriwi ku a rava kun'wana ntlangu se va vona mintirho yi vulavula a va nga vitani munhu va hi byela nchumu a vona mintirho yi vulavula a yi vulavuli mintirho vona mintirho yi vulavula yi va yona straightly hi na lava vukorhokeri hinkomu swa ku byeriwa ka nchumu hala byeriwa hi vona hina hi lava mintirho yi vulavula laha mati ma huma ku endleka kuva stadium swilebyo swa kahle hinkwaswo swi saseka swi ri mintirho yi vulavula yi vulavula mintirho va nga byeli ni inkomu
0: inkomu yi can see. Alright, yamahlene ka 0608875942. Itonga leswaku mi swivonisa ku nhlekani na n'we mamukeri.
2: Nhlekani wa saseka ntukulu wa mina mpfukile.
0: Hi tshama hi pfukile ngon'we.
2: Tshama hi pfukile mzaya. Ke laha kala mzaya wa mina. Mina ni vona swi nga ri na nkoka ku tshama va kha va vitana vanhu va ya vuya va pfimbi mavoko hi ku ba mavoko leyi va kha va tsaka va tsakela swa hava. A va vitani vanhu va fika va ku budget hi yi humini yi fike la se leswi yi nga fika la liya ya lembe leriya ri nga hela a ni mi yi vonini liya a yi fike laya hi fikisele ya ntirho layani se sweswiwani leyiwani swi komba ku hi ya koka laya hi famba hi ya fika kun'wani sweswo swi kha swi tikomba ku hi mpela hi vitana tiku hi ta hi ta ri komba ku mali yi kona budget hi leyiwani va nga hi nyika hi lava ku tirhela vanhu va kota ku nwa mati va kota ku famba la ku fambekaku vona va ha komba vanhu mali va teka va chela swikhwameni swa vona a ku vulavuli mintirho hi mpela mfumo lowu wu ri kona a mi nga vulavuli mi nga byeli mi vitaniwa mi ta mi ta ndla nchumu a mo vona mintirho yi kha yi hangalaka mi vona vanhu va ri ku tirheni hinkwakunkwaku magoji lama nga tata misava lava mi ta kuma ya kha ya pfariwa mi nga swi tivi na ku mali leyi yi huma kwihi swi ndlise ku yini ma swi vona vona va tshama va kha va ta vetela vanhu va ta va ta va naveta mali ku mali yi humini va teka mali va phakana va tidyela yi sala va tlherisa va ku hi tirhisini ku sele leyi va tlhela va va ngetelela va dya yi ya mahlweni mhani wu voni nkoka wa swona kumbexani kwele ku vula ka mikhulu kwele va fambaku va ya vulavula kona hikavi se tshama swi ta swi ta vulavuliwa swi saseka la giyani hi swi twa kahle swi vulavuliwaku eka tindzimi letin'wanyana kumbe bya le kona leyi ku sasekile leka matiko lamaya ku sasekile na loko ku famba hinkwaku lewa mintwelo ya hinkwawo halaya halaya hinkwako halaya ko hatihatihatihatiha hi na giyani yi vuliwaku hi le trakini vhele le trakini xin'wana na xin'wana va ta va ta ndlela kwala giyani ma yi vona mara loko ri xaveta na mi ta vona ku na vanhu a holweni tanani mi ta vona ku na va ka mfumo holweni mi ya mi ya vuya matihlo lama ya pfimbini na ndlala ku ri hava nchumu mi nkoka wa swani wu voni inkomu tesile mza
0: inkomu yi can see. Alright, ya mahlweni ka 0608875942 hi twa ku mi swivonisa ku yini enhlekani mamkeri
3: Dono.
0: Aye minjani?
3: E pokile inga tshela bo.
0: E na ihlaiswi.
3: Eh. Ah, azita.
0: Mm.
3: E huma ko.
0: A switiva hi swivonini.
3: E bani ya sona.
0: Yane.
3: E vota na zuri kaza. Ah, ku isa ku tela vana va mbana.
0: Mm.
3: Mine vana swi nga ri na nkoka ka bodoni. Hi yini na? Hi ku swa fana. Va tata va ta mi byela ku budget-e yini swi leswi na leswi na leswi na leswi. Va tlhela va mi byela mamiliyoni malamo. Na leswi nga ta helela kona ku hana xin'we mi nga ta xi vona. Loko va swi lava to swi sungula va fika xikarhi va ku swi gime. Hambi mali sweswi vongo va tlherisa. Hambi va tlherisa, hamba va tlherisa, swi tiviwa hi manzisa. Ya tlhela mali hi ku nenenenenenenene yi tlhela yi tlhelela ndzhaku mali. Hayi. Mina hi ku ya hi ku vona ka mina, a ni swi voni. Mali yi nge tlheli hi mukhwalo va hi lavisaka swona vanhu mali vanhu va hina va nge tlherisi. Hambi ku nga va njhani ni nga beja va nge tlherisi.
0: Yeah.
3: Lesiya i ku vulela ku mika taka n'wina va taka ha yi tirhini yi tlhetlhela laha ku nga tirhiwa kona hi kwihi kumu lowu nga kona ku vulavula ka ntiyiso ku vulavula ka i va khosa muhaxi lave lesingoo va ku ntirho wa munhu wa ntina ku dyela mali muhaxi wa mina a va heli sweswi wana ku ri na ndhambi leyi nga va yi ri kona a wu nga kumi munhu sweswi mi bana tiyela na lowo wa mbana ku ya ku khegulweni a ni ta rhwaliwa hi materetere mi ya le tithaveni leyi mi ya fukulela maribyi mi ku ya mi ta paletela mapati leti ya dyadyabyaliyoni yi ta misava diku i n'watikatani diganta diganta diganta hambi ko na mpfula leyi nga njhani a ti nga pfukuli ndhawu yeleyo
0: ya
3: wa yi vona ku nkarhi lowu wa khale swilo a swi famba kahle swilo a swi famba kahle ntirho a wu famba wu lava wena a wo va teretere yi haki xigolonyani kumbe tiraka yi hindle he mhani ku endla yini kwala a leti timinata swa ku he a ye u takaxaka binya xikutikalakala hi lesiya i ya ku tirheni loko ku ti-15 na wena a wu ri mitirhela mfumo a yi nghena mali ndlala ku vulavula tiyisa ku ri hava ndlala ku ri hava hina hi twa ndlala sweswi hi mfumo walowu hi nga ti tavela gwembe hi nga ti chela makateni hi nga ti chela yeveyeve hi ngo titshuva swi nga heli sweswi a ku ri hava sweswi ntirho a wu ta wu ri wukulu leswi pfula yi nga ndla swona a hi ta tirha hi za hi takala hi za hi ku morovasi bodono a hi ta tirha hi za hi ku morovasi hi kha hi nga swi tivi na ku morovasi nkarhi wun'wana siku na hini hi heyi ene mali va mi nyika loko vo hi tingani ma hi kuma ma hi kuma sweswi hambiloko po tshika va mi byela ku tirhani nyala yini mi ta yi kuma hi tingani a mi ta yi kuma leyi mi nga ta yi dyondza kona ka a hi le ka macela komini kwalani mi ta hola hi ti-42 mali ho mini vo swi nga ri na koko va nga hi vitani hina va ta hi byela ku va ta dya mali muni hina hi kha hi sika na vana va hina hi ta hi basuluka la va nga hi vitani a va hi sweswi va dyisaku swona va dya va sweswi va hi dyisaku swona hina va nga hi vitani mini vo swi ri ha nkoka switeswo loko swi ri na nkoka hi loko swi ri kahle loko va mi vitana va ku mali hi leyi ivi na leswi va swi endlaka mi swi vona loko ku ri ku swi ya mapatini swi ya mapatini loko swi ya matini swi ya matini loko ku ri ku i swin'wana swa kwala tikweni hi leswo xi xa kona leswi va vulaka hi xona mi swi vona i xini xi sunguriwaka xi hela tikrete ha loko xo sunguriwa xi hela hi nkarhi wolowo
0: ya
3: a ni nga ti natswa xikokola mani tiyiso kahle va ku yini yini project yo karhi yi tirhini yi hetini ku ri hava switoritori a ni se tshama ndzi yi twa mina buka buka va ku ve ku na vamanimani va fumbaka a ni se swi vosi hi sweswo swi swa kona hi leswo hela hi ku khongoteliwa ene swi herisa leswi yi tlhe yi vuya futhi mali liya yi nga huma va dyini se hambileswi va ngo yini vanhu va xikwembu hi swana mali le henhla ya huma leyi yi fika kwala xikarhi laha va kha va tsemelelela matsolweni ga i ga i ga swi za swi ta fika hala swi ri swi gagarala ta mevanga ni zindwa ya ni yimi na mbelo kubavita na ni yimi ni zuma ni atua kube mani malumu nira anapeni ni kantua na njala ani yimi ni wanasira hako waka mbondoro wanga izeli ama ndile sanda kutuwa na vastiva sisi vajisa kutuwa wanga izeli ay ikarele
0: nimitwi
3: ay shuma shuma ne mbondono
0: inko umi kensi inko umu. All right, yamahleni ka 060 8875942 and yambiri ekuta kuri awara ya ku hetela vele ka nongonoko wa GCR Talk a itele mangwane leswaku ba swivonisa ku ine ka 060 8875942 loko wena makufula xani moya ibulavula ngopfu kumshangu langa ta ka timhaka ta ku va timasipala ti rhamba ti ta hini ka budget leswaku yi tshamise ku yini ba hi rhambini va akatiko va ta hi byaku budget yi tshamise ku yini ku na mali yo karhi allocate ku yi ta endla leswi ku na mali yo karhi allocate ku yi ta endla leswi n'we mi ri yini eka 060 8875942 mbona nkoka wa ku va hi vitaniwa hi ri vaakatiko hi ta byeriwa budget ke kumbe a mi voni nkoka wa swona.

0: so se ya nduma swinene la balahla hla murandzo wa wena u sala u tsakine va swikota ku teka munhu a joni va n'wi vuyisa ekaya naswona va swikota ku lahla munhu hambi i nga ri membara ya vona va kumeka kwala a giyani a section A kusuhi na le ka chip chip va kona le posweni kwala giyani na le ka google ku cheka mitirho ya vona va kumeka u nga tlhela va cheka eka www.resimafunerals.co.za leyi sakisaka hi vona va swi kota ku tlhela va mi xavisela maribye leya ku saseka swinene hi ntsengo wa le hansi swinene u nga va fowunela sweswi eka 083-252-7098 kumbe eka 073-939-2181 lava va swi kota ku mi tirhela hambi mi karhi mi tshama eTsanini, Phalavura, Elim, Nkowankowa, Malamulele, Makhado na tin'wana to tala u nga rivali Resimo Funeral ya swi kota ku ku endlela catering na diku yo saseka Resimo Funerals hi tirha hi ku tshembeka.
1: Enhlekani mamukeri.
2: Hi brother, I'm cooking.
1: It's time I fukine ngonwe.
2: Hi man, I'm cooking.
1: Mm.
2: Yeah, mina ngo singana na koka.
1: Mm.
2: Handi lo kuri ko avo kuma ti budget teto va ti endlela ke tshona va swi vonisa ku swona va nga zangela hi dzele hi dzele.
1: Mm.
2: Loko loko va hi dzela va nya ku hi vasa timbilu loko hani va hi dzela hi khona ya ko nda yi voni ku hi tirheni.
1: Mm.
2: Osha osha osha bodo na izini etangari.
1: Inkomo ikensi.
2: Ava hi va ku dzela.
1: Inkomo.

0: 2000 rand. Kasi waiting period ya refresh to get done is 6 months. Eka refra mangu wa mova ku hava waiting period. Loko u claim mali ya wena hi ku nyika ndzhaku 48 hours ntsena. Ti tsariseli sweswi hi ku hi bela riqingho eka 015 101 01 kumbe 071 554 9757. Inga tlhela u yi sendela email eka admin@subasa.co.za.
1: M Limpopo Yellow Sticker Priceless. Shishika shaku fumera eka CTM. Ichichile mitsene 50% off. Hinkwaswo leswi nga na the price tag ta yellow. Swi chichiwile loko u xava, u kuma bazela kwalawo, u boxa baloni u winela kwalawo. Kusuka hi 22 May ku ya fika loko n'hweti yi hela. 50% ina u twe swona. CTM Big Saving More Style. Swi kumeka eka CTM Limpopo ntsena.
2: Hlikani Khalanga, hlikani Ahubyeni. Ya twakala nhlokomhaka Khalanga. Kombela ku sungula ni kombisanyana leswi Khalanga kumbe ku hlamula xivutiso xa n'wina. Mina ni vona ku loko va hi vitana va ta hi komba timhaka ta budget na leswi hi nga ta tirhisa swona. Mina ndi vona swi ri kahle ngopfu ni tlhela ni swi bela mavoko na milenge. Xo biha hi lexi Khalanga i ku va va fika va hi komba yona budget yeleyo va hi byela timiliyoni teto va ku hi ta ya ti tirhisa leswi aka miganga lowu na miganga lowu hi ta fika hi endlisa leswi a makumu ka swona swi nga endli. Sweswo mho ni vula ku ni vona swi bihe ngopfu. Mara leswiya swa ku va hi vitana, va hi khankuletela, va hi komba, ni vona ku ri mandlele ma kahle. Why ni ku i mandlele ma kahle na? A ni hi kona hi ta kota ku swi tiva ku amigangeni wa ka hina kumbe andhawini ya ka hina ku ta ndleka yini, nakona hi kume yini. Loko hi nga swi kumi, i ku hi sungula ku landzelerisa. Ku leswi mi nga hi byela ku hi ta ndleriwa leswi swa ku swi nga ndliwangi ku ndleke yini. Hi kota ku tiva na vurhangeri bya hina ku byi na ntiyiso kumbe byi na mavunwa na. A ni hi kota ku swi vona kwala. Loko yo a hi na mhaka na swona hi ku a va ti languteli va ti vulavulela va nga hi vitanangi no twisisa ku ingaku swi ta va wese ngopfu. A ni ndlela ku na loko va tshika va ta kwala hi nga kona mugangeni ya hina va fika va ta hembela hi ta kota ku va tsundzuxa hi ku hayi vo. Kasi leswi mi nga hi vitana leyi mi fika mi hi komba budget leyi mi vula ku a mi na mahloni namuntlha ku ta kwala muganga wa hina mi fika mu he mi lava ku ta mi ta ndla leswi kumbe mi lava sweswi un'wana na ti-election mi ku hi mi vhotela hi kota ku vona na ku va cinca. Ku hi fanele hi va tshika vanhu lava va hi vitana. Hi ta kota ku va na xo khomeka hi ku loko hi nga ri na xo khomeka loko okay hi nga ri na xo khomeka ni hi ku a hi swi vula ku loko sweswi wa va ta ku nga minkarhi ya tivani sweswi wa va busy busy loko se va fika va hembela va ku hey sweswi wa hi vhoteleni hi ta mi ndlela leswi na leswi hi kota ku va teka hi va tlhelerisela le ndhaku hi ku matsundzuka kumbe hi vitanini leswiya mi nga hi vitanela swona mindlini leswiya mi nga te mi ta endla swi fike kwini hi kota ku va remind. Hi ndlela ngopfu swona hi kota ku va na record ya swona hi kota ku va na timinetse ta kona a ni hi ta va hi ri kona ka mithini walo va nga ta va hi byele wona. So mi ni vona ingaku swi base ngopfu leswiya swa ku va hi vitana hi ya hi hata ku na loko va nga endli hi xa mindzuku siku hi ta va tsundzuxa hi xa mindzuku xa siku hi ta kota ku swi tiva ku lava i swigevenga leswi a swi tshembekanga hi ta kota ku langusa lava hi vona ku maybe siku rin'wana va nga tshika va hi byela ntiyiso. Se mina ni vona ku va va hi vitana ni twa swa ha na nkoka leswi swi nga ha na nkoka i ku va va hi vitana va ta hi byeletela mavunwa va tlhela va nga endli leswi va nga ta va hi vitanele swona a vuyehli ku na likingobeni.

0: Mishulo nene mwashi. Haya twala nhloko mhaka ka masipala ya ku rhamba ti meeting. Xivutiso lexi xi vutisaka xingu swi na nkoka ku va va rhamba vanhu va ta va tlhelela budget na. Mr. Khalanga mina ni vona swi nga ri na nkoka, ni vona swi nga ri na nkoka hi ku budget leyi va ta yi tlhelela vanhu a yi le ku tirheni a yi tirhisiwi. Xa vona ku va ku ta hlaya ku hetisa nawu va teka mali va dya ku va ku dya mali ya mfumo. Sweswiwani vhele hi lembe ra vo ro hetelela a va hlaya ro hetelela va ti hlayela va hetisa nawu ro hetelela. Hi tshika mfumo lowu hi fumaka, i mfumo lowu hi fumaka wo hi onhelaka Mr. Dondon. A va hlaya ro hetelela hi cinca mfumo lowu hi fotela vanhlonge yo basi. Hi ku loko mo cheka Mr. Khalanga tiko rin'wana na rin'wana ri na IDP ya rona mara lembe na lembe swi swa ku a swi endliwi a swi endliwi lembe tiko rin'wana na rin'wana IDP yi vulavula hi mati yi vulavula hi load shedding yi vulavula hi mapatu mara swi sweswo a swi le ku lunghisiweni mara budget yi hlayiwa lembe na lembe a mina hi Mr. Khalanga ni vona swi nga ri na nkoka a vo hlaya budget va ti dyela mali lomo languta loko va huma vanhu valava va endla mabindzu ya kahle hi mali ya mfumo se lexi nga kona ha mina ni vona swi nga ri na nkoka Mr. Khalanga ni vona swi nga ri na nkoka hawa hi leswi mina Mr. Khalanga ni hi vonisa swona mihlangene na xilahlari xa dzambukeni ni ri latsaka ni lounge la ka siyandana ka ku ri ka nsavulana tanke Mr. Dondon mo hi twa n'wana va yi vonisa ku yini tanku
1: nhlekani bodon nhlekani bodon topiki ya n'wina hi le ku yi tweni ya ka masipala lexi mina ni swi vonaka hi ku ya hi mina a swi bohi ku va nga hi vitana va hi komba ku budget yi tirhise leswi yi tirhise leswi hi ku swa fana mi nga kuma ku va swi endla lembe rin'we kumbe siku rin'we sweswi va nga ta swi endlisa swona ivi minkarhi leyin'wani hi ku vona ku se ha va tivela ku budget yi fike kwini yi endlise kwini va nga ha hi kombi se a swi antswa ku hi va hi kha hi vona hi mitirho ku masipala wu le ku tirheka yini hi kota ku komba ku masipala loko wu kha wu kuma mali wu endla yini wu endla yini hi sweswaku va hi vitana va ta va ta hi komba ni vona swi nga ri na nkoka hi ku swa fana a va nga swi endli minkarhi hinkwayo sweswi mali va yi kumisaka swona yi dyisiwaka swona swi tiva hi vona hambi va nga yi kumbi hi no hola ku vona mitirho ntsena ku mali ya ka masipala yi va yi kha yi tirha yini inkomu i rhen maleke ka nkorha
2: enhlekani mamukerini
3: exileki xa lamukani vatukulu mpfukini na vaxumi
2: hina hi tshama hi pfukini hi ngon'wena
3: hi pfukini vatukulu ya twala na milandzu na hubeni la loko ni yingisela maendlelo lamaya vatukulu ni vona ya ri na riphovisi axikarhi ya tale riphovisi hi ndlela leyi va tata mi hlayela loko va vuya va ta hi tin'wana a va ha ti hi ta ku mi byela leswiya va nga mi hlayela ku swi tirhe njhani loko se mi sungula ku vutisa letiya va nga mi byela mali va gina va endla i nga ti se n'wemu u ta na vuntswaka laha xikarhi ka timhaka letiya ku ta va tata rhamba vanhu laya vo tela ku tata kuma mpfumelelo wa ku kota ku ya dya mali liya hikuva a ni ri loko mi fika laha mi endla roll call leswi vulaka ku i nga ku se hi twananini ku mali a va yi dyi hi ku loko va nga si ta va tata kuma roll call a va nga ri ku yi dyeni ni se a swi hambananga na ku mi kuma ku ri munhu hi ya loyini a ye kwalaha mali ya yinini i khanselara a vitana vanhu a fika ku ni byeli ku mi ri la hi yini kumbe wa swi tiva leswi swi hluphaka laha mali ya yinini na leswi swi kalaka swi nga ndliwanga laha mali ya yinini wa swi tiva i tshama koho matshan'wini la ku fika a ku a se leswi ku nga na swilo swa ntlhanu leswi hi ri laku hi swo laha mali ya yinini mi vona ku hi nga sungula hi yini a ni ta vona ongeti ya antswa maswona se ma ni ta ku hi ri vaakatiko hayi a hi xalamukeni mani a hi xalamukeni hi nga phuvisiwi malembe na malembe yo yima ro landzelela hi karhi hi swi vona swa ku a hi swa ntiyiso phela na loko vo ka va nga endlanga ni nga kombeta hi mfumo lowa a hi ri na woho la a wu nga vitani vanhu u ta u tata mi byela ku ri woho budget yi yime njhani he mi lava yini a ku vonaka swi va swi karhi swi tirhiwa ene swi vonaka swi va swa koho leswi swi tirhiwaku namuntla hi le kurileni rila na hi leswi a hi ri na swoho va nghene va onhetela nkomo va tikulu mone twa van'wana kumbe vo va nga va va swi vonisa swin'wana
2: nkomo can see
3: danke vatukulu
2: nkomo

0: eka kususa swinyama ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya ku tshungula munhu wo hlangana nhloko ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati nivusiku ku simeka loko u nga kumi n'wana ku biha minti ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona ku tshungula switshetshela ku tshungula vana vo wa ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati swipfula hi ku hambana na ka swona ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula mabisinese ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyoko ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeriwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga laveback ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga ku palula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand u nga va kumeka 079-968-9174 Madyandzo traditional hila Dr. Giligili lava pfuna hi ku tshembeka
1: lava i vaxavisi va mimirhi yo endliwa hi timintsu leyi i mimirhi leyi pfunaka eka mavabyi yo hambanahambana mimirhi leyi yi pfuna ku lawula mavabyi yo fana na chukele high blood na asthma na man'wani mo tala va tlhela va va na ti-product ta va ka mhani hi na mimirhi leyi endlaka leswaku hairline ya n'wina yi vuyela evutshan'wini eka vavasati lava tikeriwaka ku tika emirini mata mi ta tikumela mimirhi leyi nga ta mi pfuna eka vavanuna hi na yona mimirhi leyi mi pfunaka loko mi ri ekamareni a vo endla sweswo ntsena swi tele ngopfu leswi va swi xavisaka swi nga ta mi pfuna mi nga va kuma eka 072-756-1200 078-096-7497 u nga yena le tihofisini ta vona sweswi a Giyani Section A Vahlavi Plaza Office number 6
2: ni khensile khalanga tinhlokomhaka ta mahungu ya awara ya nharhu president Cyril Ramaphosa loyi a va ri karhi a hlamula swivutiso mayelana na ku hleriwa ka mpimanyeto wa lembe ra 2026 kumbe ra 2027 maphorisa letsi tele ya pfurile nandzu wo ringeta ku dlaya endzhaku ka mhangu leyi nga humelela emariveni xipungu mahungu hi xitalo le ka awara ya nharhu enhlekani
3: Har Marovela Funeral Services hi lahla mrandzo wa wena hi ndlela ya xindzhuti Plan A u joina hi 210 rand Plan B 220 rand Plan C 260 rand ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe u 14 hi wena loko ri ka Plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery Plan B 2200 rand ya grocery Plan C hi famba na 2400 rand ya grocery eka ti-plan hinkwato hi ku nyiketa na ATM ya 150 rand Hey, i society hi yi nga ku nyikaka mali handle ko langusa malembe loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku nyika 4000 rand plan B 4500 rand plan C 5000 rand Hey, hi ri a hi langusi malembe kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo hi kumeka eGiyani Malamulele Mukwakwayila Salema Jakanjaka Tsanini Makakapachi na le ka Maphale kasi hi ndlandlamuka siku na siku hi na rhavi rintshwa eka Skopo emceketa section eka gondzo ra R81 le Scorsese Wholesale endaka magazine hardware na le Karisaba e Kambako Village na le Taxi Rank Street e Mpenama e Kapani e Joni hi kumeka extension 4 e Parliament Street opposite Botley Store kuswana Ravi Ridge e Ivor Park hi le extension 3 e Freedom Drive kuswana Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Skadafi Winterfeld kuswana le Maname Long Primary School tikele nhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka e Joni hi va vuyiseli Mpopo mahala hi xokoxoko 065-525-4253 Kumben 074-751-4932 Armarubela Funeral Services I take the chance Heka ti kasmende ta Armarubela Funeral Services Nungina mlabaka ku joina Mile mkiso web kanganyisi Lepse indua ka iba ngwana bakale ka batir wa hina Mika pfumeni kwa kela jbukwa isha ngwina Ishtara teni Kumbe loko munu antela ekaya Hakela mtena ito ofisi nta hina Nale post office egiani Nalo mitendele ka kona tsena loko ku ri na movha ya Armarubela Funeral Services vikani ku kanganyiseka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932
0: Enzelela dumadwe gyan namalamlele namuntla naswona u tava u karhi u hlayisa mari loko u karhi u aka. Tikumelela Duma Street Roof Tile hi 99 rand 90 hayinwe. IBR 0.4x6 meters at 399.90. Fencing welded mesh 1.8 meters 100x100x30 meters. Yona yi endla 329.90 hayinwe. Xana u nga va u lava xikweleti u nga kuma ku tlula 500,000 na Capitec. Vutisa kwala xitolo. La Duma, where you save and score. Capitec is an authorized credit provider, an FSP, initiation service fee naswona kuna swipimelo. Madyandzope traditional healer Dr. Giligili beri nga fambukaka va ri kona va pfuna eka ku susa swinyama, ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya, ku tshungula munhu wo hlangana nhloko, ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati nivusiku, ku simeka loko u nga kumi n'wana, ku biha minti, ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini, ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona, ku tshungula switshetshela, ku tshungula vana vo wa, ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula, ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati, swifula ku hambanana ka swona, ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba, ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri, ku pfula mabusinese, ku pfula tilaki ta munhu, ku tshungula nyoko ku pfuretela, ku tshungula xilumi, ku tshungula lava tikeriwaka hi ku hefemula ku nga xifuva, ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back, ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair, va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi, ku pfula moya wo profeta, ku twasisa vun'anga, ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga, balula mpfuku, ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe hi high blood, chukela, low blood na matihlo na swin'wana swo tala. Ku consulta i 500 rand. U nga va kumeka 079 968 9174. Madyandzope traditional healer Dr. Giligili, lava pfuna hi ku tshembeka. U nga durheli hi Tombstone, T-Life Group yi ri kona. Lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka. Tsundzuka, T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga tisuli, va kumeka njhelela edupeni Chisawuli opposite Chilidzini Hospital Pulukwane na le Solomon Day. Kasi u nga va fonela loko u lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika. Va kumeka eka 082 840 4816 kumbe 082 369 7327. Loko u lava kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group, lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla. Gazankulu traditional shop leyi kumeka ipalaburwa kasi vula ku valiwi traditional shop yi kumeka kwala Giyane. Laha hi xavisa swo fambisana na vun'anga, vaprofeta na tibishop. Hi xavisa beka mina, mthabalisinde, mabona, hoza hoza, mrumele.

0: 0614 kumbe 0647002558 ePhalaborwa hi kumeka dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi aGiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe.
1: Lo Begu to Healing Herbs lava eba shabisi ma mimiri yo endliwa hi timintsu leyi i mimiri leyi pfunaka eka mavabyi yo hambanahambana. Mimiri leyi yi pfuna ku lawula mavabyi yo fana na chukele, high blood na asthma na man'wana mo tala. Va tlhela va va na ti-product ta va ka mhani hi na mimiri leyi endlaka leswaku hairline ya n'wina yi vuyela evutshan'wini. Eka vavasati lava tikeriwaka ku tika emirini, mata mi ta tikumela mimiri leyi nga ta mi pfuna. Eka vavanuna hi na yona mimiri leyi mi pfunaka loko mi ri ekamareni a vo endla sweswo ntsena swi ngopfu leswi va swi xavisaka leswi nga ta mi pfuna. Mi nga va kuma eka 072-756-1200-078-096-7497. U nga yeneli tiofisini ta vona sweswi aGiyani Section A Vahlavi Plaza Office number 6. Khombo ra ku lahlekeriwa hi varhandziwa va hina ri humelele nga swi langutelanga, kambe hina a hi tshameni hi lulamile hi ku tikumela pholisi ya Kokholo Funeral Services. Joyina Kokholo namuntlha u vuyeriwa hi nkosi lowu nga na ndzhuti hi 170 eka standard plan. U tsarisa vanhu va 15 hi ku lahlela vona hinkwavo hi caskete, kumbe dignified plan ya 270 hi ku lahlela hi caskete ya mavunguvungu, kumbe u nga ya enhlohlorheni eka platinum plan ya 450 hi ku lahlela hi caskete ya ku lahla tiholobye, kumbe VIP toilet na brass band mahala. Leyi fambaka na mobile fridge, ti-plans ta hina hinkwato ti famba na ti-tombstone ta mahala na mali yo sula mihloti leyi fambaka na nkosi. Kokholo Funerals a yi ku hlayisi hi nkarhi wa rifu ntsena, hi ku tirhisana na vamafemani ba loyi Antennis wa kuma ku pfuneka hi vutsundzuxi bya swa nawu, ku tsaleriwa ti-will, ku claima timali ta mufi na swo tala. Kokholo Funerals yi kona eGiyani, Malamulele, Bushbuck Ridge na le Shawela a Joni. Tihlanganisi na hina hi callback, WhatsApp kumbe u hi foyinela eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459. U ta hlonipha varhandziwa va wena hi nkosi lowu nga na ndzhuti. Na loko munhu a ri hava society kumbe buku ya yena yi donini, ha mi lahlela hi ntsengo wa ku va u nga boxi xikhwama. Na vanhu vo huma matikweni ya le handle ha mi amukela. Kokholo Funerals i kokholo eka swiyimo.
2: Ende ngalo unene na vaxumi tatana khalanga a xiticini a tshemba mahla isekile nkulu wa munhu ya twala swinene nhlokomhaka. Tatana khalanga loko vo swi tivisa ka ti-radio hi swi twa kunene hi tshama makaya a va nge yivi mali, hina hi va yivisaka vanhu lava hi ku a ni hi ya hetele leyi endle ku hi tele va kota ku sendela lavakulu swithombe swa hina va kuma swi vonaka ku tele njhani va sendela ti-video va ku hi tirhisa mali ya swona hikuva ku tele. Tatana khalanga ni tshameni ya ka tiko rin'wana hi le ka n'wadzikudziku ni la ta vulavula ntiyiso ni rhambiwe hi masipala ku ni ya cina u ri na mbizo kwele. Tatana khalanga ni hlamali ngopfu loko ni ya heta laha ni ya twa mali leyi mina a ni cinela yona ku yi tele njhani, mara mina mali leyi a ni tiva yona ku ni ta nyikiwa yona tatana khalanga ni ni ya nyikiwa 1.5 mara mali leyi a ni yi cinela tatana khalanga a ku ri 12,000. Wa swi twa na leswiwani loyi a ni rhambini loyi a nga endla vukungundzwani byebyo. Tatana khalanga va dya hi hina, ni nga vulavula na chajara lowa xigubu i kolotiwa hi wun'wani wa nqambi sweswiwani a nga ka vandla ro karhi a endlaka vuhofuhofu tatana khalanga. That is why ku vanhu lava va dya hi hina tatana khalanga a wela ka ANC nkarhi wa koho loyi ni n'wi vulaka i kolota chajara mali yo tala ngopfu, se that's why va dya hina loko o ka hi nga yi loko va hi vitana a va nge kumi nchumu. Se loko o ya hi ya ku rrr ha va kota ku dya kahle ngopfu. Se va swi tiva ku loko vo swi tivisa ka mahungu tatana khalanga a ku laveki mali la ka GCR va nge yivi kahle ku va ta ku mi nga tivisa mahungu hi mali swi sukusela kwini. Se va byeletela swihi swo biha ku a hi va vitaneni va tala ku hi ta kota ku dya, that's why mi vona loko ku nga talangi va kwata va za va teka na timovha va ya teka na vanhu makaya va ku hi ta tlhela hi mi vuyisa. Tatana khalanga a leswi a ko va ku dya mali a swi bohi ku yi vitana hi ku leswi va swi vulaka a va tlheli va swi endla vo vulavula ntsena swipfuni nchumu sweswo helela moyeni. Munhu wa ntima tatana khalanga a nge pfuki a endle xilo i lava ku dya hi tele riphutisu na rinyajo ka wun'wani munhu tatana khalanga mataleni mina tatana khalanga a hi xumini.
3: Yi nga bodon maxumi mina ku nhlikana a swi twa se ku ngheniwe ka mhaka ya ti-budget ti-budget leti va lavaka ku hi byela tona va sungule lembe rini ku loko va ndla swa ti-budget va hi hlamula hina machangani va ku sweswi hi lava ku ta ndla budget tanani mi ta vona na ene budget leyiwani va mi kombela kwini va ya Venda kumbe va ya ka Zulu kumbe va ya kwini va tshama va mi vitana na va ta mi byela budget leyiwani a mi swi vona ku va mi putisa vanhu valava va mamisa rintiho va mi siya ndhaku ngoma manjhangana swinene a mi voni ku vo tilawula na va ndlela ku hi ta hlekelela ku hahe a impela se va hi kota manjheni va hi khoma kahle va mi khoma kahle loko va ta kota ku vetana mi ta vona budget budget ya ku hi ya budgetela vamani hi ku loko ku ba nkarhi wa tikwa ku fika timali va ta hi chayela yo 10 rand na 20 rand se i budget ya yini vona vo yo karhala ku dya mali leyi na se va lavaka ku hini hi ya va khangela a va ta tshama va mi vitana laha tikweni ka n'wina swi helela kwahala a Venda kwahala hi kho va ya ku kona kwihi kwihi a Venda va ya mara laha hina va tshama va mi vitana kwala Giyani masipala yaloyiwa mina hi se tshama hi swi twa hi tshama kwala kaya ene hi kulele kwala kaya i mhani mo hori kwala ka mapuku kokwana wa Dioni na ku hlula dango
4: enhlekani mamukeri
5: Bodo.
4: Ahem njani?
5: Ufukini njani washu?
4: Hina hi tshama hi fukini.
5: A swi bohi ku hi vitaniwa ku hi ta hlayeriwa budget. I mhaka ku budget va va yi hlaye khale hi xivona. Loko mo landzelerisa bodo budget leyi nga sungula ku hlayiwa hi 2020 kumbe 2022 swilo swi va swi vulavulaka na sweswo swi tshama swi ndliwa. Se ma swi vona ku a swi bohi ku yi hlayeriwa budget. Vo lava ku vanhu va ya hi xitalo va hi teka swithombe sweswo ku vanhu va attendini mi tlhela mi vula a masipala wa Giyani va vitana ku ku na budget mara swilo leswi va swi vulavulaka laya a hi se tshama hi swi vona ni mipimerini siku rin'wana ku ma yi vona tennis court malembe hinkwayo yi le ka budget liya mara fambani sweswi ni vulavulaka sweswiwa mi ya mi ya vona a ndzi tshama ku ndliwa nchumu fa ku ku ndliwa swo swa khale ka mfumo wa ntsan'wisi mara every year laya lava landzelelaka budget va ta yima na mina yi hlawa masiku hinkwawo laha tennis court a hi se tshama hi vona ku ha ku tirhiwa se doswo va hi byelelo yini hi ku swo fana vo phakana mali liya phamani nga swi tivi loko va ku na tendara va n'wa ti-tendara vanhu va xikwembu vo va zonda ntsena hi va basiseni va swi kota ku tekela munhu tendara va n'wi nyika tendara va ya tlhela va yi dya hinkwayo mali liya munhu luya
4: Eish.
5: Munhu ta tlhela mi ku veriveri ku kontraktara wa le kwini a nga hetanga ntirho kasi loko munhu loyi a nyikiwa mali va tlhela va ta hi tikhona va ku hi nyihi ni se hi hina hi nga ndlaku hi ku nyika tendera leyi mali yi hela project yi nga se hela yi ta ndla yin'wana wa vanhu i boheka ku tsutsuma a baleka hi ku tirhisiwa mavito ya yena laya masipala mali wu dyini wu fambini se a hi peni va basi vo chava ku vula ku ya va n'wa ti-tendera va lava va nyikaka ti-tendera ku va tlhela va dyela mali ku ri ku va le ku huli na la tlhela mbavha letiwa bodon hi swona
4: inkomu kensi
5: inkomu
4: orit ya mahlweni ku sale ntsena 15 wa timinete ku nga se ba awara liya ya nharhu a hi tse nongonoko enhlekani mamukeri enhlekani
6: Yeah, kalang.
4: I am Jani.
6: Yeah, I am Jani.
4: Hmm.
6: Yeah, so soon I'm going to go. I'm going to go to my goal.
4: Hmm.
6: So I'm going to go to my goal. I'm going to go to my goal. I'm going to go to my goal. I'm going to go to my goal. I'm going to go to my goal. Kuna nkarhi lowu loko va complain va swi lava complain hini lexi va nga xitwa rini va kota ku refera leswi mi nga hi tshembisa hi lembe ro karhi swi fike kwini sweswi minkarhi yo tala moti wa munhu a valala swa social media ku hi vamanimani va dye mali mi veta ngumve mi tareka mi nga ri na vumbhoni se loko mi kota ku ya ku leyi va mi rhambaka kona swi kota ku mi pfuna ku mi kota ku tsalatsala kahle mi vona ku va mi tshembise yini na mali leyi va nga nyikiwa yona mali muni mi kota ku swi tiva ku vanhu va ku va dye mali muni aka mali muni se swi kahle ku landzelela xi karhataka masiku lama i ku vanhu vo complain-a swilo a hi landzelerisi a hi ni ku landzeleriseni swi leswi swi nga ku humeleli wo twa munhu a patwini a fambafamba kha ku vevele va ka masipala va ndle hi niyiniyini ikutwa swona we vheti ya swona kwa swindlina na no mbono so mara ku rambwa iya laya ikota ke hatwa swi dikwaso loko va vula ku a hi na 10,000 ikote ku tirhisa 8,000 ikota ku endla leswi na leswi ke mali liya ikota ku swi landzelerisa ke tsala kwala ku ta vona na next time loko se ikota ku tereka kahle i ra swi khomeka swi kahle ku hiya le ya yatwa ikota ku landzelerisa swilo inkomo
4: inkomo i can see

Angiseba mesela ni kahle mhlayiseka ndawo inkwata ku hambana hambana namba ku miri ko a hlangana ni ka sukura mndoku nhlekana.

0: Traditionalila Dr. Giligili beru nga fambu kaka ya barikona
1: bapuna ika kususa sinyama kutungula bani mwushongu resa ya mmoya kutungula munu ushanga na nshoko kususa mwayo teru wa wanuna kumbe wasat nifisiku kusimeka luku unga kumingwana kubia minti kushongula mmoya lugu kushupa muntini kutungula shilonda ya kuambana kasona kutungula fchetela kutungula vana vua kutungula vana vubuwa shifuwa vanga kutu kubula bula kupulela vana samtiru na vukati shifula ya kuambana na kasona kutungula milengo lugu hiva vana kupimba tikensa tele nzeni kama kwiri kupula mwa business kupula dilagita munu kutungula nyoko kufretela kutungula shilumi kutungula lava tikelu waka kwefemula kunga shifuwa kubuisa muranzu wawena wakale kunga love back kutungula stroke na lava ngana di joint abona tinga tikeleleka vatsama katukulche batungula kupandua enshoko inga yimi kupula mwe o profeta kutwasisa vunganga kupula lava nga paleru wa vunganga kupalula mpuku kubuisa munu loi anga lahleka na mangwani mavatsi yo hambana yo nje high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand nga va kumeka 079-968-9174 madyandzope traditional hila Dr. Giligili la pfuna hi ku tshembeka Gazankulu Traditional Shop le yikumeka ipalaburwa kasi vula ku valiwe Traditional Shop yikumeka kwala Giyane la hi xavisa swo fambisana na vunganga ba profeta na ti bishop hi xavisa beka mina mtabalisinde mabona hoza hoza mrumelele

0: tirhisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matshuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mikwembu swihwaxo swo hambana na hambanana hi tlhela hi mikhomela mpesu xigwani bangalala zimpesu ya vavasati u nga ta hi xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana u nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ephalavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi agiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe. Kona lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga tikopelaka tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli va kumeka njelela edrupeni Chisawuli opposite Chilidzini Hospital Pulukwani na le Solomon Day kasi u nga va fonela loko u lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327 loko u lava kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.
1: Alright, sweswo ke mingisi ra GSR FM xikomba ka rivele ke tsuma kahle ka 19 minute ingeni kahle vele ke eka awara liya yanaro nongonoko e bamba reloaded indenga
2: indenga lo nene va yingisi ri va hina amukele vakhandzi na
1: vakhandzi
2: hello vakhandzi makumembirhi wa tivinatse mingisa mi kube kahle awara yanaro amukela hi nkakankaka lama va ku mukhaviri kona mfamba kahle na n'wa wun'wani xikan'we na matonsi navigator ene swi veke kahle
1: iso ngopfu sweswo a ku na swin'wana swa ku tlula sweswo
2: namuntlha siku lera ra vunharhu mingisameka n'hweti ya Khotavuxika lembe ra 2026 ha mi amukela hinkwakunkwaku lama va ku mukhameri kona a hi nghene hi risimu ra kahle njhani ka boti kusuka kahle ka Zax Bantwini loko a famba na yena kahle ngopfu a ku Osama ka ha ri hit leri ka ra namuntlha siku
1: kambe loko a humesa risimu leriwani a Planet Magenta ku yena se wa huma vunangeni
2: yes mara i swi twa ku hayi khona
1: hi mikama wo tala loko i fanekele i give up ku endla xilo ne
2: yes
1: i fika i endla xilo lexi nga kahle ivi siku nyika matimba yo u nga givena
2: mahlweni ku ri hayi khona mani a swi languta ku na vanhu lava streamaka streamaka kumbexani va n'wi supportaka ka music wa yena swi vona ku hayi a va salelanga
1: andzhaku
2: mingisa ra yena hi ngele kahle kana ngoloko bamba tibamba eka ra namuntlha siku namuntlha i wa vunharhu siku ra ti-woman crush laha nga va mhani wa hina va sesi vakokwani hi kha hi rhamba na n'wina va yingiseri va hina mahaku hi kumaka hi ka 106.0 megahertz FM hi nghena swin'we hina tiawara ka tiwa ti nga tinharhu i 36 kwala
1: sweswo ke mingiseri leswi va vulaka swona hi swona la magondzweni la n'we mi yi kuma kahle faneleke audio streaming kumbe xani ke n'we mi yi kuma kahle xihondo 106.0 hi khensini n'we mi nga la swibazanini n'we mi nga la dorobeni ra hina ra giyani n'we mi nga ku xavaxaveni mi nga tilayini ni ta ku holahola namuntlha ku horiwa na tolo a ku ri na tolo ne mituku
2: siku rinkulu
1: mamana swo basa
2: swivana swinharhu
1: vamhana ntlhanu vamhana ti-popcorn u n'wi twa ku a ti-scopasta mina mindzuku ya nghere u kuma ku loko u languta kahle kumbexani xiyaxiye kahle ku hlantswahlantswini va nekanekini timpahlampahla swibekani va kha va dzudzadzudza mahele van'wani va le ku gabeni namuntlha mindzuku loko va ta dorobeni va tirha ku hlanta makondlo hi xoho xo sungula va nga ta va kha va xi endla vamhana fana na vamhana sesi mara mpfukile
2: vamhana sesi vahi le ku brachabrach
1: vamhana
2: boti vundzukaafa
1: mi ya ku dendeni
2: ya ku dendeni vamhana gelemara
1: si loko mfumo siku rin'wana wo leyi wa mali ka n'hweti leyi kumbe tin'hweti mbirhi kumbe tinharhu leti taku yi amukela hi vo papa vana mi ta va njhani
2: nga hisa palamente
1: halala
2: ni ri ku nga tshwa tiku leri hosi ntsena va yingiseri
1: mara nantu ku va ku ri yini ku na hina hi la ku tlanga switokofela hi chayela ti-working group hi tlanga switarata hi hexe
2: mi nge yi mi ya sweka magalaza lama matsala ku mhana sesi
1: hi la ku kota ku vona ku ncici ku sala mali muni phela ni tlange working group chao u tlanga hi 120 itlanga 50 rand hey ni tlange yini hey ni tlange what hela kota vona ku impela impela loko mkhamu tlanga swi tlanga tlangana a sala injinjini
2: mana loko maro swi nanguta kahle yes va kona va vanhu la va kota ku hlayelela kahle mara n'wansati wa hlayelela vaka hina n'wansati wa swi tiva ku loko no humesa 50 rand ni ha fika ni pimisa
1: ku hlayelela kumbe e ku randa ku tlandlakela xikweleti enhla ni ka xikweleti
2: nwe mi
1: swi a mi vanwe na ani no vula ku vaka mhani leswa swa ku ri offensive mali yo karhi mara a ni nge tsandziki ku va ni endla ku amuntini ku va na swo karhi ivi yi teka mali ya veka yi kha yi kolota machonisi wun'wana ka leyi n'hweti ku vano
2: munyani
1: ya zamanyana leyiwani ta pencha laha ni xava swiyevo i endla machonisi wa wambirhi i endla machonisi u kha hala ni hakele ntswalo wa ka ha ri na problem i teka hala kun'wana
2: tlangiwa tigrocery ta
1: se va ka bava va swi kota ku loko a nghena exopini a fika a xava leswi a xavaku swona a byela ku mali herile yi herini ni ta phanda yin'wana ko swa ku ri munhu wa yisati xi hundzela xi nga kona lexi wa masika ndzeni ka muti mali yiri
2: kona yiri kona i phela ni hi hlayelela na ku loko n'wana o vabyanyana xikarhi ka n'hweti leswi tiva ku ni ta kota ku kuma xi-R20 xi future na lexi a ni yisa n'wana tliliniki se va bava loko mo khoma mali liya swa ndleka ya mi ya tirhisa yona for xihoko
1: hayi i kona ka xihoko swo boha mi hi vulavula mara leyi ni xi tivaka ka mhani ku na swizimbazimbani ku na malekelanyana swikhekhaninyana ho loko hi va bava loko mi la ku vona ku mali ya dyiwa ni i fika i yi veka yi ri 200 rand ya mahlahla na mawayawayanyana laha and then make sure ku loko u famba vana va va sukile loko ya xikolweni va longini va swa va longini mali muni mara loko o cheka loko u vuya yi ta va yi kha yi suka ya 3 rand 5 rand ivi mhani ka swami dlayini hi mali liyana hey vana soku iko yaba kasi mali lo mbuya xikolweni mhle mteka mali ngo khera
2: nga chawuli loko stampo ri khari famba ikha hetlina
1: ana ku vuya laka ku miri hina vaka baba a xihoko na mo mkhamu swi twa ku ras khekhana swi khekhana mi dyaku na zimba ri mpo kasi ka mixeri 24 minute ko ngoma kahle vele kele ka awara ka hafu kumbe kahle vele ka awara na ro remember ngobe ntara vakhala nda kahle na tinhloko maka ta mahungu mina vona mixeri leka nongono ko bamba ri loaded
2: loko hi vuya vang sir right now ya mahlweni ha rina ti awara tin har ku va hi tiphina mina no nwana kwala mo yenti phineni twana la

0: 10C. Dikensile ti nhlokomhaka ta mahungu ya awara ya mune. Nandzu enhleni ka vaehleketeleriwa vanharhu lava nga dlaya khale ka muyimeri wa vandla ra African National Congress hi lowu yeke emahlweni eka siku ra namuntlha. President Cyril Ramaphosa u hlamula njhekanjhekisano wa vhoti ya mpimanyeto wa lembe ra 2026 kumbe ra 2027. Mahungu xitalo leka awara ya mune enhlekani.
1: Janzope traditional healer, Dr. Giligili. Beru ngofambu kaka ya parikona.
2: Bapu naika kususa shinyama, kutungula bani buchongurisa ya moya, kutungula munu uchanga na nchoko, kususa mwayo teru wa wanuna kumbe wasat nifisiku. Kusimeka luku unga kumingwana, kubia minti, kushongula mwelo ui, kushupa muntini, kutungula shilonda ya kuambana kashona, kutungula fchetela, kutungula vana vua, kutungula vana vubuwa shifuwa vanga kutu kubulabula, kupulela vana samtiru na vukati, shifula ya kuambana na kasona ku tsungula milengo loko hi vava na ku pfimba ti cancer telenzeni ka makhwiri ku pfula mo business ku pfula dilaki ta munhu ku tsungula nyoko ku pfuretela ku tsungula xilumi ku tsungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandzi wa wena wa khale ku nga love back ku tsungula stroke na lava nga na ti joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti wheelchair va tsungula ku pandiwa enhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga ku palula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand nga va kumeka 079-968-9174 Madanzope traditional healer Dr. Giligili lava pfuna hi ku tshembeka.
3: Shibasa Financial Services ti kumele funeral cover leyi nga ta kota ku ti endlela nkosi wa wena u nga kombelanga mpfuno eka vanhu. La va na individual plan leyi khavharaka munhu wun'we ntsena, yona i hakela 60 rand i kuma 10,000 rand, 8 rand 15,000 rand, 100 rand 20,000 rand, 140 i ti kumela 30,000 rand. Kasi leyi yi sukela ka malembe ya 18 ku ya gina ka 64, kasi kusuka ka 65 ku ya gina ka 84 i hakela 8 rand i ti kumela 10,000 rand, 100 rand i ti kumela 15,000 rand, 120 20,000 rand, 170 80,000 rand. Kasi hi na family plan leyi khavharaka wena n'winyi wa xibukwani xikan'we na murhandzi wa wena na vana va sikisi. Leyi u hakela 8 rand yi ku nyika 10,000 rand, 120 yi ku nyika 15,000 rand, 160 yi ku nyika 20,000 rand, 200 yi ku nyika 30,000 rand. Kasi la i vanhu va malembe kusuka ka 18 ku ya gina ka 64, kasi kusuka ka 65 ku ya gina ka 84 i hakela 100 rand i ti kumela 10,000 rand, 140 i ti kumela 15,000 rand, 180 u ti kumela 20,000 rand, 220 u ti kumela 30,000 rand. Va tlhela va va na swibasa plus plan leyi katsaka n'winyi wa xibukwani, murhandziwa wa wena, vana va sikisi lava sukaka 0 to 21 years na 8 extended family leyi sukaka 18 wa malembe ku ya gina eka 84. Kasi loko u hakela 200 rand u ti kumela 10,000 rand, loko u hakela 250 u ti kumela 15,000 rand, kasi 350 u ti kumela 20,000 rand, 400 rand u ti kumela 30,000 rand. La swi katsa vanhu va kusuka ka malembe ya 18 ku ya gina ka 64, kasi va kusuka eka 65 ku ya gina ka 84 u hakela 220 u ti kumela 10,000 rand, 270 u ti kumela 15,000 rand, kasi 370 u ti kumela 20,000 rand, kasi 420 u ti kumela 30,000 rand. Kasi waiting period ya refresh eka rima mali ya ndzhaku ka 48 hours ntsena. Ti tsariseli sweswi hi ku hi bela riqingho eka 015-101-01 kumbe 071-554-9757. I nga tlhela u sendela email eka admin@shibasa.co.za.
1: Gazankulu traditional shop le yikumeka palaburwa kasi vula ku valiwe traditional shop yikumeka kwa la Giyane la hi xavisa swo fambisana na vunganga ba profeta na ti bishop hi xavisa beka mina mthabalisinde mabona hoza hoza mrumelele vulindlela mpetswa malamba kuphikwa vuma mkhanyakude mbatapani vula vahleka hi xavisa na vuhlalu swingomani swo chaya minceka na tinhlolo ta

0: project leyi wa mingiseri vitanaka kahle mfeleke Zabelaza project number 6 ne humelerisa kahle mfeleke hi Brothers of Peace erisumra kuringa tribe to mfeleke wa Meropa is 43 minute mingiseri ngire kahle mfeleke ka our aliana rikensini ribe bongoveni tinhloko makata mahongo ta our aliana ke yamune eka ndega wa sikura na mondla kambe mingiseri biye amkela kahle mfeleke tinza winta kwa pana mbana kokola mingisela kahle miriko nga ukuma kahle audio streaming ya www.gsrfm.co.za ka webingiseri irishandla enhleni ka xinwana xandla kumbe xani ke xiwondo 106.0 eka rito ra shaka ikensile
1: ikensa swinene kambe bangisira yena kuva hi kha hi famba na n'wina kahle eka nongona ku bamba to bamba 3 to 6 kwala ka gsrfm famba na vakhazi laha kambe bangisira mi masito ya ku ri hayi kona nongona ku lowu va ku kha ku famba na mi vuya mintirhweni siku a ri lehile kambe hi kona ku mi nyanyula ku va hi famba na n'wina mi ze mi fika ka ha ha vula nakambe ku va mhane hi ve le ku vuyeni va swekeleni kwalano swi ri tani bangisira yena se hi nghena kahle ka xiphemu lexiya se ku va hi kha hi kuma kahle swingongwana leswi va ku swi kha swi bombongo eka nhlekani wa siku ra namuntlha i ndenga kumbe nhlekani
0: Indenga.
1: Mhm.
0: Indlikani.
1: Inkwaso.
0: Indenga nandlikani.
1: Sirutani ba ngisere mine ba ikhe kuma kahle ku hayi singa ro ku ba ikhe kuma swihungwa hongwana. Leswi va ku swi kha swi ri kona.
0: Wa switwa. All right, ri kona hungu mingisere leri famba ku mahlweni ka ndenga wa siku ra namuntlha. Maphorisa yi funza nkulu xa KwaZulu Natal hi vele ku lavisiseni ka nandru wa ku dlayiwa ka n'winyi wa vhengele hi xibalesa endhawu leyi ta ya nkuthu kasi ke wanuna wa malembe ya le xikarhi ka 34 na 44 wa malembe wu khale 30 kumbe 40 loyi a humaka etikweni leri yanikera Bangladesh a baleseriwile exibalesa hi nkarhi lowu a ri karhi ekhutuziweni hi swigevenga evhengeleni leriya ra yena enkuthu exifundzeni nkulu xa KwaZulu Natal. Kasi ke va swi lamulela mhangu va vula leswaku ri loko va fika eka ndhawu liya ya nghozi yi nga humelela eka yona va kumile leswaku rhekho wanuna u hundzile emisaveni xivangelo xa ku tlhaseriwa ka wanuna hi xibalesa a xiyise tiveka ku fika eka nkarhi wa sweswi kasi maphorisa va le ku endleni ka vulavisisi ku ya emahlweni vahlampfa kumbexani ke munhu wo ma ndhawini ya tele Bangladesh a va hundza emisaveni a baleseriwa
1: leswi va ku swi kha swi hi chavisa swinene ngongo loko va hi kha hi languta ka nkarhi lowu hi nga ka wona ku ri maxaka ya hina lava va ku kha va suka eka tindhawu tin'wana vutomi bya vona bya ha hlayiseka loko va hi kha hi languteleka ka swiphemu swa mahungu va va kha va kombisa minkandziyiso yi kha yi kombisa van'wani va kha va kokakokiwa van'wani tlhela ku kombisa ku loko a mi hi lavi hi tshikeni hi famba kunene mi nga hi vavisi hi byeleni ku se nkarhi laha a ha ha laveki na hina hi ta swi vona ku hala ivi timhaka to vava teto
0: i sweswo kasi ke ku na mhangu nga humelela ka malamulele ni xoku masiku mambirhi lama nga hundza wun'wani wa muethiopia na yena i fike a lwisiwa kumbexani ke a bukuteriwa ku kondza a va a vaviseka hi muakatiko loyi a nga tsutsuma kumbexani ke loyi se va nga ku n'wi lavini no ka ni nga tivi ku tolo kumbe namuntlha a nga kumekini na ku ri hi ku hi va bela yini
1: hi va vavisela yini
0: hi vona va hi pfunaku musi
1: ani impela hi
0: vatswari va hina va na tibuku la xopeni
1: mati vana va tlhe va va teka kwala loko n'hweti wa kofamba
0: i kuma ku sula se balansa kaya va ku chukelenyana
1: ehe leswi hi tivusaka swona ka nkarhi wa sweswiwana a ni i nkarhi wo va va kha va hlongoriwa kumbexana va kha va yi tlherisiwa amakaya ku ri hi ku waloyi muakatiko wa haleni loyi a nga xanisa emuakatiko wa le waloye wa hina wa khomiwa na
0: wa khomiwa
1: a khomiwa
0: wa khomiwa loko weze u va na ku xanisa wun'wana ivi swi ka xiphoriseni maphorisa
1: amatirhintiwaswi nga yi hi ku ka nkarhi wa sweswi ku humelela yini sandza hi ku a va fambi hi ndlela ya kahle a yi ku hi va hi kha hi va xanisa swi tani le ka nkarhi wa sweswiwani ku ri ina hi nga ku a va muki kambe a hi va hlayiseni na vona khume naro wa timina sisimela kwele ka awara liya ku nga awara ya mune mingiso ra mina ha ri ka swingwangwana leswi va ku swi kha swi bamponga eka nongonoko hi va hi kha hi kuma kahle ku ri hi va va kha va tivisa kahle ku swikolo swi pfariwile eka ti-district tinharhu etindhawini ta le Eastern Cape lava ka kha va tivisa kahle ngopfu mingiso ra mina ku ri hei ku na timhaka leti va va ku va kha va hlamusela kahle ngopfu ku ku suka namuntlha wa vunharhu ku fika kahle wa mundzuku xikan'we na weekend leyi va ku kha hi langutana ku ta ku na maxelo yo ka ya nga tsakiseku lava ka kha va hlamusela kahle ngopfu mingiso ra mina ku ri swikolo a swi vana va ta va nga ri ku yeni xikolweni leswi va ku swi kha swi khumba na xifundza xa Gauteng lava ka kha va tivisa kahle ngopfu mingisa ra mina ku maxelo ma ta ma nga tsakisi xirhami xi vuya hi matimba lero a hi hlayisekeni lava ka kha va ku na swimpfulana swi nga va kona kambe maxelo ma ta ma nga ri ku tsakiseni
0: all right mara swi tikombisa ku hina a swi nge hi tikisela
1: a yi khona va komba tindhawu letiya ta le xilungwini vo Western Cape hi lava ka kha va tivisa ku ri ku ta ku nga tsakisi hi maxelo for 2 days. Skang when I will get the yan ling at
0: Stamba
1: Swan Somatimbong, Combo Quimpella, Saint Carogo.
0: Gaska Quamatrin, my poor selling popo, Comileva, a secretary, one Lavanga Driver Randan, I Kruger National Park. Gaska and Nest and Miss Marias was 71 on my lemma, 73 on my lembe, a Ukale, Mitsumbiavona, a Valungula, one Shongilo Bassa, Kumikilena Timbanga, Tabateri, 22 Tamika, Lembra 2026, Qualo, Katika, Katerzano, Eskarama Poris selling popo, Vantanga was Rama Porisam, a ya Mozambique wa kotela khoma kahle wa ehleketeleriwa e ba 32-33 wa malembe vukhale xipanza bananga xa Ford Ranger double cab lexi nga tekiwa xikumekile etindhawini ta tele ka Chokwe a Mozambique va vula leswaku ri kumbe xa nke vulavisisi byi endlile leswaku ri muehleketeleriwa wo sungula u khomile endhawini ta Chokwe kasi ke muehleketeleriwa wa vumbirhi u khomile endhawini ya ta xayixayi a yifundzeni xa ka gas kasi ke vaehleketeleriwa va ta ti vonakarisa ekhoto ya Maputo namuntlha va dlayeriwa yini phe xi lexi xi nga problem i ku kuma munhu na nhundu ya yena mila ku ngutekela hi nkano swi swa yena
1: loko
0: a lana swi swa yena mi ngu dlaya mi tlhela mi teka swi swa yena
1: a swi tshamisekangi leswi nga ri va leswaku a ni ta ngheni wa swiharhi hinkwenu hi amukeriwini ku va hi kha ya ya u nga sa kona e van'wani va va spenda na ti-weekend kwele loko swikolo swi pfarile va hakela ndhawu liya ku va va kha va tshama yona for nkarhi waluwa ku va va kha va horisa mihleketo leswi fika leswiwani swi fika swi hi chavisa ku ri ka ha ri ndhawu yi leyi nga ta ya ku yi hlayisekile na ku va hi kha hi ya kona na na mindyangu ya hina a ya ha hlayisekangi swi fika swi va swi kha swi vava ngopfu ku ri mhangu yaleyo kumbe mhaka yaleyo yi humelele a Kruger National Park a hlayisekangi
0: a impela ke
1: hi mangimingisala mina ha languta kahle timhaka leti va ku ti kha ti bahuwa eka ra namuntlha siku va hi kha hi kuma kahle ku ri va doroba ra Johannesburg va va kha va tivisa kahle ngopfu ku hei ku na timhaka laha lava ka va kha va tivisa kahle ngopfu va skopa kumbe Standing Committee of Public Accounts ku nga vona chairperson Songezo Zibi va kha va tivisa kahle ngopfu ku vanhu a va le ku hakeleni ka swilo swa vona le xilungwini leyi vanhu va kolota mati vanhu va a va kolota gezi ka tindhawu tin'wani ma swi tiva ku ri van'wani va onha gezi va tirhisa gezi mahala ku ze ku va ku na ti-load reduction ka tindhawu ta ku hambananahambana ku ri xilungwini ka titimela kambe hi ku va ku kha ku ri na lavo ka va nga hakeli ku gezi lava va nga bridge ya magezi swi endla ku ri ku va ku na nkingha ya magezi lava ka kha va tirhisa kahle ngopfu ku na vanhu vo tala va ka va kha va kolota gezi va kolotaka mati se swi kahle ku ri vanhu va va kha va lunghisa va nga se za va tsemeriwa magezi va nga se za va timeriwa na xirhami va ta hanyisa ku yini ke lava ka kha va tivisa kahle ku vutomi bya le xilungwini a bya ha ri ku tsakiseni vanhu a va hakeli swilo swa vona
0: impela mingiseri a ku hakeriweni impela ke hakela hakelani hakela hakelani xe swilo swi ta kota ku famba kahle veleke hi ndlela yo yaleyo hi ya mahlweni na ku languta kahle veleke mahungu lama fambaka mahlweni ka tiko ra yena ra Afrika-Dzonga president wa tiko ra Afrika-Dzonga yena Cyril Ramaphosa u rhambi u ri hambi leswi leswi ku talaka vahlampfa wo pfumala maphepha swi nga mintlhontlho kambe ke madzolonga lawa ya nga kona etikweni ya onha timfanelo ta van'wana kasi ke Ramaphosa u sola emihlangano leyi nga ku khomeni emapfhumba ya ku hlasela vanhu kasi ke Ramaphosa u kombela vanhu ku va va hlonipha timfanelo ta ximunhu hi sweswo va kombela mara president xiboho lexi va xi tekaka loko kha ku endleka leswi atikweni hi xini va vulavurini vo va kombela xana president va hluleka ku va humesa va xiphorisa xikan'we na masocha va kota ku sirhelela vanhu van'waniki
1: phela loko vo fika va veka va teka va South African Defence Force va veka ku ya hi xifundzafundza kumbe ku ya hi doroba hi nga hlayiseka na hina
0: loko swi vatsonga va kombela na van'wana wa matiko mambe
1: va ta hi pfuna sweswo swi ta pfuna na swi ta hi sweswo swi nga tlhela hi tivutisa ku ri tanihiloko va botiwa hina na maxaka ya hina lama va kha va suka ematikweni man'wana ma kha ma tirhisiwa kaya loko ku ri ku president va ta fika va kombela matiko lama ma le handle ku va va kha va tisa masocha ya ta pfumela na tanihiloko va rhandza va vona hi nga ri ku va khomeni kahle ka nkarhi wa sweswiwana hi le ku va xandzeni le ku va koka kokeni a hi aliri a va yi kaya va biwa se a ni tshembi ku ta va na president yo ya tiko ro karhi leyi nga ta pfumela ku yi tlhela yi hi pfuna hi masocha ku va ta va ta hi pfuna ku va hi lunghisa mhaka ya tiko ra hina
0: kahlekahle se swi fikelelaka ku hi tlhela hi hetela hi xanisana hinkwenu
1: Yes.
0: Hi ri vakwala tikweni ra yena ra Afrika-Dzonga ndzi vula leswaku okay matsonga sweswi kumbe xani machangani ku na statement lexi na vona va nga ku alani na xona lexi nga humesa kahle fo hi maphorisa ma le eWestern Cape swa ku mhaka yime hi ndlela leyi na leyi na leyi na leyi va ri kho swi ti kombisa i nga ri lani ku na ku hlantswahlantswana kumbe xani ke mhaka yi fanekele va yima hi ndlela kahle ku ve ri swi nga humele sweswi loko ku ri ku swi tano vanhu va ri n'winyi wa mukhuku a khomiwa
1: lava vulaka ku ri mhaka liya a va ku boti i tekeriwa vutomi bya yena hi ku ve ri mutsonga va ri a hi swona swi
0: vo va ri Sei vanhu vangu akhomi ani veri kuna munhu ugari akhomi liya afika hlamusela swa ku loko mbenze nendla leswi
1: aswindiseliso ende swi vanga xikasi baba eku vanhu ba vakha vakombisa ku kuna unwana wa mtsonga la nga na ntiso hinkwako ku humelele hini kambe ta heti vutisa swivutiso vhangiseri va hina kuri ndangu unga hemba hiku unwana wa bona ilahlekele vutomi bya njani ivi va xiphorisa va tlhela va fika va hinyika statement xinwana aswa ha khoma
0: noto engari ntiso
1: ukona
0: eh uko mara lexi va xiphorisa vanga trainings wa xisona loko va ringeta ku pfala pala swa ku ku kota ku vana ku rula kumbe xa nikendela inwana mara inga ri rivala swa ku vandyango va vhisika ku fikela kwini that's why president a ifankile iteka goza swinene eka mhangu lenga ku humeleleni kumbe xa nike kuna tindlela to tala president vanga endla ku fana swiswa nga lavwa flight ya ku fambisa vanhu lava ya ku iti ku ra Malawi kumbe xa nike in Nigeria something like that abantu sweso president ani masukota sweso avakombeli va akati ku ati ku rendela Africa dzo ku no nwe na imani hina tani xiphorisa hita va hetekana na bana bana bana bukari hiri kari hilavana na vahlampa lavanga kona tikweni va kota ku tlhela andaku president vona va tivisa tiko swa ku vahlampfu nwina mpfumala ku maphepo hi kombela ku mi endla leswi na leswi na leswi ku vuya vuya ntikweni ra hina mi ri na maphepo
1: se xivutiso i ku va lava vahlampfu kumbexana lava humaka atikweni ro fana na Zimbabwe tanihiloko president ya vona yi va ku yi kha yi tivisa kahle ku ri leswi va nga tisa swona etikweni ra South Africa a va tlherisi swona ita humeka njani makale
0: loko ri ku president swa itsanda seso bona aba boni ko
1: va ta tlherisa ku ina president ya bona
0: bona aba labe xo famba kumbe xa nike president ya hina ani ya swikota ku va yi supply bona yi transport aba hlengeleta ndhawu yokari va ta humesa mabazi mokari lama nga ta fika mabateka ma va jump supporter gate va sala akaya ibi mfumo wa le Mozambique lava lava ku tsakela ku ta haleni va pfumela swa ku vandla yini ti passport ivi va kota ku vuya vuhlayiseki bya vona byi na nkoka swinene ngopfu i va buti wa hina i vo sesi wa hina i vo sivara wa hina i vo khazi wa hina
1: laha swi tlhaka ku swi hi komba ku himpela va swi tsakela ku va va kha va ta va ta tirha haleni kambe kumbexana va ta va ta hanya haleni kambe hikwalaho ka swin'wana na swin'wana swi tlhe swi fika swi va swi kha swi va tikela tata ku ri ti mahungu lama a hi ri na wona
0: ku na rin'we ro hetelela laha
1: okay
0: government ya tiko ra Mozambique yi tiyisisa leswaku kwalomu ka 9 wa vaaki wa vona va dlayiwile eka madzolonga ya xenophobia etikweni ra Afrika-Dzonga mfumo wu rhumele marito chavelela eka mindyangu ya lava va nga lahlekeri va feleke hi maxaka ma vona va vula leswaku ri va le ka matshalatshala ya ku ringeta ku pfuna lava va va koxaka ku vuya ekaya va le Mozambique na vona va rheko va ta va kha va endla matshalatshala yo va kota ku pfuna lava nga sala la ku va xotaka va vuya ekaya kona yeswin'wana hi swi belaka mavoko mfumo wa Mozambique a wu ringete ku va wu endla swo swoleswo leswaku vutomi bya vona byi kota ku hlayiseka
1: mara a hi languteni ka ha ta va na vuxaka bya kahle exikarhi ka South Africa na matiko lama mavoko ma kha ma humelela phela matiko si yimele ku lahlekele hi varhandzi wa vona
0: mura munhu loyi a fanekele a endla vuxaka i president president xin'wana na xin'wana yo lerisela ka tiko ra yona hi nge vula ministara wa xiphorisa u twa hi yona va vasocha va twa hi yona wa yini u twa hi yona ntsena vona va ku imhaka leyi humelelaka tsundzuka nkarhi lowa wa COVID-19 a ku hume masocha mo tala mani va hi chavisela ku va hi tlhela atindlwini
1: sweswi
0: tsandza kwini ku loyi va nga ta n'wi kuma a ri karhi a ndla timhakeni ta march and march apatwini kumbe laha ti kombisaka ku endla ku vilela a ri karhi a xanisa van'wani va n'wi teka
1: mara xivuse ku hina vatsonga ha hlayisekile
0: ku tlula swilo hinkwaswo
1: a hi hlayisekanga mingiseriwa efambi
0: okay risimu ra kahle mingiseri Mr. Bauer risimu ra kona mingiseri eritreke viloku malenza andaka leswiwani mulenza andaka leswiwani remember takhala andaka hle fele ke na mahungu ya awara liya ya mona u famba

0: la
1: hayi la mkhulu le le baba sithathini tsonzeka nakuhlubula ami baba nuna le le baba sithathini
0: haya
1: ayi fambele
0: haya minta ntata
1: Right. Ngani phone nini? Kaya watulela something somebody smela kwele ka awara liya ya nthlanu le ka awara ya bombeni.
0: All right.
1: E kuna mahungu the celebrity gossips senkaro kuba hitwa kuri swihungwangwa swirini kahle viwa la ka nongonoko.
0: Mhm. Oh ya kuna swihungwangwa ne.
1: Swihungwangwa stele man swihungwangwa stele hi va hi kha hi kuma kuri timhaka ti tele na loko va hi kha hi hanya hi siku na siku. Eh switele hambi ka nkarhi wa sweswiwani hi ngo twa ku veri n'wahun'wana ku humelela yini
0: ha. Hayi ndadlaya loko ho twa mavarivari ku phela ni vanhu va nduma nteka na tona ka veri ha swixaxini. A swi tlhavelwangi hi dyambu
1: mara u phungerile
0: rit languti kahle bingiseni ka tibaku waka tiko rendera Afrika-Dzonga tsundzuka kahle ka loko kha hi languta kahle ka tibaku huwa eka nhlikani wa siku ra namuntlha van'wani va vatlangi va xipano xa Orlando Pirates va ku tivisa ni makenta ku a yi khora mati contractor vo van'wani ti va ti herini kahle hi ndlela leyo se va chuchiwa ku va nga ka swipano swihi kumbe swihi kasi ke vanhu vo tala va twe ku vava ngopfu kusukela kahle feleke loko chuchiwe munhu wa ku fana na mani na Sipho Mbule
1: swi va swi ndlise ku yini
0: vanhu vo tala a va tsakangi sweswo
1: a va tsakanga swi va khomangi kahle mhaka yaleyo ene phela loko va yi kha yi ri ndhawini wa heti va kha hi ti akela vito se va yi kha yi kuma nkarhi mpela Sipho Mbule ta nga ha ri kona eka xipano xa Orlando Pirates hi va hi na ku pfumela ku ri nga hi kha hi n'wi vona eka swipano swin'wana leswi nga ta swi kha swi ri kona hi va hi na ku tshemba swinene ku va hi the hi ya n'wi vona kun'wanyana va hi kha hi kuma ku ri namuntlha mingisame tanihiloko ku ri ti 3 June 2026 va yi vula World Bicycle Day hi tlangela xihi xin'wana na xin'wana ekhansi laha tikweni lero hambi apula ri kona World Apple Day wa yi tiva le
0: no twa yin'we veri apula ri na nkoka wa yini veri ndle yini
1: phela apula i xihi lexi xi vekaka xi pfuna swi swo karhi emirini
0: okay
1: ti-fruits ti na nkoka emirini wa hina se namuntlha hi va hi kha hi tlangela World Bicycle Day hi va hi kha hi kuma ku hi pfa hi kota ku endla vutiolori hikuva hi kha hi tirhisa bicycle ya hina van'wana mi swi koti ku tsutsuma mara loko hi kha hi chovhachovha kwalaya hi va hi kha hi kota ku hala na hi exercise ya kahle yaleyo na miri wu kota ku va wu kha wu ri kahle van'wana mi kumi nkarhi van'wana mi yi tirhisa as a transport mi ya mitirhweni vana van'wana va yi tirhisa as transport ya ku va va kha va ya xikolweni tanihiloko tiswikolo swi va swi kha swi ri ku swi ya kule kumbexana swi ri kule se hi va hi kha hi tlangela siku leriwani ka ra namuntlha siku ku ri hambi hi va hi kha hi endlise kwini va tlhela va hi tsundzuxa ku ri na hambi ku ri ku swo famba swi va swi ri kona kambe a hi endleni siku kumbexana hi endla nkarhi ku na hambi mi kha mi famba hi xo famba xa n'wina hi siku na siku phela ku va yi tshamile amovheni swi endla ku ri na miri na wona wa karhala kumbexana wu koti ku kuma vutiolori bya kahle kambe loko u endla ku ri hi siku hi Friday yi endla i fambanyana yi tirhisa bayisikiri ya wena loko u ya ntirhweni kumbe vuya kwalomo swi ta ku pfuna na wena
0: swi na nkoka na swona swi na nkoka mara a wu swi tiva swa ku veri munhu loko a nga vulavuli ngopfu kumbexani ke veri loko munhu luya wo vulavula ngopfu a nga tekiwi serious eka vanhu vo tala veri ku tirhisa vutlhalela bya ku munhu wo ka a nga vulavuli ngopfu yena loyi miehleketo ya yena yi nga kulukumba swinene tani i na nkarhi wa ku yingisela na nkarhi wo vulavula se loko mi nghena ndhawu mita
1: phela na swilo leswi a swi vulavulaka a nge he swi tekeli nhlokweni hikuva a ni nomo wu tshama wu pfulekeni mara va wu vona lava va ku va loko va pfula nomo i xi tiva ku ri va va ka hina loko ni tshamini a hi munhu wo rhasa ku ze vavasati va nga rhandzi munhu wo rhasa siku leri a pfulaka nomo na swi tiva ku bava ka hina va ta vulavula swilo swo khomela hambi ntirhweni wa swi tiva ku i kona un'wana hi munhu wa huwa mara siku leri a pfulaka nomo i vulavula tipoliti to twala i ntiyiso
0: se ku veri ku na ku loko ku vulavula ngopfu mara i nga vulavuli xilo lexi nga na nkoka ku na veri hi sweswo ekasi ka mingiseri xin'wana xa kona veleke va ri loko ku ri ke u munhu ri karhi i rhandza hi munhu un'wana na un'wana eka ku hambela ni ya kona vanhu hinkwavo va ni rhandza vanhu hinkwavo heswi kahle kahle kahle kahle kahle veri hi ku byela kusukela namuntlha ku i fake ya munhu
1: hi ndlela yini
0: munhu u rhandza vanhu hinkwavo va nga kona
1: van'wani
0: va tirhisa marhi lama ku veri swi ri hawu kahle kahle loko i ri munhu veri ku fanekeriwa ku ri na vanhu vo karhi lava ngo hayi loyiwani a hi n'wi tsakeli hi original vera loko ku ri ku ha mina kun'wana kuvana ni nghena kona
1: namuntlha mindzonda va yingiseli
0: loko ri kula ongena kona
1: ni kombela mingani pretende
0: eh veri la ingena kona kuva a hi nwana nwana ni ra iko kuna problem kuna problem loko wo sorry eso swinwana.

0: Seme the programming se rwaje se rfamre se murithwa ke bitwa ku mjolo wa ra very belo ra mjolo rutla le ragezi ta hela hi ku bi shaloy
1: va ku a he madalo ri simrera impela ri khari famba na yena kahle en impela ntsako hinkwa wa famba la ya namuntlha matsaka mzuku a ntsako lowa u fambile
0: a mativa na
1: hi le ka awara ya ku hetisela mingisela hina 19 wa timinetse ku bi kahle awara ya ntlhanu eka n'wina hinkwenu nga kota ku ekhefa mara n'wina kahle kusuka kwale ka awara leyi yanharhu ha khensa hatlhe hi amukela na n'wina mahaku yi kumaka eka 16.0 megahertz FM bamba to bamba hi le ka awara ya ku hetisela mi famba na vakhazi laha se hi nghena kahle ka xiphemu lexiya xa nhlokomhaka nhlokomhaka eka ndenga wa sikra namuntlha mingisa mi yi tshame kahle hi ndlela leyiwani hi yihi ndlela ya mabulo leyi loko yo pfariwa vanhu va nga hluphekaka naswona hikokwalaho ka yini u vula tani loko vulavula hi ndlela ya mabulo hi nga vulavula hi Facebook WhatsApp TikTok vo Instagram ma swi twisisa vayingiseri va hina yes hi yihi ndlela ya mabulo leyi loko yo pfariwa vanhu va nga hluphekaka naswona hikokwalaho ka yini mi nga rivali vayingiseri va hina ku ri hi va hi kha hi bula hi swona swisweswo masiku lama hi xavi na tetime a swa ha talangi ku laveka dat hi kota ku burisana na maxaka kwalaha ka swa mabulo sweswiya wa swi tiva ku loko u nga n'wi kumi n'wa wun'wani hi nga n'wi kuma ka WhatsApp hi nga n'wi kuma ka Facebook hi nga n'wi kuma kwinikwini ku na riqingho laha ringenaka vayingiseri va hina 060875942 hi yihi ndlela ya mabulo Jesus FM na mamukela
2: yebo
1: ahe kokwani phahla
2: kahle kahle hi ku angarhela loko ko timiwa foni ne hi le nghozini i ku munhu loko ka ku thapha i foni loko a lava ku famba i foni hileswaku hi nga hayi hileswaku ti-social media ku ri TikTok or whatever mara once loko vo foyini a ya ha laveki
1: vutomi a bya ha ri kona
2: bya ha ri kona va hi dlele ya leswiya swo talatala swa ti-WhatsApp swa tiwatiwatani hi swona mara aka foyini hayi
1: vayingiseri va hina hi yi ndlela ya mabulo all right hi leyi riqingho ri nghenaka laha Jesus FM ha mamukela
3: ahe
1: hi pfukile mnjhani ntokazi
3: hi kona kadzobela vako vekrari
1: hi khensile
3: heyi leyi mina yi nitsanisa ku Facebook mativa ha mina ku voni vatlela mjolo kwalayani
0: hivan mula ku malaki mazamazama ka Facebook ku vulavurisiwa n'wina kumbe n'we mi vulavurisa vona
3: vanhu va
0: le xitokisini loko va mi hlamula va ri yini mara no are zendofukazi na va randiwa na vo a ni loko va vuya mi ta pfuxa laha na laha mi famba mi ya va pfuxela
1: hi khensile a ni ku vulavula ntiyiso ne vo tala phela micato leyi nga kona va hlangane
0: kwalaya
1: 060875942 hi xihi xiphemu xa mabulo lexi mi nge loko xo ka xi nga ha ri kona xi nga xi hi onhele vutomi naswona hikokwalaho ka yini hi nga xaniseka hi nga ka hi nga ha koti ku va hi kha hi burisana na varhandziwa wa hina vo tala hi hlangane kwalayani hi ndla vuxaka kwalayani hi le riqingho leri va ku ri kha ri nghena laha Jesus FM ham amke
2: hayi
1: njhani pfukile mnjhani
2: hayi pfukile ndlela ya mabulo ni vona ku ri FM
1: sorry
0: mirini
2: FM
0: FM
4: FM ya.
0: Miri FM ndi se kwini?
4: Yona ikele ya mkoka ya mabuti kota kukwende kutu kishwa simpulu.
0: Nsoko maka ili. Ila kutiva kuka sege so maburu le singa kona. Hishi ile shilo kisho fari wa mkata atwa me onekeruwe sinde nengu.
5: All right, you can see the power. Hello, I'm fucking a baby girl now, boy boy.
1: He can't say his name, man.
5: I'm fucking. I'm not looking at my phone, so phone you on shy at time. Let's one number, fella, and questioning, giving a problem. And then I start looking at the moon, I'm phone.
1: I'm not going to call you. Ya swa mabulu
0: pala Facebook nga post
1: hey
0: mapala WhatsApp
1: ninga ambola ya phela ungaseka ka ungaseka la riperini
6: hayi njana washu
1: efukile mjani
6: ha mero go mpala la WhatsApp nna fa
0: bidai inga WhatsApp ka mana
6: ye
1: meka ka mnga hanyi
6: ka mjani kombani inda sent
1: swi ba swi vanga hi
0: wala ka WhatsApp
6: hey Nako, tapu kuna kimbaratota.
0: Kuna yini? Senda sendiwa.
1: Pela mingarela nuku.
0: Eh? Kuna di viewers.
6: Ah, kuna kutapa kachapiyo.
0: Iti viewers, ne?
1: Pela la, kuta la wala sliwa one, kere mitangu
6: yuko. Ani, yi kama ti nambara ala haka Facebook use, uiza naka WhatsApp.
0: Oh, iso kuna ku Facebook na WhatsApp, lo mso ona haka sulu su one sota.
1: Kutlangani waka Facebook, usi iso waka WhatsApp.
0: Ya si, ya. Ha, WhatsApp waka tweet.
1: Hey. Hi.
0: Ereze,
6: ina manla.
0: O ses wante manyan.
6: Ses wotukanyana,
0: tis. Kansi, ses wotukanyana.
1: I can see it.
0: I can see it. I can see it. I can see it. I can see it. I can see it. I can see it. I can see it. I can see it. I can see it. I can see it. I can see it. I can see it. I can see it. I can see it. I can see it. I can see it. I can see it. I can see it. I can see it. I can see it. I can see it. I can see it. I can see it. I can see it. I can see it. I can see it. I can see it. I can see it. I can see it. I can see it. I can see it. I can see it. I can see it. I can see it. I can see it. I can see it. I can see it. I can see it. I can see it. I can see it. I can see it. I can see it. I can see it. I can see it. I can see it. I can see it. I can see it. I can see it. I can see it. I can see it. I can see it. I can see it. I can see it. I can see it. I can see it. I can see it. I can see it. I can see it. I can see it. I can see it. I can see it. I can see it. I can see it. I can see it. I can see it. I can see it. I can see it. I can see it. I can see it. I can see it. I can see it. I can see it. I can see it. I can see it ya ha tirhi
1: masa a hi kha hi xaniseka nkarhi luwa ene mi kuma ku ri se vanhu a va ha koti ku va hi kha hi burisana kahle 0608 75 942 a hi kume riqingho ra ku hetisela n'wina mi twa ku ri swi hi swiyenge swa mabulu leswo loko swo pfariwa swilo swi ta swi onhakile hi ndlela yaleyo swi nga swi onhakile swi nga swi nga ha tshamisekanga
0: wena mingiseri 0608 75 942 wa rhumela kahle na nkandziso wena wa rito kumbe xani ke u bakahle riqingho mo twala swa ku lava rini
7: ahe vahaxi I think mina loko ni pfalela WhatsApp I think that's when ni nga ta swi vona ka vutomi bya ha ri ku fambeni because business ya mina mi endliyile ka WhatsApp so loko no ka nga na foni ka WhatsApp swi vula ku business a yi nge he fambi sensa swi nga ta swi nge lungi ende loko business yi nga fambi swi vulaku a ku na mali yi nga ta nghena a ku dyiwi swi vulaku
8: minjhani muhaxi na nhlokomhaka leyi twalaka swinene mina ni nga ku aka buti a va ringete timhaka ta xikhongelo va khongela swinene minjhani muhaxi na nhlokomhaka ya kahle swinene heyi mina loko no va voni pfalela WhatsApp ni nga va ni na problem swinene hi mhaka ku WhatsApp hi yona yi nga important ka swilo hinkwaswo yi tlula Facebook a ku ri Billy Ocean ximbinyani kwala mugangeni wa hosi siendani mapuve block 18 khatsa
9: vaxumi se tsaki n'wan'wani na bocoza munisi wa mpfula heyi mina na xin'wana lavi swi pfariwa ma vona xikhale ha ha xi lavi xivuya xikhale a xi karhata ma tiva khale ku tirha na tipostkarata hi mhaka ku tiqingho a ti nga ri kona ma vona khale na ti-public phone ma ku khomi pondo u ya fola la yena mutini wa munhu i kha i fola swihundla swa wena swi twiwa hi wun'wana wun'wani ma swi vona kwalaya se eyi swi nga tika ngopfu sweswo moya ni mi byela eyi swi nga karhata sweswiwani hambi ula ku ndla swa vugangu wa wo swi endla u ri wexe khonini se eyi leya swo ya fonela munhu hi le ku hi ta hlangana kwihi loko u famba loko a nga hati munhu yaloye wa ta tlhelela ka public phone hi le munyameni se leswi swa antswa ma vona loko no ni le ku teni a ku hani sukini mi nga ha zi mi ti hlupha tlhelani mi kumaka ni ri no tlhela se eyi hayi ku nga pfariwi nchumu xikhale i xava khale eyi sweswi xi sweswi mataleni hi mina lavhenda a hi xumini ma
10: perile vanhu vambirhi na hi pfukini n'wina minjhani ha yi twa topic mina loko vo pfala foni ma yi twisisa foni hayi ni nga va nga va va ni dlele hi ku foni i xilo xa nkoka lexi loko u ya maxakeni u swi kotaka ku fona u ta twa loko va ri kona u kota ku ya va pfuxela a leswin'wana hinkwaswo leswi swa ti-Facebook na ti-WhatsApp na status yini ha leswi hambi vo pfala ni ha problem naswona mara foni leyi vulavulaka mahungu ha va nga va ni dlele mani foni yi na nkoka swinene hi pfuxelana hi yona ku va u suka u ya mutini a swa ha ri na nkoka nkoka i ku va mi kha mi pfuxelana na hi foni hi leswi ni swi vonisaka swona hlayisekani xitichini i manjhanjhani lava ahe
11: timadekwana vudeni tsake wangana madosi hapa malanga sunset me ni tirhandela WhatsApp i xilo xin'wana loko xo pfaliwa exi ni ta swi twa swa ku hayi a ni kahlekahle ni nga xota swo tala mara data ya WhatsApp yi tshama yi ri kona ni kuma mahungu mo hlaya kona kwalaya number 2 ku kota ku nghena Facebook o va na mikarhi cause na teka na n'hweti na teka ni nga nghenangi mara WhatsApp a ri nge peli na 5 hours a ri nge a yi nge endli ni nga nghenangi ka WhatsApp na yi landzelela ni chilidzi mama Kheso
7: ahe vahaxi vambirhi eminjhani na yi pfukini na nhlokomhaka yo tsakisa mina loko vo pfala swa ti-WhatsApp na TikTok va nga va ni dlele hi mhaka yini a swi kota ku loni hete mitirho ya mina ni tikhomela foni ni xeweta valava ni va xewetaka ni va WhatsApp ni heta loko ni hete ku ti bulelana na valava ni bulaka na vona ni nghena ka TikTok ni kha ni ti vonela swilo loko vo pfala leswiwani kokwani mari ya vagagani va nga va va dlele xeni mina na munghana wa mi radio na foni se swi leswi mbirhi leswi lono lahlekeriwa hi xin'we ni ta va ni lahlekeriwe ngopfu na swi kota ku phaphama na siku ni ti tekela foni ya mina a na xiwundla a na hleka ni tshama ni ri one loko ni nga ri busy hi switirhwatirhwana swa mina a chumi ni hava chumi ya mina foni ready hlayisekani va hi swi vambirhi kokwani Maria Magagani mina la Gombana mugangeni wa Katisa danku.

0: Riperile vanhu vambirhi na hi pfukini n'wina minjhani ha yi twa topic. Mina loko vo pfala foni ma yi twisisa foni hayi ni nga va nga va va ni dlele hi ku foni i xilo xa nkoka lexi loko u ya maxakeni u swi kotaka ku fona u ta twa loko va ri kona u kota ku ya va pfuxela. Leswin'wana hinkwaswo leswi swa ti-Facebook na ti-WhatsApp na status yini leswi hambi vo pfala ni ha problem naswona mara foni leyi vulavulaka mahungu va nga va ni dlele mani foni yi na nkoka swinene hi pfuxelana hi yona ku va u suka u ya mutini a swa ha ri na nkoka nkoka i ku va mi kha mi pfuxelana na hi foni hi leswi ni swi vonisaka swona hlayisekani xitichini i manjhanjhani lava
1: Alright, Kinsin veleke man jajani vanwana ko rhumela kahle mkandisi wena marito vanwana va rhumela kahle veleke marungula la va ra iko kuna swotala swibhulabhulu wa kule ka ti WhatsApp leswi
2: switele veri misuka hala ka Facebook n'wina minyekana ti nambara muku a hi ya swi hetsana
1: ya
2: masami ndangu yi feel n'wina
1: ya maka swi Facebook yi tlhari hingo no tlhari hingo
2: ya
1: yina leswi swa e swa ti viewers I mean hinkwaro Facebook na WhatsApp so ana ku ri na lava va mi kuma ku ri va vulavula van'wani va teka mahungu va yisa hala van'wani va teka mahungu va yisa hala se o xi tisa kahle o xi tisa kahle xihungwani xexo xi review once u tivonela swivhesiwa swi helele kwalaya u kha mukana a wu ku yini swi nyamalarini loko ze u kwa ku yini wa swa ku se a wu ri ku lombeni ka foni ku u ta kota ku xuta i ta kota ku hundzisa ku ya amahlweni
2: nga ha yi mahlweni naswona ene swa hi komba ku ri e conversation ya yena yi fika yi va yi va kahle kumbe yi va safe a ni fika munhu a ku sendela ku vona kan'we loko u pfula i huma se a wa ha swi vona kan'we swi swi va swi kha swi hlayisekile
1: maraku he i swi kumaka ma
2: e-e
1: mara va se a va ha swi vo khata sweswi
2: vo khata
1: va se pfula ku ri viewers va lombe foni ka wun'wani khale ku hi munhu yi lombe foni
2: mara a ntiyiso no helela swiphemu swa mabulo leswi va ku swi kha swi ri ka tiqingho swi hi vekisela vutomi masiku lama va yi kha yi languta ku ri vanhu a va ha xavi na timinetse leti va ku ti kha ti ri koka tifoni vanhu va tirhisa ti-WhatsApp ku va kha ku foyinelaniwa ku sendiwa ti-voice note se swa hi vevukela swo tala
1: swinene
2: leswi vulaka ku masiku lama na loko nkarhi hava smartphone i twa hi ngaku vutomi bya wena a bya ha enelangi
1: na ku loko va ku fonela va nga ku kumi va tsumela ka swi nga swa mabulo a ku hi le ku fonini a hi kumi
2: a hi n'wi kumi i kwini
1: vona humi ni kume simple
2: sasunguleyeka
1: ti-birthdays mingsi ri ka sike wa heleketa cool beer fambisa ri kahle vhele na stiks ri simo ri thweke vile ku munghana mitaka leswi i navela

0: Alright, re sembra kona mixer re sikela kahle feleke kakhulu bin tukulwa to host re sembra kona track ebi tu feleke va ko mngana mfa mse re kahle feleke na sticks iti brava fala
1: very loko op op mngana ingani ri
0: vana vangana kula valava vangana kula valava e vana mngana wa njani lwa kwakulo kwa ku hala ku vuleke in hala ebi anga ku tivisi no ku tivisi anga ku dzela no ku dzela loko connection ya hala kha so ngheniswa ku yini aku
1: sika loko ri na mngana u vete u teka ku loyi makweni wa mina loyi n'wana mhani
0: mara hinkwavo mani
1: un'wana
0: wa fika u n'wi veka ka xiyimo xa kahle
1: yena kasi na swin'wana mavondzo
0: lama a kuma mbhova ne vuxaka byi herile
1: byi herile se eyi ka vuxaka bya chavisa nyana munghana minkarhi yin'wani kuma ku wehe n'wi teka ku i n'wana mhani kasi a vele ka swona sweswo mingiserisera fema ha famba na n'wina kahle hi le ka xiphemu xa ti-birthday nge vula leswaku ka happy happy happy birthday ka n'wina hinkwenu tlangelaka siku ra n'wina ku velekiwa ka ra namuntlha siku lawa matimba hinkwawo a mi endle hi tindzwalo hi tlangela siku ra vamaniki ka ra namuntlha siku
0: 060 875 942 rhumela kahle na nkandziso wona wa rito ba kahle riqingho laha mo yitela swa ku lava yi ta va hi khomeleni 106 ka radio
2: Happy birthday ka vhina sihlungwani ka mpambukwani na le happy birthday ya ka ntukulu wa mhani mahori na hinkwavo lava birthday yaku namuntlha i mhani magoda mhani nhlamuri na mhani mahori makhuvele vathwelani wa ndhula xitave dankova xivamino
1: 0608 75 940 tlangela siku ra vamaniki ra ku velekiwa
0: 060 875 942 hi nga teka kahle nkandziso wa rito lanwani mo yitwa swa ku lava va ekhomeleni kumbe hi teka riqingho hi lava 060 106 mi le ka radio
3: ahe n'wana wa mina wa jahi pfukile
0: pfukile mjhani mhana mina ka nkuzani
3: pfuke swinene hi ti best day ka mhani mahori hi ti best day ka
0: Awi
1: ensile mana hina hlayisekani a hi kumeni van'wana kambe la
0: All right lava ka riqingho hallo
4: ahe njhani ya
0: hi pfukile mpfukile na
4: ha pfukile
0: thank you man
4: ya mo va navelela happy birthday ka mhani moli makhuvele ka mapuri ku twala mahori ka mapuri na ku vonakala makondo ka mapuri ku rhula ka gym na swivongile mangayi mansi lorense ka gym ka gym ka ngove hinkwavo vanhu lava xikomba swi va leti twa mikatekateli vanene a va navela magoda ka mukhomi taki
0: amenmagodakamukhomiaiht 060 875 942 ni nga teka n'wana wa mingiseri kahlela mo yitela swa ku lavawani ke vona va ta va yi khomeleni 060 875 942
5: ka given wa kula namuntlha hipihipihipi aka yena ni le ka kokwani manganyi ka mavalani lava va kula namuntlha hipihipihipi aka vona a va kule hinkwavo na laha va kulaka na vona mikateko a yi vanile va navelela hi ri kaka ro bava ri bava na marhanga ni emthi wa ka ndhambi ni kwala xivulani la gongwango la ku na gongo ra mali danko
0: twalava va ta va yi khomele mirini
6: ni ku happy happy happy birthday ka ku one basambilu ka mavalani ni ku happy birthday ka vanhu hinkwavo lava ku nga siku ra vona namuntlha vanhu lava hinkwavo va naveleliwa hi mama albi kwala ka xikokwani inkomu
0: allright kensin very mama abila ka xikokwani laha hi teka wun'wana wa mingiseri ku hi twa leswaku va yi ta va yi khomeleni mirini wina
7: happy birthday vahachi vanno vambire Happy birthday aka kutwala mahori Happy birthday aka mhani moli makhuvele masewe wa hina Happy birthday masewe makeke makeke Happy birthday aka n'wana wa ka makondo makoti wa ka makondo na n'wana wa yena Happy birthday na n'wana la nga ka jimu Happy birthday happy happy makeke makeke makeke ya lama na masehe va ka mpambukwani happy birthday i mhani mahori kwala ka mapuku kokwani wa dyono na ku hlula danko
0: allright kensin fanekee hi ya mahlweni ka nambara 060 875 942 twa leswaku mingiseri mi ta mi ta hi byela kwini mirini
8: riperini riperini vahaxi va mino vambirhi mo hi va navelela ni happy birthday ka mhani mahori ka mapuku na n'wana na luya wun'wanyana vengiwa birthday ya kwale ka mapuku na lava ka jimu na hinkwavo laya birthday ya ku siku ra namuntlha hi siya nga munhu mikatekelatilo a yi vaneli hi ku hepi xikwembu xi va katekisa xi va nyika na mali a va navelela hi mani mariya va ka hesa swo kwala ka nhlaneke hikwana muganga wa ka n'wa hi sindzela tlhelo ka pavement inkomu.
0: Alright, so gaming series mahlweni ka xiwondo 106.0 eka rito ra rixaka 060-8875942 mo hi twela vulaka riqingho ku va ta va hi khomeleni mirini.
9: Mantose ripeni n'wanango mpfukini na happy birthday ka ku twalo mahori kwala ka mapuve xitukulwani xa mino maseve moli makhuvele kwala ka mapuve vinasi mpambukwani kwala ka mapuve caroline na ku vonakala khosa nsati wa iwa mluwani inaloyi hayi n'wi rivene u tekwala ka mapuve na yehe ivi ni ku sorry Carol Iman Florence Mathebula aka nduna Munguni aka ngove ku rhula mavasa aka jimngala lume given mavasa aka aka mswana na lava birthday ya ku mani mahori mina asika stock set
10: happy birthday ka lava tlangelaka na vona siku ra ku velekiwa namuntlha va naveleli mani rozobyani le ka nkuzana n'wana wa mina wa jaha fambi ya wisa na sesi kwala tlhelo danki
0: nivereke hi ndlela leyi mingiseri ka sike 060-8875942
11: ri perile black italian na sesi tsaki nga wun'wani ni kombela ku navela ti-birthday ka vanhu lava landzelaka Andziso Mashele aka Mapayini Xiluvelo Chaki aka Gawula Mani Moli Makhuvele ka Mapuve ku vonakala Makondo aka Mapuve ku twala Mahori aka Mapuve Sibongile Manganyi aka Mavalani Kokwani Basambilu aka Mavalani na hinkwavo lava birthday aka siku ra namuntlha a va navelela hi n'wana mani Breka Makesh Bongani Lagos Mbetsa wa Xigubu a ri la ka Xikukwani Stadium danko.
12: Happy birthday eka ku hlula ka mapuve na ku vonakala Makondo aka mapuve na kokwani Moli Makhuvele ngamu ya kokwani 18 Makhuvele mana butirwele no vo difference kwala ka mapuve kwala a va naveleliwa hi Billy Ocean Ximbinyani kwala mugangeni wa hosi siendani mapuve block 18 khatsa.
0: Alright, hi nga teka van'wani ka nga rhumela kahle nkandziso mowethu
13: kombela ku va navelela ti-birthday ku twala mahori kwala ka mapuve Venus mana ku vonakala kwala ka mapuve na ku vonakala kwala ka mapuve na kokwani Moli Makhuvele kwala ka mapuve na hinkwavo laya birthday ya ka siku ra namuntlha ni ri siku ra vona a ri saseki swinene a va navelela hi mhanantalo xikotani kwala ka mapuve danku.
0: Alright, khensi ni veleke xandla ehenhleni ka xin'wana xandla mhanantalo right mo hi kuma lava hi twa va ku hetelela la
14: MK n'wahun'wana happy birthday ka ntukulu wa mina i Rolis Thole kwala section F la i ntukulu wa mhani wa Zitha yaloye happy birthday ka kuruka ka kurula ku twala mahori ka mapuve Florence Mathebuya ka ngove Xiluvelo Chake aka Gawula va naveriwa hi mhani wa Zitha mahlangana ku hlekela xitarata xa Marula driver danko Mr MK and n'wahun'wani
0: ka Facebook
1: hi khensi lava yingiseri va GSR FM ku va hi kha hi fambe na n'wina kahle kara namuntlha siku loko hi nghena kahle ka page ya GSR FM ku ri va leswaku hi kona eka u fiko ku GSR space ka FM kuma kahle va yingiseri va hina va ku hi sungunari kwalangiyani section F manjuli ya ka mageze khensi swinene ku va hi famba na n'wina isungene ri kwala ka ndindani ntsaku nwanwana MK Mathonsi waitiva radio kumbe wotwa road name nyuka ka ndindani vako isungene ri kwala ari singa view statement vha vhanyisi tshavalala isungene ri kwala ka makwasha ari similani ava xivangari ro thapa malonga sunset villa ndi chirize mama kenso komba kilo mjojo mavata kenso sunene vako isungene ri kwala bulwini i eric tarimbeni kensile isungene ri kwala ka mapuve valava ku ri guhe ka mapuve kenso sunene kuma hi kha hi famba ninguna kahle mingisamele ku kuma kahle bang sir vaina vanwan lava vaku kha hina vona eka nkarhi wa sweswiwani mi swi tivaku ku himpela we are the voice of the nation vaku hashtag radio on hashtag bomba reloaded 36 at gsrfm ripela na vaxumisaku n'wanwani na mk le navigator Mathonsi ni yingisele nongonoko wa bomba reloaded ni ri tindhawini ta ka mahlati xikaxele ndleleni hi mina hashtag let's go khensi swinene hi swin'wini ri kwala ka ninginisi block two hi ntirho ni ri kwala riverside junior balo yi khensile hi swin'wini ri kwala a b 9 amire na ma fesim lam je kense sunene kuma kahle ba ngisiri vhaina nwana kambe ku isungene ri kwa lam gangeni wo hosisi andani mapuva block 18 akuri bili ocean simbinyane munhu wa randza ku basa sunene kensile kuma vhangwana kambe ba ngisiri vhaina vatele kambe hi kumeni vambiri va ku hetisela va ku isungene ri kwa la kankora sadomo isiya inosi esipakoza a 88 kense sunene va ku isungene ri kwa la ka siandani sikontirini e mana blessing nangwazi kensile ba ngiserbayini
0: alright kensile ni faleke mingiserwa gsrfm kangwe mi rumela kahle marungula eka ndrenga wa sukura namuhla kumbe xani ke se nghene madyambyini ho iteka loyi mingiseri hi twa vona lava swa ku va rini wa ku hetelela ka riqingho 106 hallo hallo
15: mpfukile
0: mpfukile
15: hayi wena mahamba yedwa manje
0: hawa
15: hey wa n'wana
1: aye
15: Fukile ntukulu.
1: E fukile minjani?
15: Ah, ndoda ayondo ke ngwenda.
1: Aw, mativana. Send eyi khome rambu.
15: Hey ngwena.
1: Aw, mativa hey.
15: He Mathonsi.
0: Ah hey.
15: Umelerile.
0: Nkahle kahle. Navela ni dance.
15: No. No moyo zela.
0: Thank you.
15: Nakuba ntsakile, dango.
1: Kensile. All right. Vang servaina fombe kahle sinene ka nongonoko. Ti awara ka to tingati nar a hiti twangi vakhazi va game wa nongonoko wa bamba reloaded. A hi hlayisekeni hinkwako hinkwako lava ku khari kona a vula nakambi ku a khensa swinene eka vuyingiseri bya n'wina bya makoya GSRFM yi nga va maniki handleni ka n'wina.
0: Hi sweswo gaming sera hi hlangana kambe ka siku leri faneke ku ta ku ri wamune ne eka nkarhi lowu faneke eka awara leya nharhu gimete kahle ka awara leya ndzi wamingiseri wa GSRFM ta va kha hi famba kahle vheleke kumbexani ke huma kahle ka radio ya wena xirhandwa ka madyambu ya suka namuntlha hi risiku kusiya kahle mingiseri i risimu leri ra big zula fambisana kahle vheleke na nkabi ne xi endrisimu ra kuni ka twa vito home sweet home sala mtiphina kahle vheleke minongonoko ya GSRFM eka madyambu ya siku ra namuntlha babain fambi.

0: mune wa timinete ku bile awara ya ntsebeka madyambu ya siku ra namuntlha siku i siku leriya ra vunharhu eka n'hweti ya Khotavuxika ka lembe ra 2026 nongonoko i ta miganga kusuka ka tlhela ka awara ya ntsevu ku ya fika ka tlhele ka awara ya nkombo tsundzukani awara ya nkombo u kona nongonoko wa ta mitlangu na ntombedzenya sweswi ni va ni karhi ni khanisa swinene ngopfu kusuka ka tlhele ka xipano xa Bamba Reloaded lava mi tisela kahle nongonoko wa matimba swinene eka ndzenga wa siku ra namuntlha loko va yi karhi yi langutisa kahle leswi nga ta va hi karhi hi swi khumba kumbe mahungu lama nga ta va hi karhi ma langutiseka madyambu ya siku ra namuntlha nga va yi karhi yi khumba kahle le ka khomixini ya nhlawulo ya IEC va vula leswaku ku tiyisisa ku tshembeka vaaki eka nhlawulo swa ha ri mitlhontlho swinene nakambe nga tlhela hi khumba kahle le ka president Cyril Ramaphosa loyi a nga va ri karhi a hlamula njhekanjhekisano wa vhoti ya mpimanyeto wa lembe ra 2026 kumbe ra 2027 ka siku ra namuntlha nakambe nga khumba kahle le ka meyara wa masipala wa Greater Giyani Councillor Thandi Zitha hi loyi a endzerile va ndyangu wa nhlamulo sambo loyi a nga tlhaviwa hundze emisaveni exifundzeni hinkulu xa Western Cape ni nga ku hi nga khumba nakambe le ka va ndyangu wa nhlamulo loyi a nga tlhaviwa hundze emisaveni eMozel Bay ka xifundzankulu xa Western Cape va kombela swinene ku fambele kule na ku hangalasiwa ka mavunwa mayelana na rifu ra n'wana wa vona nakambe nga khumba kahle le ka va nhlangano wa vamanana eka vandla ra African National Congress va vekile murhangeri wa liki Sisisi Tholatse eka masiku yo wisa nakambe nga khumba kahle le ka vandla ra umkhonto we Sizwe Party kumbe MKP ku komisa ri kombisile ku ka ri nga yimi na ku va makhuxa le Ghana a rhangerile ntshamo wa palamende loko va langute eka mhaka ya purasi ra presidente nakambe nga khumba kahle le ka va ndzawulo ya dyondzo eka xifundzankulu xa Limpopo va rhumerile ku kamberiwa kusuka eka ndzawulo ya xikolo xa le henhla xa Ditlala Misono etindhawini ta Mankweni laha ku nga va na vana lava vikiweke ku va va dyile swakudya leswi swi kalaka swi nga tshamisekangiki nakambe nga khumba kahle le ka premier wa xifundzankulu xa Limpopo Dr. Phophi Ramathuba hi lava va ri karhi va andlala kahle mpimanyeto eka siku ra tolo etindhawini ta le Phalala leswiviko leswi nga ta va yi karhi swi khumbeka madyambu ya siku ra namuntlha nakambe nga tlhela hi burisana kahle na manana Dimpho kusuka kahle le ka vandla ra ximoko eka madyambu ya siku ra namuntlha swi veka kahle le ka nkombo wa timinete ku bile awara ya ntsevu sweswi hi va yi karhi hundzale mavhengele ndzaka mavhengele hi teka nokonoko wa ta miganga ku ya emahlweni ripiri
1: ya nduma swinene lava va lahla murhandzi wa wena u sala u tsakile va swi kota ku teka munhu ejoni va n'wi vuyisa ekaya naswona va swi kota ku lahla munhu hambi

0: 30,000 rand. Kasi waiting period ya refresh to get done is 6 months. Eka refra mangwa mova ku hava waiting period. Loko u claim mali ya wena hi ku nyika ndzhaku 48 hours ntsena. Ti tsariseli sweswi hi ku hi bela riqingho eka 015 101 01 kumbe 071 554 9757. Inga tlhela u yi sendela email eka admin@shubasa.co.za. Risima Funeral is society and Duma Shunene. Lava Lathamranzo Wen, Usala Utsakine, Basquata Tegamuni Ajuni, Bongwisa Ekaya, Nasona, Basquata Kulathamun, Hambi Inga remember Ayabon, Bokumika Kola again as Section A, Kusun Eleka Chip Chip, Bokonele Posuin, Kola Giani, Neleka Google Guchakam Triabona, Bokumeka, Unatelba Cheka, Eka www.resimafunerals.co.za. Le Sexakayabona, Basquata Kalabam Shepsala Marriage, Leo Sasega Shunene, Hinsungwilla Han. Nene. Ngaba phone ela shush eka 083-252-7098 kumbe eka 073-939-2181. Lava basikwata kumtirela hambi mikarhi mitshama edzanini Phalavura, Elim, Nkowankowa, Malamulele, Makhado na tin'wana to tala. U nga rivali Risima Funeral ya swikwata ku ku endlela catering na diku yo saseka. Risima Funerals hi tirha hi ku tshembeka.
1: Swibeka kahle leka half kubile awara ya ntsebeka madyambu ya sukura na mutlhanongonoko hi ta miganga tlhela vamukela nakambe tindzawu hinkwato la mipfuleleke xiyanimoya xa GCR FM eka madyambu ya sukura na mutlhani meni karhi ni mi tshembisa ku hi ta va hi karhi hi burisana kahle na manana Dimpho kusuka eka vandla ra ximoko mi amukerile eka nongonoko wa ta miganga eka madyambu ya sukura na mutlha.
2: Ni khensa ku amukeriwa ni xoweta vahaxi na muhaxi na vayingiseri ka tindhawu to hambanahambana na dyambu lamanene.
1: Manana hi va yi karhi hi burisana na n'we hi va hi karhi hi langutise kahle eka mhaka ya ku va va ri karhi va andlala mpimanyeto wa lembe ra 2026 kumbe ra 2027 eka masipala wa Greater Giyani. Hi va hi karhi hi vona swinene mavandla yo tala swinene ma va ma ri karhi ma kombisa ku vilela swinene henhleni ka mpimanyeto laha mi nga va mi karhi mi kombisa swinene ku yin'wana ya miganga leyi kalaka yi nga tshamisekangiki.
2: Muhashi loko hi languta mhaka ya budget ya lembe leriwani a hi budget leyi nga ta pfuna vaakatiko va hina, i budget leyi pfunaka vandla leri ri nga le ku fumeni. Hi yo mhaka mi vona mavandla mo tala ma kani ti-budget. Mimoni mi nyika xikombiso xintsongo, ku na patu rin'wanyana ra ka ri le DF, patu leri i khale ri kha ri budgeteriwa leri a ri fanele ri endliwile because patu leri a ri le ku karhateni ene ku na storage. So patu leriya a ri fane ku ri rona a ri prioritiziwa na mapatu lama ma nga le ku xaniseni vaakatiko. Ku na patu ro ya ka Mulamula, ku na mapatu mo tala lama a ma fane budget yi kongomisiwa ka yona. Mara loko hi karhi hi languta ka mhaka leya budget hi kume ku swisweswo swo tala leswi va vulavulaka hi swona a swi nga hi pfuni nchumu because ka masipala mi ta yima na mina muhaxi masipala local municipality wu tirhela ngopfu vanhu va kwalaya ka matiko malamaya ma nga kona. A swi fanele na loko ku ri ka national yi tirhelaka vanhu hinkwavo va South Africa, liya yi kongoma strictly ka budget ya hina ya Greater Giyani municipality laha hi nga na ti-31 wa ti-ward. Swi vula ku ka budget liya yi fanele yi make sure ku vanhu hinkwavo lavaya va nga laya va kuma mati va na mphakelo wa mati ya kahle. Vanhu va switarata swa vona swa khuleriwa laha swi nga laveki swi lavaka swikontiri ka initiatiwa ku swi endleriwa swi hoxiwa swikontiri kumbe ti-paving. Ene ngopfungopfu ku langutiwa laha ku nga na need because a hi nga swi koti hi ri masipala ku endla swikontiri hinkwako kumbe ku endla ti-paving hinkwako. Mara ku na tindhawu tin'wani mi swi vona ku i khale ti kha ti budgeteriwa mara a ti se tshama ti endliwa ene ti nge he pfuki ti endliwile na 5 years sweswi hi ri ka municipality. Every year budget ya hina yi tshamisa leswi yi nga xiswona. Hi yo mhaka hi ku budget leyiwani i budget leyi nga ta ya tirha emutini wa ka mani hi ku budget ya hina ya ka masipala yi fanele yi ya tirha aka vanhu va Greater Giyani municipality. Loko mi languta ku hava patu leri fambekaka mi yi chuhe ngopfu na mina ni tirha ka masipala ni le ka portfolio ya infrastructure a ni nga swi tivi na ku hina tigaliyoni ta 6 ni fike hi byeriwa kwalaha ku hina 6 wa tigaliyoni. Lero loko hi ri na 6 wa tigaliyoni a yi kona reason ya na yin'we ya ku patu ra laha a Greater Giyani municipality ri va ri nga graveriwangi kumbe ri nga fambeki ku hava a hina yona reason yaleyo because 6 wa tigaliyoni ti nga humesiwa ti ya tirha hi tindhawini hinkwato. Loko ku ri ku 6 wa tigaliyoni leti a ti na ti-driver swi vula ku a hi fanele hi thole vanhu yana na vafana va ta driver. hiku hina ti driver to tala every year loko moya a driving school mi ta kuma ku va fana na vanhu yani va le ku endleni ka tilayisense leti va lavaka ku ya ku tirheni van'wana mara ku ri a yi ni la ku kombisa ku muhaxi na vayingiseri va hina a hi na yona reason ya ku Greater Giyani Municipality yi va xo sungula xi va yi thakile a hi ta thola na vatirhi ku ndhawu liya yi basa hi huma ka mhaka ya ti-EPWP because EPWP va thoriwa 6 months va thoriwa 12 months ene nkarhi wo tala issue ya ti-EPWP yi borha hi ku yi tlhe yi famba na ti-tendara hi lava ku kaneta naswona sweswiya swa ku mali u kuma ku yi concentrate ngopfu ka ti-tendara ni ta mi nyika xikombiso loko hi endla swona yaliya a hi endla a ku hayariwe toilet laha a hi ya kona laha a hi tirhela kona a golf course a ku hayariwe toilet a golf course ku na ti-toilet ta vavanuna na ta vavasati reason ya ku hi hayara toilet liya a ku ri ya yini ene mi ta kuma ku toilet liya yi hakeriwe munhu wa kona u nyikiwe 25,000 so hi leswi hi lwisisaka hina hi ri na hi mavandla vo fana na ximoko hi lwaka na swona ku hina hi ri vandla ra ximoko party a hi nga pfumeli ku endliwa budget yi languta vandla instead of budget yi languta ndhawu leyi yi nga ka yona hi yo mhaka mi vona hi karhi hi kaneta
1: hi vone xin'wanyana
2: loko mi languta la location ndhawu leyi yisaka mali ka masipala meyara va vulavule ngopfu hi mhaka ku ri vanhu va Giyani a va hakeli ti-tariffs a va hakeli mali liya ya ti-dustbin na swiyini yini vanhu va Giyani va ta hakerisa ku yini mali liya ku ri ku xo sungula va fanele va hakela mali ya mati ku hava mati a Giyani a location ku hava mati xa vumbirhi va fanele va hakela ti-tariffs tiyindlo leti ta le Giyani i tiyindlo leti a ti nga aka hi HW ntsan'wisi khale a hi ti akangi hi vandla leri nge le ku fumeni sweswi ene vanhu lava va kolota u kuma ku amutini a ku na munhu loyi a tirhaka la Giyani ku hava munhu na wun'wana loyi a tirhaka endzeni ka ndyangu va fanele va hakela 180,000 kumbe 200,000 leyi va yi kolotaka hi yona leyi va nge le ku yi rileleni leyi yi nga yisiwa a khoto ku yi ya khanseriwa ene va ri hi ku fanele ku tirhisiwa mali yaleyo ya vanhu lava va hakelaka a Giyani hi nge endli budget hi mali leyi ya vanhu lava va fanele ku va hakela lava nge se ku hakelaka lava va nga tirhiki masipala i responsibility ya yona yin'wanyana ya ku masipala yi fanele yi make sure ku vantshwa na vamhani va sesi lava nga tiya va ha ri ka xiteji lexi va nga ya ku tirheni kumbe a ku fukuzeni va kuma mitirho ka masipala loko mo languta vanhu lava tirhaka ka masipala i ti-politician 90% or 99% ya vanhu lava nge le ndzeni ka masipala hi nga ya nghena sweswi mi sungula ku investigator i vanhu va tipolitiki loko ku ri na michini wa ANC ka masipala ku va ku nga ri na munhu ku komba ku ri masipala wa hina a wu le ku tirheleni ka vanhu wu tirhela vandla so na vanhu a va thoriwi ka masipala vanhu lava nga kuma mitirho ka masipala i vanhu lava va nge le ka vandla loko va ka ti-interview va va kha va swi tiva ku va hlamula yini va nyikiwe swilo hinkwaswo so a hi na masipala la Greater Giyani Municipality wo va na vanhu lava fambisaka municipality ku timali ta kona to tala ti a endleni ka tiphokete ta tona example ya ku a hi na masipala hi liya stadium xa le ti-e xi tshamise sweswiya every year endla budget yi huma mali ya budget liya yi ya kwihi a yi hela yi nga tirhisiwanga na le ka na ku tirhisiwa ku ya pfuna ku ri stadium lexi a xi ta pfuna vanhu vo tala ku stadium xa hina xi tshama xi nga ri ku tirheni xi prepareriwa for ti-league letikulu kumbe swilo leswikulu swi endliwa mara hi lexi a xi le ku heleni hi na ti youth camp leti a ti fanele ti tirha ku ri ti nghenisa mali a ti le ku lunghisiweni hi na i holo la le a ku ri a ku tirhela GCR hi sorry ku tirhisa vito ra n'wina mi ri GCR hi sweswiwani a yi lunghisiwangi mi vuye mi susiwa laya va la komba ku yi la ku lunghisiwa a yi le ku lunghisiweni holo liya na namuntlha na sweswi hi yona leyi a ti fanele tiholo letiwani ti karhi ti endla mali ti-generator mali ka municipality ku mapatu ya hina ya pfumala ti-pothole sweswi loko mo famba la Giyani laha vanhu lava akatiko va Giyani va ta yima na mina loko vo ka va nga ri vanhu lava va lava ku yimelela vandla ku kombisa ku ri hi famba a sorejini patu rin'wana na rin'wana tiphayipi ta soreji tiphayipi ta mati ti gulukile a ku le ku tirheni a Giyani ku tshama ku nga ri na mati loko nkarhi wuluwawu a mpfula a yi nga ri kuneni a va nyika excuse ka municipality loko vanhu va akatiko va ku mati makwini va ku amadan'wini ku hava mati sweswi madamu ma tele ma na mati se hi yimele yini sweswi ku vanhu va phakeriwa mati ni karhi ni twisisa swinene ku mati ma huma mopani a ni nga vulavuli hi mopani because a hi na yona mopani a Giyani ku hava ndhawu leyi va ngo hi le mopani a Giyani because a yi tirheli Giyani a ni swi tivi ku budget ya mopani loko hi huma va ku ya tirhela Giyani yi ya kwini ni ta vulavula hi municipality wa hina wu lowu nga wa Greater Giyani ku a wu le ku budget yin'wana na yin'wana leyi humaka at the end of the day vanhu va hina baba banga kumi vukorhokeri ene ka masipala xi akutirhiwi tipolitiki ka local hi leswi a hi lwela swona na chief whip leswi a va fanele va hlamule swona a va fanele va hi nyike nkarhi a ku ri draft budget liya a va fanele va nyike tipolitiki va hi nyikile hina va vandla ra ximoko va ku okay hi tsaleleni papila mi hi kombisa ku lami ngo hi nga humesa 17,000 hi yisa kona a mi lavi 17,000 mi lava ku va 40,000 because i mhaka ya service delivery ka masipala xixikulu muhaxi na vayingiseri i ku yisa mati i ku vanhu va kuma mati i ku mapatu ma va ma tshamisekile vanhu a ku na reason ya ku munhu a famba andzeni ka pothole a karhi a famba adorobeni kumbe a famba kaya ka yena because ku hava movha lowu va ngo movha lowu tshama switandzeni a wu theleli movha wun'wana na wun'wana wa thelela ene loko a tlhaviwa thikithi u hakela mali ya thikithi so a hi na yona reason na yin'we ka masipala wa Giyani ku va hi ri na ti-problems leti hi nga na tona sweswi hi yo mhaka hi ale mhaka ya budget ku a hi yi lavi budget leyi a ku hi ku endleriwa budget ku endleriwa budget ya service delivery leyi nga ta pfuna vanhu hi vulavula hi timhaka ta sports ina sports ha swi tsakela swi kahle vana va le ku dyondzeni swin'wana va karhi va humaka timhaka ta ti-drugs va humaka timhaka ta hinkwaswo leswi va swi endlaka swo ka swi nga ri kahle mara i vana vangani i miganga yingani i tiwadi tingani leti nga le ku participateni tiwadi tin'wana a ti le ku participateni loko tiwadi tin'wana ti nga ri ku participateni ku hava wadi na yin'we kumbe village na yin'we la Giyani leyi nga hava vatlangi va bolo kumbe vatlangi va netball kumbe vatlangi va basketball se masipala i responsibility ya yona ku yi endla budget yi languta yi ku okay ku na hina ti-30 hina 96 villages ka 96 villages n'wina va vandla ra ximoko va vutisa hina vandla ra ximoko hike because na hina hi le ka municipality leswiwa swa ku ri loko hi vulavula va ta yimisa mavoko va ku hi rula out a swi hi pfuni nchumu ene sweswo swi pfuna na vaakatiko kumbexani vanhu lava va ya ku voteni ku va swi twisisa kahle ku tinambara ta counter loko mi kha mi nyika party yin'we tinambara mi nyika party ku yi ta ya controller mi pfumala swilo and a hi nga swi koti ku swi lwela hambi ho va hi ri parliament lava va ri kona va kote ku twisisa va swi vonile so hina hi ri vandla ra ximoko hi kombela leswaku vanhu sweswi va ya va register va vota swi swa right ku va kota ku vhotela service delivery ku lexi hi xi lwelaka ka masipala hambi wo va u ri na degree ya njhani loko u nga yisi service ka vaakatiko a swi pfuni nchumu hikuva akatiko a va na mhaka na doctorate ya wena va lava i service delivery ku laveka mati sweswi ku na vakhegulu lava va kuma ku ri va na mati va ku andla eswitandzeni sweswo ku hava mati mukhegulu a nge swi koti ku teka mali ya yena ya mudende a ya xava mati kumbe ku ri na munhu wa xilima a nge swi koti ku teka mali ya yena mudende a xava mati ku ri ku mfumo u n'wi tshembise ku u fanele u n'wi nyika mati hi na tiboholi to tala leti nga ri ku tirheni a ku renewi tiboholi letiya ti endliwa na swona a hi na reason ya ku a ti na gezi ku na tiswona masiku lama a ti cheriwi a tiboholi leti a ti endliwi tiswona hi tlhela hi endla hi make swa ku na mati ya recycle-iwa ku hi nga ha pfuki na siku na rin'we hi pfumala mati loko hi languta ka madoroba mo fana na va Pitori mati ku ze ku nkarhi wo tala u kuma ku a ku na mati the only time kumbe hikuva a ku na hi ku mati ma recycle-iwa a hi cinceni maendlelo hi ri vaakatiko va Giyani hi sungula ku languta ku ri a ku na reason na yin'we lexi ku hava reason na yin'we leyi endlaka ku a Giyani hi va hi ri ku hluphekeni mitirho yi kona sweswi loko ho ya ka amopani hi ya ka Greater Giyani municipality hi ya hi tindhawu leti hinkwato ku na mitirho sweswi vaakatiko vanhu va hina Limpopo va le ku hluphekeni hikuva va fanele va vulavula Xixhosa loko a nga xi tivi Xixhosa wa dlayiwa ku ri ku mitirho yi kona sweswi hi liya TUT yi nga akiwa va vulavule hi swona mayara va ku hi celebrator ku ku na TUT yi tise hi va mani ku lwe vanhu va Giyani ku TUT yi ta mitirho a yi nyikiwi vanhu va lawani ku va priority at least yi va 80% ya vanhu va la Giyani unless loko ku ri ku swi swa kona ku laveka science leyi nga munhu wa Giyani a nga ri ku na yona a faneleke a ya yi endla laya mara loko ku ri ku i mitirho yo fana na mutirho wo cleaner a ku na reason ya ku hi fanele hi outsourcer vanhu va ta va huma hi le handle va ya ku clean-ini mitirho ya la Giyani a yi nyikiwi vanhu va la Giyani ku vanhu va la Giyani va ta wisa ku dlayiwa sweswi hi na nkosi hi le ku rileni hi ri la n'wana loyi a ta va vatswari va yena va tshama la Giyani loko ku ri ku mutswari wa yena a lo nyikiwa ntirho la Giyani kumbe na vona a vo lo nyikiwa opportunity ku ta ku ta tshamiwa la Giyani va ta va ta tshama la Giyani ku na swibedhlele hi le Khensani hospital ni chuhe ngopfu loko ni fika a Khensani hospital muhaxi mi kuma ku ku na madoctor na ndhawu ya kahle yo endla matino mara loko u lava ku bohiwa kumbe u lava ku endla swin'wana u fanele u ya u suka a Giyani u ya u famba u ya a Lethaba kumbe u ya ku hikwihi u ya bohiwa matino ku boha tinsimbhi ta matino i mali muni tinsimbhi letiya kumbe hina va hi ri vandla ra ximoko a hi ta hlenga na vaakatiko va Giyani hi ya hi ya xava tinsimbhi letiya hi nyika xibedhlele xa Khensani ku vanhu va hina va bohiwa matino kwalaha Khensani
1: Swi veka kahle le ka 17 wa timinete
2: muhaxi
1: hayi na mito swinene swi veka kahle le ka 17 wa timinete
2: hi swi vula hi ku twa ku vava because loko hi heta hi huma laha ka council vanhu vo tala va te va ta hi vutisa va ku a ku na leswi hi nga swi endlaka loko xilo xin'we lexi mi nga swi endlaka ku loko ku yiwa ku vhota ni famba mi ya vhota vandla ra ximoko a swi hi pfuni nchumu ku loko va ku va swi vone kahle ku yimisiwa mavoko loko hi vulavula hi ku mali leyi a hi yi lavi a hi budget leyi a hi swi lavi ku swi yi pasisiwa i draft budget loko yi draft budget swi vula ku i mali leyi hi nga swi kota ku yi cinca mara swi hi tsandzile ku hi pasisa hi mavoko va fike va yimisa mavoko vona va ri tinambara letikulu hi mhaka ku vaakatiko va giyani lava va nga le ku complaineni mati va nga le ku strikeni sweswi a ni tirhela elimi hi kume va pfarile a patu laya va pfanele ku a ku na service delivery mara va tlhela va pfuka va ya ku vhoteni ka vandla leri so mina muhaxi na vaakatiko I'm appealing to each and every young star loyi a nga kona ku a hi humeni ka moya wa ku vanhu va ta ya va thoriwa ehandle hi ya hi sungula ku investigator hi hina hi cheka ti-post leti ti nga ri ku na vanhu hi cheka ku tiposo leti a ti lava vanhu va njhani ene hi cheka ku sweswi ku na TUT ku fanele ku thoriwa vanhu a ku thoriwi vanhu va giyani hi ku ehandle va hi dlaya a swi hi pfuni nchumu ku ya tirhela handle vana va hina sweswi hi le ku chuweni hi na vana a Cape Town hi na vana a Durban hi na vana ku hikwihi hi sweswi hi le ku chuweni ku vana lava a va vuyi mara loko va vuya va ya vuya va endla yini ku na lava va kotaka ku endla mabindzu loko budget liya a yi lo huma yi tele yi ku hi ta sungula ku adopta vantshwa na vamhani lava va nga na matimba ku va hi adopta ti-business hi endla ti-manufacturing businesses ivi hi kota ku va pfuna loko va va adoptile va va landzelerisa ku swi va sustainable ku swi tiya swi leswiya swi nga wi leswiya swa mabindzu leyi va swi endlaka ku na vanhu ku na competition leyi hi fanelaka hina hi ri masipala a ni voni reason ya ku wa hi fanele hi fanela competition leyi ya varimi hi ku andzhaka loko va hi fanele hi va nyike mali ha ha va landzelerisa swi leswi a hi ngo hi fanda munhu wendla matamatisi a hi fanele hi landzelerisa hi ri masipala hi make sure ku ri munhu luya u tlhe a manufacture vo ma tisoso letiya hi ti xavaku va all gold va lavaya hi xava hi nga ha xavi hi xava ka yena hi va na tisoso ta hina leti ti humaku eka mhandimpo kwala giyani hi fande hi masipala mara sweswi loko ho va vutisa ku mi fande hi ku va vulavule ngopfu meyara hi mhaka ya ku hi fande inani ivi hina vandla ra ximoko hi ti vutisa hi ku va fande yini i yihi khampani leyi va nga hi fanda yi nga yima sweswi hina hi nga ta ha ya xava swilo hambi yi ri yo rhunga hi ku khale HW Ntsangwisi a swi kota ku ri a endla a fanda va madeske va sungula ku endla ku thoriwa vanhu hambi hina hi ri masipala hi nga swi kota ku hi ya ka munhu loyi a rhungaka i ku hi kombela ku hakelela vatirhi kumbe hi ku hi ta hakela vanhu va 30 kumbe kwalano ka radio hi kwale ka xitichi xa n'wina ku na vana lava va humaka exikolweni va nga hi va dyondzela mara a va ngati va ta tirha kwalano mhaka ku hava mali yo va hakela ha swi kota hi ri municipality ku hi kombela ku mi fanda hi mi fanda mali hi mi fanda hambi humi fanda 5,000 each kun'wana loyi a kota ku kuma experience kun'wana va ta n'wi vitana ka ti-radio tin'wanyana letikulu a ya ku tirheni mara a swi le ku humeleleni hina masipala la giyani na xivutiso xa hina lexi xi a hi lava hi vutisaka vaakatiko hi ri vandla ra ximoko i ku hina yona masipala a giyani na
1: na mito
2: a hina yena a hina wona masipala a hina wona masipala a hina wona masipala ene tiko ri le ku loveni ene tiko ri lovisa hi hina loko hi ya ku voteni so I think sweswi i nkarhi wa ku vanhu va tlhariha loko sweswi ku loko ku dlayiwe n'wana wa hina wa ka bode loko ku ta dlayiwa n'wana wa munhu wo duma wa lagiyani hi kona mi nga ta swi vona sweswi n'wana luya ka masipala hina Popers Burial a hi fanele ku nga zi ku ri ku tlengiweni ka timali lagiyani hi ku hi hlengela ku n'wana a vuya masipala u yile sweswi u ya laha emutini luya ka mbirhi a va fanele va fika va endla Popers Burial va humesa va release mali ka Popers Burial va ku n'wana a landziwi ku loko hi rila n'wana hi ri na yena lagiyani hi ku leswi vanhu lava va nga biha hi timbilu hi kona va nga hisana muxara lowu a nga ka yona n'wana a fanele a hatla a vuya sweswi ku nga ri ku yimela ku hlenga timali hi ku mutswari wa yena u hlamuserile ku hi hava mali sweswi South Africa ma yi vona yi busy yi le ku tekeni ka mali yi fambisa vanhu ku va ya ematikweni ya vona mara hi tsandzeka ku teka n'wana wa hina la nge le Cape Town a nga dlayiwa hi ni vuyisa kaya ka masipala lo mina ni nga ka wona ku na mali ya Popers Burial se hina masipala a giyani hina na ni ku tshava yingiseri ka tindhawu hinkwato leti va nge le ku yingiseni ka wona ku ka masipala wa hina wa giyani hina masipala na hi ku sweswi loko a wu fambi 100 meters u nga hlanganangi na pothole loko mo vona ti accident leti ti humelelaka hi mhaka ka tipotholi hi swi loko ni swi vula meyara va hlamurile kwalaya va yima a xikarhi ka vanhu va hlamula hi xikonyololo ni ta tirhisa rito leri hikuri hi rona va nga ta ri twisisa kahle meyara na valandzeri va vona va hlamula va ku a Giyani ku hava tipotholi ni yimisile voko mara ni ri tlherisela hansi ni hatla ni swi twisisa ku meyara va tshamaka nhlaniki tipotholi ta Giyani va nge ti voni hikuva a va jikajiki kona la Giyani ni vhela ni swi tshikisa sweswo ni ku mara vanhu va Giyani lava va nga tlhariha lava va fambaka a misaveni ya Giyani va swi tiva ku a Giyani hi le ku hluphekeni a ku na patu na vanhu lava ni huma ka Mulamula a hi khale movha ni hele ni boheka ku paka kun'wanyana ni kombela ku pfuniwa ku ni fambisiwa ni yisiwa lomu a ni fanele ni ya kona ni ya pfuna vanhu lava a ni fanele ni ya va pfuna kona hi mhaka ku hava mapatu ene mina movha wa mina ximovhani xa mina xitsongo mara xi le henhla se lava va vona va fambaku hi tibenzi va nge ngheni laya va fambaku hi timovha letiya ta le hansi letiya to durha ngopfu va nge ngheni ka mapatu lamaya se ku fanele ku famba va mani hi ku mapatu lama ma yisa mathichara xikolweni mapatu lama ma yisa manese a titliniki that is why manese ma tshama ma kwatile ene hi nge swi twisisi na leswibedhlele swa hina sweswi hi nga na swona a ku na manese a ku na madokodela manese ma tsandzeka ku endla ntirho ni ye a tliniki ya kwala Benston loko ni fika ni ku exi at least mina manese mo tala va fika va ni hlamula va ku hina manese ku ri ku la manese nese ri fanele ri humesa fayili nese ri fanele ri ya loko ri heta ku humesa fayili ri fanele ri tsarisa fayili ri heta ri ya humesa fayili ri heta ri ya pompela muvabyi ri tlhela ri n'wi tshungula nese se ere hi ku a Giyani ku hava mitirho mitirho yi kona Giyani mara yi yimele vama i va mani va fanele va thoriwa ka tindhawu letiya va velekiwa rini vana va kona kumbe i vana va vamani kumbe hi yimele ti-election leti landzelaka ku loko va wine futhi va ta kota ku thola van'wanyana va nghena ka mitirho liya a hi tlhariheni vanhu va Giyani a hi pfukeni hi tlhariha hi susa hi hlamba swixana lava va benefitaka a ku hi ka vhota vona va vhotela lava va nge le ku benefiteni sweswo n'wina van'wani mi nga ri ku benefiteni ka nchumu humani ka swi sweswo swa feyila swi sweswo a hi tirheleni tiko a hi telangi laha ku ya tirhela mindyangu ya hina a hi le ka masipala ku ya tirhela mindyangu ya hina hi ye ka masipala ku ya tirhela tiko ra hina ra Giyani na tindhawu letin'wanyana ku na ndhawu liya ya land refill laha ku cheriwaku thaka ndhawu liya yi hume every year ya budgeteriwa ku thoriwa mukontiraka a tirha a nga heti a famba a yi tshikisa sweswiya ene ndhawu liya yo chela thaka hi na ndhawu yin'wanyana hi nge le ku yi tirhiseni sweswi loko ndhawu liya va hi nyike papila yi fanele yi pfariwa ku nga ri khale sweswi loko yo pfariwa ndhawu liya yi nga helangi mhaka ku hi le ku nyikeni ka tithendara hi nyika vanhu vo fana na va mhanjimpho va tirhaka ka masipala ku va kota ku benefita ku ri na vanhu lava kotaka mitirho hi na ti-business people to tala like yani leti ta kota ku endla land refill liya yi helela mara a yi nge pasi mhaka ku ha nyika tithendara hi nyika vana va hina hi nyika na va malume wa hina na tichumi ta hina ivi yi nga heli ndhawu liya ene loko yi nga heli swi vula ku hi ta fanela va ka Malamulele va teka thyaka ra vona va ri tisa aka land refill ya hina va chela laha ka hina thyaka ene a va hakerisa hi ri Greater Giyani municipality se na hina hi ta tikuma hi kha hi ya vodzanini hi ku ka Malamulele ku hava hi ta tikuma hi kha hi fanela va ka Malamulele va ta hundza Giyani va ya a Dzanini na hina hi va landzela hi ya Dzanini hi ya chela thyaka a Dzanini hi kha hi hakela mali yo tala hi hakela mali ya transport hi hakela na mali yo ya chela thyaka so na ha vutisa nakambe ku a Greater Giyani hina masipala na yi hava a hi pfukeni hi sungula ku vhota hi vhotela mavandla mo fana na mavandla ma ximoko vandla ra ximoko leri ri nga ta fika ri tirhela vanhu vo tala va vutisa question va ni vutisa question va ku mara vandla leri a ri nga fani na leriya a wu nga vutisi question yo fana na hi ku a hi se tshama hi endla leswi a swi nge le ku humeleleni famba ni ya vhota ivi hi ya tirha loko hi nga endli swona na hina mi humesa ANC yi humese government ya khale yi ku a yi endli swona sweswi i nkarhi wa ku hi humesa ANC hi ku na yona a hi tirhi swona hi nghenisa vandla ra ximoko ri teka Greater Giyani municipality ku va yona leyi nga ta manager mi nga ta swi tivana ku loko ku nga ri na mati mi ya ni ya gongondela mani ku a nga na mati sweswi a hi nga swi koti ku lwa na corruption leyi because vanhu hinkwavo lava nga laha ka masipala i ma ANC a ni chavi ku vula sweswo i vanhu va ka ANC a ku vi na meeting namuntlha sweswi va ku ku na ina mi ta kuma laha tihofisini a mi nga kumi munhu mi ta kuma ti-receptionist ntsena lavan'wani va ta va yemithini hi ku i vanhu va vandla a hi yeni ya thola vanhu hi mhaka ku va qualify ku ya ku tirheni ntirho walowo hayi hi mhaka ku i ma comrade ai women ka ku ka hina swikoti hine ku dumeni ta twa hina vanhu va le handle va hi undermine va hi rhuketela va hi dlaya hi mhaka ku na hina vinyi a hi le ku endleni swona a hi le ku tirheleni vaakatiko leswi vaakatiko va faneleke va tirheriwa swona sweswi hi concentrate ngopfu ka tendering. Tendering ku benefita loko mi nyika mina tendara mandipo ku benefita mina na n'wana wa mina ntsena vaakatiko na van'wanyana lava hi ku ni va nyika ti-50 rand va famba va ya kaya a va benefiti nchumu sweswi ku na mali leyi vanhu va fanele vanhu va ta pfaleriwa va ta xaviseriwa tiyindlu lagiyani sweswi va ha ri ku beni ka mavoko sweswi va bela leswi nge le ku humeleleni mara tiyindlu ku ta fika laha ti nga ta xavisiwa kumbe ti pfariwa va nga ha swi koti ku nghena hi mhaka kumbe va pfaleriwa mati hi mhaka ku a va swi koti ku hakela mati
1: manana
2: mina loko hi nghena sweswi loko mi hi nyika masipala hi ya fika hi khansela swikweleti leswiya hinkwaswo hi sungula hansi ku hakeriwa reasonable prices loko mo cheka humo ni kombisa hi section A a section A mimiti liya yo tala leyi tirhaka yi tshamaka laha a ku na vanhu lava va tirhaka ni komba hi ti-efe mimiti yo tala leyi vanhu va tshamaka laha ti-efe lava nge le ku koxiweni ka mali a va tirhi vanhu lavaya a va tekiwa ku tekiwa vana va vona vanhu lava va nghenisiwa mitirhweni ivi va te va koxiwa mali ya ku hakela ti-service hi ta swi twa
1: hikuva
2: a handle sweswi ni kombela ku vula swo hetelela a handle sweswi a ku nga ha vi na n'wana loyi a humaka hi ri vatswari hi karhi hi ri ti-leadara hi nga ta swi pfumelela ku vana va ya avo ehandle va ya tirha kona hi ku hi ta chava ku va ta dlayiwa na cancer.
1: No, hi khense swinene ku va hi karhi hi burisana na n'we eka madyambu ya siku ra namuntlha swi veka kahle le ka ntlhanu ni nga ku le ka ntsevu wa timinete hi kongoma kahle le ka wara ya nkombo tsundzuka na wara ya nkombo u kona nongonoko wa ta mitlangu na ntombedzenya khense swinene manana Dimpho kusuka eka vandla ra ximo u nge na nkarhi
2: lowuhe
1: hi burisana na n'we
2: hi khensile vanhu a va fambi va vhotela vandla ra ximoko va rejistara va vhotela vandla ra ximoko.
1: Ke meta kahle nongonoko wa madyambu ya siku ra namuntlha sweswi ku landza nongonoko wa ta mitlangu na ntombiyodzenya loko a ri mina remember ngoveni jaha ra valandzwani ra hi hlanganeni kahle eka siku ra mundzuku hi nkarhi lowu fanaka tsundzukani ni kona kusuka kahle le ka awara ya mbirhi ku fika kahle la ka awara ya nkombo ripiri.

0: na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mikwembu swihwaxo swo hambananahambanana na swin'wana swo tala u nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ephalavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi akiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe.
1: Ya loko sweswo swa mingiselo wa mina na mina ntombi yo zenye ntombi ya le swikondi swa maleza wa zinjhevi ntsetselelwa ka hlongwana neri tukulwa mamjaji n'wa risimati na sira mamjaji n'wa mathole ka mavuza ka yamboya vapfukile vanhu no va na ntshembo na ku pfumela leswaku vanhu va pfukini ka tindhawu ta ku hambanahambana ni xeweta vanhu ka tindhawu ta ku hambanahambana minjhani na mi pfukile nongonoko wa Sportville na cancer remember ku tshiriwa nkarhi va ri lo nkarhi i wa hina na vayingiseri va Sportville. Ka majaha masiku ra namuntlha ku na to tala ni nga ku khomela tona swi tiva leswaku loko ntombi yi ri kona ka radio ya wena tele timhaka leti khomelaka tona nhlokomhaka ya hina a va swi tiva ku nkarhi na nkarhi ni sungula hi nhlokomhaka miyingiseri wa mina ni sungula hi nhlokomhaka ni va ni ka ni ku ni ndlalela yona leswaku yi tshamiseka u ta kota ku va u yi twisisa leswaku yi

tshame hi ndlela yini muyingiseri wa mina. Afrika-Dzonga va languteriwini ku va hi ti 11 ta June 2026 muyingiseri wa mina va va karhi va tlanga ntlangu wa vona wa ku sungula na xipano xa Mexico. Leyi yi ta va game ya vumbirhi na vona Mexico va hlangana aka World Cup muyingiseri wa mina. Xipano xa Afrika-Dzonga na Mexico va hlanganini hi 2010 aka World Cup kwala Afrika-Dzonga. La ntlangu wa kona nga huma hi bolo yin'we eka yin'we. Nhlokomhaka ya hina hi teka la. Hi ku vona ka wena, u vona ingaku Afrika-Dzonga va ku impressini hi matlangelo ma vona leswa swa ku va nga fika ka game leyi va ya ku tlangeni hi ti 11 ta June 2026. Va nga fika va wina, va nga fika va kota ku va va xupula xipano xa Mexico. Hi ku vona matlangelo ma vona muyingiseri wa mina. Zumela ka Facebook page ya hina GCRFM muyingiseri wa mina u hi siyela mahungu ma wena kwalaya. Kumbe u siya nkandziyiso aka nomboro ya hina ya xirhandzu ya 060-8875942 kwalaya. U hi byela leswaku u vona ingaku Afrika-Dzonga va ta hluriwa kumbe va ta hlula na. Loko ku va ta hlula. Hi byeli leswaku u vone yini leswi swi endlaka leswaku u tunga ku xipano xa Mexico xi week. Loko ku ri ku benge hlule, u vone yini na swona leswi itwa ku nga ku xipano xa Afrika-Dzonga swi xota swona loko haya ka World Cup. Ngarivali, hi ti 11 June 2026, Afrika-Dzonga va ta tlanga ntlangu wo sungula hi wona u nga ta pfula xitikisi ntlangu lowuwani. Vona ingaku Afrika-Dzonga va ta swi kota ku va va teka mikutlunya va xupula xipano xa Mexico na. Ngarivali ntlangu wa World Cup hume 1-1 kwala Afrika-Dzonga hi 2010. Andaka maleme motala. Afrika-Dzonga ya tlanga na xipano xa Mexico na kambe. Ku vona ka wena va hisa lava va nga langiwa ya ka World Cup. Va ta swi kota ku va va hi tekela mikutlunyaki. Inhlokomhaka ya hina. Tsumela ka WhatsApp ya hina 060-8875942. U hisela nkandziyiso kwalaya. No va na ntshembo na ku pfumela swa ku hayi. Tatpina nongonoko wa Sportville na mina. Kasi ka majama siku ra namuntlha muyingiseri wa mina. I ri ni nangutisa leswaku ni nga sungula hi wahi lama mani hisaka. Phela na swa na mina hi mahungu loko ni va ni matwini leswaku ni va ni kha ni ku paluxela wona. South African Under 17 Women's National Team goalkeeper ni vulavula hi Dakara Mafumo. A va kombisa leswaku hayi loko ha ri ka stage leswaku va hi qualifyela ku ya ka ti-final round ya ku va hi tiyisisiwa leswaku hi ya ka World Cup hi ta tiya. Naswo ku va hi hundzini ka ti-round letin'wana swi komba kahle leswaku hi xipano lexi nga tiya. So hi ta va karhi hi vulavula hi twa ngopfungopfu kusuka ka yena ntombi leya ka Mafumo na assistant coach ya xipano xa rixaka xa Afrika-Dzonga xa vaxisati xa Under 17 leswaku va va karhi va angula va ku yini muyingiseri wa mina. So ha hi swona sweswo ntsena hi nga ta va hi karhi hi vulavula hi swona ka majama siku ra namuntlha muyingiseri wa mina. Hi ta va hi karhi hi langutisa aka xipano xa Orlando Pirates. Orlando Pirates ku na butlanga nga sayiniwa muyingiseri wa mina kusuka ka xipano xa Stellis. Un'wana a suka ka xipano xa Orlando Pirates aka Stellis. Ta va ni kha ni ku byela leswaku i mani muyisa loyi va mani va hisa lavawani va va va karhi va cincana hi ndlela yaleyo muyingiseri wa mina. Kasi ti-playoff ti teka xin'wana xivumbeko. Ni ta ku byela leswaku kahle ka no siku ra namuntlha va mani va nga xupuriwa va mani swi tikombaka ku va vekele nenge wun'we aka mitlangu ya Betway Premiership. Ta ku byela kasi hi swona sweswo ntsena ni nga ta va ni kha ni vulavula hi swona ka majama siku ra namuntlha muyingiseri wa mina. Jaleria va ri vitanaka Gilberto xipano xa Orlando Pirates va vula leswaku va n'wi chuchini. Kasi nkulukumba Abdel Salam Odo a kombisa leswaku u karhele. Ta ku byela leswi ni ta va ni kha ni n'wi yingiserisa leswaku u ri yini. Van'wani va ri asayini nakambe a continue xita perform mara yena u ri karhele. Ta ku byela leswaku u ri karhele ku ndleka yini. Ti-playoff ta ku lwela ku ya ka NFD kusuka ka ABC Mutsepe ti ya mahlweni. Sponsor Mpeni home defenders va va humesiwa aka mitlangu ya ti-playoff. Ta ku byela leswaku va humese hi mani aka mitlangu ya ti-playoff naswona ta va ni kha ni ku nyika mimbuyelo ya ti-playoff leswaku yi tshamise ku yini muyingiseri wa mina. Kasi hi ta twa kusuka ka nkulukumba Cedric Kaz leswaku u ri yini hi xipano xa Kaizer Chiefs andzhaku ka loko kahlekahleni va ta va va hlongoriwini yena na Ben Cadell. Ta ku byela leswaku u ri yini. I angula a ku yini muyingiseri wa mina ndzhaku ka loko va hlongoriwini hi swi twa ka voice ya yena hi swi twi hikuva hi hlaya kunene muyingiseri wa mina namuntlha. So ta va ni kha ni ku twisisa leswaku
nkandiso wa kona uba karu anguru wa uku yeni mingiseru wa mina akanongonoko wa Sportville kama jama sikura na muntla so ay sona shoso nseni nga kukomela shona mingiseru wa mina kama jama sikura na muntla itabaye kari inangutisa le shaku ndaulia ya di play off vadzaberi va angule ba ku yini spansha Orlando Pirates ntenta vulavula hi swona leswaku batlang ba va vakarva va vulavula ba ku yini mingiseri wa mina timakeni ta ku ba vakarva famba na ku ba vakarva tshama vanwanani ba bona kasi nwanani wa batlangi andaka loko assignment ku suka ka swelele aya matukweni mele handlele Belgium anyamalala ku halaya anga kumeki ati ncingweni ta ku byela leswaku imani na swo ku vuriwa leswaku ati komba nga ku loko avuya la Afrika Dzonga ata ku wisini anga swi lavi ku tlhelela ta ku byela leswaku imani misa loyi mingiseri wa mina uvo loko signed contract ta vanhu va lava leswaku ti onara ti contract hambiloko se u nga ha swi lavi u fane fostela kasi nyiko mobi a vuriwa leswaku signed contract ya xipani xa swiwelele ku ya mahlweni na xipani xa swiwelele ta ku byela leswaku signed contract ya maleme mangani ka xipani xa swiwelele mingiseri wa mina kasi a hi swona sweswo ntsena ni nga khomela swona kuna matala ni nga khomela wona so ku twa to tala hi timhaka ta mitlangu ya bola ya milenge tshamisa sweswo kulukumba Dr. Ivan Khosa va va karhi va hoyozela va Canal Group ku va va nyike contract yintshwa ya ku va va hi phakela mitlangu hinkwayo leyi nga ta va yi karhi yi kona laha Afrika-Dzonga ya minenge ya bola ya mingiseri wa mina so ta ku byela leswaku ve ri kulukumba Dr. Ivan Khosa va ri yini va Canal Group mingiseri wa mina so ta va yi karhi hi langutisa xitalo kwalani leswaku ku va kha ku endleka yini mingiseri wa mina yingisela nongonoko wa Sportville no va na ntshembo na ku pfumela leswaku u byele lavayana lavayana lavaya leswaku ntombi yi kona ka radio ya wena kuma kahle ka audio streaming xa hina xa www.gcrfm.co.za xitori xa hina ka majama masiku ra namuntlha a xi kona xa xisaka xa nghondo u ta yi khomela swinene miyingiseri wa mina so ni ta yi ba ni ya hetelela kwala ka 8 o'clock so loko ni vona ni endla na yona va rhoma nga vuli ku hayi se nga ku mi endla na yona ngopfu ni fanele ni endla na yona ka majama masiku ra namuntlha kunjhani miyingiseri wa mina kwala ni yingisela ka ri kona.

0: Yeah, we saw some minks or a mean or a mean and tombios, a janere. Aye, some green among my in our stwellers ago. Look at Namin and Slans, we are lena lane, Vanukunikama Hongo, Catlica, and Pamela Wona, the Saco Catlica, and Ubaka Roma Tibalasak Matam Sequin. Aye, Sunguli, but Langi Labambir, minks or a mean, I go to catch Pancha Stellan Bosch, Neblabla Yena, Enyanaya, Kazi Godwill, Nayana Tabiso, Libizo, Labambir, Labo and minks or a mean, Kubra, the Saco Spansha on the Pirates, she said Tabi. So wakali bito akashpansha Stellenbosch kasi Stellenbosch batisa jale reba bitanaka ene nyanya Kaz Godwill akashpansha Orlando Pirates jale ringana 29 wamalembe kusuka akashpansha Orlando Pirates libito itlange mitlangu le ringana ka 29 akashpansha Orlando Pirates abakara wa sister kamune kasi kore bolo yingwe kasi jale reba bitanaka Godwill Stellen kusuka akashpansha Stellenbosch kumbesani ene nyanya Godwill utlange mitlangu ya 66 akora ti bolo timbiri aba assista ka mune kuvurwa ku lavambiri lava va ta va karhi va swapana swi fula leswaku lowun'wani kusuka ka xipani xa Orlando Pirates Libito u ta va karhi aya ka xipani xa Stellenbosch kasi eninyanya u ta va karhi ata ka xipani xa yona Orlando Pirates mingiseri wa mina so hi ndlela yaleyo lavambiri lavawani va va karhi va swapana u va u swi twe kusuka ka mina mingiseri wa mina leswiwa a swi dawunlotiwanga sta hindlela leswi nga tshamisa xisona mingiseri wa mina a hi siku kwala ka xipani xa Orlando Pirates na xipani xa Stellenbosch ku swapana ka vatlangi mingiseri wa mina a hi tsumeli aka xipani xa siweleli hi vulavula hi vatlangi lava va sayinaka va ya ku hala na hala kahlekahleni ka nkarhi wa sweswiwani hi va hi karhi hi twa ku loyi wa sayina kumbe wa famba na hi ri ni ku tiyisisela ni ku byela ximfumo leswaku jale ra va ri tiraka Tshoko Faso Master Chef Modise kusuka ka xipani xa yona siweleli u sayine professional contract aka xipani lexi xona siweleli jale leri nga na 19 wa malembe aka siku ra namuntlha va va ri tiyisisa va xipani xa siweleli leswaku hayi ri kona i migrifid ya matimba laha ka xipani xa yona siweleli jale leriwa ri vone ri tlanga aka mitlangu leya ya kumbexani kusuka ka xipani xa Super Sport Academy hi ri vona ri karhi ri endla emigilugilo liya ya ku va ri va skillful kwalaya na ti-passes ta rona ta kahle aka nkarhi wa sweswiwani ri rewardiwe hi contract aka xipani xa yona siwelele leswi vulaka leswaku nguva leya ya 2026-2027 ta va hi karhi hi vona jale riwani ri karhi raha bolo kwalaya ka xipani xa yona siwelele so hi ka hi ku hoyihoyi aka rona jale riwani ku va ri kote ku va ri sayina contract na xipani xa yona siwelele loko hi vona majaha mantsongo mama ma karhi ma sayina ti-contract leti kulukumba swi hi komba kahle leswaku Afrika-Dzonga va languta talent va languta vana lava va nga na malembe ma le hansi a va languti lava va le henhla ntsena because Afrika-Dzonga ni swi tivi ku va lava yini lavakulu va va lavi na lavantsongo va va yisaka DDC Disc Challenge ku va tlanga kona so no ka ni nga tivi va lava va le xikarhi kumbexani lava nga na malembe ma le xikarhi a ni swi tivi mingiseri wa mina mara loko ni vona njhana ntsanani wa 19 wa malembe a va kha sayina professional contract ka xipani xa siwelele swi ni byela kahle leswaku hayi swilo swa kha swa ncica mingiseri wa mina loko swi ta ka timhaka ta bolo ya milenge laha Afrika-Dzonga kasi a hi suki ka xipani xa siwelele hi tsumela aka xipani lexi a xi kumeka ku a Iraq ni vulavula hi xipani lexi a va xi vitanaka Quat Al Jaiwa why ni vulavula hi xipani lexi a xi kumeka ku a Iraq mingiseri wa mina lexi vulavulaka Al Quat Jaiwa i timhaka ta ku khale ka mitlangu ya xipani xa yona Kaizer Chiefs Edmilson Dav hi wun'wani wa vatlangi lava a tlangelaka xipani lexiyani leswi endlaka leswaku hi vulavula hi yena i ku va xipani xakwe xi crowniwe ti-champion andzhaku loko xi va xi kote ku va xi hlula xipani lexi a va xi vitanaka Zacco hi tibolo tinharhu eka timbirhi lava va va vitaniwa ti-champion ta Iraq League so hi ri hoyihoyi aka yena ku va a va vitaniwe kumbexani a va wela ka vatlangi lava nga ti-champion aka xipani lexi xa yena Quat Al Jaiwa so hi va hi karhi hi tsaka na yena Admison Dav aka xipani lexi xa yona Al Quat Jaiwa mingiseri wa mina so kusuka kwalano a Iraq i ri hi tsutsumela aka xipani xa yona Stellenbosch va va tiyisisa loko ni ku xipani leswiwani nga ku swi lava ku investa ka vatlangi lavatsongo ni va ni kha ni vula swona mingiseri wa mina nkarhi wa hina u yi vekela ka 21:07 nongonoko wa Sportville u nga rivali nhlokomhaka ya hina mingiseri wa mina nhlokomhaka ya hina straightforward Bafana Bafana va ya hlangana na xipani xa Mexico aka World Cup va ya hlangana ravumbiri mingisero wa mina kumbe ravunharu loko ni nga hoxisanga ravunharu na xipani xa yona eMexico ehe ka nkarhi wa sweswiwani u vone nga ku Afrika-Dzonga va ta swi kota ku va va teka mikutlunyaki hi ti 11 ta June 2026 le aMexico loko ri ku vona nga ku Afrika-Dzonga va ta swi kota ku va va tlakula khapi leyi kumbexana va tlakula khapi hi nga vulavuli khapi ku hundza ka ti-group stages ha vulavula hi ku hundza ka ti-group stages miyingiseri wa mina u vula ingaku va ta swi kota ku va va teka mikutlunya yi ri yinharhu va tekela xipani xa Mexico sumela ka Facebook page ya hina ya GCR FM kwalaya u fika u nisela mhungu ra wena leswaku vona ingaku Afrika-Dzonga yi ta swi kota ku va yi teka mikutlunya minharhu na kumbe yi ta swi kota ku va yi ba xipani xa yona Mexico kumbe u sumela ka WhatsApp ya hina ya 060-8875942 u nisiyela nkandziso kwalaya nkandziso wa wena u va u basile ni kota ku swi twa leswaku wena u ri yini ka siku lera tolo ni twe vayingiseri va mina va siya mikandziso yin'wana ya kahle ngopfu so na namuntlha ni langutele leswaku mikandziso ya hina yi va yi karhi yi twala naswona yi va yi karhi yi fambela na topic ya hina miyingiseri wa mina Afrika-Dzonga voni nga ku yi ka kota ku va yi hlula xipani xa Mexico aka ntlangu wo sungula wa World Cup ya 2026 leyi nga kona a Mexico, USA na Canada. I World Cup leyi i matiko manharhu ma nga endla nhlengelo ya leswaku ma ta swi kota ku hosta mara hayi ri rin'we tiko ma ri manharhu miyingiseri wa mina. So hi ku vona ka wena voni nga ku Afrika-Dzonga yi nga swi kota na ni ta tlhela ni teka na tiqingho loko hi ya hi kha hi ya kwahalaya ku heteni ka nongonoko wa hina leswaku hi va hi karhi hi vulavula hi xipani xa hina xa Bafana Bafana hi at least hi filanyana leswaku xi ya ka World Cup hi nga vhi hi titimela very World Cup leya ya USA na Mexico na Canada yi titimele ngopfu a yi fani na ti World Cup letin'wana kahle kahle ni swi tikomi nga ku World Cup ya Afrika-Dzonga ya 2010 hi yo yi nga va na ngulumelo ngopfu hi yo yi nga ta na ku nyanyuka vanhu va nyanyuka ngopfu vanhu va ku endliwa tinsimu ta ku duma swinene yi duma misava leyi hinkwayo mara ti World Cup letin'wana va ri a ti endli swona total a swi endli swona swa ti World Cup letin'wana na ku na ti World Cup matiko lama ma nga develop miyingiseri wa mina loko ha ta vulavula hi World Cup ha ta vulavula hi xipani xa Afrika-Dzonga matiko lama ma nga develop matiko lama ma nga na swilo hinkwaswo loko va ku na tournament yo fana na World Cup a ni hina a ri ka ti-developing country a hi se fikelela lomu ya ka va USA leswa swa ku loko u famba la patwini la miyingiseri wa mina u kuma ku timovha a ti fani na leswi ti tsutsumisaka swona laha Afrika-Dzonga to tshama ti kha ti tlumbatlumba vanhu le USA va yima vanhu va famba yi tsala roboto leswaku munhu wa famba movha ya famba yin'wani movha yi a yi drayivhiwi hi munhu yo ti-driver hi leti ti nga develop miyingiseri wa mina so loko va ku ku na tournament leya World Cup a swi fani na loko hina hi nga yi tivi la Afrika ku a World Cup yi tshame yi va ko kumbe yi ta la Afrika-Dzonga ra vumbirhi miyingiseri wa mina hi tsaka swinene a va ha tsaki va swi toloverini swi leswi leswaku a vo swi teka ku i bolo vatlangi lava ha va tiva vo tala va vona so that's why nyanyuko wa ko hawu a swi fani hala Afrika leswaku Afrika hinkwayo yi yime hi milenge ku a Afrika-Dzonga ku ta swi star ku ta va Lionel Messi vo Cristiano Ronaldo vo Patrick Alvra kwala Afrika-Dzonga miyingiseri wa mina Nicolas Anelka vanhu vo fana na vo Wayne Rooney kwala Afrika-Dzonga so for now le USA vo tibyela ku Messi ya n'wi tiva so what Neymar Junior ya n'wi tiva so what leswa na mathikithi ra koho ra game ya ku sungula miyingiseri wa mina yo hi ri lava wo lovola miyingiseri wa mina yi ndlela na mali ya ku lovola vanhu masiku lava lovolo 30,000, 50,000, 100,000 swi tiva ku mathikithi lama ma xavisiwaka halaya vo USA ka World Cup yi tele ngo mali ya kona u nga swi tivi miyingiseri wa mina ta va ni kha ni ku nyika xaxamelo wa mathikithi loko yi kha yi vulavula hi Afrika-Dzonga leswaku yi nga hlula Mexico leswaku mathikithi ma koho masungula ka mali muni a hi vuyeli ka mahungu ma hina mabolo miyingiseri wa mina ya milenge la Afrika-Dzonga xipani xa Stellenbosch va tiyisisa leswaku va sayine the former SuperSport Academy leyi taku yi huma hi le ka xipani xa Chippa United ka mitlangu leya Disc Challenge jalera ri vitanaka Orlando Mavuzwa Mbembe u joine xipano xa yona Stellenbosch ya leri nga na 19 wa malembe ri kote ku va ri kora tibolo ta 8 aka xipano xa yona Chipa United aka mitlangu ya Disc Challenge yi assista ka mbiri ja leri one so va va ka va tiyisisa leswaku hi ri signini a na ntshembo na ku pfumela leswaku ri ta tirha hi matimba la ka xipano xa yona Stellenbosch swivula ku hi ta va hi kha hi vona ti-youngsters ka nguva leya 2026-2027 mingiseri wa mina kasi man'wani mahungu ni nga ku khomela wona hi lama loko hi tsumela ka xipano xa Kaizer Chiefs loko ni ku va investa ka vatlangi lavatsongo ku na mujahana la M. Donately hi wun'wani loyi kumbe Dotly hi wun'wani loyi a nga va a karhi a sayiniwa aka xipano xa Kaizer Chiefs mingiseri wa mina ta ni khomela loko ni nga ri hlayanga swona ni nga hlayanga swona xivongo xakwe mara i ML Dotly aka nkarhi wa sweswiwani mingiseri wa mina so jaha leriwani ri na 16 wa malembe ri vonakini aka xipano xa yona Cape Town Spurs ri karhi ri tlanga xipano xa Kaizer Chiefs va va ri xokola kusuka kwale ka xipano xexexiya xa Cape Town Spurs mhaka leyi nga khomeka ka nkarhi wa sweswiwani i ku va jaha leriwani va ri vitanaka ML Dotly na ntsongwani ya rona ya ka Dotly va ta va karhi va tlangela xipano xa Kaizer Chiefs ka nguva ya 2026-2027 jaha leri nga na 16 wa malembe ku vuriwa leswaku hi rin'wana ra majaha lama vumundzuku byi nga vangama jaha leriwa ri tlanga andzhaku kumbe i defendara so aka nguva ya 2026-2027 nangutele kumbexani xipano xa Kaizer Chiefs va va karhi va ri introduce ku hala ka ti-disc challenge kumbexani ka senior teaming ntsero wa mina a swi tivi mara va tala ku sungurisa vatlangi lavo vatsongotsongo ku hala ka ti-disc challenge so swi nga endleka hi nga rhanga hi n'wi vona ka disc challenge ku ri koho hi nga ta n'wi vona ka xipano lexikulukumba xa Kaizer Chiefs so mhaka yin'wana ya ku tsakisa hileswaku i mfana ntsongo wa 16 wa malembe so ta va karhi hi langutisa leswaku Emily Dotly i mutlangi loyi kahlekahleni leswi va n'wi hoyozerisaka swona kumbe va n'wi nunduzerisaka xiswona hi leswi yehe a nga xiswona la minengeniki kumbe ku fana na kwala phela swa ndleka u ndunduzeriwa leswa swa ngopfu mingiseri wa mina u vi u nga perfomi u kona mutlangi leyi a nga tshama a ndunduzeriwa swa ngopfu a nga perfomi mingiseri wa mina kona va n'wi vitana Xavi Simon ma n'wi tsundzuka Xavi Simon ri hisa leri loko ra ha ri ritsongo Xavi Simon mingiseri wa mina ri ve amilon'weni ngopfu loko ri ri na swin'wana swa ma 13 years a ri ri na 3 million followers the way a ri ri xiswona jaha leriwani ri beburiwe hi ti 21 ta April 2003 jaha leri ni vulelaka hi roho Xavi Simon ri ni ku nyikanyana inside ya roho ku leswaku kumbexani profile ya roho leswaku yi tshamise ku yini leswaku u kota ku yi twisisa jaha leri loko ni vulavula hi vatlangi lava va va ku milon'weni ngopfu loko va fanele va fika va tlanga ti-professional football a mhaka kona hi nga ha yi voni leswaku yi va yi karhi yi ya kwini jaha leri ni vulavulaka hi rona Xavi Shay Simon ni ku byeri leswaku i beburiwe hi 2003 u beburiwe adorobeni leri a va vitanaka Amsterdam a Netherlands i attacking midfielder nkarhi wun'wani wa tlanga as a right winger mingiseri wa mina hi n'wi vonini a va karhi a sungula kumbexani ka youth career ya yena a ri ka xipano xa FC Barcelona 2010 ku ya fika 2019 a ri ka Barcelona aka youth career ya yena laha a nga va milon'weni swinene leswaku hi wun'wani wa vatlangi lava vumundzuku byi nga vangama hi 2019 ku ya fika 2022 a suka ka youth level aka xipano xa FC Barcelona a ya ka Paris Saint-Germain kasi hi 2021 ku fika 2022 mingiseri wa mina hi vone a sayina contract na xipano xa yona Paris Saint-Germain ya ximfumo professional contract mingiseri wa mina ku ri ku le ka ti-youth level a va lwetana hi yena swipano leswikulukumba hikuva a va kombisa leswaku vumundzuku byi vangamini aka xipano xa yona Paris Saint-Germain u yo fika a tlanga 7 wa mitlangu na goal na yin'we nga koranga ku sukisa 2021 ku ya fika 2022 kasi hi 2022 xipano xa PSV xi n'wi sayina laha a nga fika a tlanga mitlangu ya 34 a kora 19 wa tibolo at least unzaminyana ka PSV ku va a tlanga a vonakala kasi hi 2023 xipano xa yona Paris Saint-Germain xi n'wi sayina nakambe kusuka ka PSV hikuva xi vone a impressin nyana loko a fika hi 2023 a nga tlanganga na ntlangu na wun'we a nga koranga na bolo na yin'we ku va a nga tlanganga mitlangu xipano xa Leipzig xiva xikombisa leswaku xikombela leswaku alombisiwa kumbe xani ba balombiwa yena ikote kuba afika hi 2023 atlanga mitlangu leyi ringana ka 32 aka xipanisa RB Leipzig akora 8 wa tibol nile ka nkarhi wa sweswiwa hi vulavulaka ule ka xipanisa RB Leipzig yena Simon mara maka kole ina ku vulavula yona iku anga deliveranga ka xipanisa Paris Saint Germain la ana nguteriwe leswaku aba kara performa hi xiyimo xa le henhla ni vulavula hi yena Xabi Simon so swandleka munhu a vulavula vuriwa leswaku imitlangi loyi kahle kahle ni mumundzuku byinga vangama loko a fana performa hi nga ha voni swona leswi a nga vulavurisiwa xiswona so vana ni tshemba na ku pfumela leswaku Emily Dotley u ta fika a ndla leswi kahle kahle va n'wi nunduzerisaka xiswona leswaku i defendera leyi kahle kahle bafana bafana yi nga ta vuyeriwa ka yona na expansion Kaizer Chiefs lexi a nga sayinaka xona aka nkarhi wa sweswiwani miyingiseri wa mina a hi suka ka xipani xa Kaizer Chiefs hi tsutsumela le kota a nga kona ku na xipani lexiya le South Arabia ku na xipani lexiya xa va xi vitanaka Al Ittifaq lexi xi tlangelaka hi yena Muhau Kota. Muhau Kota swi tiva leswaku u suka ka xipani xa Orlando Pirates a tsutsumela aka xipani lexa yona Al Ittifaq aka nguva leya ya 2025-2026 mara makako aka nkarhi wa sweswiwani la ku vulavula hi yena Muhau wa ka Kota la ku vulavula hi mudzaberi loyi kahle kahle a nga va a dzabela xipani lexiya xi kumeka ku le aka South Pro League mudzaberi u ve a kota ku va a hlunguriwa miyingiseri wa mina hi vulavula ka nkarhi wa sweswiwani nkulukumba Sad va hlunguriwini laha ka xipani lexiya xa yona Al Ittifaq FC leswi vulaka leswaku xipani lexiya ka nkarhi wa sweswiwani xi hava mudzaberi loyi a nga ta va karhi a dzabela miyingiseri wa mina nkulukumba loyi wa kota ku va a khoma xipani lexiyani xi nga relegatiwi hambileswi swi nga hetelelaka position 7 which is not bad man loko humele i hete ka position 7 I think a va fanele va n'wi nyika chance nyana leswaku a va karhi a yi komba nkulukumba Sad Sher leswaku ku ndleka yini ku va a tshama laha ka xipani lexiya xa yona Ittifaq fuck. Aka nkarhi wa sweswiwani xipani lexiwa xi le ku lavana na mudzaberi u nga rivala leswaku ku nguva leyi nga hela I don't think he perform a bad loko nangutisaka league leyi va nga ka yona miyingiseriwani South Pro League i league leyi yi nga competitive swinene yi nga na swipani leswi swi nga na ndlala u nga rivala leswaku South Pro League hi yin'wana ya ti-league leyi nga na vurhobani swinene loko hi languta timhaka ta bolo misava hinkwayo miyingiseri wa mina vurhobani bya kona byi va kona u langutisile bolo u hlamala ku kahle kahleni ku endleka yini kwala timbaleni ta mitlangu swilo swi jikisiwa kwala na kwala miyingiseri wa mina so hi yin'wana ya ti-league leyi kahle kahleni loko wo wiki lava ku accumulate rifumo u nga ya ka yona a hi yona leya ya ku u nga ze u ya ka yona loko u ka u lava ku shayina leswa swa ku hala ku voniwa hi swipani swin'wana u ya ka yona a swi need swona loko u lava ku voniwa hi yana ka English Premier Soccer. English Premier Soccer League is one of the competitive league. Swa ku loko u ya ya teka league ya kona u teka u swi twini yin'wana league leyi u tekaka u swi twini miyingiseri wa mina a wo teka njhenje i Serie A hi yin'wana ya ti-league na yona leyi yi nga competitive miyingiseri wa mina yin'wani hi leyi kumekaka le a Netherland miyingiseri wa mina league ya le Netherland a yi huweriwi liya a wu vuli leswaku u ta teka league njhenjhenje yin'wana league leyi yi nga tiya swinene yi tikaka ya le Scotland na yo i ti-league leti kahlekahleni ni twaka ku vurhobani cause ku na ku cincacinca ka ku va ti-league ta kona ti teka hi ti-team ta ku hambanahambana miyingiseri wa mina loko league yo ze yi teka hi ti-team ta ku hambanahambana league yoyaleyo miyingiseri wa mina yi competitive cause a wu tolovelanga leswaku ku ta teka FC Barcelona lembe leri taka ku ta teka FC Barcelona kumbe leri taka ku teka FC Barcelona nakambe no it doesn't work like that ka ti-league leti ni ti hlayaka miyingiseri wa mina so i ti-league leti ni vonanga ku ti-competitive mara loko ni langutisa Bundesliga ta kota ku swi vona leswaku xipani xa Bayern Munich xi tshama xi ri malembelembeni xi ri swoswe loko ni langutisa ti-league tin'wani u compare na yona ta kota ku swi vona leswaku xipani xi ze xi ku ka 8 xi kha xi teka league xi ri xoxe miyingiseri wa mina 9 a yi la ku fana na league ya laha Afrika-Dzonga mamiloyi tshandasa a va tibusini mara nga ku na lembe leri taka ra 2026-2027 Mamelo tsanda singa na teka. Aina tanga mamelo tsanda. Aina tanga mamelo tsanda mixera mi. Arash love kusito baladzira vachipansha Orlando Pirates na Kaizer Chiefs loko mamelo tsanda sana ntanga ta Orlando Pirates itekse ku in league loko ingana ntanga don't feel say. So mamelo tsanda usi ina swikonkara man. I know ten Karakanguvalia 2026-2027. Shaka Tom Sakuin Mara Kurandaka in a go. You want it take a garman blue sandalsi. Wanna go back competitive, legally, you are competitive in a Tamika Iteka, a Spanish singer means Seramina. So in Lala lay Spanish as I want it fuck. She was Kashifong Walam Zaber in Lala layo. Luningo Anga as she bed the Sanga Teresa son. The one with this. Uti karatini swinene ku va a ri ka position 7 ka league leyi nga na vurhobani hi ndlela liya swi komba kahle leswaku u tirhini swinene miyingiseri wa mina a hi siku kwalano hi tsutsumela aka Dr. Ivan Khosa. Dr. Ivan Khosa miyingiseri wa mina i PSL chairman van'wana va ku ingaku xitulu xa vuhosi a nga la kusuka misa loyi a nga la kusuka misa loyi i ntiyiso a nga la kusuka bara mhaka ko I could look in my tip because I'm voting more and more. So, like, Guna Sungan Shakat, Levas Bonaga, and Kulukumba Doctor Ivan Khosa Ming Seramin. So, Sotala Talita Vecare Subulabula. Doctor Ivan Khosa, can't take a no Sukurana Montaner. Babeva, Bacomba Kuba, Mahoyo Zela, Kuba Bakote Kubaba, Kuma Contract, Kumbesani, Bacanal Plus Group, Bab Bushele Shaku, Bataba Carbaya Mahweni, Ba teka ti rights ta ku va ba broadcaster mitlangu ya Premier Soccer League la Afrika-Dzonga leswi swi ta na mali miyingiseri wa mina. So nkulukumba Dr. Ivan Khosa va va kombisa ku today is not simple financial milestone, today is a statement of intent. When a company chooses to list on the Johannesburg Stock Exchange, it is not merely seeking capital, it is planting a flag, it is saying we believe in this country. We believe in the market and we believe in what we are building here together. So nkulukumba Dr. Ivan Khosa aba kombisa leswaku va canal abo extendantsene kuba va broadcaster mitlangu leyiwani va tle va ya phatsamisiwa kumbe xana va palushiwa aka Johannesburg Stock Exchange. Loko zo palushiwa ka Johannesburg Stock Exchange ane ri buying power ya wena ya matimba ngopfu va hi karhi hi vona layani swivula ku mali ya wena hayi nkava va nga heti miyingiseri wa mina. So va va karhi va kombisa leswaku swi tikomba kahle ku khampani leyiwani a yi lava ku tsutsuma yi lava ku tshama kwala Afrika-Dzonga yi va na hina loko yi ze yi va yi pfumela leswaku yi listiwa ka Johannesburg Stock Exchange. Va kombisa leswaku hi tsake ngopfu ku va va teke vutihlamuleri bya ku va va tsutsuma va ya ka Johannesburg Stock Exchange na hina va tlhela va tshama na hina. So hi ndlela yaleyo ba canal plus group ibo banga ta vakari va hini phakela mitlangu hinkwayo ya Premier Soccer League mixer wa mina ka iko hi hoye ka Dr. Ivan Khosa na committee ya bona ku va ba impress ba canal plus group ku va ba ba teka minkandiso leyi ya ku va ba hi phakela the game hinkwata Premier Soccer League mixer wa mina. I suku kwa lanika Dr. Ivan Khosa miyingiseri wa mina hi tsutsumela ka ti playoff. Irin sungula hi ti playoff ta ABC Mutsepe. Ni nangutisa xipani xa hina xa Mpheni miyingiseri wa mina. A swi fambi kahle la ka xipani xa Mpheni miyingiseri wa mina. Game yo sungula a va kotanga ku va va yi wina va Mpheni. Game ya vumbirhi a va kotanga ku va va yi wina lava nga humesiwa miyingiseri wa mina. So a swi hi fambelangi kahle hala ka ti-playoff ta ABC Mutsepe xi vuyini xipano xa hala Limpopo miyingiseri wa mina. Ka hi ku kumbexani va ta ringeta ka lembe leri taka ku va va tlanga kahle va kota ku va va wina vona va Mpheni home defenders. Loko u langutisa va Mpheni va tshama va kha va ya tlanga ti-playoff va tlhela kwale ka ti-playoff va tlhela kwale ka va biwe mitlangu miri mimbirhi. Ntlangu wo hetisela wu ri wa namuntlha miyingiseri wa mina aka Group C lava a va karhi va tlanga na xipani xa le KZN. Mpheni va la Limpopo ha swi tiva hinkwenu a xi tiva xipani lexiwani a xipani xa ku ta xi famba va va va kombisa leswaku ka nhlekani wa siku ra namuntlha va swi vonini leswaku hayi va kote ku va va hluriwa hi xipandi xa va swi vitanaka Mkhambati leswi humaka le a KZN xi ve xi hluriwa hi tibolo timbirhi eka tanda leswi swi tiyisisaka leswaku Mpheni Home Defenders va va xipandi xo sungula ku va xi eliminatiwa ka 2025-2026 ABC Mutsepe National Playoffs aka Group C xi va xi kha xi huma hi ndlela yaleyo miyingiseri wa mina kasi mudzaberi wa xipano nkulukumba Sudwell Provatu ya u ta ni khomela miyingiseri wa mina u va a kombisa leswaku ix ka ti-playoff letiwani va hi jumini kahlekahle na hi nga swi langutelanga leswaku hi ta hatla hi huma hi ndlela leyi mara hambi swi ri tana va karhi kombisa leswaku hayi hi ta tlhela hi ya ti lunghisa aka ni mileri taka kumbexana hi ta vuya na xitrategi xin'wana xa ku va hi tlanga ti-playoff hi kota ku va hi wina nkulukumba Sudwele va fanele va swi tiva leswaku mitlangu ya bolo yi ndlisa sweswi especially ya ti-playoff ta ABC Mtsepe loko vanhu va va tlangela ku va va karhi va tsutsumela aka National First Division a yi olovanga nakatsongo a yi olovanga nakatsongo miyingiseri wa mina so hi va hi karhi ku hard luck aka vona kasi mitlangu yin'wana yi nga va yi kha ri tlanga aka nhlekani wa siku ra namuntlha i xipani lexi xa ku huma Mpumalanga na le Gauteng la Masia na xipani lexi va xi vitanaka Luthuli Brigades va va tlanga na vona laha hi nga vona xipani lexi xa ku huma le Mpumalanga va xi vitanaka Luthuli Brigades xi va xi hlula hi tibolo timbirhi eka yin'we va va tiyisisa ku va va teka mikutlun ya yi ri yinharhu vona va brigade va yi veka phokotweni miyingiseri wa mina a hi suka mitlangu ya ABC Mutsepe hi tsutsumela aka ti-playoff leti nga kona miyingiseri wa mina xipani xa magezi a ni nga hleketelelanga leswaku swi nga va swi xupuriwa hi xipani xo fana na Milford miyingiseri wa mina un'wana ta ku ntombi hi xipani xa fana na Milford u hleketa ku a xitlangi a ni nga hleketanga leswaku swi nga juma xo juma xo juma xijuma xipani xa magezi miyingiseri wa mina i bolo yin'we eka tanda va va karhi va teka mikutlunya yi ri yinharhu va xipani xa yona Milford va yi veka phokotini leswi vaka leswaku aka tafula ra ya ra ti-playoff laha ku nga na Cape Town City magezi na xipani xa yona Milford le malembelembeni ya tafula ku na Milford va nga na ntsevu wa mikutlunya kasi magezi va na minharhu ka number 2 kasi xipani xa yona Cape Town City va na tanda va sale hi mitlangu mbirhi vona Cape Town City miyingiseri wa mina leswaku va va karhi va jikisa matafula a hi swi tivi leswaku va ta ma jikisa va ma kota matafula lamaki kumbe ku to fana na kwalawani mara xipani xa yona Milford na xipani xa Cape Town City hi 6th June ta va karhi va vona va tlanga ntlangu laha hi nga ta va hi karhi hi langutele leswaku loko xipani lexa xa yona Milford vo kota ku va va teka mikutlunya ya miri minharhu ri ni vula ni nga tipfinyingi leswaku xipani lexa yona Milford va promotiwini ku ya ka mitlangu ya Betway Premiership ni nga tipfinyingi miyingiseri wa mina so ntlangu wun'wani hi langutele magezi va tlanga na xipani xa Cape Town City Milford na magezi va ta va karhi va tlanga miyingiseri wa mina so leswi swi fanele ku swi endla xipani xa Milford i ku va va teka mikutlun ya miri minharhu switoritori a hi swi lavi va teka mikutlun ya miri minharhu loko va tlanga na xipani xa Cape Town City na va ta swi kota kumbe Cape Town City na yo yi ta lava ku fa yi bubile miyingiseri wa mina phela ku na ku u ndla matshalatshala u ze u teka mikutlun ya wun'we u bayizisa ku hayi va nga viva ku hayi na hi le puweni ku huweriwa kona laniwani so na xeswi nga lava ku tipfuxa xipani xa yona Cape Town City xi kombisa leswaku hi kona ka ti-playoff letiwani xi teka mikutlunya yi ri yinharhu so hi ta va yi karhi hi langutisa ka ti-playoff leti leswaku yi ta va yi karhi rindzisa kwini kasi ti-playoff ta ku hetelela ti ta va ti ri kona hi ti-13 ta June magezi va ta va ri na Milford nakambekambe mara loko xipani lexa xa yona Milford xo va xi kota ku va xi teka mikutlunya mi ri minharhu miyingiseri wa mina hayi hi nga na vulavula swin'wana hi xipani xa yona Milford leswaku hayi va promotiwini ku ta ka mitlangu ya Betway Premiership a hi swi tivi leswi swi tivaka ku mitlangu ya bolo yi vangela torha miyingiseri wa mina u va na ntshembo na ku pfumela leswaku hayi swi ta va swi karhi swi va fambela kahle miyingiseri wa mina nkarhi wa hina wu yi vekela ka 14 minutes to 8 ta ni khomela hi tolovele ku tshama hi kha hi ku ti-pass se ka nkarhi wa sweswiwa loko hi fane hi vula ku 2 hi tlhelela kwale ka pass miyingiseri wa mina aka nkarhi wa sweswiwani hi ri hi ya mavhengeleni loko hi vuya mavhengeleni a ni ri ta vhe hi sungula ku teka tinqingho hi burisana mina na wena hi mhaka ya Bafana Bafana na Mexico game yo sungula voni nga ku Bafana Bafana va ta swi kota ku va va teka mikutlunya ya miri minharhu kumbexana ku to fana na kwalaki a hi mavhengeleni hi twa leswaku va Armarovela va hi khomele yini
1: yena malamlele namuntlha naswona u ta va u karhi u hlayisa mari loko u karhi u aka tikumelela Dumastri roof tile hi 99.90 ha yin'we IBR 0.4x6 meters e 399.90 fencing welded mesh 1.8 meters 100x100x30 meters yona yi endla 329.90 ha yin'we xana u nga va u lava xikweleti u nga kuma ku tlula 500,000 na Capitec vutisa kwala xitolo la duma where you save and score Capitec is an authorized credit provider an FSP initiation service fee naswona ku na swipimelo
0: u ta ni khomela ni ri va a ri marovela va tshamisekini laha leswaku hi kota ku famba hi vona mara hambiswiritani va laduma va hatle va hi pfuna hikuva va nghena kota ku va hi yisa nongonoko wa hina amahlweni miyingiseri wa mina mbela niqingo wa 060-887-5942 u ni byela leswaku hi ku vona ka wena Afrika-Dzonga va nga swi kota ku va va hlula ka ntlangu wo sungula na xipani xa Mexico Gisela FM hello awu u tsutsuma miyingiseri wa hina na swi rhandza ku va ni twa kusuka ka wena miyingiseri wa mina leswaku va u karhi u angula ku yini a hi twi leswaku mikandziyiso yi ri yini laha loko va ha ti lung okay u kona laha Gisela FM hello ahe Gisela FM hello mipfukile mipfukile Afrika-Dzonga va nga swi kota ku va va hlula xipani xa Mexico hi ti 11 ta June
2: ya va fanele va yi ta wina
0: yi ta wina yi ta swi kota ku va yi hlula ntlangu lowu
2: ya yi ta swi kota
0: yi tiyile hi ku vona ka n'wini
2: ya yi komba yi tiye ngopfu
0: okay ni dankisile neri danko veri yi tikomba yi tiye ngopfu team leyi ya hina compare ka leswa malembe leswi va nga tshama va swi vona ka ti-World Cup letin'wana a hi langutisi leswaku vayingiseri lava hina va nga na mikandziyiso va ri yini la
3: perile ntombi ya zeng ri perile na le ka vayingiseri pela xipani xa Bafana Bafana hi wu vone ntlangu wun'we lowu xi nga wu tlanga for sweswi loko ni langusini ni yo khomanyana hi tingana na xihoxo xexe xi nga humelela laha hi nga tikuma hi tlange e minutes hi ri na vatlangi vo tala mara loko i lava ku swi langusa ka ntlangu lowuya a ni vonangi ku hlangana ka nchumu loko mo langusa na switrekara swa hina swa ku hi korela tibolo mi no twisisa ku hi nga ku hi hava ni n'wi vonini leli Foster loko a ri phakati ka girawundi i nga ku i yo lahleka ku ri laha ni ti byele ku na combination leyi maybe yi nga ta va yi ri ku build-iweni sweswi ku hi swi vona ku starting 11 xa hina loko hi ya le ka World Cup hi ya tlanga hi vatlangi vo fana na va mani mara loko hi ha ha tikeri heri hi tiko reri ya va ro fana na va veri nika rakwe a ni tivi na ku ri le ka position mani ka ntlangu wa bolo tiko leriya loko mo ri langusa mara loko ha ha ri ku tikeriweni matiko lama na le mepeni ma nga matsongo xana loko hi ya hlangana na ti-host va Mexico leyi nga tlanga 1-1 na yona hi 2010 hi hostini xana loko hi ya kaka yona ku endleka yini so mi ni na ku dawuda number 2 loko hi ya ka n'watipala wa hina ni xoko ya tirhisa Rowan Fernandez loko mo langusaka ti-game leta league to hetelela i koreriwo nyana swibolo swin'wana swa ku swi nga twisiseki la namuntlha phela hi yena goalkeeper number 1 ku endleka yini hi munhu wo fana yaleyo number 2 ni ya ka defender yini loko mo langusa laha ka center back na swi tiva ku hina hi ya tlangisa vona vakomu swi nga endleka hi ya tirhisa sibi hi tirhisa na mbokasi xana loko tibolo ti crossiwa laha ka center back ku endleka yini at least amakumu na pfumela ku va ka va lehini mara ka center back ku endleka yini na and i vatlangi lava yiko bruse ni pfumela ku swona ku i le ku tshembeni ka vona loko hi ya ka midlifit wa hina ntonge wu bet wa antswa ku nga kota ku control-a tibolo laha va swithole na va mukwenu va nga kota ku tlanga mara a yeneni ka munhu wa ku yi korela tibolo hi hava munhu wo yi korela tibolo loko mo langusa va Fosla a ni pfumela ku a nga yi korela bolo mina ni nga tivi ebize evidence mahupa mara ni twa ni nga ri na ku tshemba hi switrekara swa hina leswi hi havaka ku swi tirhiseni so a ni tivi for now coach a nga va a ri ku planeni ka yini loko ha ha tsandzona hi ti-team leti kumaka na le mepeni ti le ka number ti le kule ngopfu so ku ya hi mina ntombi ya zenye me a na ku tshemba aka xikwadi xa hina special loko o tshika u kuma 1 point ni twonge hi ta va hi tlange ngopfu a va yehli ku na leki ngobeni
0: Yeah, but liki in concessionary mabonel mangwina karna nkarhi loko ni yingisela mabonelo mangwina ni twa ni khomeka kahle swinene mi swi veketela hi ndlela leyi nga tshamiseka ni ri hi twa loyi mi yingisela Jesus FM lowu
2: minjhani
0: ni pfukile minjhani na
2: pfukile
0: Afrika-Dzonga va nga swi kota ku va va teka mikutlunya kumbe ku to fana na kwala ka game yo sungula na Mexico. Veri avatali matlangela lamaya ma vahisa lavowani wena uri yini mingiseri wa mina ri ni teka loyi mingiseri ni twa ku yena u hi tsalele yini la
4: ri perele maxi na vayingiseri mina na vona ngaku yi ta wina bafana let's be positive because loko ni languta the last time loko yi tlanga na va Mexico na va swimanimani all those that we call them the big teams va ejile vanhu lava ka ha ri vona sweswi naswona loko mi langutana sweswona ti-player ta yena a ka ha ri vona lavaya va Lucas Radebe vo swimanimanimani khale loko yani age bolo yi famba na age we're going to win let's be positive na loko ho ka hi nga wini mara hi ta fika ka ti-semisemi na tikotara yi nge vhi ti ha suka ku vhe ku boha chakala e-e no it can't be like that you will see let's be positive kaufela
0: okay va kombisa leswaku a hi veni positive kahle xipani xa hina xitawini Jesus FM hello hi mina loyi baba hi mina loyi
5: a ti mhaka na ku pambana makomixi la ya ti mhaka ti nge lungi leswi Foster a nga hindlela swona a tsandzeka penalty
0: swivula ku kuna problem le mahlweni le leswi a swivulaka siya bonga bele no vente swa ku ku fanele ku bana academy ya striker la Afrika Dzonga swa swa laveka
5: Mm. Watala kuno kuthelesa ndaku ntombi yo dzenya. Mexico le ya Mexico ne.
0: Mm.
5: Yi tiva kahle ka ha ri na vasiki wa chavalala. A va yi rivali bolo liya hi nga tshama hi endla mihlolo ka yona.
0: Mm-mm.
5: A va swi rivali va ha chava sweswiya ene sweswi ha ha ri na nchumu la.
0: Ku ta hlangana mani ku ta hlangana World Cup i ntlangu wo hambana na mitlangu leyi hi va ka hi karhi hi tlangeta va karhi swi tiva leswaku one mistake hi va hi karhi hi humesiwa aka ti-group stages
5: phela sweswi hi le ku rhurhumeleni leswo man stiku ku ta humelela yini o ho arrest a hi khomeni xikangana sweswi foto ya endleka hi swona
0: ndakisile leri
5: kokwani Maluleke hi mina
0: Danke kwa Maluleke very high ende ka hleni to khoma hi humbilo hina ngutisa leswaku kuva kha ku endle ka yini ka timakaletiwane a hi swi tivi leswi tivaka ku bolo hi vangela tora ri twa le mingiseri wa hina leswaku i khomele yini yena la mingiseri leswaku hi va ka ri hi twa leswaku i khomele Jesus ra family lo
6: no jare
0: hello
6: I
0: draw a scar in Mexico and a Bafana Bafana. I could not win near Bafana Bafana. Laya. Oh, very winny. I want to eat about draw. I should tell you, Sustivaca. I come to Tanga Bole Bangalator and Carnangar, Sulsao, Melela means Ramin. Sumas is Samarza Spanish and Mexico. Sibasi Supula Bafana Bafana means Ramin. Could be a man. I should tell you. Leswi swi tivaka ku swa humelela ku na un'wana nga ntsala i ri no win for South Africa because there was no professional player you think so is it Julius Petrol okay all right loko ku ri ku mi swi vona hi ndlela yaleyo ri ni teka un'wana mi yingiseri la
7: vonelo ra mina muhaxi wa mina South Africa ka Mexico hi ku hava lexi nga ta xi endla. Ku hava na xintsongo ku hava va nge yi hluli Mexico. Kahle-kahle a hi South Africa i Orlando Pirates na Sundowns leyi ta ku tlangela na Mexico. A ku na lexi va ku xinceni swa boha Mexico ya ku wineni mahaxi. Ya ku wineni. Pirates na Sundowns ti nge wini ka Mexico. A mi ri na Chaka the Junior kwala ka bungeni ka xitachi nkomu danko.
0: Danke la ka bungeni la veri kahle-kahle ni i Orlando Pirates na xipani xa Mamelodi Sundowns. Ku na un'wana nga ni tsalela la u ri nkomu sisintombi yo zenya xipani xa Mexico swona na a swo va na matimba ngopfu lero xipani xa hina loko swo ya hi matimba hi nga hlaya swa kahle hi swona hi nga hlula. Lungu ntima ka mhlaba vele mkhense swinene kuva u ntsalele mhaka ya soniwa i mani un'wana nga hi tsalela laha ri perile sesi ntombi hi mavonelo ya mina xipano xa South Africa xi nga hlamarisa swi endla swona xa na xitshemba inkomu sesi un'wana nomeni hi mina la PLK audio streaming khense swinene un'wana nomeni i mani un'wana nga hi tsalela laha u ri swin'we ni ri kwala B9 mi ri na mlandza ni khense swinene mlandza ri nangutisa un'wana la nga hi tsalela u ri ri pelele nhwenyana wo zenya mina ni ri South Africa yi nge wini hi ku swipano swa le handle swa tlanga and va tsandzeka hi ku loko vo ze va kora goli yin'we va relaxa mavonelo ya mhana masungulo na ahlulo kwala ka nkomo 22B loko wa xisata tsala swi swa ku khomeka so ni khomeka kahle na mina miyingiseri wa mina ri ni teka miyingiseri wo hetelela laha Jesus ra family lo
8: ahe minjhani
0: hi pfukile minjhani
8: hi pfukile
0: Afrika-Dzonga yi nga hlula Mexico
8: tikhampani a tshemela tikontraka swi tele a timayini Mexico yi ta swi ta gaya swilasula nyuko hi Jesu a ku na yin'wana ndlela ya biwa Mexico hi South Africa
0: ni dangisila ni ri
8: 90 minutes a hi ku wa n'wini
0: danku
8: hi ja
0: ya hi ndlela yaleyo mingiseri wa mina mi va kha ni yi huma loko ri mina ntombi yo zenya ntombi ya le swikunwini swa maleza ni khensi ni n'wina ka Facebook mi nga ni tsalela hinkwenu ka n'wina hambiloko ni nga hlayanga ti-comment ta n'wina n'wina mi nga ni bela tinqingho na n'wina mi nga siya mavonelo ma n'wina a ka nkandziyiso leswaku ni va kha ni wu tlanga loko ri mina ntombi yo zenya ntombi ya le swikunwini swa maleza wa zinjiva ntsetselo wa ka hlongwani ntukulu wa mamijaji n'wa risimati na sira mamijaji n'wa mathola a swi nandziha a swi sasekile ku va ne na wena ka majaha masiku la namuntlha hikwala ka nkarhi ta ni khomela ni va ni kha ni huma hi ndlela yaleyo ni va na ni tshemba na ku pfumela leswaku ta tiphina hi minongonoko hinkwayo leyi nga ta va kha yi nghena ku njhani kwalani miyingiseri wa mina
9: Hari Marovela Funeral Services hi lahla mrandzi wa wena hi ndlela ya xindzhuti Plan A u joina hi 210 rand Plan B 220 rand Plan C 260 rand ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe u 14 hi wena loko ri ka Plan A hi ku yinga 2100 rand ya grocery Plan B 2200 rand ya grocery Plan C hi famba na 2400 rand ya grocery eka tiplan hinkwato hi ku yingeta na ATM ya 150 rand hey i society hi yinga ku yinkaka mali handle ko langusa malembe loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku yinka 4000 rand plan B 4500 rand plan C 5000 rand hey hi ri a hi langusi malembe kasi na vanhu vo tisunga hi lahla handle ka swipimelo hi kumeka eGiyani Malamulele Mukwakwayila Salema Jakanjaka Tsanini Makakapachi na le ka Maphale kasi hi ndlandlamuka siku na siku hi na ravirintshwa eka Skopo emceketa section eka gondzo ra R81 na le Scosese Wholesale and Takama Gezi Hardware Nale Karsaba e Kambako Village 81 Nale Scosese Wholesale and Takama Gezi Hardware Nale Karsaba e Kambako Village Nale Taxi Rank Street Mpenama

0: na nwina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mikwembu swihwaxo swo hambananahambanana na swin'wana swo tala u nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ephalavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi a Giyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe. U nga durheliwi Tombstone T-Life Group yi ri kona lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga tikopelaka tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli va kumeka njelela edrupeni Chisawuli opposite Chilidzini Hospital Pulukwane na le Solomon Day kasi u nga va fonela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327 loko u lava kuma catalog na ti-price u nga whatsapp tinambara teto kumbe u va endzeleka www.tlifegroup.co.za T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla
1: Madyandzope traditional hila Dr. Gilgili Beru nga fambukaka ya varikona
2: Bapuna eka kususa shinyama Kutungula vanhu vohlongorisa hi moya Kutungula munhu vohlangana nhloko Kususa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasatini vusiku Kusimeka loko unga kumi n'wana Kubiya minti Kuhlongola moya loko kuhlupha muntini Kutungula swilonda hi ku hambana ka swona Kutungula switshetshela Kutungula vana vowa Kutungula vana vo biwa swifuwa vanga koti ku vulavula Kupfulela vanhu swa mitirho na vukati Swifula ku hambanana ka swona ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula ma-business ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyoko ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandzi wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga palula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand u nga va kumeka 079-968-9174 Madyandzope traditional healer Dr. Gilgili lava va pfuna hi ku tshembeka.

0: Kuminar what minutes when I mean Gisar Roger FM by Garangineko Neka Awara. Leya nungwe kinsos nene kanunye nuzinya lorgona ekata mintango Sportville. Kinsos nene nchela nitata kinsos nene ekaba ashi nkwa blaba irnabu na kusikela liko jambura humile kusika kwa lika early birds. Kinsos nene kwa miko mile ega jambura na muntla. Kila nkinsos nene kwa wena mingi seru wa mina wangoka. Lata maikar gona kwa agar ay lomba nlewe hinkari hinkwa u. Nikensa nivuyelela eka wena nkateko kwa nikar nirna wena nbulana wena imasiku inkwa u. Nitoa ita wene mwe na minan karin ku tisela leti nga khoma tona kambe ke hi va hi karhi nghena kona eka nokonoko wa ndzima ya vutomi laha hi nga ta va hi karhi hi ri na tiawara timbirhi ku sukerisa kona kwala ka awara ya nhungu ku ya ku ba awara liya ya khume ka tiawara leti wa timbirhi leti hi ta va hi ri na swiyenge swimbirhi ka xiyenge xo sungula hi ta va hi karhi hi khome legal talk laha hi nga ta va hi karhi hi fambisana kahle na advocate Mabasa lava nga ta va va hi khome hi voko leriya ra xinawu va va karhi va hi tsundzuxa leswaku hi nga hanyisa ku yini ku va hi tshama hi ri kahle hi basile eka tibuku ta nawu kambe ke ka awara liya ya vumbirhi ku sukerisa kona hi awara ya nkaye ku ya ku ku ba awara ya khume hi laha hi nga ta va hi karhi hi bula hi swa rihanyo ra hina kambe ke eka madyambu ya namuntlha hi ta va hi nga ri na vona dokodela Chauke va khome hi swin'wana na swin'wanyana kambe ke timbuva ti kona ta ku va hi nga ti khoma eka madyambu ya namuntlha hi leswi hi nga ta va hi karhi hi fambisa swona wena muyingiseri wa mina kambe ke loko u tsundzuka kahle hi na Facebook page leyi fambaka kahle hi vito ra GCRFM kwahala ka Facebook mitaba mikarhi mi ni kuma kona mi ta ni khomentela mi ni byela ku ri mina mi ri ku eka madyambu lamawa kambe ke nakambe u nga tlhela u ni yingisela ku antswa wena muyingiseri wa mina eka www.gcrfm.co.za nakona kwahala u ni twa kahle hi xithekinoloji hi ximanguva lawa a ni ri nakambe hi nkarhi wa swibumabumelo solo na marungulana na ti-voice note mi nga ni kuma na le ka WhatsApp kumbe hi riqingho ra le nyongeni ka 060-8875942 hi leswi hi nga ta va hi karhi hi fambisana swona mina na wena kambe ke kisirwa mina tshama uri endleve hi ta va hi karhi yimele advocate Mabasa loko va ta va va karhi va fika kwala xitichini kambe ke hambi swi tetani a hi pfenile va hi ka hi jike makete loko hi vuya hala na ku tshemba leswaku hi ta va hi karhi hi vuya na vona advocate Mabasa a hi khomeni ndlela yaleyo
1: Enzelela dumadwe gyan na malamlele namuntlha naswona u tava u karhi u hlayisa mari loko u karhi u aka tikumelela duma steel roof tile hi 99.90 ha yin'we IBR 0.4x6 meters hi 399.90 fencing welded mesh 1.8 meters 100x100x30 meters yona yi endla 329.90 ha yin'we xana u nga va u lava xikweleti u nga kuma ku tlula 500,000 na capital Butisa kwala shtolo La Duma Where you save and score Capitec is an authorized credit provider An FSP Initiation service fee Nasona Kuna shipimelo Unga dureli with Tombstone T-Life Group yiri kona Laba iba endleva Tombstone Ta quality ya shimu chele enla Naswana himi nsangwe ele ansi ansi Shivumbeka sha Tombstone tabona Kuwa bana unu angati kopelaka Tsunzuka T-Life Group Tombstone Ba endla foundation Ba tliba ku endlela shitandara sha Tombstone Mala Laba loku utaka bona Aunga tisuli Ba kumeka njelele edupeni Chisauli opposite Chilidzini Hospital Pulukwane nele Solomon Day Kasi unga ba foinela loko lava Tombstone uri kwi na kwi va fika ba kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327 loko la kuma catalog na ti price unga WhatsApp number teto kumbe uba endzeleka www.tlifegroup.co.za T Life Group lab iba endle ba Tombstone ta ximu xa le henhla Gazankulu traditional shop le yikumeka ipalaburwa kasi vula ku valiwe traditional shop yikumeka kwala giyane la hi xavisa swo fambisana na vunganga va profeta na ti bishop hi xavisa bekami

0: Makumembiri na ruwa timinete kubile awara ya nungu wena mingi seruwa Jisara FM. Iba ikare ngena kona eka Legal Talk Life amisana kakashle na Advocate Mabasa in the building. Mekare mtunzu kakashle kore mingi selashti changu na lesho ranze kasha Jisara FM. Kameke ambishte tani kungari kujia kankari ntapan karni peresana kumike la Advocate Mabasa emoyin. Hina nguen.
1: Riperi le muashi na kuperisaba ingiseri laba ingisela kubaru kona. Ikari tana muntla eti makata swanao tani ilogu mikamishutiba ku masiku ni masiku iwa ikari iku nao inao yukume uri nao itausia uri nao so nana muntla mwashi irungwa nsiku ra swanao la nana muntla itaku nati maka leti kumbana kuna wa akatiku wa shufunza nzongo shagian
0: okay.
1: Anda ka logu kute ti complain ta ku hlaya leti ofisini ta hina va kombela ku pfuniwa ku no ku na leswi va lava ku swi twisisa hi matirhelo mo specially loko va endle timhaka leti hi nga vulaka ku ku ve na nxavo kumbe ku ve na ti-transaction kusuka ka masipala va xavisela tindhawu ku kahle kahle procedure leyi fanaka yi landzeleriwa hi masipala yi va yi te yi va ri ya njhani. So ene lava abata specifically abakari va kongomisa aka misava leyi nga kona between section D2 na section F.
0: Okay.
1: Ku ve na ku advertisiwa ka stand malembe ndhaku I think vo ma 2021. Laha vanhu va nga hetelela va ya va swi xava hikuva a swi ri ka public, it was a public notice.
0: Yeah.
1: Laha se vanhu va nga swi landa va fika va swi xava amasungulweni a swi lavekiwa na hoyi hoyi va ku vanhu veri va tipandela hi voxe so swi tikomba ku swi leswiya a swi nga tshamisekanga so masipala vona hi voxe va swi navetisa aka ti-open notice leti ti nga fika ti kombisa leswaku misava liya hi mhaka ya hi maendlelo ma leswi hi nga swi vulaka swa ti-government gazette
0: okay.
1: Yi tshamise ku yini hi mpimo wa yona na hinkwaswo leswi lavekaka.
0: Mm-hmm.
1: So laha vanhu vo tala hi ku ya hi ti-complain leti nga tikuma va nga hetelela va ya va ya xava va humesa timali ndhawu liyani loko muhaxi karhi hi ndla vulavisisi because hi nge timoyeni hi nga endlangi vulavisisi hi kuma leswaku i switandi swa 539 leswi se swi nga hetelela swi allocate-iwa swi nga tivekiki ku switandi leswi ya hinkwaswo swi nga va swi xaviwe hinkwaswo kumbe swi xavisiwe hinkwaswo hi masipala
0: okay.
1: So loko mo va mi karhi mi endla ti-calculation ta switandi leswiya swa 539 hi karhi hi ku i xitandi xa yi-one hi nkarhi wolowo a swi famba between vo ma 60-something thousand na vo ma 100-something thousand so average ya kona hi vuyaka va ma 70-something thousand because leswi a swi tele i switandi leswi a swi tsutsuma vo ma 90-something thousand so loko mi kuma malele yi vuyaka vo ma 40 million
0: yeah.
1: Plus minus
0: so mali yo hlaya
1: so swi endle leswaku hi va na ku navela ku la ku twisisa ku kahle kahle mhaka leyi ku nga va ku ri yini so hi ringete ku engage na vona lava va nga ta va commit liya ya xinkarhana ya koho ya ndhawu yaliya hi la ku twisisa kahle ku kahle kahle mi endle yini kumbe ku ndleke yini ku ta fika sweswi lava kombisaka ku no lexi va nga xi endla muhaxi i mhaka ya ku va humesini to timali to tetiya leti a ti laveka ka vona
0: okay.
1: Ene na van'wani va timembara ta that committee va kombisa leswaku va allocateriwini switandi swo sweswo so ntsenantsena lexi nga endliwa laya kusukisa 2021 maphepho ya vun'winyi bya ndhawu yo yaleyo a va na wona ma swi vona
0: mara va le ku tshameni
1: a va le ku tshameni because a ku seza ku faneleka ku va nga fika va tshama hi ku ya hi maendleni ta mahlamusela procedure leyi masipala yi fanaka yi swi endlisa hi swona ku hetela leswaku vanhu va tshama kumbe swilaveko leswi masipala fanaka swi landzelerisa before vanhu va tshama ko ka ndhawu yo yaliya so lexi nga koho mihaxi mhaka leyi nga koho mhaka ya ku va kombisa leswaku ku yo endliwa gravel road leyi nga jikajika na laya ka switandziso sweswo ivi na tiphayiphi leti ta mati
0: okay.
1: Katsaka na suwa so loko va swi landzelerisa kumbe va swi vona swi fana ntsena na muganga un'wana un'wana lowu welaka hansini ka masipala wa Giyani i ti-service leti ti nga fanelaku muganga hi wolowo wu fanele wu va
0: swikuma
1: se aka vona va va ku va humese mali ya ku fana yeleyo leswi va swi vonisaka swo va kumisa leswaku swi va swi nga basanga leswaku va kumeka hambi ku ri maphepha hambi ku ri ti-service leti ti nga faneleka hi ku ya hi mali va nga yi humesa ti va ti endliwa so lexi xi nga susumeta i ku mi nga langutisa from 2021-2022 ku ta fika sweswi hi vulavula hi malembenyana ma kahle swinene van'wani va karhi va kombisa ku van'wani va timembara ta minti kumbe lava a va xavini van'wani mi kuma ku se va hi siyini a swa ha tiveki na ku se sweswi va fanele loko swi ya allocate-iwa swi leswiya swi fanele swi ya tshamisa ku yini kumbe swi to lovisa swo sweswiyani mi kuma ku van'wani lava va xavini va hetelela nkarhi wun'wani swi nga ha swi tiveki ku i va mani hi ku a swi se za swi officiate-iwa kumbe vanhu va kuma xitshunxo ka mhaka leyi vulavulaka hi yona namuntlha maxa xin'wanyana va raise ti-concern ta ku kombisa ku loko mo langutisa sweswinyana switirhisiwa swa ku aka swi le ku durheni
0: swi tlakuke
1: loko mo mi ya cheka ti-price ta 2021-2022 ku ta fika sweswi ti-price se ti tlakuke swinene ngopfu
0: ku na ku hambana kukulu swinene
1: so mi kuma ku ku na difference ya voma loko mi hi ngo nyika example hi semende ku i xi xa common lexi vanhu va xi tirhisaka mi kuma ku semende a mi xava hi 80 rand minkarhini liya kumbe 70 rand minkarhini liya voma 2021-2022 sweswi hi vulavula hi semende leyi tsutsumaka voma 123-124 lero ku na ku vaviseka ku kulukumba ngopfu ka swa timali aka vanhu lava nga xava so van'wani va kombisa swivilelo swa ku timali ti ya vo lolomba because a va lava ku sekhuara tindhawu to tetiya se ku ta fika na sweswi a ku seza ku va na xitshunxo se van'wani mi kuma ku se va va va nghene ka va nga blacklistwini va lava swi va swirisaka swona van'wani a va seza va kota ku vuyelela aka xiyimo xa voxa ku kota ku hanya so timhaka to teto ti endle ku hi vutisa swivutiso swa ku n'wina tanihi timembara i ncini lexi mi nga xi endla ku lava ku twisisa ka masipala ku ku famba yini va kombisa va ku no hi ku hambanahambana ka hina hi endzerini ti-office ta masipala lava nga hi byela ku no la ka ha ri busy mavito ma fambini ma le ku rejistariweni loko va famba hi malembe malama ma 2021 a va va byela ku ku na first batch leyi nga famba ya ku tsariseni so but na namuntlha na sweswi loko ya un'wanyana a ya maybe after 2 years na yena i byeriwa sweswo ka ha ku famba batch yin'wanyana lero i nga ku kova terminology ya koho ya ku mavito ya vanhu lava nga xava va fambini swi ta vuya
0: risimu njhe
1: so va hetelela va swi vona ku no ko va mhaka leyi ngo va ku jikajikiwa va hetelele ku tsariwa mapapila va kombise ku va tsale mapapila kambirhi va kombela ku tshama na vakulukumba va masipala ku ta fika na sweswi mhaxi a va zangi va nga nikiwa nkarhi wolowo
0: a ku na nhlanga yo baleka ngati
1: so a va zangi va nga hlamuriwa hi masipala ku tanani hi tshama na n'wina hi kota ku mi hlamusela because leswi a va lava ku swi tiva kumbe a va lava ku va ku ri na ku vonisana kumbe transparency ka process leyi nga va ku yi ri ku endliweni because va humese swa timali ta vona so ka hina ni nge pinyingi kumbe ni nge vulavula swa ku huma ndleleni lexi nga koho lexi a va kombela xo a ku ri ku mhaka leyi hi yi teka hi yisa kwini a tihubyeni a tikhoto ku endla leswaku masipala kumbexana a nga va twisi so hi ve hi swi vona ku i mhaka leyi khumbanaka na community ya kwala Giyani ene na hina hi va hi karhi hi pfuna vaakatiko va la Giyani swa nawu so namuntlha hi yo mhaka ya ku hi lava ku vulavula ku masipala i ncini lexi a fanaka a xi endla ku endla leswaku before a xavisa misava kumbexani na loko ku ri a ri ku xaviseni ka misava yo karhi hi ku ya hi milawu ya Afrika-Dzonga milawu ya hina yi vulavula yini muhaxi yi kombisa leswaku masipala i fanele a ri na vun'winyi bya ndhawu yo yaleyo wa swivona leyi a lavaka ku yi xavisa yi tlhela yi kombisa leswaku masipala i fanele a landzelerisa na milawu ya ti-local government municipal finance management act meaning ku swa timali swi fanele swi fambisiwa hi ku ya hi act leyi hi vulavulaka hi yona veri i local government municipal finance management act 56 of 2003 hi yoho leyiwa ya yi serious ngopfu loko mi va mi kha mi twa mahungu lama ma nga kona ma va ma dlanga commission mukuma va ku masipala wo karhi ku ve na ku tirhisa ka timali swi nga tshamisekanga va kombisa leswaku ku na public finance management act kasi ku na leyiwani hi vulavulaka hi yona ya municipal finance management act ivi na yona yi kombisa leswaku masipala i fanele a tirhisisa ku yini to timali ta yena.
0: Okay.
1: Xa vumbirhi ku fanele ku va ku ri na timhaka ta town planning na zoning of which i believe ku loko masipala aze a advertise ndhawu yeleyo hileswo swi fanele swi va swi endliwini ivi swi va swi kha swi tiveka ku ndhawu liya yi kahle for ku tshama ka vanhu hi ndlela yo yaleyo va swi vona. So na yoho yaleyo yi na nawu lowu wu ndlaku yini wu yi fumaku leyi lowu vitaniwaku Special Planning and Land Use Management Act 16 of 2013. So xin'wana na xin'wana lexi masipala a fanaka kha xi endla mi ta twisisa ku xi fambisana na milawu ya kona. So ku na ti environmental and planning requirements leti na toti fane ti hetisisiwa masiku ku ndhawu leyiwani hi ku ya hi mati ma ta fambisa ku yini sweswo environment leyi yi ta va yi ri suitable kumbe planning hinkwayo in terms of area yaleyo swi fanele na swona swi va swi hetisekile.
0: Okay.
1: So leswi xi na ti-land survey ya ko kwalani yi fanele i xa vunharhu lexi subdivision na survey meaning ku ti-land survey na tona ti fanele ti endzela ndhawu yo yaleyo va endla leswaku va chekisisa ku ndhawu leyi ene a yo endliwa hi land survey un'wana na un'wana maxi loyi a nga va a ri registered. So lexi xin'wanyana xi fanelaku xi endliwa maxa i ku loko ku ri mi kuma ku misava yaleyo a yi se za yi approve-iwa tanihi township masipala i fanele a complete ti establishment processes ku including ku endla ti general plan na ti registration ka deeds office ma vona leyi hi yo leyi ni nga vulavula hi yo ku va rila ngopfu yo ku ndhawu yeleyo swi komba ku masipala i fanele a va a kha a endle ti hi nga vula ku ti-basic requirements aka deeds office ku vona vanhu loko va xava va kota ku kuma vun'winyi bya ndhawu liya hi ku vanhu loko va ze va xava ndhawu leyi mi kumaka ku yi registeriwa ka deeds office va kota ku ndliwa yini va kota ku fundiwa va nyikiwa na timali hi ku ndhawu liya yi va ri na title deed ya yona. So swi tele nyana mara lexi xin'wana xi nga xa nkoka ngopfu hi leyi ya number 5 leyi vulavulaka hi environmental compliance laha mi kumaka ku ku fanele ku langusiwa ku in terms of environmental impact assessment leyiwa yi kombisa leswaku yi fanele yi va yi kha yi conduct-iwa hi ku ya hi nawu lowa wa National Environmental Management Act. Lero swi leswi hinkwaswo masipala i fanele a va a swi endlini maswona. Se leyi nga na ya nkoka ku tlula hinkwato leti ni nga ti vula hi liya ya provision of basic service.
0: Okay.
1: Ya ya ku nyika ka vu korhokeri lebyi byi nga fanela u vona ku nga mhaka ya ku mhaka ya mati yi fanele yi va yi rivaleni ku mati ma ta tisa ku yini ivi hi tlhe yi na timhaka ta sanitation ku nga sweswiya swa nkululo swi fanele swi tikombisa ku tiphayipi ta koho ti tisa ku yini se sweswo hi nga vula hi nga tipfinyini ku va swi endlini va masipala mati etiphayipi ti nghenisiwini na mhaka ya nkululo yi ve koho.
0: Okay.
1: So kasi ku na mhaka ya ti-drainage na yona yi wela ka swona a hi tivi ku yi nga va yi endliwini na mhaka ya gezi ivi hi edda na timhaka ta mapatu ve ri before occupation can take place hi leswi va swi vurisaka swona.
0: Okay.
1: Hi leswi milawu yi vurisaka swona before occupation yi va koho ku fanele ku ri na maphepha lama ka deeds office ku fanele ku ri na vukorhokeri lebyi ni nga byi kombisa ku hi lebyi ku nga i ti-basic needs ta vanhu maswo se swi kombisa ku loko masipala o advertise ndhawu ivi vanhu va yi xava a nga fanelangi vanhu lava va occupy ndhawu liya swi nge se hetiseka swi leswi hi swi vulaka maswo so mara loko hi langusa period leyi kahlekahle a swi ta va kahle ngopfu hi ve hi kume na va ka masipala ka nongonoko wa hina wa namuntlha wa swa nawu
0: va karhi va tihlamulela na vona ku loko se swi endlise leswi hi swihi leswi lava tanihi vaxa va fanelaka va swi endla going forward.
1: So lexin'wana lexi hi nga telaku maybe va yingiseri va hina va kota ku swi twisisa maxa i mhaka ya ku na vanhu vo tala laha mi kumaka ku abashu tiku bafane ba endla yini vanwana eba dyuhari vanwana eba lava mkuma ko abadondanga kufika kokola that's why hina tani hi a community radio station ilindla ndlela hinkwato ku hikota ku fikelela ka vanhu vo valavo ku va kota ku pfuneka hi vukorokeri hi ku na wa Africa dzonga u kombisa tano hi ku ti question ti ko ku mali leyi vanhu va nga xava hi yo stand leswi yekwi why vanhu va nga ri ku kumeni ka maphepha why va nga seza ku va ku ri na timhaka ta ku nghenisiwa swa ku fana na magezi ndlela yo yaleyo mapatu why patu ri nga seza ri va kona ene laha patu hi ku ya hi timali leti hi ti vulaka maxa a ku fanele ku ri patu leri nga hetiseka ku nga ri patu swa magravel swa ku fana na loko ku endliwa aka tindhawu leti vo ka va nga humesanga
0: gimaliswolo
1: so ku va kha ku pfuneka vo vanhu valava so xin'wana lexi hi nga ta lava ku vayingiseriwa hina va xi twisisa i ku vanhu lava va swi tivaka ku na maxaka ma vona kumbe vadyuhari kumbe vanhu valava lava ku pfuneka va nga tihlanganisa na xitichi kumbe xana va tihlanganisa na hina ta va siya na vuxokoxoko bya hina ku va kota ku twisisa ku hi nga va pfunisa ku yini going forward because it's a collective problem a hi problem ya munhu a ri wun'we wa swi vona so ene va loko ni karhi ni discuss-a na vona va lava va komiti ya xinkarhana va nga yi endla hi ku va kha a tlhotlha timhaka leti va kombise kahle ku va a va ha swi tivi na ku va fanele va pfuneka hi ndlela yini so yin'wana ya ti-resort leyiwani i mhaka ya ku yini muhaxi a tanihi va swa milawu a hi ku tsakela ka hina ku minkarhi hinkwayo hi kumeka timhaka hinkwato ti solviwa a khona that's why loko mi hi swi hi ve hi va advise ku a va tsali mapapila hi minkarhi ya leyi va nga tsala ivi ku nga ri hava respond kusuka ka masipala se loko hi tisa ka media hi ndlela leyiwani ku kumbexana wun'wana wa ka masipala loyi a tirhanaka na swo a nga kumeka a karhi a swi twa kumbe van'wani va ku tirha kwalaho ka masipala va karhi va swi twa ku no mhaka leyi a hi nyike ndleve a hi khale ti-28 ta May meyara a karhi a nyika address ya mhaka ya leswi va swi vitanaka state of the municipal address laha a swi fanele swi va swi karhi swi ri rivaleni ku ya endleka yini ka ndhawu yo fanisa na leyi ya muhaxi so swi sweswo swi kombisa kahle ku vurhangeri bya vanhu a byi le ku swi tekile nhloko ene vanhu lava a vona timali ta ku afford-a swa milawu swa ku va ta hakela maloyara
0: va kota ku ya yimeriwa ya
1: ene xin'wana lexi masipala kumbexani va fanelaku va swi tekela vanhu lava loko vo kumeka va kuma mpfuno wa swa nawu va nga ha fika ku claim-iwa na timhaka ta ti-losses leti sweswi va nga va ku va hlangana na
0: tona
1: ku sukesa nkarhini wolowo wa ma-2021 kumbe 2022 swi ya hi ku vanhu va xave hi minkarhi yihi va ti-loss leti va nga hlangana na tona ene na ti-damages leti ti va ku ti kha ti ya mahlweni hi nkarhi wolowo muhaxi so i ku aka lava va khumbekaka kumbe va tivaka lava khumbekaka va ta tihlanganisa na hina hi va hlanganisa na lava komiti leyi va kota ku va pfuneka because xitshunxo xi le ku laviweni xi le ku endliweni so ku lava ku vanhu hinkwavo lava nga kumekaku va xave masayiti lama va kota ku kuma xitshunxo hi ku hetiseka hi tihlanganisa na masipala loko swi koteka ku ta hi ta va advise-a tindlela ta kahle ti nga ri ta madzolonga muhaxi so hi sweswo ku mhaka leyi muhaxi yi wela ngopfu yi tlhela yi vuya ka vukorhokeri masipala masipala loko a karhi a nyika vukorhokeri ka vaakatiko wa yena i ncini lexi a fanelaka a xi rhangisa emahlweni hi ku yi kona muganga loko mo va mi langutisa sweswi hi nga ha vulavuli hi ndhawu leyi hi vulavulaka hi yona ya between D2 na section F hi vulavula hi ti-villages leti nga koho kwala Giyani kumbe hi vulavula hi Giyani hi ku hetiseka ka yona loko mo famba muhaxi mi langutisa Giyani lembe na lembe swo ya swi nyanya
0: ya ntiyiso
1: ene loko hi karhi hi kuma na matimu ya doroba ra Giyani ri kombisa kahle leswaku a nhluvuko a wu tikombisa ku wu va kona ku na palamende a hi na yona airport a swi ri kona swa ku hambanahambana leswi a swi fanele swi karhi swi
0: hluvukisa tiko ra hina
1: so but sweswiwani mi kuma ku varhangeri va hina ngaku a va concentratanga kona so a hi lava ngopfu ku a va vi ngopfu a vanhwini ene sweswi hi ya ka ti-local government elections maswa eh kuta endliwa leswa swa ku bayizisa vanhu vaka hina swi se ba aka hafana mkarini liya khala that's why mfumo wa ka hina so ku rinwana va ta hlamarisiwa mhashi hiku eh mkarini liya khala ani na vakokwana hambi ku voteriwa swa the local election out of Africa vaku valava mandela
0: vakhuza lava nge le henhla va tiva
1: vona sweswi vakokwana va le ku faceweni out a va ha ri kona vanhu lava nga koho swi lava va nga na vutivi bya ku swi fa swi fambisa ku so swi va kahle ku a hi nikeni vanhu vukorhokeri vanhu va nga kumeki va lova ku na vanhu lava mi kumaka va le ka va hlomela va le ku hluphekeni titlinika ti le ku fikeni ka vona timhaka ta mamati hi langusa tindhawu ta va ka va mahlathi ndindani tetiya mi kumaka va le ku tikeriweni loko ho va karhi hi langusa na mafambiselo ma swilo a hi khale epalamende president a kanetiwa a karhi a vona hi mani na mani ku president nga ku amiya nkona giyani leyi hina tivaka yona sweswo mi swi vulaka a swi kona giyani so leyi i problem leyi ni nga kombisaka ku masipala va fanele va yi veka emahlweni ku a hi rhangiseni vanhu more special loko swi ya ka mhaka leyi hi vulavulaka hi yona leyi yi khumba ngopfu na swa timali because loko se ku ya nghenisiwa timhaka ta va public protector ku ya nghenisiwa ti-court ku ta va na ti-arrest ku ta va hi ku swi le rivaleni ku mali leyi nga humesiwa hi vanhu va muganga lowu ni vulavulaka hi wona hi yo tirhisiwa hi ndlela leyi yo ka yi nga fanelangiki so swi na nkoka ngopfu ku tanihi vaakatiko hi nga yi ngopfu ka madzolonga hi leswi a hi lava ku tlhe hi encourage a hi fambiseni swilo hi nawu mi nga ta ku fana na lava komiti leyiwani mi ta kombela ti-advice a swi bohi mi ta ka mavasa malohera mahlayini va fika va mi kombisa ku no mi nga tirhisa ti-channel leti ku hi ku ya ka media mo special loko ri swi swa public hi ndlela leyi swi va swi nga ri na nkingha ntsenantsena loko ku ri swi sweswo mi kuma ku swi onha mavito ya vanhu sweswo vhele swi va swi nga tshamisekanga so hi yo mhaka leyi namuntlha mihaxa hi lava ku kombisa ku nawu wu ri yini loko swi fika ka sweswo ka timhaka ta vukorhokeri na loko mfumo wu nghena ka mabindzu na vanhu ku a wu hetisisi switshembisi swa wona swi nga faneli na swi nga fani na leswi swa ku loko hi ku munhu a hetisisi switshembisi swa yena ku vekeni hi yango no tshembisa it's a different story sweswiwani loko ku ze ku huma swo karhi is a transaction
0: ntiyiso
1: so hi yo yaleyo namuntlha hi lava ku yi basisa ku va kota ku twisisa kahle vaakatiko kumbe va xifundzhantsongo xa hina xa Giyani Mhashi.
0: Okay, right, ni mi twile kambe ke loko mi va mi karhi mi languta hi sayiti lera ra xinawu mi vona yi nga ku yi nga va yi tikisa ka mani ka masipala ka varhangeri kumbe njhani
1: yin'wana maybe ni nga yi siya i ku loko u langusa leswi ti-office bearers kumbe vanhu lava va nga va khomva switulu aka masipala vo tala va vona mi kuma ku va cincacinca hi ku famba ka minkarhi kuma wun'wana a ku no swilo leswi loko swi sungula a nga ri mina municipal manager a ku ri manimani so sweswo a swi tirhisi swona a ni ta ku munhu loko a fika i fika a kuma tifayili kumbe ku va na hand over ma swi vona hand over leyi kombisaka ku ku endliwe yini ku ta fika sweswi ku nge vi reason ya ku munhu a ku no a ku nga ri mina so swi leswi ku hlamula xivutiso xa n'wina i ku leswi swi va swi karhi swi tshikelela masipala hi ku loko se ku ya fika ku endliwa ti-claim kumbe ku endliwa timhaka ta ti-court lava luzaka mali ngopfu leyi a yi fanele yi ya ka vukorhokeri i va masipala maswivona because va boheka ku yi chanela ngopfu hala ka swa nawu ma swi vona ku va langusana na yona mhaka leyiwa ku ya emahlweni because ene leswi nga fanelangiki because a ni loko vanhu va teka n'wina mi fike ku ri n'wina mi nge te hi xavisa swo karhi loko se vaxaveni mi fanele va nyika swona hi leswi nawu vurisaka swona
0: exactly
1: because wo fana na masipala unfortunately vona va fanele va tirha hi ti-procedure leti nga kona kokwalaho hi nga nyika ti-example loko mo langutisa ku na masipala wa Malamulele wa sweswi wu kona tindhawu leti u nga ti-developa tintshwa loko moya a ku se occupyiwa mara mi kuma ku se ku na ti-tarod laha xikarhi laha swa ti kombisa ku loko se vanhu va va tshama swilo a swi nge hetiki ku fika kwalano va rhanga va developa before va yi advertiser for kushaba ileswi masipala afanele a tirhisa isona se la swo dikomba ingaku maybe that's one loko inga tikisela masipala loko na haya mahlweni hlamula xivutiso xa n'wina hi ku swo dikomba kumbe xana masipala a va kolota swin'wanyana se va lava khinga ra ku pfalapfala laya a va kolota kona se va ri lava hi ndlela ya ku koleka mali ka ti community members lavawana va nga ya va xava esite leri a va ha koti ku hetisisa switshembi swa vo hi ku mali liya yi nga huma ka vaxavi a ya ha allocateliwangi swona yi nga va yi pfale swin'wana kumbe xani yi endle swin'wana so loko za ku nghena ti-investigation ta ku fanisa na teto that's one loko se swi va na ti-consequences to vava ngopfu ka vanhu lava va nga va tshamba switulu a nkarhini wa sweswi
0: okay lero lava nga ta heldiwa accountability hi lava ya va varhangeri va kona ku nga ri mfumo hi woxe
1: ku va ku mfumo a ni ku fambisiwa hi vona hi nge vi hi ku hi mhaka ya ku swi xiluva hi vona municipal manager va landziwa va ku xiluva hlamula yes mi ya hlamula mi karhi mi yimbele mfumo mi ni ku swilo leswiwani ku ya landziwa mfumo mara vanhu lava fanelaka va hlamula hi lava mi kumaka va le ka switulu leswi swi fambelanaka na swivutiso leswi nga ta va swi kha swi ta but swona ku swi hlamula ya kongoma ku va ku ri mfumo mwaxi
0: se hi ku languta maendlelo lama nga kona hi ku loko hi languta gap ya lembe leri switandi leswi nga xavisiwa hi wona kumbe ku advertisiwa ku va na lava xavisaka i gap yikulu ngopfu ku ta fika kwala hi nga kona laha ku nga voneki nchumu lexi tshembisaka se hi ku languta maendlelo lama mi vona ingaku nga va ku ve na vukungundzwani hi ndlela yin'wanyana kumbe ku lo endliwa swilo swi fambisiwa hi ndlela yo ka yi nga ri kahle lava nga dlina va va na ntlimbo wo karhi va nga ha ri ki ku lulamiseni na
1: ya hi yin'wani ya ku loko ku endliwa vulavisisi mwaxe se ku ya chekiwa ku why swilo swi ve hi ndlela leyi hi nge hi nga vula hi ku enkarhini wa sweswiwani a swi eli ku hi nga vulavula hi vukungundzwana because a hi se swi tiva ku ku endleke yini so loko endliwe vulavisisi hi byo lebyi byi nga fikaka byi kombisa leswaku ku nga va ku ve na vukungundzwani byebyo kumbexana swin'wanyana a swi fambisiwangi hi ndlela yo yaleyo but enkarhini wa sweswi ko va ti-question leti nga vulaka ku ti fanele ti supportiwa kumbe ti nga kota ku swi humesela kahle rivaleni hi loko ku ri na tinhlamulo ta kusuka kwele ka lava mfumo mara lexi hi nga xi vulaka i ku mavala ya vukungundzwani wona ma tikomba ingaku ma ri kona
0: ende ma vonaka ngopfu
1: so mara a hi swi leswi hi nga vulaka ku na vumbhoni bya lebyi kombisaka ku hi leswiwa ko va mhaka ku nkarhi lowu ku sukerisa loko swi leswi imhaka leyi ya switandi yi humelerivaleni swi nyika ti-question ta ku yisa kwalano ka xivutiso xa n'wina maxo leswi swi nga swi raise veri ti-suspicion ku va ku ri na ku hleketelekele henhla ku swin'wana a swi fambangi kahle se mara mi nga koti ku xi khoma hi voko ku no hi lexi xi va xi nga fambeki kahle se sweswo swi nga hetelela se mi kuma ku mfumo wu susumeteka ku swi vula loko se vaakatiko lava kumbe vanhu lava nga xava hetelela va ya kwini va ya tikhoto hi ndlela yo yaleyo se ku ya endleka yini kokwalano swi ya kombisa ku va ta boheka ku nyika ti-reason ta ku why mi tshame nkarhi lowo leha mi nga hetisisi mhaka leyi because se vanhu lava va kombisa ku vo tala va luzekeriwe hi maxaka ma vona lama va xavini van'wani va luzekeriwa na hi mali van'wani va luzekeriwe maybe hi swo tala vana va kotanga ku ya swikolweni just because se a ku ri na swikweleti ma swivona so i ti-question leti I think loko wo va i ri mutshami wa xitulu kumbe i ri mfambisi wa masipala kumbe i tirha kwalaho ka mfumo leti i faneleke i swi tiva ku a ho fanele hi swi prioritizer because vanhu lavawani a hi leswi swo hi yo fika hi va tshembisa i swilo leswi vongo lo swi humesela mali a swi vona so hi ndlela yo yaleyo ni vona ingaku mfumo wu kolota vanhu tinhlamulo leti ti nga fikaka kwalano ka ku ku nga va ku ve na vukungundzwani nakona loko ku ri byi endliwe hi munhu loyi a ri ka xitulu xa matimba hi nkarhi wolowo swi komba ku nawu wu ta fanele wu tirha ma swi vona maxi
0: ndlela ya kahle
1: because hi vulavula hi mali ya kahle yi twa mali leyi hi vulavulaka hi yona ku i mali nyana yo nyawula nyana a hi mali njhenjhe muhaxi so a ni ta ku ka lava va khumbekaka kumbe va va ku na ku tiva ku va xavini laya va nga chavi ku tihlanganisa na hina hi ku hi le ku va pfuneni hi ku advise lava sweswi va nga ta ka hina ku va lava ku pfuniwa ivi na van'wanyana lava mi kumaka va tiva van'wanyana vata a va teki vuxokoxoko lebyi hi nga ta byi siya laha ku endla leswaku va hetelela va pfuneka hi le ka kungu rero ra ku vanhu va kota ku pfuneka hi ku hetiseka maxa.
0: Xo biha i ku loko hi hlangana na ku va hi treat-iwa unfairly ka tiko ra hina hi tsutsumela kona ka mfumo wa hina lowu nga wu tshemba. Se loko swi swo fana leswi ta swi ta hi side lera ra mfumo a ha ha tivi ku ri se hi fanele hi swi endlisa ku yini, tinhlamulo ya tikuma kwini, hi sala hi ri na tiwayiwayi ta ku tala loko swilo swi va swi karhi famba hi ndlela leyi. Se ke advocate mo ni teka nkarhi ni yisa ka vayingiseri ni twa ku ri vona va hi twise ku yini mhaka leyi, kumbe vona va nga va va ri na vonelo ro karhi kumbe swivutiso swo karhi leswi va lavaka ku ta va va karhi va swi tisa ka n'wina. Mi nga kuma ku na ti-victim na tona kwala moyeni i khale va nga swi tivi ku ri va nga tsutsumela kwihi kumbe va nga ya va ya phofulela kwihi. Kambe ke hambi switetani wena muyingiseri wa mina u nga va u karhi u yi kuma eka riqingho ra 060-887-5942. A hi fambeni swin'we veni ni karhi hi bula na advocate mayelana na mhaka leyi va karhi va hi vula hi yona ya ku va vanhu va hetelele va xava switandi swi hetelela swi nga ha kumekanga hi ndlela leyi endzhaku ka malembe layo hlaya. A hi veneni hi karhi hi twa ku ri n'wina mi swi twise ku yini wena muyingiseri wa mina, nakona loko timhaka ti ri so solution ya kona mi nga ku hi yihi yi ta hi sayiti ri. Ni vona kokwani Maluleke moyeni. Kokwani wa mina.
2: Ahee maxa.
0: Ahee.
2: Ni pfukile.
0: Hi pfukile hi ngo kombela ku twa n'wina.
2: Advocate tatana mavaka.
1: Ah baba bun'wanati.
2: Ni pfukile kokwani.
1: Hayi pfukile ba.
2: Hi pfukile swinene.
1: Eh.
2: Ya ni twa ni ri na xilemukiso xa kahle laha.
1: Eh.
2: Vasunguli va Ground Foundation ya mhaka leyi van'wanyana va fambile va dye timali ta vanhu.
1: Eh.
2: Hi vulavula hi vanhu lava nga ha ri ku kona sweswi.
1: Eh.
2: Ene vanhu lava va fanekelaka va hlamula a vo tiva nchumu ehenhleni ka mhaka leyi.
1: Eh.
2: Loko munhu a occupy ndhawu i va na xilo xa xi vitaniwaka deed of grant.
1: Yes.
2: Ku nga phepha leri nga na vun'winyi.
1: Mm.
2: Ene vanhu lava va nyikiwanga mara mali yi fambile.
1: Mali yo tala swinene.
2: Ya. Loko hi vulavula hi timhaka ta phepha leri ya ra deed of grant i phepha leri ri vuriwaka vin'winyi ya ndhawu ya munhu. Mara vanhu lava nyikiwanga chumu. Ene vanhu lava va nga endla swilo leswi va fambile.
1: So mavonelo ma n'wina sweswi kokwani Maluleke mi ri hi va pfuna njhani hi lava vanhu va le ku rileni ma swi vona hi ri yini
2: ku kongoma va lava nga kona.
1: E va boheka ku va swi tiva a ni se va tshameka xitulu xo xexiya.
2: Ku kongomiwa va lava nga kona va boheka ku va na vutihlamuleri.
1: Va tshame
2: eka xitulu lexi nga tshiveriwa ndzilo hala hansi.
1: A mi yi vekini kokwani Maluleke can see.
2: Leswi va twaku ku kufumela eka xona se ndzilo wolowo a va wu ori va tlhela va kota ni ku hlanganyeta tihunyi.
1: Ko.
2: Ndyangu.
1: So.
0: Okay right va hi karhi kongoma emahlweni hi ndlela leyi wena muyingiseri wa mina eka 060-887-5942. Aveneni karhi hi bula na advocate va hi karhi hi veka vonelo na ku xana ke loko timhaka ti tshamisekise leswi hi pfuneka xinjhani, nakona hi kongoma kwihi. Va mi karhi mi tsundzuka kahle ku ri hi va hi karhi hi ta hi site lera ra nawu na advocate mabasa. A hi fambeni swin'we 060-887-5942 muyingiseri wa Jisar FM. Khoma riqingho kumbe u ni kuma hi site lera ra WhatsApp u nga senda marungula ya wena kumbe u tshikelela xa voice note ni twa nkandziyiso wa wena.

0: 5A ePalaburwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi a Giyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe.
1: Nwa Begi Tree Healing Herbs lava eba shabisi ma mimiri yo endliwa hi timintsu leyi i mimiri leyi pfunaka eka mavabyi yo hambanahambana. Mimiri leyi yi pfuna ku lawula mavabyi yo fana na chukele, high blood na asthma na man'wana mo tala. Va tlhela va va na ti-product ta va ka mhani hi na mimiri leyi endlaka leswaku hairline ya n'wina yi vuyela evutshan'wini. Eka vavasati lava tekeriwaka ku tika emirini mata mi ta tikumela mimiri leyi nga ta mi pfuna. Eka vavanuna hi na yona mimiri leyi mi pfunaka loko mi ri ekamareni a vo endla sweswo ntsena swi ngopfu leswi va swi xavisaka leswi nga ta mi pfuna. Mi nga va kuma eka 072-756-1200-078-096-7497. U nga yeneli tiofisini ta vona sweswi a Giyani Section A Vahlavi Plaza Office number 6. Khombo ra ku lahlekeriwa hi varhandziwa va hina ri humelele hi nga swi langutelanga kambe hina a hi tshameni hi lulamile hi ku tikumela pholisi ya Khokholo Funeral Services. Joyina Khokholo namuntlha u vuyeriwa hi nkosi lowu nga na ndzhuti hi 170 eka standard plan. U tsarisa vanhu va 15 hi ku lahlela vona hinkwavo hi caskete kumbe dignified plan ya 270 hi ku lahlela hi caskete ya mavunguvungu kumbe u nga ya enhlohlorheni eka platinum plan ya 450 hi ku lahlela hi caskete ya ku lahla tiholobye kumbe VIP toilet na brass band mahala. Leyi fambaka na mobile fridge ti-plans ta hina hinkwato ti famba na ti-tombstone ta mahala na mali yo sula mihloti leyi fambaka na nkosi. Khokholo Funerals a yi ku hlayisi hi nkarhi wa rifu ntsena hi ku tirhisana na vamafemani ba loyi antennis wa kuma ku pfuneka hi vutsundzuxi bya swa nawu ku tsaleriwa ti-will ku claima timali ta mufi na swo tala. Khokholo Funerals yi kona eGiyani Malamulele Bushbuck Ridge na le Shawela a Joni. Tihlanganisi na hina hi callback WhatsApp kumbe u hi foyinela eka 082-584-32 01 kumbe 078-173-9459. U ta hlonipha varhandziwa va wena hi nkosi lowu nga na ndzhuti na loko munhu a ri hava society kumbe buki ya yena yi donini hambi lahlela hi ntsengo wa ku va u nga boxi xikhwama na vanhu vo huma matikweni ya le handle hambi amukela. Khokholo Funerals hi khokholo eka swiyimo.
2: Shibasa Financial Services ti kumele funeral cover leyi nga ta kota ku ti endlela nkosi wa wena u nga kombelanga mpfuno eka vanhu. La va na individual plan leyi coveraka munhu wun'we ntsena yona i hakela 60 rand i kuma 10,000 rand, 8 rand 15,000 rand, 100 rand 20,000 rand, 140 i tikumela 30,000 rand. Kasi leyi yi sukela ka malembe ya 18 ku ya gina ka 64 kasi kusuka ka 65 ku ya gina ka 84 i hakela 8 rand i tikumela 10,000 rand, 100 rand i tikumela 15,000 rand, 120 20,000 rand, 170 80,000 rand. Kasi hi na family plan leyi khavharaka wena n'winyi wa xibukwani xikan'we na murhandziwa wa wena na vana va sikisi leyi u hakela 8 rand yi ku nyika 10,000 rand, 120 yi ku nyika 15,000 rand, 160 yi ku nyika 20,000 rand, 200 yi ku nyika 30,000 rand. Kasi la i vanhu va malembe kusuka ka 18 ku ya gina ka 64 kasi kusuka ka 65 ku ya gina ka 84 i hakela 100 rand i tikumela 10,000 rand, 140 i tikumela 15,000 rand, 180 utikumela 20,000 rand, 220 utikumela 30,000 rand. Va tlhela va va na swibasa plus plan leyi katsaka n'winyi wa xibukwani, murhandziwa wa wena, vana va sikisi lava sukaka ka 0 to 21 years na 8 extended family leyi sukaka ka 18 wa malembe ku ya gina eka 84 kasi loko hakela 200 rand utikumela 10,000 rand loko hakela 200

makumembere mwe wa timinetse ku bile awara liya yankaye wena mingiseri wa Jesara FM ba eka revu ya kona eka awara ya wambere eka nongonoko wanzi mayabu tumi la evu ya kakashle hi health talk mngeta wa mkare mfamsana kakashle na shiluwa shaka mabunda kame ken kensesu nene ka awara ilu ya yusungula la eka refa mfamsana kakashle na advocate mabasa la waka reva hinyika mpamela wa saiklira rasa na ukambeke hevu ya kona eka awara ya wambere ngata ba iburisana kahle hi rihanyo ra mina ramina na wena mingiseri wa mina kambe ke mamkarim tsundzika kambe leswaku hina Facebook page leyi fambaka kahle hi vito ra GCRFM na kambe mi nga tlhela mi ni yingisela ku antswa eka www.gcrfm.co.za nakona ku hala ntwala ku antswa kambe ke hi nkarhi wa tinqingho mi nga ni kuma eka riqingho ra xitichi ra 060 887 5942 hi laha hi nga ta va ni karhi ni kumeka kona hi burisana kahle mina na wena muyingiseri wa GCRFM kambe ka laha ka Facebook hi na page leyi fambaka kahle hi vito ra GCRFM laha mi nga ta ni kuma va mi karhi mi khomenta mi ni byela leswaku hi nga va hi karhi hi twanana mi ri kwihi tindhawu ta madyambu lawa mi ta va mi karhi mi khomenta hi matiko ya n'wina kambe ke loko ni nga se heta nongonoko ni ta va ni karhi ni endla kona ti shout out eka madyambu ya namuntlha hi ya vulavula kahle hi nhlokomhaka leyi khumbaka tiko ra hina as whole leyi se yi tekaka vundhawu yi increasaka leswaku ku va na vugevenga etikweni ra hina hi ta ya vulavula kahle hi substance abuse kumbe ku tirhisiwa ka swidzidziharisi hi ndlela yo ka yi nga ri kahle vanhu se va va karhi va swi endla ngopfu ku tirhisa byala na swidzidziharisi hi ndlela yo ka yi nga ri kahle hi leswi namuntlha hi nga ta va hi karhi hi fambisa xiswona mina na wena muyingiseri wa mina ku tirhisiwa ka swidzidziharisi hi loko munhu a tirhisa byala kumbe mimirhi liya yi nga endleriwa ku va yi hanyisa vona va hi overdose va yi tirhisa hi ndlela yo ka yi nga ri kahle loko mo va mi karhi mi swi twa eka vana va manguva lawa ku na leswi va swi vitanaka lini va va karhi va mikisa ti-cold drink teti hi nwaka na mimirhi leswaku swi kota ku va dakwa va hi tshovela mindyangwini ya hina va endla timhaka leto biha va ngo no yiva va nghena va va vapfinyi van'wanyana va fika va teka na nhundzu leyi nga riki ya vona ku fikela laha se swi sungulaka ku onha miehleketo na mahanyelo na miri wa yena munhu loyi hikuva a karhi a tirhisa swidzidziharisi hi ndlela yo ka yi nga ri kahle vativi va swa rihanyo va vula leswaku ku hlongorisiwa kumbe addiction hi ndlela leyi ya ku va munhu a godzombele ka xi xo karhi a hi mahanyelo yo biha ntsena kambe i vuvabyi bya miehleketo na miri lebyi lavaka vutshunguri okay se mhaka leyiwa ya substance abuse kumbe ku tirhisa swidzidziharisi hi ndlela yo ka yi nga ri kahle a na vhele swidzidziharisi a hi swilo leswi hi nga vulaka ku ri swi fanele swi tirhisiwa hi ndlela ya kahle mara swi overdose naswona swi dlina swi onhela munhu emirini wa yena na le miehleketweni na hinkwaswo leswi nga swa yena i dlina a nga ha vi normal munhu loyi se hi ta va hi karhi hi ya languta ku ri swi khumba tindhawini tihi ku tirhisa swidzidziharisi hi ndlela yo ka yi nga ri kahle number one swi affecta rihanyo ra miri wa munhu number one swi dila na miri wa wena u hetelela ku va lowu tsaneke miri wu nga ha tsaki hambi u nga dya swakudya leswi u swi lavaka kambe ke loko u abuse swidzidziharisi u hetelela miri wa wena wu kumeka wu nga ha tsaki xin'wana leswi swi dilanaka na swona i miehleketo ya wena na miehleketo dlina u nga ha hleketi swilo swa kahle ku hava xa positive emiehleketweni ya wena endzhaku ka ku va u dzahe swidzidziharisi loko lowu se u lava swin'wanyana miri wa wena wu toloverile wu ri na addiction ka swona wu lava swidzidziharisi leswiya u kuma ku mali ya ku xava wa ha ri hava lexi nga tata miehleketweni i yini a hi ku yiva i ku yiva leswi cincaka vumunhu vuyena swi ku susa ka ndzhuti lowu wehe a wu ri ka wona wa wena n'wini se u tela miehleketo ya ku ya yiva hi ku a ni a wu le ku tirheni mara u le ku tirhiseni ka swidzidziharisi leswi koxaka vutomi bya wena leswaku u fanele u dependa ka swona u fanele u tinyiketela ka swona wena u nge hanyi u nga nwangi swidzidziharisi se swi onha na miehleketo ya van'wanyana nkarhi wun'wanyana swi onha na matiyelo ya ndyangu mi kuma ndyangwini se ku hangalakile loko swo kuma na ku papa va nwa mhani va nwa ku nghena na vana muti wolowo ku va ka ha ri hava ndzhuti a hi muti lowu nga ti

tsarile hala ndzhaku ku ri no leswi a swi ta endla TB, leswi a swi dangerous hi ndlela yihi, leswi a swi tisa mfukuzana, but still vana va hina va lava hi nga va yisa xikolweni va dyondzeka information liya yi nga hala ndzhaku ka ti-substance leti va ti tirhisaka kumbe swidzidziharisi sweswa va swi tirhisaka, a va yi tirhisi information liya vona va nghena va karhi va swi vona. Swiyimo swimbirhi swa nkoka leswi swidzidziharisi swi nga ta hetelela swi ku yise kona leswi hi faneleka hi swi langutisa leswi nga common hi swona i ku titshega ku va independent ka byala kumbe ka swidzidziharisi swolowo. Swi endla ku miri wa wena wu tshama wu karhi wu lava swihi swo karhi, wena u ta tshama u titshege hi swona. Loko u nga ri na swona kusuhi a ku na vutomi, a ku na wena, ku hava ku u ta hanya ku fana na leswi u hanyisaka swona masiku loko swi nga ri kona. Swi endla leswaku u titshega hi swona, u fanele u langutela ka swona. Vutomi bya wena byi ya dependa ka swidzidziharisi, u fanele u titshega hi swona every time, u fanele u va u kumeka u ri na swona hi nkarhi wo karhi. Xin'wanyana swi endla ku munhu a godzombela a hlongorisiwa hi swona swidzidziharisi leswi, addiction. A ni swi tiku ni nga va ni karhi ni yi veka hi ndlela ya right hi Xitsonga, hi ku godzombela leswiya swa ku loko u nga ri na yona wa rhurhumela, miri a wu tiyi, wa swi twa ku miri a wu le ku functioneni, munhu a nga ha swi koti ku hanya handle ka swona swidzidziharisi leswi, hi laha se hi vulavulaka hi addiction kwalani hi ndlela yaleyo. Se commonly abused substances swi fana na alcohol, ku nga byala, swipiriti sweswiya vanhu va tirhisaka ku va va chela michinini loko kumbexana la ku twaka ku vava i chela xipiriti lexi a xi hola vana va hina vonwa kunene, na ti-wine tetiya mi ti tivaka ta dangerous ta tiphesente le henhla. Xin'wana lexi hi nga vulavulaka hi xona i cannabis daga, va yi tiva vona vana va hina, va yi tiva ni va yi tirhisa everyday. Xin'wana lexi hi nga vulavulaka hi xona nyahupe leyi dangerous ngopfu loko mo kuma yi mikisiwini, a no yi navela no yi vula hi ndlela yin'wana. Nyahupe yi dzokombela ngopfu emirini, leyi na khombo swinene hikuva va kota ku yi mikisana swi swa ku hambanahambana, va kota ku yi dzaha se yi gina yi va onhela. Se hi languta na cocaine, ku heta ku va na heroin na tic. Xin'wani lexi va xi tirhisaka i mimirhi liya va hetelelaka va yi thavi tivaka i lean, loko va hi mikise na ti-cold drink teti va mikisaka na tona swin'wana swa pinkipinki mi vonaka vana va karhi va swinwa va mikisele ndzeni ka a 2 liter ya ti-cold drink mi kuma yi ri pinkinyana mi hlamala ku e-e i cold drink ya njhani leyi, a hi cold drink i swidzidziharisi leswi va nge le ku swi nwini swi nge le ku va onheleni ka vutomi bya vona. Xin'wanyana i fole, cigarete, mavito malama va ma vitanaka hi wona hi ku hambanahambana ka wona swi khumba byongo bya munhu hi ku kongoma, swi tsutsumela byongweni swi rhanga swi ya onha kona, swi rhanga swi dilana na miehleketo since swi ta swi ta dya miri wa wena. U n'wi vona munhu a va a karhi a nyamalala hi ndlela leyo, miri wu va wu karhi wu famba, wu va wu karhi wu famba ku ri mhaka ya ku abuser swidzidziharisi risi kumbe swin'we. Se hi ta hi ya languta nakambe ti-causes and risk factors leswi swi endlaka leswaku endzhaku ka loko u ta va u tirhisa ti-substance leti a wu ti tirhisa hi ndlela yo ka yi nga ri kahle i yini leswi u nga ta hetelela u swi kumile kumbe swivangelo leswi swi taka na ku va munhu a va a karhi a abuse ti-substance. Okay. Lexi endlaka leswaku vana va hina vo tala va hetelela va tikuma va karhi va abuse swidzidziharisi kumbe swin'we leswi va swi tirhisaka i ku va va kuceteriwa hi vanghana, peer pressure, hi swona swi endlaka vana va hina va hetelela va tikuma

ku spirit leswi va karhi va swi tirhisa hi ndlela yaleyo. Xin'wanyana i ku overdose swi heta swi ya hi fikelerisa laha ka rifu laha hi ndlela yo yaleyo. Na miri wu hetelela wu tsana, loko nga ri rifu i miri wu tsaneke swi vona ku ri munhu loyi xin'wana na xin'wana ka yena xi slow, and a ku nga ri yena munhu yaloye loko a vulavula u vulavula slow u nga n'wi helela na mbilu u vutise question, munhu a teka timinete ku hlamula hi xilo lexi a fanele u hlamula kan'we, yena u teka timinete to hlaya. Se a hi veneni karhi hi languta vana va hina ku ri hayike a va endli swilo va swi endla hi ndlela ya mfanelo, hi va hi karhi hi va nyika mpfuno laha hina hi nga kotaka kona. Swin'wana loko hi ta ka rihanyo ra miehleketo, number one hi vulavule hi depression na anxiety hi ndlela yaleyo, nhlomulo na ku vilela. Xin'wana lexi hi nga ta vulavula hi xona i hallucination, ku vona swilo leswi nga riki kona endzhaku ka loko va dzahini ha va ti vona timovha vana va hina va ri ku tirhi ku fambeni, van'we va vona swipuku van'we va vona swilo swa ku hambanahambana swi va tisela ti-image leti nga riki kona hikwalaho ka miehleketo ya vona, va vona swilo leswi nga riki kona. Xin'wanyana lexi va vaka na xona i memory loss, ku rivala ngopfu, miehleketo na yona ya va chavela hi nkarhi walowo. Wa n'wi rhuma xilo munhu ndlwini a vuya a nga xi vonanga kumbe a vuya a rivele ku kambe u n'wi rhume yini kumbe i yini lexi a lavaku na leswi hi n'wini a lavaku ta swi endla, wa rivala ku ka mhanteni la ku endla yini loko ni tala hikwalaho ka swilo leswi va swi dzahadzahani leswi va swi tirhisaka kumbe leswi va swi nwaka ka masiku ya lama eminkarhini yaleyo swi le ku va onheleni swinene. N'wana wo hleketa slow, va na depression, va na trauma, van'we va vona swilo leswi nga ri ki kona, van'we va rivala ngopfu kambe ke na mahanyelo ya vona ya dlina ya cinca ku nga havi wona. N'wana se u hundzuka khamba, u hundzuka mupfinyi, u busy na ku tekela vanhu leswi nga swa vona, va tekela nhundzu hi ndlela yo yaleyo, and a ku na laha yisaka kona ntsena ku ya xavisa yena a ta kota ku xava draw hi ndlela yaleyo. Van'wanyana vana va hetelela va lava ku ta tidlaya hi ndlela yo yaleyo hikuva va swi vona ku ri loko se va sober vutomi lebyi va byi hanyaka va swi vona ku a bya ha tsakisa, a bya ha ri byona, va hetelela va lava ku lata tidlaya. Se ke loko hi ta ka social and economic effects, vana vo tala va hetelela va lahlekela hi mintirho, van'wani va tshika swikolo, van'wani se cycle leyi ya vusiwana yi va ya yi karhi yi continue, a ni avele ku lwisaneni na le vusiwana va va ka byi invite mutini, se byi ya byi karhi byi continue byi suka ka rixaka byi ya ka rixaka swi ya mahlweni ku hava nhluvuko endyangwini hikwalaho ka ku va munhu se a tinghenelerise ka mhaka ya swidzidziharisi a twa nga ku la ku rivala hinkwaswo yena swantshwa a focus-aka leswaku a ta kota ku va a hambana na swona. Hi va hi karhi hi languta kahle ku ri addiction yi khumba byongo bya munhu, swidzidziharisi swi endla leswaku byongo byi humesa dopamine yo tala kambe ke a ni swi tiku ni nga swi veka hi sayiti rihi loko swi ta ka ririmi ra hina. Hi ku famba ka nkarhi byongo byi sungula ku titshega hi leswi a wu fanele u va u karhi swi tirhisa, byongo byi sungula ku dependa ka swidzidziharisi leswi a wu swi nwaku ku va wena u kota ku function, u fanele wo kuma byala byi va byi ri kona la tlhelo, ku va wena u kota ku hleketa u fanele u va ku ri na byala laha, u fanele u va u nwini, u fanele u va u dzahini, u fanele u ndle leswiya na leswiya swa ti-substance abuse. Van'wanyana va vona ku tsaka hi ntumbuluko ka hunguteka, ka ha ri hava ku munhu u ta tsaka byala byi nga ri kona. That's why vanhu vo tala va twa ku ntsako wa mina wu le biyeni, loko ku nga ri na byala a ni na ntsako. A va vo cracka ti-joke hi swona, van'wani va nga vandla ti-joke yes, mara in most cases ku na lava swi nga serious ka vona ku ri ku hava ntsako loko ku nga ri na swidzidziharisi. Munhu u ta hetelela a lava swidzidziharisi swo tala a tshama na swona, ku va ku ri vutomi bya yena a va a langutele ka byona ku va a kota ku kuma vutomi bya yena byi tlhelela eka vunormal. Hi yona mhaka leyi ku tshika ku nga va ku nonoha handle ka mpfuno. Se munhu u fanele a va a kuma a tikuma na vanhu lava faneleke va n'wi pfuna hi swa rihanyo, hi swa miehleketo, van'wana van'wanyana lava specializeka hi swona kumbe hi profession ya vona va nga na swona hi sendlela ra ku a munhu a va a karhi va n'wi pfuna kusuka eka addiction kumbe ka godzombela kumbe vutomi bya yena byi va byi karhi byi langutela eka swidzidziharisi. Se hi ya va langutela recovery leyi nga ta va possible for vona ku va va kota ku kuma mpfuno hi side lera ra swidzidziharisi, ku va va kuma ku hola swi va swi koteka hi ku hetiseka, va fanele va hlangana na timhaka ta rehabilitation centers, ndhawu liya va khomaka vanhu lava va tshamaka na vanhu lava nto i khempe kahlekahle lava khempisaka vanhu lava a va abuse swidzidziharisi, mi kuma ku se u hanya vutomi byin'wana byo ka byi nga ri kahle. Ku na ti-rehab ta kona lava fikaka va va hoxa kona then va va fambisa through the process ya ku va va karhi va va tshikisa hi ndlela yaliya, sweswi va dilanaka na swona hi vona va kota ku

0: tirheni n'wana le ku driveni u na swilo hinkwaswo laha miri u swi kuma ku hi n'wana loyi a nga ri ku tirheni a hi hatliseni hi tihlanganisa na vanawu maphorisa va va va karhi va hi pfuna eka ku control-a mahanyelo ya vana va hina hi ndlela yo yaleyo kambe ke wena muyingiseri wa mina hi leswi a ni ku khomele swona eka madyambu ya namuntlha hambi xitetani hi ta va hi karhi hi yandla ti-shoutout eka lava a hi ri na vona kusukela kwahala ka Facebook ni va ni karhi ni nghena na le ka WhatsApp leswi ni nga ta ka ni nga koti ku swi teka eka nkarhi wa sweswi ku ta va ku ri tinqingho kambe ke u ta ni khomela wena muyingiseri wa mina wo ni tsalela kunene rungula kwahala ka WhatsApp kumbe u pressa lexa xo recorder lexiya u ni rhekhodela ni ta va ni karhi ni tlanga voice note ya wena kona kwala 060-887-5942 kwahala ka WhatsApp ni kona kambe ke na le ka Facebook page leyi fambaka kahle hi vito ra GCR FM ni va ni karhi ni tsutsuma ni ya endla ti-shoutout kona kambe ke a hi tsundzukeni eka vantshwa kumbe eka vatswari lava hi nge le ku kuriseni ka vana lava mi swi vonaka ku ri va le ku ngheneni ka xiteji kambe ke a va xi khandziyi kahle xiteji lexi va xi khandziya hi le khoneni a hi veneni va hi karhi hi tiyisa xandla hi pfuna mathichara na vona na ku tikeriwa ende loko n'wana luwa wa le wa ku va a nghena xitejini hi sayitlera ra swidzidziharisi na swiyini hikuva na lava va nghena ka adolescent stage va le ku ringeteleni ka swi swa ku tala ku va va kota ku va va fita in kumbe va ti finda vona ku ri ni wela ku yi kahle kahle va rhanga va ringetela swilo leswi loko vo vona nga ku na mfana wun'wana i vonaka a ri busa laha mugangeni u chava vanhu vo tala ende wa dzaha wa nwa i khoma mukwana endle va landzelelanyana lifestyle yaliya se na hina vatswari loko va hi karhi hi tiyisa voko ku ri he-e wena sweswi u nge swi hanyi kona laha mutini wa mina u ta ni lomba swi nga endleka sweswo ku ri n'wana a vheta a cinca hanyelo kwalani a vuya kahle endleleni se a hi vene ni karhi hi languta vana va hina loko swi ni da ku hi fanele hi tiyisa voko a hi ri tiyiseni vutomi byi qhuveka byi ya mahlweni hi ndlela yaleyo kambe ke loko hi languta hi salela 13 wa timinetse ku nga se ba awara leya 10 la hi fanelaka hi va hi karhi hi teka tintambu kona hi tiyisa ka Mrexa the DJ laha nga ta va karhi a mi nghena hi ta le mbilwini eka awara leyi landzelaka kambe ke hambi swi tetani a hi vene ni karhi hi tsutsumela eka Facebook page ya hina hi ya hi ya vona ku ri va mani lava va ri na hina emoyeni site lera ra xisocial media I famine she
1: Har Marovela Funeral Services hi lata mrandzwa wena hi ndlela xindzhuti Plan A u joina hi 210 rand Plan B 220 rand Plan C 260 rand ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe u 14 hi wena loko ri ka Plan A hi ku yinga 2100 rand ya grocery Plan B 2200 rand ya grocery Plan C hi famba na 2400 rand ya grocery eka tiplan hinkwato hi ku yingeta na ATM ya 150 rand hey i society hi yi nga ku yinkaka mali handle ko langusa malembe loko ku nga lahli hina eka Plan A hi ku yinga 4000 rand Plan B 4500 rand Plan C 5000 rand hey hi ri a hi langusi malembe kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo hi kumeka eGiyani Malamulele Mukwakwayila Salema Jakanjaka Tsanini Makakapachi na le ka Maphale kasi hi ndlandlamuka siku na siku hi na ravirintshwa eka Skopo emceketa section eka gondzo ra R81 Let's go to the wholesale and the Kamagezi Hardware. Nele Karsaba e Kambako Village. Nele Taxi Rank Street e Mpenama e Kapani. E Joni Hikumeka Extension 4 e Parliament Street. Opposite Botley Store Kuswana Ravi Ridge. E Ivor Park e Extension 3 e Freedom Drive. Kuswana Police Station nele ka Dr. Nyiko Medical Center. Nele Skadafi Winterfeld Kuswana le Maname Long Primary School. Tikele Nshoko Ile Shaku. Hipuisa Baranzoba Mwina Kusuka e Joni. Hipuisa Limpopo Mahala. Wishoko Shoko. 065-525-4253 Kumben 074-751-4932 Armarubela Funeral Services Ali take the chance Heka ti kasmendeta Armarubela Funeral Services Mwina mlabaka kujoina Mille mkiswa kanganyisi Lepsuindu wakaiba mwana wakalika batirwa hina Minka pfumele kwa kela jbukwa isha mwina Ishtarateni Kumben loko munu amtela ekaya Hakela mfena ito ofisi ntahina Nale post office egiani Nalo mitendela kakwa kona tsena loko ku ri na mavaya Armarubela Funeral Services vikani vukanganyiseka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932
0: Okay right wena muyingiseri wa GCR FM loko hi languta nkarhi hi salena 13 minutes ku nga se ba awara leyi ya 10 laha hi fanelaka hi va hi karhi teka tintambu kona hi ti hindzisela eka Mrexa the DJ loyi hi nga ta va hi ri na yena eka awara leyi landzelaka ya khume kembeke hambi xitetani hi vona munhu wa ku sungula wa ku fana na Andani Madoba a ku hi swin'we ni ri kwala Thukuta block 4 good evening Kesso Shinene a ku sisiwani timanyana ri perile sikonisami ni mi yingisela ni ri kwala ka sikhunyani la i sesiliwa ku fana

0: Endzelela Dumadwe gear na malamulele namuntlha naswona u ta va u karhi u hlayisa mari loko u karhi u aka. Ti kumelela Duma Steel Roof Tile hi R99.90 ha yin'we. IBR 0.4x6 meters hi R399.90. Fencing welded mesh 1.8 meters 100x100x30 meters yona yi endla R329.90 ha yin'we. Xana u nga va u lava xikweleti u nga kuma ku tlula 500,000 na Capitec. Vutisa kwala xitolo la Duma, where you save and score. Capitec is an authorized credit provider and FSP. Initiation service fee naswona ku na swipimelo.
1: Alright, kume mbiro wa timile se vele kubile warli ya kume ka siku ra namuntlha na kona ko tala mbilwini mi ngisa ra mina hi loko se u sungurile hi ndlela yaleyo mi swi tiva kahle ku hayi kho loko ziri ku ra vunharhu hi va hi ri kahle ka nongonoko wa tala mbilwini va hi ri kahle na vuyini bya hina hi ndlela yaleyo kusuka halaya ka ndzawulo liya ya xiphorisa hi ndlela yaleyo. Va kona ka siku ra namuntlha laha hi nga ta va karhi hi twa kahlekahle namuntlha timhaka ta koho i tingani na koho swi loko swi tshame hi ndlela yaleyo ku fanele ku endleka yini hi ku ya hi side leriya ra xinawu hi ndlela yaleyo. Kasi kheso swinene hi ntombi xiluva loyi ka nongonoko lowu ya wa tidyondzo ndlela yaleyo. Ni kheso swinene nongonoko wa wena wisa kahle laha nga koho. Kasi ke mina loko a ri mina ku ri mina Mrox the DJ ja leriya vhele ra ku bumbulanyana ra ku faneliwa kahle hi ntimo waroho ku nga ri wona loko munhu a nga lowu tala kunene ni n'wana xithabana n'wana xirilele a yi kuna va hlaya mina lava ni tivaka ni ri i ja leriya ra ku ntima hi vuma ni ri kasi ke a yi kona va kona na ka siku ra namuntlha vuyini bya hina mi nge hi twa ku va xewuta va yingiseri na ku ti tivisa ku hayi ko vona yi vona va mani ku endlekala yini hi ndlela yaleyo a riperile ka
2: DJ Mrox
1: aye
2: mi pfukile xa
1: ina hi pfukile nga ku vona
2: pfukile man
1: ina ka
2: sejeni
3: losile kokwani ngove
2: mi pfukile xa
3: na le ka muhaxi pfukile hi ku kombela ku twapareya
2: pfukile na vangiseri
1: ina hi pfukini a vona n'wina swi vona ma FM teka mi ti rivilo
2: no hi xavuta na vayingiseri va GCR a ka siku ra namuntlha
1: hi
2: ra munharhu ra kahle tanihi masiku nhlokomhaka yi koho
1: yi koho nhlokomhaka
2: yi ta hi lava tanihi madoda
1: aha yi tshame ku lunga
2: hi ringeta ku yi hlela hi twa ku xana va rikwerhu hi n'wi pfunisa ku yini
1: inaka
2: a va vi kona moyeni.

0: chavi itsamele bona namuta sejen ba te budget nwayana
1: leri ara ara ra kwala ya
0: eh mara ai makaka
1: veri imidlangoma so
2: eh hayi loko suptane enkarhi luwa wa madlala se wa pfukuriwa majaza
0: ya mala valaviwa
1: hey ya ya majaza ma da inkumba holo
2: aweda hey
1: ijamba kari cases nen mungesh kama kanga namba kongoma kahle ka kanto kahle ko makasi kana motla itlanga ikota ko toku shana ke itshamise ku yini nako ivata ko toku ba summarize la yona ba ipetsa petsa la yona eta ko toku toku haikon swile swako swiyancha kanjani mungeni shikamwe kanga ngoni yakai ho indlala le iwana niri
3: Buying Serbakian Community Radio. Shika when I be in Zamina, let Zumina Bzona, Attingling Tabo Hashi. Minani Manana, Wamalembe, Yamakumen Aronkaye, Bukale, Kumbeshan 39. Nimanana Anga Katik Suai, Bana Bambiri. Shimishamina, Shabukati, Zingakan Zingati Bishifuwa, Shona, Iko Alistim, Kunilibukatini, Kumbe and Libukatini. Nibe Mwana, Anga Kula, Faranawana, Umana, Umani. Loko ni ya khoma malembe ya mina ya makume mbirhi ntlhanu hi vukhale ni ve na nkateko wa ku va ni kuma vukati lani nga tlhani katekisiwa hi kuma n'wana wa mina wo sungula wa jaha vutomi byi nga rendzo nuna wa mina a ndzi rhandza swinene vingi va mina a va ni rhandza hambi ku ri tiko leri a ni tshama ka rona xikan'we na maxaka ya nuna wa mina vutomi byi nga rendzo nuna wa mina i ve a hundza amisaveni laha a ku hundzeni ka yena amisaveni n'wana wa mina loyi wa jaha ni nga n'wi kuma na yena a ri na malembe ya 4 tanihiloko nuna wa mina a hundze amisaveni a karhi a nga tirhi a ku ngo va na nchumu lexi a hi hanya hi xona kambe rirhandzu rona a ni ri na rona and a ni tsakile hi ku vingi va mina a va ni endlela hinkwaswo leswi a ni swi lava xikan'we na nuna wa mina loko a hanya swi nga leswi endzhaku ka loko nuna wa mina a ta va a hundze amisaveni ku tshamiwa hansi tanihi ndyangu lavingi va mina xikan'we na maxaka na vatswari va mina va nga vuya va twanana ku tanihiloko na ha ri ntsongo swantswa ni tshunxeka ni ya ekaya tanihiloko nuna wa mina a hundze amisaveni ni ve ni famba laha ni nga fika ni ti tshamela kaya endzhaku ka ntwanano wa mina na vingi va mina n'wana wa mina wa va vhakachela vatswari va nuna wa mina kumbe wa vhakacha aka vona hambi ku ri mina na pfa ni ya ni ya va pfuxela kambe vutomi byi nga rendzo muhaxi ni ve loko ni karhi ni jikajika kwala dorobeni ra Phalaborwa ni va na nkateko wa ku hlangana na n'wanuna loyi a nga fika a ni gangisa mbilu yi nga xihlangi ni ve ni wena ni pfumela ku va hi rhandzana hi rhandzana nkarhi wo leha na buti loyi tanihiloko aka mina a ni byele ku hangana nsati nkarhi wun'wani ra masiku ni ve ni tshama na yena hansi ni kombela ku tanihiloko a ri na muti swantswa mina ni n'wi vhakachela ni ya ni ya vona leyi a tshamaku kona ivi a kombisa ku a nga swi tsakeli ngopfu ku va ni ya andyangwini wa ka vona a nga si ni tivela mahanyelo ya mina ku i chava ku a nga ni tivisa swi kuma ku mina ni hava mahanyelo ni ve ni n'wi nyika nkarhi laha hi nga vuya hi pfumelelana kambe nkarhi wa ku va se ni ya tiveka andyangwini wu ve wu fika laha a nga vuya a ndzi teka a famba na yena emutini wa yena a ku fikeni ka mina emutini wa yena ni fike ni kuma ku swa tikomba ku na n'wansati loyi a tshama kona ni ve ni vutiyisa ku a ku ri na n'wansati loyi a tshama aka muti lowu na impela boti ivi a tiyisisa ku a ku ri na n'wansati ku nga mhani wa vana va yena vambirhi lava va nga hambana ni ve ni swi amukela laha na vandyangu va nga ni amukela ni tshame nkarhi wo leha laha loko vutomi byi karhi byi ya emahlweni ni nga fika ni kuma ku ni miyimani naswona ni na tin'hweti timbirhi ni ve ni tshama hansi na yena ni n'wi kombisa a swi amukela swi tikombi ku ri mahungu lama nga n'wi tsakisa swinene aka yena kambe vutomi bya buti a byi sungula ku cinca laha ni nga vuya ni ya ni ya kuma ku ka rin'wani ra masiku ni n'wi kume a karhi a vulavula hi riqingho na khale ka nsati wa yena loyi a kombisaku i la ku vuya emutini wa yena ene mina ni nga ka ni nga tshami hi ku a nge akile vanhwanyana muti buti a swi tumbeta swi ri xihundla kambe rin'wani ra masiku ni ve ni tshama na yena hansi ni n'wi vutiyisa ku mina ni na xiphiqo hi timhaka ta ku ni ku twe i karhi i vulavula na munhu wa xisati loyi a lava ku vuya emutini wa yena ivi buti a byela mina ku i milorho swilo sweswo swi ngo humeleli ni ve ni famba ni ya burisana na vingi va mina hi xiyimo xa muxaka lowu la vingi va mina va nga fika va ni khongotela va ku makoti tshama a hi wena n'wansati wo sungula ku famba ka muti luwa i wa vunharhu wena loko ri ku i ta famba n'winyi wa muti a nga ha ri kona amisaveni loyi a nga aka muti yaloyo a vulavulaku i la ku vuya na yena i lo famba i fana na valava mbirhi banga famba sena wena loko i famba itava iri nwansati wa vumune kuva i famba aka vutomi bya yena both se tshama yaloye i kume muti wu akiwini i nga vilerisiwi xiyimo xa muti boti loko se ni vuye andzhaku ka loko a tava a kume timhaka ta ku ni burisana na vatswari va yena hi mhaka leyi a yini va visa kumbe ku sungula ku va na hansahansa a xikarhi ka mina na yena laha a nga hetelela a sungula ku ni lwisa ku hikokwalaho ka yinini ya vulavula na vatswari kasi i hlundzukele ku vatswari va ni byele ntiyiso ku mina ni n'wansati wa vumune ku ta ta tshama laha aka muti luwa a swa ha vangi kahle avuton'wini jikijiki hi loyi rin'wana ra masiku a nga ta fika a vuya na n'wansati amutini mina ni ri kona laha ku nga fika ku va na hoyihoyi laha ni nga hetelela ni tlhandleka lowu wa n'wansati voko ivi ni khomisiwa kambe a ku khomisiweni ka mina ni tele ku ni vuya ni kuma ku mpahla ya mina yi pakiwe geyitini ni ve ni famba ni tlhelela a kaya na n'wana wa mina loyi a ni n'wi rhwele tanihiloko ni ri ni yimani ni ve vatswari va mina ni va hlamusela lava nga vuya va swi twisisa ku impela ni na xiphiqo a kaya va ni amukele hi malwandla ni ve ni khongoteleka laha ni nga hetelela ni ya tshunxeka hi lembe leri tlhandlamaka ni nga vuya ni kuma n'wana hi loyi buti se i vuye hi matimba i rivele ku i ni chelejele i rivele ku i teke mpahla ya mina a yi teka a hi paka handle n'wansati loyi a nga vuya na yena i fambile a n'wi siya sweswi vingi va yena va rhumele na tintsumi laha kaya ku va fane va ta va ta ni lovola ni kota ku va ni vuyela avukatini bya mina lebyi ni ngo lo hlongoriwa hi vhene ni tlhela ni ya tlela axitokisini aka vukati lebyi ni nga vuyiseriwa nhwenyani amahlweni ka mina ni tlhela ni jikeriwa na ni twa ku vava hi ku leri sungula ni lo loveriwa sweswi ni hlongoriwe vumbyana ene ni ya tshama aka muti lowu se ni swi tivaka ni ta va ni ri n'wansati wa mintlhanu hikuva na mina a ni humesiwini ni endla njhani ni pfunini inkomu
1: makumembirhi n'we wa timile sevhele ku bilawari liya ya khume nhlokomhaka yo yeleyo tshemba ku ntirho wa mina mi yi twe kahle kambe ke mike xikan'wekan'we va yi katsakatsa va vona ku va yi polixapolixa xinjhani hi ta kota ku va ni number yi sungula ku teka tiqingho ta hina ka nomboro 060-875-942 xikan'wekan'we mo hi twa ku va yi petsapetsa xinjhani nkomiso wa koho
0: no na khensa DJ Mrex loko mhaka ya namuntlha yo phasanaphasana ngopfu mani va ri va na 39 wa malembe hi vukhale va ve ntombi ku fana na van'wani va tekiwa va na nkateko wa n'wana wa mfana se loko n'wana loyi a ku mune nuna wa vona a hundza misaveni swi tikomba hi nga ku lomu va tshama kona a ka ha ri ka vanuna hariswi hayi mi kumaku na mithini wu khomeka kahle va kota ku n'wi hlongola ivi va ku huma hi gate i ti fambela ya ti sungulela vutomi byintshwa swi olova ti hela kaya n'wana wa vanhu va ri le kaya leni vutomi a byi nga bihangi ngopfu hi ku yena na n'wana a va swi kota ku ya leyi avukatini bya yena bya kale va pfuxela mara tanihi n'wansati ku fana na munhu un'wana na un'wanyana a lavaku munghana i tikumele munghana siku rin'wanyana a kha ti jikajikela dorobeni laha va nga tshamanyana swilembana swimbirhi swinharhu ivi sesesi va ku hayi se swi tikomba ku ri khale hi ri swin'we na mehe na swi lava ku le mutini va ni tiva michavise ka vaalangi va pfumerini andzhaka nkarhi nyana woleha ivi loko se va pfumela mhani va ya tiveka ku ya masiku hinkwawo swi nga na hakelo vo biha mirini
1: va phatlukaneni
0: aha se loko va biha mirini hi lomu se timhaka ti nga jika koho ku sungula ku huma mavala lama va nge tshama va ma vona michaviseki se a va hamba va huma va ya handle va ya hlamula tifoni ivi mhani va zina va swi tekela nhlokweni ku laha ku na problem va vutisa ivi va kombisana leswi va nga swi twa swa ku swi tikomba nga ku na n'wansati loyi mi vulavulaka na yena na swin'wana na swin'wana va kaneta va vula leswaku ha nhloko ya mhani yo tala mati mara hambi swi ri tano swi tshoverini leswi mhani a va vula swona hikuva rin'wana ra masiku mhani va tiva ta humelela lava ku vulavuriwa na vona va ta kombisa ku muti lowu nga ka wona ha wa wena ni yo wu aka hikokwalaho a ku na n'wansati wun'wana laha nga ta tshama kona leswi nga pfuxa ntshuri lavambirhi va khomana hi mavoko mara hambi swi ri tano i mhani lava va nga baluya ivi va vitaneriwa vhene yi ta yi ta va khoma va ya xitokisini ene hi nkarhi wowalowu already se manje a va ri miyimani swi vula ku va ya jele va ri miyimani va banditela ku va va bihi mhani hambi ndzhaku mhani ntsongo hambi ndzhaku mhani khulu a redzi swi leswi va tano va ya xitokisini ivi va ya jika va vuya va vuyela ka voho hi ku se va kume ku va longeriwini siku leri va nga vuya hi rona va vi va teka xiboho xa ku famba va kahle
1: kahle laha ku bowa n'winyiwa nsimu
0: i ntiyiso walowo.

0: khomong you want see
1: ente yeso walo so ku famba ka bona ba kaya ba bi ba ti tshamela kaya loko ba tshamini ba lembe mambe ba na ri nyana loko ho hlayisa iseso ibc mchavisiki rumela ba ka bo yo ku famba ni min landela nsati wa mi ebe ba ya ba ba kombela ku hayi ri valelini se mhani vo ngo nankelu nkelu wa ku loko ni humala mutini lowu ni hume heven ni ya xitokisini ni tlhela ni biwa kumbe ni ba ni kuma na mpahla ya mina yi vekiwe a gate-ini se bava va ngo va lava ku vuya va ta teka nsati wa vona va ngo va lava ku pfuniwa ka mhaka yaleyo se hi yoho mhaka leyi nga kona namuntlha a henhleni ka mhani la
0: ene mi ta kuma ku na kwele timakhoto ta kona mi kuma ku ta ha fambiwa na sweswi mara se hala ndyangu walowuya wu nga ndla ku mhani loyi a za a hlongoliwa famba a tlhelela kaya se na yena a nga ha ri kona fambini
1: that is why mi kuma ku mukhala bya yi fositela ku a va vuyi mhani lava i ku se na n'wansati hi ya luya a nga endlaku ku va na hansahansa leyiwani i songeri gogo ra ha tsakaa
0: hi ta twa ku va yingiseri va ri yini hi ndlela ya yaleyo kumbexana ku na swin'wana mi lava ku swi vula vodrijuel
2: e-e hawa hi la ta twa voko vayingiseri
0: nomboro
2: wenda bya vava wenda i chava kusonga swiza va hume vhene va fambise sweswo va lunghisa wana timpahla loko va vuya khoto va kuma mpahla yi vikiwakwini
1: ya
2: aha ku komba ka va nga ha laviki
0: swa vava ku va hi tshama rexo hi tolovelini hina haris mo hi twa laha mine muyila
3: madyambu lamanene
0: ahi
3: mpfukile
0: hina hi pfukile n'wina minjhani
3: hlayisile swinene
0: ya
3: twala mhaka ya mhani mara mo ni sungula ni kombisa leswi loko va ta va va loveriwile va thuxiwa va ya kaya a swi nga ri na nkoka ku va tlhe va ha tibyela ku ya hloma handle ka ku kuma xitandi va ti tshamela na vana va vona na loyi a ta va lava a ta va tela emutini wa vona va ri na xitandi xa vona voloko xiyimo biha a kota ku huma leti a famba va sala na xitandi xa vona na vana va vona hi ku se swi endlekile hi leswi yi ve dyondzo ya kahle hikuva ku va fike va xanisiwa va byeliwa ku va ku muti a hi wa vona hambiloko ku ri ku a va rhandziwa hi yindlu va vona mara ntatukuloni wa vona mhani hulu wa vona i vuyile va fika va banana ene va ba munhu na muti wa yena simhaka ya nkoka i ku ri sweswi va nga kaya a va ha tlheleli leyi hambiloko va landziwa hambiloko va tshembisiwa ku lovoriwa vona xa nkoka i ku lava xitandi xa vona va ti tshamela kona sweswo swi ta antswa swi ta hunguta swivulavula ku va va gibela le mutini lowuya yena loko a va lava i ku ri ku va ha lavana u tata kwala xitandini xa vona
0: mara swi na nkoka ku mhani lava va nga ha lavana na yehe buti luyani a nga va a humesa laha mutini a nga endla ku va za va huma laha mutini hi tivhene hala tlhela tlhela va hlongola tlhela teka tibeke ta vona loko vona va ha ri nani loko va vuya va kuma tirigeyitini swa ha ri na nkoka
3: xitsandza n'wansati va n'wi hupe hi mitwana kumbe hi xihloka kumbe hi xibavu timbeti ta va ka mhani va hatla ku rivala why phaphatani ri le mavokweni ya vona ku va ri tshinyela mavokweni kumbe va ri tshika rihaha ni nge tiyisi ni ku a va n'wi tshiki hiku 1-2-3 ko vuya xinenga xihisi xikuhani rivaleni ni rivaleni se ku rivaleliwa ka yena vona a va kumi xitandi va ta n'wi rivalela va ri xitandini xa yena na loko ku ri ku va nga n'wi rivaleli va ta va va ri xitandini xa vona va kuma wun'wana ya lomuntshwa mara ni ta ku phaphata ni ri le mavokweni ya vona
0: muvangi wa huwa leyi hinkwayo ku nga va ku ri mani hi ku papa na vona va kombisa timhaka ta ku ri no a va pfa va vuya laha kaya lani va vuya na swigangu yehe a ri koho mani loyi laha kaya
3: a ni se vona se a va sungule ku tlhava biha futhi se abanya ka pareli ke di a bona la ba vanga vanga musikela ba la ba a vuya na bona kumbe a vuya na bona hi ku bona ku lava se ba bibi se aya vuya na na vosafeka a mahlweni ka bona ku komba ku anga hari na rirhandu aka bona that's why na sweswi loko va fambile mina mavonelo ya mina a ya ri leswaku a va kumi xitlhavi leyi a va lava kusitaka a xitandzeni xa vona mhani xi nga vitani n'wanuna ni a xi vitani vona kumbe xi vitana khale ka leyi a va tekiwe kona hi leswi ni swi vonaka swi ri swa nkoka sweswo ku laha taka un'wana na un'wana na hina hi ta kota ku ya kahle loko se hi karhele hi ta huma hi gedi va ta hi huma hi ta hi gedi hi famba ku nghena un'wana.
0: Oh, mila mikokwani mila mila u yisa ti jondo kokwani.
3: Eh ku tava ku ri back host.
0: Se a.
3: Sai se ha.
0: Kezi bedo hostel. Vero ke ta ku ri bedo hostel. Eh xana loko munhu aba ari na lakeli ya loko asuka bukatini a ti yela kaya loko o tshika bana lakeli ya ku a tla kuma munhu dzunwana bukati. Zaku anga tsika atekwini I anga ringeteli mara
1: va ringetela
0: eh
1: malembe ya bona mani la bona amoyo tala ngopfu imaku swivula ku loko ho lava ku estimate number le vanga tlhela yona vukatini kwa la ku
0: 4445
1: mara problem e ku satikanyana hi maka ku vari baba vanga va fambele hi vavasati vanharhu loko hi hoxa vona se va fambele hi mune hi hoxa mhani lava loko va nga sala va famba loko va nga ri kona se va fambele hi ntlhanu
0: na vona valava a ni va fambeni sweswi va valava ku va vuya se swi vula ku hi vo va tlhela
1: so ti-problem leti nga kona laha niwani DJ a hi vona mhani lava i bava lava nga na problem loko hi langutisa ka mahanyelo ya vona ya vukati kwasi tikomba hi nga ku vukati bya vona a byi na consistency a swi tise ku valava yini phela a ku va na n'wansati loyi a nga perfect mara vona hi voxe loko va ze va kuma n'wansati loyi a nga na 40 something years va na mangani va fambele hi vavasati vo ringana ntlhanu already na mhani va nga za va ti vona nandzu wa ku twenga ku hi vona va nga na swiphiqo hinkwaswo leswi va swi endlaka generally hi leswi n'wansati un'wana na n'wana a fanekele a endla
0: swona
4: ahe boxa
0: ahe
4: me zumbi
0: e zumbi le mjani nwe
4: hayi vala na ba rikhosa
2: inkomo a cancer swinene
4: danko ma ingena makene amusma amla ka zingzing ne
0: aha
4: la loko va khomisiwe loko va vuya va kuma ku tibatla tivekiwa handle a na ha swi twani laha a va khomise hi lowa n'wansati kumbe lowa n'wanuna
2: a va khomise hi loyi wa n'wansati andzhaka loko va ta va va n'wi bile loko a vuye na nuna wa vona
4: ivi loyi n'wansati a va na matimu yo humesa mpahla ya yena ivi loyi n'wanuna a miyela nsati wa mina a humeseriwa timpahla
1: swi vulaku a yima na swona
4: loko kahlehle problem yi na papa va na vuhlamuleri loko a ri na vuhlamuleri a nge heti lexi nga ku fambisa nkarhi luya wo sungula ivi sweswi a vuya ta hlongola loyi mina sweswi ni rhandzelaka na yena ivi na mina ni miyela swi vula ku ri na mina a ni na vuhlamuleri a ni swi tivi ku ri ni va ni yime kwihi hi ku lexiya xi nga n'wi hlongorisa xi nga n'wi fambisa ni tshemba ku ri xa ha ri kona
0: xa ha ri kona ku a ni papa ka ha ri voho
4: ma swi vona
0: namuti ka ha ri woho
4: namuti ka ha ri woho se loko nghena un'wanyana ivi a ni nyukisa ivi vona va sungula ku jelaza luya n'wanisata kumbe na vuya hi le ka mina vona va pfumela hi vona va ndlaku roka vaphewa va fanele va pheya addition ka luya a nga famba va n'wi nyika nkarhi va bula na yena ku ve loyi se hi tibyerini hi vona and i tlhela a va nyika na n'wana masiwana
0: a ni ngo ku na leswi va vangombele xi hlangi phela vanhu lava loko va fambini va hala se va fika va tichuna swinyawulanyana va ti-penel bida
4: xana yena lowu n'wansati a nga famba i yimini kwala nga kona
0: va ti-penel bida ku phela va kota ku va voniwa halaha ma nga yimangi mara mbilu yi leswa zini
4: i ku kahlehle loko u ze i teka mbilu ya wena still wa ha foyinelana na x ya wena ebula na yona ku ve loyi un'wanyana laha kaya i kona asvelo ka uti tift makata we
0: se swelo ku nandu banga jona imala
4: ilongo no
0: no no
4: eh nganiki attention ka loyi anga famba akusiya akuhlekisa hi vanhu
0: so sweswi
4: ibisi ibitanwa ngwenza ibi anzaka loko a shuta kuri no va ri hayi tekanga satu nwanyana wa kahle nja awu hayi ndang fuinela amusi layani ndala ku tiva kuri no sweswiwani ni fanele ni vuya
0: sweswi mani va fana vandla njhani sweswi va tlhelela phela se ku rhumiwe tintsumi la va Gabriel va yini
4: ai lexi nga kona i ku mhani kahlekahle va nga ha tlheleli mhani va nga ha tlheleli kukunguva luwa loko ku ku ri yena u lava ku aka muti na vona a va lavela xitandi
0: a va lavela xitandi se le ka xitandi lexi a nga ta xi lava swi ta tsandza ku a ta na van'wani vavasati kwale
4: a ni vele ku vuyeni lava va nga famba
0: ni vula ku ka xitandi lexi mhani loyiwa a nga ta vuyela ka xona xixi mi ngu a xi lava yena swi ta tsandza ku va a ta na vavasati van'wana kwaleyi na hi ku hala ka lexi wa swi kota ku a vuya na vavasati van'wana
4: o i ku loko a teka lexiyana a wu nga tala lexiyana xi fane xi vitana mhani luya
0: hambi xi vitana mhani luya loko a ta na yena va banana fudi ka ha ta tlhekuta ku ta tlhekuta lori
4: laniwani a hi dlaya vuxaka a yi ri va fane va hambana a hi dlaya vuxaka u lava ku n'wana luyani va ri unborn kumbe luya nga le khwirini a kota ku va a kula a ri na papa yena na mhani yena kusuhani se ku va hi nga dlayi vuxaka i ku mhani luyani loko ku ri ku va n'wi amukela kumbe ku n'wi rivalela papa luya a n'wi lavele xitandi lexi nga ta ku vitana mhani luya leyi a swi tiva ku mhani luya ku loko a tshamini ha i ta nghena ku rhandza then na loko holova wa swi tiva ku ha luya a nge hi ta ta n'wi holovisa laha muti luya
0: kahle kahle
2: kahlekahle hi marito yan'wana mi vula ku a n'wi akeli muti
4: a n'wi akeli muti hi ku luyani mutini loko luya n'wanyana a kha swi twa ku luya i vuyile na yena ta ku yini na vuya lani hi ku hi le ka mina
0: swivulaandhimpela
4: ende himpela loko hi se hi xiyisa nawini loko hi fika hi tenga na yena mhani luya a swi nga endlaka na a wini hi ku a ni xitandi lexi ya ku rhanga yena
0: swi vula ku

0: Ya twala mhaka leyi mana yi twalela ku tikeni ya vava a yi kahle
1: ka yona swi fana swi endla njhani la
0: loko mo vona mirini un'wana wa vange hi ngheni ela ku hinkwaswo leswi a swi cheletela ndleka a swi boyelela mpela va na matimba ya swi veka gedeni ni pfumelela mina n'wanuna loko ku ri ku na n'wi rhandza ni hi swona i endla swoti wa mina wu hlungule a fana hi mina phela ni fanele ku va nga holovi mala ku ya ku twa lowu a muti wa kahle
1: a hoxi xandla ka ku si something
0: i hoxi xandla mina ni kombela ku mi tshama hi heta kuma ku ri ku wa pfumelela
1: swi endle se ku yini kumbe se a ku ndleka
0: a hi ku biha ku na swin'wana swi nga yela swi nga endleka hi nge vuli ku a hi swona hi ku a ni a swi tsariwangi ku i munhu wa njhani ku yi koti ku endla na n'wana hi nga swi teka ku kumbexana ku va na swin'wana leswi endlaku a nga tshamiseki yena hi yexe daswani ku a nge se kula ka ha ri n'wana a nge se swi tiva ku i lava hina vuton'wini bya yena se mina a ni ta ku mani hambi vo ta va ta xavelela loko a n'wi lava a n'wi landi kaya loko ku ri ku wa ha ri kaya until a ta va ku muti wa yena laha ni nga ta ku loko ku ri ku wa ha n'wimani ni nga ha ta n'wi rhandza loko mani mina ni nga ha ta n'wi rhandza loko munhu o za ni hoxa a jele
1: kumbe se va kulini a ni se va ze va kota ku rhumana na ku hlengeleta na vakhegula na van'wani va lava tintsumi leswa ndleka se mi kuma a ko salanyana xilembani xin'we ku va kula
0: mati vatsotsi i vona loyi a fambile waye a nga n'wi landzangi loyi a ha ri kona a ku hi endle xihoxo vuya hi ta tshama hansi hi vulavula a ha ri kona loyi wa nsati wa kona se i fambile i vona ku se i sela ri yexe i hleketa amarhumbeni amarhumbeni ta kuma swindlwana leswi a swi ri kona swo fayeteriwa hinkwaswo a nga ha ku tivi ku a ku ri hi tlhelo rihi mavonelo ya mina mhani ta ku mhani a va yimahlweni na vutomi bya vona va tshika munhu loyi a nga va xanisa va poyerisa hi vanhu tiko ri yiva hi tidarata va n'wi languta loko va nghena ni teka vhene a haki ku hi tichayini na tinketani a hi swona
1: phela na swona leswiya swa ku munhu a tshama ri yexe a ri munhu wa xisati ka le ximutanini loko wun'wana a ri laha hi timhaka ta ku nuna wa mina eyi nge vuyika ku ya pumbiwa vona
0: mara a ti laveli mina ni ta ku a yi mahlweni na vutomi ku ya mahlweni na vutomi i ta za n'wi kuma ku vula ka dokotela ku ku na Mr. Wright
1: i ta
0: za n'wi kuma
1: Kisini
0: dangi i general la ka ntshuxi
1: Kisini the general
0: dangi
1: hi tete timhaka
2: I think lexi a mi ni nga ta ku ta na swona sergeant xi na nkoka ngopfu so rifu ri fika ri endla ku munhu a loza focus ya vutomi because loko ku ve ni mhani va hetisela nhlokomhaka leyi va ri na 39 years va fambe vukatini na n'wana wa 4 years swi vula ku va yi vukatini va ri ka normal stage and then va fika va tshama va tiphina mara ku tiphina ka vona ku tsemiwa hi rifu and then xiboho lexi a xi tekiwa va muti a va swi vona ku hi ya ku holovini hi ku ntumbuluko wu tirha ntirho wa wona va ta swi lava siku rin'wanyana ku va tikuma va ri na munhu loyi swi nga ta tika ku va ni teka vanhu hoxa ndzeni ka muti wo ka wu nga ri wa vona because a ka vanuna a hi le mutini wa vona mara loko ku ve na ku ri xitandi xa vona na nuna wa vona a va ta va ri safe ku tlula mpimo so ku va loveriwe va nga se za va langa xitandi na nuna wa vona swi va veke lava nga koho sweswi ka ku va huma va ya pheta ivi loko se va fika leni ntumbulukuku na xivundza kuma munhu hi muhungasa then va va kuma munhu loyi a nga tiyimiselangi ku endla nchumu na vona loko no swi veka hi ndlela yaleyo hi mhaka ku i tsandzeke ku va byela ntiyiso wa ku mina ni ri n'wanuna ni tetani ni tshame ni teka switsandza ni teka switsandza a hi nandzu na ku va munhu a teke ka 10 a feyila swi normal na hambi loko ve ni hi tungaka swi normal but swi normal i ku feyila then na kwala a fanele u vula ka swifambaku swa ndleka mi kuma ku lomu a fanele vana laha ka tshama na vona mara i fika a hanya na vona ivi a decide na ku tlhelela na lomu a tingaku i feyirile nkarhi wun'wanyana sejani a ni swi twisisi na ku hayi ku fanele ku tlhelleriwa laha i nga i swi tiva ku ni yo feyila munhu loyiwani hi tsandzeke ku hlanganisa miehleketo hi vulavula language yin'we ibe se

0: ekuna tlhelela this time ele ku famba lo huntsha
1: ene ku phinda ka mbiringos
0: ah after some second
1: wait your love aye
2: am yane
1: ifile mjane u
2: ekona la zona mangombe kwai
1: keso sinela la mangombe kralo
2: mpokeni va yena va hina
0: ifile mjane ka mani
2: ekona la zona mangombe kwai mana mna le sina tam gela shon kwa na mte kumanuna
1: muni
2: yalo a nwanuna wa ri church ande se kula nhlokweni sho sungula inyuma past ya yena ti past ene se itu buisela ka nwi nwanuna wa njani wo buisa nwasati ari na nwasati kuloni ndi loko zeni vana nwanuna la na ha buisa nwani ka akha kuri na nwanyana loko ndinga ti mina mta humi bogisi kwalani lesi minga humi ku ya jele se mita humi bogisi hikula a nga ta vuya na vos swiwani va tata na swi tlhapa phela va ka va faka va mi vona kwala loko yi kha yi suka nyimpi muhlongori wa vundzwanani ya jeta sweswa mina criminal record phela hi ku ba munhu onekeriwa vutomi hi mhaka a ri rhandzi ku rhandza munhu sweswa i ri veveve vuyani munhu yaleyo a nga ni vutihlamuleri tlhelani i tiva muti va muti va ku lavasa kahle mara yena nhloko ya yena va dlawa nchumu
3: kumbe ka sesi se i kurile boti a ni ku una ku munhu a endla swihoxo a nga swi voni ku endle swihoxo sweswi loko a za a rhuma vanhu ku va n'wi landzela nsati a ni va ri xi landza nsati a va hleki ene sweswi a ngo landza leswiya swa fatenset i la ta n'wi lovola a swo vula ku kumbexani se i ku rini
2: hayiko a nga se kula munhu yaloye phela o vona ku sweswiwani a nga ha na choice a swi vona ku loko ni pfuka mikumba ku yin'wanalalan'wana la leswi na mpfula yi nga nangoko tshuma
1: so Mary ku va a hi swi vona ku yi kulini hi loko se ya endlise ku yini
2: sweswiwa loko mi la ta vona ku kuri mhani munhu yaloye hlomisani yena hlomisani yena mi tata mi tshami
1: ndlelaeidin'we va ka mhani mi swi lava ngopfu swo longani
2: a ku hlomisiwule a wanuna a ni wa tsandzeka ku hlomisa vavasati va kha i hlongule vanghani kwalani
1: a yo hlongola kumbe swo tsandzeka ku amukela ku
2: amukela yini hi ku i vuya na n'wansati kisaku na n'wansati
1: hi vula swona va tsandze ku amukela ku
2: ene loko vuyela yena wa tsandzeka ku va ku na muteka tlhelo phela ha nandza na fane a ri kavulavula loko va tshika ku va hoyihoyi va banana ivi a chuza luya luya a ya jele sweswiwa luya a nga tshama na yena liya ni se yi n'wi tsutsumile se yi landza liya wa
3: na tinhlayihlayi kokwani ngoveni kambe ti ri one is ratio one is to
0: eight
3: mari n'wanuna wun'we i fane a va na vavasati va eight
1: ha
2: wanuna wun'we a nga va na vavasati vo tala mara i fane a tlhariha a va na vutihlamuleri masivisi hina vavasati hina hansa mara yena loko se a fika a na hlalela nyimpi yi suka ku va hoyihoyi ivi ku ta na tibele a ri kona va khoma liya ku sala sithanda na sweswi a landzi sithanda xi ta tshama
1: lakasi
2: lovola swona
1: why ku nga khomiwangi yehe yaloyi wo ta hi ku famba a ta ni rhasela lani ni n'wi tirapa la muti wa mina ku tlhe ku famba mina
2: loyi n'wanuna hi yena ngete eyi leyiwani hi yeni lava ku yena a nga bi nsati wa mina a vutihlamuleri munhu yaloyeakuvani
0: mativa ni nsati wun'wanyana ni n'wi yisa mahlweni ka n'wansati wun'wana a ni a ni swa dat

0: Baina.
1: Tatana Rikhotso, ni mi twe kahle loko mi sungula ku veka mhaka leyi kahle. Mi veke kahle hambileswi a yi lehini mara yi twaka le kahle. Nghena ka timavo na nghena ka n'wanuna loyi ku sungula i seka yena
0: ana
1: loyi ko sungula a nga
0: n'wi
1: ahi a hi wun'wani n'wansati lowa number two i number two a ta sundiwa hi wun'wani wa number nga endleka sweswi veke tiya riva n'wa three ta loyi hi kumiwe lava va nga lunghisi muntlha mhangu hi leyi ndyangwini i tisiwe a karhi a swi tiva leswaku leyi ni yisiwaka kona ku na wasati yena manani loyi wo bala van'wanyana a hi langutiseni la tatana Rikhotso loko manani loyi a ta va a tili ivi bava loyi wa mina ni nga ku lava ene u kume wasati na meri ma fike ma khoma loyi a nga ta a jele eku vuyeni ka yena i kume maguja ya mhani loyi khorhweni ene manani i ya ya nghena jele a ri na ndzhwalo emirini wa yena hambi ve ku biha miri hambi ve ku saseka ke i mavito mambirhi ma yaku ka munhu ma yi bihile manje sweswi ku a n'wina va dinda ni kombela mini wa mina i vulawuhi nsati wa kona
2: yeah.

0: vana va n'wina va nga ta pfumeka va ri kona. A va nga ta munhu, a mi nga ta hlekiwa hi munhu. Va hanya ku fana na lavaka vavanuna ya ku mindyangwini ya loko wa n'wina sweswi a ta i ta mixana loko a rhume titro n'wi byela ku a mi kangula nakambe wa ha to mi lavela van'wani va ta mi khomisa mi ta hanya jele ku ya kwini. Kokwana Maleke va ri tano aka ndyangu wa n'wina mi hambana na loyi lowu wo ho tlanga lowu wa ha ri mfana loyi ngondo ya yena ya ha tele mati a nga se va n'wanuna ndyangu
1: rivalela nuna
2: xava ta ndhavi zi ta kokwana dala khensi
0: ndyangu
1: right khensini kokwana kokwana Maleke la ka hlaniki halaya
2: a va pfi va summarize nhlokomhaka kokwana ngoveni ku endlela ku lava va nga hi kuma xikarhi
1: a va khumbakhumba va yi khumbakhumba
3: no swa twala sejeni I think kokwani Maleke va ta na timhaka to tala swinene leti ti faneleke ku hi nyika xivona lexikulukumba xa vutomi. Ku kula ka munhu a hi ku hlaya malembe ku hlaya swiendlo minkarhi ya ku tala ene nhlokomhaka leyi yi lava ku hi hlela leswiya swa ku lava ku twisisa hi vuenti ku xana a ku ri yini leswi a swi fanele swi endla hi mhani na n'wanuna loyi so mara hambi swi ri tano mo hi nyika vayingiseri hi ku already se ni i minete ya vumbirhi a ndzhaku ka awara ya 11.
1: Timbirhi ntsena hi kha hi suka ka awara ya 11.
3: Mo hi va nyika nhlokomhaka ku awara leyiwani hi tlhe hi continue kahle na lava va nga hi joyina va kuma ku ho va ku vulavuleni nhlokomhaka yime hi ndlela leyiwani mani va ri va na 39 wa malembe sweswi mina n'wi hi vulavulaka va tshame va tekiwa va tiphina va va na nuna va va va ka vukati lebyi va muti loko va ku 1 a va nga endli ku 2 swi vula ku va vukati na nuna wa vona a va va amukerini va fikele vukatini bya vona lebyi va nga tekiwa ximfumo va fika va amukeriwa va kuma n'wana wa jaha loyi sweswi mina n'we loko hi vulavula a nga na munhu wa malembe now problem ku ve rifu leri nga nghena ri teka bava wa le mutini ku hlaya wa malembe ya mhani va swi vona ku va ku halaya ka vo ma 33-34 va ku n'wana mhani ya ku chucha leswaku u tlhelela kaya lomu nga kona swi tikomba hi nga a ka ha ri ka vanuna leswi vulaka a swi nga ta va olovela ku va free va vuye va teka xiboho xa ku va va titlhelela ka voho va ya tshama kona ya mabi a va fikanga va endla muti vo ti tshamela kaya loko va tshamini le kaya leni va ti hungasela va ti jikajikela siku rin'wana va ri dorobeni na Phalavura va vona jaha ri ta ri ta ku humelele ri ti vonela ntombi ri gangisa a ku gangiseni ka rona ntombi ri humelerini mbi loko va landzelerisa va kuma ku i mhani lava va nga famba before vona va fika swi endle ku va ringeta ku tshama hansi va lava ku lavisisa vutomi bya bava va va kuma ku heyi bava va tekini vavasati va ku ringana vanharhu 4 leswi swi vulaka ku se vona a va ri n'wansati wa vumune.

0: mara swi tikomenga ku akuri un'wana wan'wansati loyi a humaka kwalaha jarateni a nga tshama tekiwa and a ka ha ku famba yena i va ku lowu muti wa mina ni wu aka wena u nge tshami mhaka leyi sesi lava yi va khomangi kahle va vi va byela va muti rei ku na xiyimo xiyimise xileswi va muti va khongotela a kumbe nga fambi squeeze a mo va wo sungula ku va mi la ku famba se swi ta swi tele ngopfu ku ve na n'wansati wo sungula wa mbirhi wa vunharhu n'wemu wa vumune swihi se swi vula ku loko ku famba n'wana ku ta ku famba n'wansati wa mune mhani va swi vonaka ku heyi ku na problem mara ya mabihi i ku va tlhandleke mhani luya xandla loyi a nga ta na bava siku rero ivi vhena yi ta yi ta va rhwala mhani lava siku yi nga va rhwala va ye va ya tlela jele loko va vuya hi xa mundzuku va kuma ku tibeg ti pakiwini ku wena huma hi laha yi nga ngheni kona tsundzukani leswaku a va hamrimi mani hi nkarhi lowu loko va fambini va ya kaya timhaka se ta cinca bava va tisa va ka vona ku tsutsuma ni mini landzela nsati wa mina ivi le this time ni lava ku n'wi lovola leswaku ni ta va na muti na yena se mhani vo ngo ni na nkelinkeli wa ku bava lava tisaka vanhu la mutini hi lava siku rin'wanyana va nga ni vuyela na n'wansati hi lava siku rin'wanyana va nga pfumela leswaku na loko ku ve ni n'wansati lowu nga na nga wa khomela hi lava nga pfumela leswaku van yi ta yi ta ni teka ni khomela va n'wi ni pfuneni leswaku ni endlisa ku yini hi yona nhlokomhaka ya namuntlha
1: va ku ri perile DJ Mrex na vayini va n'wina kwalani hayi ni ta va pfumelela kumbexana va ti pfumelela va ku aye ivi ke laniwa va ku hayi mina ni nga ku ka mhani lava va nga ha phindi va kandziye emutini lowuya va ku ri hikuva va swi vonini va hume va hume va ri jele sweswi va ta huma hi bokisi loko ka vukati mi ze mi nghenisana tijele hambanani mi ta ze mi dlayana va ku mhani a va ti lavele mali va ti akela xitandi va ta tshama na vana va voho lebyi vukati a byi safe na kantsinini va ku vona hi vona mizamani Kenneth ba makaringi ebalo ya la ka Thomo hi ndlela yaleyo i mi yingiseri loyi a tsali SMS hala ka WhatsApp la ku tlhela ku va na wun'wana lava va nga rhumela nkandziyiso wa vo la ka WhatsApp mi nge hi twa voice note ya voko yi va ri yini
2: okay ahe nhlokomhaka hi le ku yi twini hi le ku yingiseleni leyo vava ya vava leswi mi nga hlangana na swona sisi mi hlangane na mhaka yin'wana yo vava swinene ku va mi lovele hi nuna n'wina

0: Njalo.
1: Isasekini ngobo.
0: Ipukim.
1: Ina ma.
0: Lichabe karen sobo magali.
1: Hmm.
0: Mwani sungula so, loko yuku se munu wa shala muka.
1: Hmm.
0: Ritu ku shala muka. Eku wana silesi tolo au nga suboni kase, te namota e subona kase.
1: Hmm.
0: Lesi singa umelela tolo au subona kase, ses e subona kase matisi ya we.
1: Hmm.
0: Wa shalamuka kuse ku shalamuka hi vula yini na hina ku ringeta ku vula ku munhu a nga va endle swihoxo a tindleleni hinkwato leti a fambaka tona ivi a swi vona ku swihoxo leswi ni nga swi endla hinkwaswo a swi ni fikisi helo se i yini leswiwa sesi ni fanele ni xi endla na i timhaka ta ku ni fanele ni ya ni ya kuma munhu luya a ni tshama na yena ni ta kota ku ya mahlweni na vutomi na yena.
1: Mm.
0: And the yini lexi ni fanele ni xi sungula i ku ya kombela ku khomeriwa ku nga ku lovola swin'wana swa kona.
1: Mm.
0: Ivi loko ku kha hi fambisa sweswo hi ya langutisa ku le ndhaku a ku humelela xana muti lowa wu sele na mani wu sele na mina ku komba ku a ni nga tlharihangi le ndhaku.
1: Mm.
0: Swilo sweswi ni xalamukini namuntlha na swi vona ku swi leswi a ni le ku swi endle laha ka vavasati laha ni nga va teka a hi mpfuno wa nchumu lowu nga ni pfuna swilo se munhu loyi a ni fanele na yena hi luya leti ni gobeke ni ya ni ya tlhelela ka yena ya ni ya n'wi byela ku swa ntswa ni ku lovola ni ku teka is either ni nga ku tlherisela kwale ka muti loyi a ni ta va na protection order because vele na xithori xa xikoho kwalano ni ta va na protection order ya ku laha muti lowuwa sweswiwani ni nghenisa n'wansati lowuwani in this way and this way swi vula ku hava na munhu a wun'wana nga ta nghena futhi a ta tlhaya a ba nsati wa mina a tlhaya a n'wi khomile
1: phela munhu wa jampa nawu a kha swi tiva ku veti laha hi nga ngheni
0: ha i ta khomiwa se ni xalamukini na ku tirhisa rito ro xalamuka ngopfu se ni xalamuke ngopfu lero a ku na munhu na wun'we loyi a nga ta ni sivela ku ni endla leswiya because ni sale ni ri one. Ehenhla ka n'we hinkwenu ni nga tshama na n'wina mi ni tsandzile se munhu loyi ni vona a nga ri is the best hi ya luya a ni ri na yena before se na n'wi landza na n'wi lovola ni n'wi vuyisa kaya
1: sweswimbiliaku
0: na munhu
1: sweswimbili ya n'wina yo vava ntsena hi ku misale mi ri one loko se mi ya leyi mi ya xavelela murhuma va lama ma rhumaku loko se a tini a ta pfumela ku xaveleliwa a vuya la mutini se a mi kota va mi tlhe mi toloveleni ku se i kona se mi leti mintsi se mi tlhe mi tlhelela kwahala phela va ha tele hala handle hala
0: rito ku xalamuka swi vula ku a wu tlharihangi kahle endla swilo i ku ni ta tlhe ni swi yimela hi ndlela yin'wana ya wrong vulavula swilo leswi swi nga 100% va a na hi cinci mani mi nika xikombiso hi nkarhi wa vakorobi wu ma 80, 83, 84 ku ve na nkulukumba wun'wana a teke nsati va tshama va na vana vambirhi va vuyelelani hi 1996 you can calculate mina ni hlamala ngopfu 23 years valava va hambanini mara va va ri valelani va tlhela va vuyelelana un'wana a ri ka vona lowu un'wana a ri ka vona mawo malembe lama ma tele ngopfu a wa surprise because hi loko hi 93 a ni ri munhu loyi se a ni ri ku tirheni khale. Mm. Mara ni ya ni ya swi vona ku vanhu lava va kota ku rivalela na sweswi va le ku ake ka muti lowukulu vakhegulweni va hola mudende
1: ene n'wana na un'wana i rivaleliwa a loko va rivalela na un'wana i sukele un'wana a ya rivalela luya na luya a sukela luya a ya rivalela luya
0: good that's wa nkulukumba lowu wa kombisa ku a nga va andle swihoxo le ndhaku sweswiwani wa tikomba ku ni kombela ku i ni khomela na ku lovola se loko ku ri ku na ku lovola ni n'wi ngetela rito rin'wanyana leri ri vuriwaka ra twala na rona ra ku either mhani va vula ku ni akele muti wa mesayitini mara mi no vona challenge ku na muti le ndhaku xana lowuwa wu ya sala n'wana loko ku ri ku a na family at least a wu sala na wona ivi a aka laha a lovola a aka va va tshama siku i va ncinca vutomi i va hanya vutomi lebyinene ku ta nyuma na satana vona lava van'wana luya un'wana n'wi nyika papila ku a wa ha laveki laha muti lowuya
1: ni vula ku satan dedya.

0: ẹ jẹ́ yún ọmọ lè díà.
1: ṣé tá ń yún wọn. àná àwọn alábẹ́gbẹ̀ la ẹ̀kọ́ nígbà pàpẹ́ rẹ̀ fẹ́lá sàtà ní pàpẹ́ rẹ̀ kò jẹ́ kó láàmú tó wà ká ń jà wá wà ń gé láti ẹ̀.
0: kàtà ẹ̀ sẹ́ni rọ pàpẹ́ la ọwọ́ fana bá jíjẹ́ wà náà bá kò sàtà ni kò bá rí sálúwà lè má lẹ́tẹ̀rẹ́ la má kó.
1: n ringa da kombi da ko bari ba ngwan yan ban cheja mara ba ngwan awan cheja alla ku yi mango na so mara n ringa da kombi da ko this man e kombi da ku cheja ko e so bo de ko to mi dratik
0: ani ba ri ngwan na ngwan ta tsovela le swi yanga swi dzwalaki e a
1: e tsoverene se se kwa ela ku ta dzwala swi le swi ri ta bona mbeu.
0: Why a chashavalela hi nkarhi wa xirhami kati
1: sikani leswi a swa xirhami ma sikani swa xirhami a hi va vona timhala leti nga ta hi aka laha tlhela ku ze ni tshamela na kusukela hi bus aid loko yi chayisa mitirhweni
0: a ni hi pfala hi pfa hi nghena kun'wana
1: vavulavula vaka va yingiselana no a ntirho wa vona wolowo mhaka yi kulukombe ku boti a va endli timhaka ta ku va kombisa mahanyelo ya ku vo va ncincini a va kombisi ku va ncincini ivi va tlhela va huma ka timhaka ta vutlhoma mahlo na ku loko i teka i songola mati va ku i mani a baku a baku xikhiyela hi mina i mina la a ni beriwe xinari hi n'wansati nsati wa mina a ba munhu un'wanyana a tlhela a n'wi ba kata na vito ra mina
0: lwani a
1: yenae nsati wa mina a nga khomisi munhu un'wanyana loyi kumbexana a n'wi hleketelaka ku twanana na mina na mina ni khomisa yena ku va famba swin'we va pfaleriwa jele because na yena i be munhu
0: a ni munhu yo n'wi tela kwala muti wa yena loko mina u ta ni ta yiva kwala mi ta ni tshika mari ko kwala ka ndhawu yaleyi
2: no yi tikomba yi va
0: vakhatini
2: mara hambi swi ri tano ku na sergeant nto yi nga ku ku na leswi na loko mo fika mi ni byela swoho ku ri hi fanele hi rivalelana ka swoho ni nga swi hambukela hi ku olova hi tolovele ku munhu laya khomisiwaka loko ku holova vukatini n'wanuna swa ku ku khomisiwa n'wansati a hi swi tolovelanga a ni vula ku hi fanekele ku khomisiwa mara a hi langutiseni state lexi mhani laha va nga ka xona na ndlela leyi va khomisiwaka xiswona so nsati wa mina la nga miyimani hi loyi hi ni pfumelaka ku loko ku ta un'wana n'wansati i fanekele a ya jela ntirho wa mina i ku va ni va protecta loko ku ve ni hinkwavo na va rhandza ni fanele ni protecta loyi a nga miyimani na n'wana ya loyi a nga na yena wa mina
0: so
2: na ya loyi un'wanyana ni n'wi protecta loko ku ve ni nto yinga ku ni na matimba va protecta va ri vambirhi rather than ku accepta ku lowu n'wanyana a fambi a ya jele because swi boha ku lowu n'wanyana nawu a luza ku tshemba
0: so loko se swi fika kwalano ka ku lwani i fika se a endliwa ku a za kwata eku bananiwa ene yena a ri muyimani ku tlhela khomo ya ya jela swi va swi va fe kwalaha
2: a swi fe phela hi swona ni nga ta ku kombisa swona laha ku xilo lexi nga problem ngopfu kumbe xi nga challenge leyi ku ri kumbaka mhani lava i ku munhu loyi a tivulaka nuno wa vona i va siya na criminal record se vutomi bya kona ku hanyisiwa ku yini cause munhu loyi a fanele a protect-a vona ku ku va nga khomiwi i nuno wa vona hi yona loyi a fanekele a fika a byela luya un'wanyana ku no ku endli vena xihoxo famba ra bisa case leyi i vuya hi ta tshama hansi hi vulavula loko vena ha vulavula mara a hi twisesi va swi khumba that is why sesi ve le ka vukati lebyi ku ya hi mina na hambiloko ku ve ni ni swi twa hi kha hi ringeta ku vulavula ku lavan'wanyana va nga va va ri ready ku ncinca va ya ku swi lunghiseni ku mhani va va va nga ha khomiwangi na
0: le ka n'wina letindlwini leti ya le ku hala loko ri kokwala giyani ra ha ri covid na madi ni ti huma gandlini ha xona
2: ti fambini ti le pitori
0: na ta n'wana ku khomiwe vanhu vambirhi hi nkarhi wun'we
2: ma hi vona
0: se ku n'wana xi ya huma na vito ra xitifiketi va ku i xo jele hi ndlela yaleyo mo hi twa lavowaku va ri yini ahe ahe
1: ende vito leri nga ku na vafanisa nkulukumba laha mi nga vi yini ti nga kona kwana ka GCR
0: mi ri mi fanisa mani mina kumbe mani
1: xipanere valava
0: mi ri ku ndleka yini xipanere swi ndle yini
3: The guy had an option, you are writing younger, so you are going to go. It's fine, that was from Golamara and Uncle Miss. He had that option. I remember being by a lamb, you know, yes, it's in Uncle Miss, it's fine, that was from this away, Salamara and Uncle Miss. But he didn't do that. So much for no, she tell you, she put in your answer and. I'm still saying, because I see power, the red flag that one in God will choose a good ignore. So now, after 2 months, that's from rock to the gun that we see. The red flag number one by warning. Number two, but the warning, but the long loser, she but the head attack as a good. Is it really what she wants to put herself through again and now?
0: All right, the red flag, what warning. So, in China, she says, she's a fanagal over and the show shows.
3: Mina kuya mina ngoritesi
0: bangathile.
3: Yes, bangathile. What she can do is about another problem. It is a country, so that's another issue. But that's not a train smash. I think our in the two end of someone is Tom Savona.
0: Kumbeshani, the case that so.
3: Mara,
0: I saw famba kahle. Kumbexana va hlangene na swo vana experience ngati
4: ya mara ku ya hi leswi nga hi xiso karu nwana nga teke xibosho sesi anga tlhelela aka bodi a swi langu sisiwe kambiri ku xivangelo xo va bodi a ku elaba ku lati one side e yo boka swi nga ndleka a dyondzile andzaka loko sesi va ta va fambile ku dyondzile swo hoxo ena a isa maitwa hi timaka to lovola mara i sungula hi timaka to ala ku ya lovola sesi kambe before wa mukela xhuma I think swi na nkoka swinene ku sesi va tshama hansi na yena mara ta twisisa ku loko a za fikelele ka xiboho xa ku va fane va ya nghena a xitokisini a ngheniwe hi yini kumbe a nga hlamusela ku antswa xa vumbirhi va tlhela va vutisa ku loko ni vuya kaya xiyimo xa muxaka lowani nge hi xikumi na a tiyisisa tiyisisa va n'wi byelaka na ha vuyi ka n'wansati ka muti wa mufi kumbe hi swo swi ndlaku ku swipawu wa muti wini na mayingiseri wun'wana exikombiseni se boti famba yena akela muti wa mina i tsarisa xitandi hi mavito ya mina tanihiloko hi karhi swi tiva ku mina a ni swi lavile swa vukatini lo feriwa phela sesi a ngo va beda yena history ya yena yo ka yi nga ri kahle i lo feriwa mara tiva ku rifu rinjhani ene na loko a yeka muti lowu a ya kuma vukati hi nga n'wi soli i languse timhaka ta ku a ku sunguleni a ni ngo lo dyoha
2: a
4: ni ngo lo dyohela munhu no hlangana na rifu mara na honi ya ni ya ringeta laha a ti byela ku a swantswi ni ya kuma hi loyi a nga tshama a teka famberiwa i ya i ta tshandza swa ku ni famberiwini hi swivangelo swa yena mina ni tshandza swa mina ku ni loveriwini ana hi aka muti se i lo kuma ku heyi
0: tibebu
2: na ku nkarhi wun'wanyana mahaxi na sejeni it's a lesson mhani lava va hi komba ku swilo swa vona a swi tshamiseke kahle ngopfu le vukatini bya vona mara a hi twisiseni ku loko se nuna wa vona a nga ha ri koho va vukati va teke xiboho xa ku a fambi a tlhelela ka vona a va ri tshama i tatana n'wanuna laha va ri famba i ta kota ku a tisungulela vutomi bya wena kahle hi ku wena wa ha ri ntsongo mara now the challenge i ku loyi n'wanuna loko a fambela hi nsati ku ta wun'wana n'wansati a nga lava ku nyika loyi n'wansati freedom-o i n'wi pfalela ndzeni ka yindlu ya yena a ku i ta tshama laha leswi swi n'wi khiretelaka ti-problem leti a ti chaviwa ka loyi wa n'wansati le ka vukati bya yena cause a ku na lexi a nga ta xi vula mhani loyi yindlu leyi a hi ya yena muta wa yena a nga na rito that is why mi kumaku nkulukumba loyi va n'wi tekela advantage va kota ku ta na n'wansati va fika va yima na yena gate-ini va nghena na yena ndzeni ka yindlu a nge vuli nchumu because muti lowu a nga wu twelangi ku vava that is why ku ya hi mina whether it's an issue ya ku va agriya a ka ku tlhela avukatini va lovoriwa or not a va teki xiboho xa ku tika xa ku byela nkulukumba lowu va ku na accept-a ku lovoriwa mara ni kombela leswaku i ya ya ni kumela xitandzani xa mina ku na siku i nga ta twa ni nga ha ri swona leswaku swi lavisa xiswona ku ta huma wena i famba mina ni sala ndzeni ka xitandza
0: leswaku va lovoriwa ivi va nga tlakuki ku sala xuma lava va ti dyela loyi a ri ku akeni ka xitandza va ta suka le mutini va ya xitandzini xa vona
2: swi kambirhi ka n'wanuna wa muxaka lowu sejeni ni twa inga ku swi na nkoka swinene ku twisisa ku xitandza a xi yimisi ku yini loko xitandi xo vitana nkulukumba lowu swa ha ta fana na ku ya le vutini wa lwa a ku vi xitandi lexi n'wansati loyi va nga ta va na va nga ta rhwala vutihlamuleri
0: ni vula swoho
2: sweor else loko vo pfumela ku xitandi tlhe xi vitana rijuwel record rijuwel record ta tshavuya na wun'wana
0: n'wansati loko yehe mhanelo ya xitandi jarata reri ya ri vitana yehe ivi ku aka yena i ku aka voho boti rijuwele laya loko se vutomi li bindza a va nga ta ta na lexa xo i
4: sweswo it's another story i mani n'wansati loyi a nga byi laveki vukati n'wina a mi tshama mi vona va hisa va ngungumela emutini wa xikhe ku dyani xi ri na ma 60 something years ni vona va hisa va ngungumela va ya va
0: nghena mina byi lava
4: ma swi twisisanyana n'wansati un'wana na un'wana i lava ku teka that's why sesi yi nga n'wi blamini a ringeta ku lulamisa swi yo ka swi nga fambi kahle vangani va nga ya vukatini va nga feriwangi va ngo lo tshama makaya i vangani va nga ya vukatini va nga vuyiseriwangi vanhwanyana mara va kha va swi vona ku laha a na ha randziwi sesesi i onheyile
2: akuna lexi a nga xi onha ha xikona
0: dyanwana
2: wavanaanga
4: dyiwa nchumu sesi loko a vo va pfuxa a ti n'wi tipfuxelelo wa ka yena n'wanuna a kota ku va a ti tshamela na yena se o va na badi rero ka famba i ya ya kuma mbitsi ra vumbirhi mhani ta ku sesi a ringeti
0: heyi
4: a ringeti hi ku laya ku na n'wana a n'wi byeli kahle ku sweswi boti ta ku ndlovoleni ni akele muti wa mina lava ka mhana ya vadyondzo mi nga vi mi fika mi ku chola ene futhi kahle njhani boti luya phela ngo yena a nga na nsati ma swi tiva nsati wa hi fambi na ku fambisa yini
2: a wu swi tivi I think i challenge leyikulukumba phela yi nga kona ndzeni ka vukati lebyi
0: sweswi ya vongo kumbe mufi a nga tlelangi kahle a res
4: leswi yana swasolvana na n'wanuna mara a hi tidyondzeni ku loko hi fika hi kuma muti ne mi nga tsakisi hi ku fika mi tlela mibedweni lowu mi nga wu tiviki ku a wu ri wa mani loko mi fika squeeze lava va fanele va xindlela va lo fika va ku na vona muti ku hi wona ni byeli ku n'winyi wa muti lowu i ye kwihi i va kota ku hlamusela kahle
3: Boti swi tikomba ingaku nkarhi luwa loko va hlangana na swiyimi leswi ka vavasati lava hinkwawo loko va va gangisa swi tikomba ingaku rirhandzu a ri nga ri kona ka vona.
0: Mara why va va byele ku va va rhandza ri nga ri kona?
3: A va va rhandza hi ku vulavula hi nomo
2: swi
3: nga ri kona.
0: A ni veri lexi vuliwaka hi nomo xi suka koko embilwini?
3: Hayi. Loko mhe ni langutile a swi nga suki kona mbilwini kumbe a va va gangisa hi ku vona ku saseka mara rirhandzu ri nga ri kona kumbe va vona swin'wana ka vavasati lava. Hi mhaka ya ku a nga ta za ku fika 6 wa vavasati va kha va famba nghena huma emutini wun'we.
0: Kumbexana vona leswi a va swi langutelini ni voka va nga ha kumangi swona ku ze va fambini.
3: Boti loko a va ri na rirhandzu a va ta va ka n'wansati wo sungula loko ku ve na problem va tshama hansi va lunghisa se boti ku tshama hansi va lunghisa timhaka a va nga swi koti a va ku loko ku ri na problem lava a tela kun'wana loko swi fika swi tsandza leyi va tlhelela le futhi va nga heti swi swa vona va nga swi koti ku solva ti-problem ta vona va endla swa vu-play boy boti leswi mhe ni swi vonisaka swona
0: vu-play husband so,
3: hambi u play old madala sweswi a ri swi tiku se i mukhalabya swi tikomba se va ri mukhalabya sweswi a va nga ri na rirhandzu ka vanhu lavawa a vo tibyela swi ri vona a va tibyela ku lava ku tlanga kumbe ku lava ku huwa ivi swi hetelela sweswi swi fika ka situation leyi sweswi va nga ka yona va lavaka ku sesi va vuya back ka vona
4: mara ni kombela ku mi khomanyana nomo ni twa mphikelela leya ya ku a ku nga ri na rirhandzu kumbe ho ka hi nga swi twisisi rirhandzu i yini sori loko ni mbutise xivutiso xo tika ho phikelela loko ho langusa lexi nga hambanisa lavambirhi sori ni nga ku ni vutise xivutiso xa xiphorisa
0: a
2: xi bed ko va ndlela ya ku a ni rirhandzu un'wana na un'wana i ri describe hi ndlela ya yena mara na vona swi lava ku swi twisisa ku va nga va swi yisa ku yinya
4: va ni yimelerile sesi va ri ni ku vutisa kahlekahle ku a mi swi ko loko mi ku ri rhandza ri nga ri kona mi vula ngopfu yini.
3: Okay, ni la ta vulaka hi ku loko sweswi i kha i tshama na munhu emutini wa wena ku ri n'wansati wa wena kumbe ku ri wanuna wa wena i kha i n'wi rhandza loko va na ti-problem va fanele va tshama hansi va solva hayi ku tsutsumela emahlweni i ya lava wun'wanyana ku ve andzhaku ka ha ri na ti-problem ri rhandzu a va nga ri na rona a ni ri loko hi ri nuna na nsati hi tshama emutini loko i ri na rirhandzu ka n'wansati wa wena kumbe ka wanuna wa wena mi fanele mi tshama hansi mi vulavula and then u nge tekeleli ku teka decision ya ku lava un'wana wansati same time u nga se za i heta timhaka letiya i nga ka tona ku komba ku boti rirhandzu a va ri
0: mara voho va xisata ni hakanyingi minkarhi yin'wanyana loko ho tshika tlela na milenge se ni ta xavelela nkarhi wolowo munhu yaleyo se na geda nga ha pfali i fambe
4: khale DJ yi twanani loko mo yi twa point ya sesi ne
0: na yi twa kahle
4: mu ri pfumala airtime a hi ta tlhela hi va fonela loko a swi pfumela
0: ni yi twa kahle
4: vona loko hi aguwa ve ri na swi twisisa i ku loko ku holoviwa la kokwani goveri a nga ri na nkarhi wa ku solvhiwa
2: ku tlandziwa lowun'wana vuya kaa minute va nga twaku ku vulavuriwa na n'wansati va se wa ni tolovela wena u n'wi komba
4: a nga ni tivi ka vafikela ka rikhotso lahaaeniwakaiivatsemae
2: mara swi leswi a ni nga ta ku swi kombisa
0: kumbexanikumbe vo valavo
2: okay
0: a ri zimo hi twa kumbexana vo hi n'wina
1: Hey,
0: Minjani.
1: Sisi anga theleli a testing ground.
0: Ah?
1: anga tlhelele a testing ground, a testing ground ku testiwa timova.
2: Yeah.
0: Mm.
1: Na kanuna loyi le testing ground.
0: Oh.
1: Eya, sesi anga ati hoxa testing ground, a testing ground ku testiwa timova, a ku testiwa vavasati.
0: A ni la ku mi ze mi testa swi ri mi bukini ku ya ku testiwini, a hi swona?
1: Ni vula swona mujani lowu wo testa. Angaso nkuma wa one piece.
0: Eh?
1: Ni vula nsati one piece angaso n'wi langa ka vanhu lava fayeke.
2: Mm. Hi loyi alava ku n'wi lavola ku vandla.
1: Wo testa a hina swin'wanyana i kume ku loko testa a kuma ku yena loyi a nge yi la ta n'wi lovola hi ye wa mampela laha i kahle ku tisa lavan'wanyana.
0: A ni sweswiwani va la ku lovola swi la ku va testini va feyila, va testa va feyila, va testa va feyila, sweswo swi nga ri se va pasini ku ze va la ku hakela timali ta kona.
1: Sweswo vula ku loyi na lena a fila. Mana lena bya kona i swimbirhi ku nga ha na ku a tlhelela sweswi loyi a ya vuya hi a vuya na banga makatleni.
0: Oh.
1: Hanti kumbe a vuya na tshama hoga makatleni.
2: Ya.
1: A lova leyi a dlayiwa hi nuna
0: leyi. Se swi endla njhani va fanele va endla njhani tati va ti kumela xitandi xa vona hi ta kota ku tana swijarani swa ti-acha kumbe hi swi endlisa ku yini.
1: Okay, se swi va fanele va ndlisa so a va ti teki vona va nga ri xibodze. Hi ku xibodze loko mo vekela mitsandza mi xi rhandzela hi mitsandza loko xi fika xi chayisa mitsandza xi ri tiko ri herile.
0: Se
1: va tsindza xibodze lexo fika loko xi famba xi languta huma dyambu loko xi fika xi tsandza xi fika xi chayisa ntsandza xi ri tiko ri herile hala a xa hayi xa jika. Leswaku loko mo ba four corner hi mitsandza mi xi veka laha xi nga heta na lembe xi ri kwalaya xi ka loko xi hala xi ri loko xi fika xi chayisa ntsandza xi ri tiko ri herile.
0: Naxo loko xi kha xi famba xi ri xi le tikweni.
1: Xi ri hala ka ha ri hava tiko a ni xi nge xi chayisa ntsandza lowuya.
0: Se
1: na vo sweswi a va ndli leswaku va ti kumela mitirho aswikuleni kumbe va kwini lava nga ta vona ku va swimalanyana sweswintsanani va nga ta swi kuma va ngetela na midende ya vana lava va ta kota ku hanya na vana va vona. A va hambani na vukati lebyiya byi va tsandzile loko va nghena kereke a vo gwadama va khongela va tikombelela nuna aka Xikwembu. Xikwembu a hi xiputa ene Xikwembu a xi mbali Bermuda xi ta va nyika nuna n'wanuna wa sirheti.
0: Oh, va gwadama.
1: A va gwadame a hansi va khongela va kombela ku ri ni kombela n'wanuna wa ntiyiso. Xikwembu a hi xiputa xi mbali Bermuda xi ta va nyika n'wansati wa sirheti.
0: Ku hi yena wa sirheti va ta n'wi vona njhani loko va heta ku loko va heta ku amen.
1: Hayi loko va heta ku amen. Loko nga street i ta ya i ta va gangisa ma va swi vona na vo va ta swi vona ku loyi na mavulavulelo yakwe a n'wi lava ku tlanga hi mina.
2: Swi yisa swa hembe
0: musi va ri a ni vuli ku mi yo ni lomba hembe leyiwani fane ni hemba ku ri huri
1: hambe wa hembo nuna wa ntiyiso moka va nga n'wi hambanisi ma vona n'wansati na loko mo n'wi gangisa a ri nhwanyana loko mo swi vona ku loyi wa ntiyiso wa ntiyiso mi ta n'wi twa a non'wini wa ku hi ku vulavula.
0: Mara n'we sweswiwani mi hlangana na ntombi sweswiwani mi nga timbirhi hi ku hambana ka tona mi nga ti hambanisa ku loyi wa hi wa ntiyiso loyi wa ntiyiso.
1: Swa tikomba wa ntiyiso yi ta vonaka.
0: Swi tikomba njhani?
1: Wa ntiyiso u ta vona ma vona khale dasani nge a swo va ntsweni swo tlula va Xikwembu xilo goba xilo haxa.
0: Ni vula ku mara xilo haxa hayi yali tin'wana a timili phela ti wele mitweni tin'wana ti n'wela maribyeni a timili ku fana hambi timila tin'wana ti va ti ondzini.
1: Ma vona ku yina ni buti loyi wo va na risk nyana yin'wanyana yo ka yi nga nyawuli kahle kahle ene va ta n'wi dlaya va ka mhani lava a tlangaka hi vona. I tlangela a xiporweni xin'wanyana a xiporweni xa dangerous ngopfu.
2: Ya.
1: Vanhu lava va dlaya a va kahle. Yes, iti teka ngoku ilunge ngoku irandiwa ngoku kati iti vitanela bokisi kuri hatari tanka hena malembe yakwa manga. Mina anoku anga tange hi vutomi na ese swi loyiwani a ti teku a nga xibodze yena. Wata va kuma vanona mara wanona wa ntiso i ta n'wi vona ku loyi i nona wa ntiso.
0: A zamini ku pfuna sesi ku n'wanuna wa ntiyiso i ta n'wi vona njhani kahle kahle a ta kota ku a hi xiyaxiya loko hi ya ka yena
1: mativa ku yini na khale loko hina hi lovola a va vutisa loko ni a mutini wa munhu fikani ku ni rhandza ntombi a va vutisa ku i ya ntombi a yi vutisa ku ni ya khandziya bazi ra vungani va ku a va vutisa ku ni ya khandziya bazi ra vungani loko ro sungula swi vula ku ni lo a ni tshama ni teka n'wansati no sungula ku teka hi yena loko hina hi gangisa loko hina hi lovola
0: n'wina mi gangisa hi mabazi ni khandziya bazi ra vungani
1: a vutisa munhu wa nhwanyana ku kumbe ku vutisa vatswari va ku n'wana wa hina i ya khandziya bazi ra vungani
0: kasi a ku gangisiwa vatswari kumbe ku gangisiwa ntombi
1: mativa ku a ni van'wanyana a va lavela mina a ni lavelangi hi sweswi vo tala a va lavela hi vusesi wa vona
0: n'wina mi yo ti lavela
1: se hina hi majaha hi lo ti gangisela hi tirhandzela munhu mara a ni vutisa ku boti a mi tshama mi teka n'wansati ni ku hayi no sungula
0: se n'wina mi vutisini ku wena a wu se tshama i va na jaha
1: sweswo swi vutisile mativa ku dasiwa hina a hi nga vutisi sweswo ni hi mhaka yini a loko i tshama aka ximawusa a wu nga teki n'wansanhwanyana wa ka ximawusa aka ximawusa a va ku byela ku ri laha ka ximawusa lawani i va sesi wa wena a wu gangisa tiko leri tshamaka ka rona a va chavela sweswo ku ta twana na munhu loyi a twananaku na munhu wa kwala ka ximawusa ene loko u n'wi vona a yime na yena swi vula ku rirhandzu ri helemi ya lulavi siku hinkwabyo se mina ta pfuxa rirhandzu leriya ra wena hina ngo suka hi ya kule hi ya teka kule ku lava la tiko riri hina hi tshama ka rona i va sesi wa hina
0: se a mi fambela lavo bring vater na ku hala va swi na mukhubi
1: mina ni tshama ka maxamba
0: ni
1: sukeni aka bungeni halaya ka vo xitachi hala ni yena ya lovola ntombi ya ku halaya ya ka nkuna ni vuye ni yi vuyisa kaya hi leswi a swi pfuna sweswiwani masiku lama bya swi ya na vukati bya kona byi nga nyawuli i tshama kwale a tila xitarata xin'we a ya teka a ya lovola n'wansati a ka xitara xa mbirhi laha yi nga ta ku loko u n'wi ba hi 11 o'clock loko yi kota pass i fike yi nghenele kaya mhani wa ku va ta va ta yima gedeni va ku roketela
0: mhana nsati wa mina
1: i n'wi ba hi 11 loko yi
0: kumhana
1: kona i yime gedeni i sungule ku roketela
0: kasi swo banana swi ri swa yini swo mara
1: a hi swi tivi ho vula hi ku hina katikati loko i tshame ka mugangeni a hi ngele ku tshama ka xikokwani a wu nga teki n'wansati wa nhwanyana wa ka xikokwani
0: n'wina ku va muchava laha kusuhana muchava ku va nga n'wi gwetla fika kaya swo
1: a wu fane ya ka gumba loko i tshamaka aka xikokwani a wu ya gumbana ya lovola kona
0: kwata lo lowa ku famba hi minenge hambi u fayetela n'wana wa vanhu
1: na loko u n'wi ba namuntlha a nge swi koti ku suka hi visiku byebya ya ka vona a ya fika hi nkama wolowo
0: kasi ku ba ku va na wu khale a ku ri bombo ku ba vavasati swilo
1: a ku ba n'wansati a wu nga ri nawu hina hi kule hi za hi fika laha hi nga kona a hi nga hluphi vavasati
0: kesini kokwana
1: mativa ku xi xikulukumba murhi wukulukumba yi mani ni byela murhi wukulukumba munhu wansati loko u lava ku aka muti kahlekahle i fane i va i xixima nsati wa wena i ti twisisa ku ri loko i dohile i dohile loko i vuya i swi vona ku i vuyeleti titsongahati ka nsati wa wena i nga fiki n'wi pfuxa loko fika kaya
0: n'wanunakaya
1: wena loko
0: n'wanuna wa vuyeleti mutini
1: mani
0: n'wanuna
1: wabuya loko tshiketeleriwile
0: ni vula ku wabuya leti a mutini leti ya n'wanuna i nkarhi muni
1: a leti ya n'wanuna i nkama wa n'wana wun'wanyana lowu nga ta vuya na wona hambi vuya hi one mara ntsena loko i fika kaya murhi wa kona hi lowu loko fika kaya loko ku fika kuma n'wansata ku chelele mati yo hlamba mavoko i dya vuswa hlamba mavoko i gandla vuswa lebyiya loko i hetile nghena mbedeni i tlele miyele ku hwi i nga n'wi pfuxi
0: njhani na
1: i nga n'wi pfuxi a ni hi ku yavise kwena
0: aso a ni fane yi merixa
1: e-e a ni vulela ku loko u vuya i swi tiva ku i vuye leti loko u fika ku hi ko i vuya sweswi na wo fika u mhana n'wana hi ta bula mindzuku ni ta ku hlamusisa mindzuku a ni ku
0: a ni
1: mindzukuloorina
0: a ni ri ku phandeni
1: ku phanda yini wa phanda yini karhi tsandza ya lowu nga na yena
0: a ni swi fana sweswiwani ni le ku tirheni vusiku ani ni vula swoo
1: a loko ri ku phandeni karhi tirha ntirho wa wo tirha ku hola ha swi kahle mari nge riri ya ku phandeni vula ku teka tlela a ni a xibini
0: a leswi a ku phanda leswi i ku phandiwa
1: se ma swi vona ni daswi a ni nge ku va na ku hambana mari muti loko u lava ku aka muti i pfumela xidyoho loko u khakile i byela u fanele n'wi byela n'wansati ku ni khomile ni doyile
0: na yena
1: loko a khakile i ta ku byela ku ri ni khomile ni doyile na mina ni aka muti sweswo
0: sesi mi te vandla njhani la
1: mina ni tirhi sesi va a hi ku hela ka misava luya va nga tlheleli aka yena ku hi le testing ground ene vona a va mova a va na mavhila ya mune le hi le testing ground hi le ku testiwa kona timovha va nga ha tlheleli
0: okay ni khesini
1: a va yimele wa vona n'wanuna i ta fika wa yena n'wi
0: okay
1: ene loko va n'wi kumile loko a nga ta va nga ti kuma ni a va gangisa a va lovola na loko a nga swi lovola loko va ya lavisisa atikerekeni va ta va byela ku ri yaloyi hi nuna wa wena wa street
0: va ha lavisisa ka ha lavisisiwa
1: ni vula loko va loko veni va ri munhu wo nghena kereke
0: a ka lavisisiwa kerekeni vhele
1: wa n'wi lavisisa enkuma n'wansati
0: ni vula ku a ni miteri loko va miteri loko va
1: n'wi a ka zisisi wa lavisiwa wa ya lavisisa n'wansati va ta ku byela ku
0: a tshikeni maviti ma tikereke
1: mara mina sweswi ni n'wi pfunisa sweswo leyi a nga ha tlhelela testing ground a nga mova yena a tshamise sweswiya a ti lavela ntirho a wu kuma hambi wu kuma amukuleni malinyana leyi ntsanana a ka tsanana leya mudende ya vana va yena vambirhi vana lava va ta kula a hambani na ku ya dayiwa leyi se i ta huma hi bokisi a mi ri na the original i n'winyi wa vito xibelani James Mtile na thema ka maxamba a hi xona lexo bohiwa xisutini
0: allright
1: lexi ko va n'winyi wa vito
0: danko kisini the original n'winyi wa vito hi leti maka
2: I think loko sesi lava va nga tsema ahalwanyana ku twisisa ku kahle kahle rirhandzu i yini
0: na vona ena ntika hambi ku hela time hambi ku ndleke yini a va fane va vuya kumbexani hi va huwelela va ta zi va vuya a va vuya ke hi nkarhi lowuwa wa vuhosisi lava va a va vuyi hi loko ha vulavula la loko va ha pesapesa laha na lahaya
2: na hina hi ti vutiseni ku rirhandzu i yini i ku va siku rin'wani i va ndzeni ka muti i tala hi maphorisa kumbe i tisa maphorisa na i ku tikuma siku rin'wanyana i tshamini i tisa n'wansati wun'wana mahlweni ka n'wansati wun'wana na cause a ni tshembi ku i timhaka ta ku vavisana na loko ku ve ni hi vavisana swi teka ku so humelela hi xihoxo mara ku na leswi ni twa ku i nga ku a swi fiti na ku i ta swi vula ku hayi hi mhana vanhu a nga ni kombela ku rivaleriwa ka swona like ku tikuma sejeni munhu a khomiwini hi ndlela leyi va nga khomisa hi swona sesi lavawa ku tikuma i kha yi teka mpahla ya munhu it's fine hi swa mpahla ha swi vona na sweswi vanhu va kha va holova va cukumetela na mpahla mara ku khomisiwa it's another story and i khomisa munhu loyi a nga miyimani wa n'wana wa wena
0: i khomisiwini miyimani number two wa famba loyi ku sala loyiwa a nga tatani pfuka la mutini mina tlhe ni famba ni ya jele basala ba kwala kamarini ya me
2: basala
0: ba khuzela ko zipha ba bamantonoro mina nirli ambe ku dwa hina madamba anesti
2: se mai bona maka kona that is why ni ku randzu hi roshe inchi yini lexi nga ta endla hi ku mhani lava va randziwa na loko veni va ku va teriwa ku lovoriweni hi lovoleriwa ku inchi lexi nga ta va mihleketweni ya wena andzeni ka rirhandzu leri i ri landzaka le mutini lowuwani cause va vavisiwe ngopfu hi leswi va nga ndleriwa swona leswin'wanyana ku na leswi hi swi fitaka ku hi tshama hi rivalela na swona ku na leswi swi nga fiteki ku na loko hi ku ha vulavula hi lava ku rivalela na swona hi ku rirhandzu ri nge ni byeli mina ri ku hi le rirhandzwini mhaka ku loko hi holova i te maphorisa ya matima ta ni khoma maphorisa mi tshama ma tisa kurhula i ti-peacemakers ta loko se ku ri na tinyimpi to hambana na loko mina nsati hi holova loko mina na nsati hi holova hi tshama kaya hi vulavula sweswi hi nga ta ku vulavurisa hi swona
0: rona rirhandzu kahlekahle ri i ncini rona
2: swa anakanyini
0: ro hleketiwa ku vo ni hleketa ku
2: un'wana na un'wanyana i na definition ya yena hi ndlela yin'wana a yi na definition ya straight leyi munhu a nga ta yi vula un'wanyana muhaxi hi twa swo tala ngopfu mi kuma munhu a kha ku loko i nga ni bya wona
4: swo tsakisa munhu loko a ta ku na rhandziwa ka rirhandzu swi hambane ngopfu
2: un'wana na un'wana leswi a lavaka swona
4: un'wana ka ku wa rhandziwa hi loko un'wana na tshama ndhawini
2: hamba
4: nga tirhi ku tirha yin'wansata ku va ni rhandza njhani
2: a va fambi
4: un'wana loko a ku wa rhandziwa hi loko swi famba kahle hi tlhelo leriya rin'wana hambi u biwa pfimba na matihlo tende leyi a kha tsaka leyi
0: ivi ni tshama
4: mina ni tshamisekile
0: mina ni tshama ku a kaya kwala ku huma yena
2: ku tlhela ku vuya yena
4: va n'wi tsakisa
2: so
0: ni vula ku huma yena a huma yena a famba a ya divana n'wina ku hala timolweni mina na ku baby I love you
2: that is why mi twa hi ku hinkwaswo swihi leswiwani un'wana na un'wanyana i swi define hi ndlela ya yena ku yena
0: ku na leswi ya
2: vo i le ku rhandziweni
0: ku na leswi ya vongo loko n'wansati nga n'wi rhangeli i ta rhangela wena
4: hayi
0: mishaka munhu wa swi wa yena leswiya
2: na ku before hi fika ka sweswo mahaxi a lava ngopfu that definition ya ku rirhandzu i yini
0: kumbe vo tati lava ya lava mo heti
2: a hi twenini
0: hi n'wina musi ka tati sesi we ahe halo
2: hayi
0: miko
1: eh
0: oh kezin a hi ku tati lava ya
1: swi tikomba va nga ha swi kotangi vuya
2: ya
0: right no
4: hayi va hetiseleni mi nga chavi
1: mina a lava ku hlamusela mhaka ya ku sweswi a nga ha tlheleli leyi leswi a nga swi vona u swi vonile a lexi a xi vulaka akeli muti wa yena ivi a tela muti wa yena tanihi va nga vula van'wani mi nga va twa kwari va ku a wu tha muti wa n'wana leyi wo sungula le ka tata wa yena n'wana lowo sungula a ya byela vanhu va le ka muti lowa wo sungula leyi a nga loveriwa kona ku muti lowu a nga wu aka hi lowuya laya lowu a nga wu tlhava vito ra le mutini loyi a nga suka ka wona le ka lowu a nga ya n'wi vona maxangu a nga ha tlheleli a nga ta hlangana swo hito leswi a nga swi vona
0: allright
1: a yika a yi tlhe a maki muti wa yena switirhwana ni ta kuma switirhwani swi nga tala swi humelela tadi ya swona a tirhana ndlala hi loko a kha a tirhatirha and then a tlhavi ti ri muti lowuya hi vito ra muti lowuya wan'wana lowu sungula a tlhe a byela vanhu va le muti lowuya ku muti hi lowuya laya u thi vuti ra muti lowuya ni vonaka va ta va ri right
0: allright no ni khese swinene nkarhi wa kona
1: banki
0: allright sesi a va le ku kumekeni a va le ku kumekeni sesi a rezi mi ngo hi pfa hi kha hi katsakanya kumbexana va ta tshika va humele va hlomuka sweswi mara i ngo pfa hi kha hi katsakatsa hi kha hi gimeta hi vona ku hi nga swi endlisa ku yini
4: hi ku gimeta na ku xixima nkarhi a xi taneloku u nga ha pfumeli a hi ti dyondziseni ku xo sungula loko hi nga si tshama na vanhu lava hi yaka hi hanya na vona a hi va tiveni hi vuenti hi swona swi nga ta hi pfuna ku endlela ku hi nga vi na swona swiyimo swa muxaka lowu a swi humeleli ka sesi hi ku i n'wansati na le ka n'wanuna swiphiqo leswi hi nga na swona i ku hi hlangana na munhu hi vona leswi hi n'wi vonaka heyi mhani loyi saseke ngopfu mhani loyi pake ngopfu muswini swi kule kahle paka kahle ngopfu mhani loyi hi yena hi yena mara vundzeni bya yena mi nga byi tivi kokakoka no vuya kaya a fika a ku tleriwi na vusiku ku yimiwa rizarixa kumbe ku na switoritori swo tala leswi humelelaka ene ka vanhu va xisati a va tivi leswi loko va ta ka hina vavanuna va fika va ku va ta avukatini Susani xi lexi vongo i ex ex boyfriend i problem ene n'wansati laa nga vukatini a tshiki ku communicator na ex boyfriend loko ni za ni huma ka wena ni ku ni kume vukati rhabani swilo sweswo vamakoti mi swi rhaba va squeeze swi nga ha tshami tifonini ta n'wina hi swona swi mi fayelaku mimiti vulavula hi swona kokwani ngoveni ku vavanuna van'wana hambi loko ti ku December a nga pfumeli ku nsati wa yena a vhaka ka vona i chava ex so hi leswi swi nga fika swi ndlisa boti xihoxo loko hi vuya aka vavanuna a va hambanini na sesi loyi a ka a communicate wa yini vonani swi hetelele swi va fayile muti njhani swi endla ku va hetelela va ndlana nsati wa vona nsele ku na xivutiso lexi nga ta ku sesi tintiho ti nga va ti thyakini na hi ku hlamula tlhelo ra xiphorisa no a ti thyakangi ti tekiwa kambirhi tintiho tintiho to sungula loko ti tekiwa ti vula ku munhu i miehleketeleriwa aka nandzu wo karhi swi vula ku i va a ri na pending case kambe a va hi byelanga laha ku nandzu lowu wu herise ku yini kumbe wu hanya emahlweni loko ku ri ku nandzu wu herile kumbe sesi loyi i ya ya sula nandzu kumbe a va voniwangi nandzu hi khoto swi vula ku va hava lexi nga kona ka system sweswiya swa ku va na pending case se va fanele va ya a police station leyi va nga khomiwa ka yona loko ku ri ku le Phalaborwa va ya fika va va byela ku nandzu luwa wu herile leswi vula ku nandzu luwa wu ta susiwa ka system kambe loko ku ri ku va voniwe nandzu swi vula ku va tekiwa tintiho ra vumbirhi teto ti ya a criminal record center leti va nga ta teka 10 years ku va va endla swikombelo leswi vulaka loko ku va gweviwe namuntlha ku nga ti 4 ta June 2026 swi vula ku va endla xikombelo xo rhabisa tintiho hi ti 5 ta June 2036 swi vulaku 10 years ene vo endla xikombelo ka ha ta tlha kumbe ku vana va ma 3 years loko xikombelo xexo xi nga xi hlamuriwa hi yo mhaka mi hi twa hi kombelaku hi nga tlangi hi ku khomisana fana na leswi sweswi a nga ndliwa swo nsele hi swona a ti yela vukatini va hetelela ri mabandini leswi nga gimetisa hi swona kokwani ngoveni
2: no i ntiyiso helela walowo Sergeant Khotso na Mahaxi I think hi ringetini a yi nga olovi ene a ni voni lexi sesi va tlhelelaka xona ngopfu avukatini ku pima ku a va advice ya mina ka vona a ku ri ku rirhandzu ri koho that is why va kote na ku ya ka n'wanuna wa vumbirhi mara a swi vuli ku loko hi ya le vukatini hi ya ku fini kumbe hi ya tihoxa nghozini hileswaku evuton'wini bya hina loko hi kha hi hanya vutomi byi famba hi swigavagava i ku kula ka hina hi ya hi ya fika avukatini avukatini eka misava yin'wana mi fikaku mi hanya ya jele a yi bohi yo vangeriwa yo tala kumbe yo tivangela ku pima a ku na loyi a yi lavaku kahle ni yi chava hi vanhu vo tala se loko wo fika i tikuma i ri ka yona a ku vi yo vangela hi vanhu lava nga ri ki kona kusuhi na wena than ku tikuma sejeni i nghenini va ku i nghenisa hi makoni wa wena i nghenisa hi nsati wa wena i nghenisa hi nuna wa wena swi va swi nga ha tsakisi mara hambiswiritano hi ri ka vayingiseri va GCR hi khensa nkarhi wa voho Mahaxi vhiki leri taku hi nkarhi lowu fanaka wa awara ya 10 na madyambu hi ta va hi ri kona kwala va hi langutisana na timhaka leti ti nga kona aka society ya hina sejeni ma nga chavi ku vula ku a hi yimangi kahle ka n'hweti leyi humaka yona hi timhaka ta ku herisiwa ka vutomi bya vanhu aka station xa hina xa Giyani hi vone tinambaranambara ta ku va vanhu va helela hi vutomi ti tlakuke swinene aka xifundza xa Giyani laha xiphorisa xa Giyani xi pholisaka kona hambi ku ri ku va vanhu va teka vutomi bya vona hi vone swi ti komba swi ri nhlayo leyi nga ku tlakukeni swinene ku pima ku ri xikwembu nga ku xi nga hi pfuna mani a ku nga tsakisi kahle police station loko ku kha ku ndliwa states a swi tsakisangi tinhlayonhlayo ta koho ta ku va vanhu va helela hi vutomi a ka xifundza lexi xa hina xa Giyani ti tele swinene ti tele so a hi tihlayiseni hi hlayiseka hi rhandza hi tlhela hi rhandzeka enkomo
0: mahi loko a ri mina na mina va mandla ni vuyelela ni khesa swinene hikuva hi karhi hi kokisani kan'we eka ndima leyi a hi ri na yona liya a yi nonoha na ndonga ku ri hava vhele hi ndlela yeleyo kambe ke swi kotekini ku va hi fikelela makumu no ni khesa swinene hi ta tlhela hi hlangana futhi eka vhiki leri landzelaka same time same place loko a ri mina hi ta tlhela hi hlangana futhi eka siku la mundzuku kwahala ka nongonoko ta le mbilwini loko se ni fambini mina dokodela Thomas Chauke va ri tiyisela hi nga tivi ku hambiwa tiyisela swi kha swi tika hambi a rezi va ri tiyisela.